0: bang genre, no? Bisan sa mga pisa-pisa ngayon, eh. Gagwagin ngang Pilipino, mga katropa, kita ang isas pinakukakulihot pag-abot sa critical thinking. Pati nga aton ng mga kabataan, pati nga aton mga estudyante, kita ang pinakakulihot. In short, tamaan kahina ng utok sa aton sini nga mga kabataan naton nga mga Pilipino ti makiri over ta ni hasta nga pagdako-dako ta katropa nga genre paghamtong ta makiri over na hasta sa pagmalam ta nga mahina nga aton nga critical thinking ang pag-ubra mga katropa pag-process ang aton sini utok pag-analyze ang utok naton sang mga bag-o nga mga ideya na magpaino-ino dyan kung anong gusto ka, kung anong hindi. Nagagwagid, mga katrupa. Hindi kitakmaan magplano kung anong maayot ang ubrahon. Amuran nga, hindi man kita kamaan mag-process kung gusto o kung hindi ang aton sinigidalantaw sa social media. Baw, kung isa doon matuo niya, amo dyan ipikto gintuon sa social media na ito, no? Pero pagkatapos na sa utan ka lang timo da, lipatan na da yun nga ang tao nga rin, ang politiko nga kapadlagan, kawatan, kantahan ka lang timo sang libagon, din pauranan sang trolls niya una-una ka nga mga kuminto da, ay wow, kakul. Bisan libagon, nagkanta. Ay sus, lipay na kitang Pilipino, taugon ta na da yun nga cool, kay nagkanta libagon, nagsaot bisan do tuod. Sa tubang sang duro ng mga tao, saan ang kampanya? Diba? Tihala, buto ta naman liwat. Dahil matingala kita nga ginkasuhan naman liwat. Kay nangawat. Baw maluoy ka. Tidaw hindi amo. Timintras tanto mo ni cycle na lang ni sa aton sa Pilipinas kung hindi naton maidukar ang aton ng mga butante. Kaya nag-start ini mga katrupa sa pagpili naton sa leader. Kung gusto naton ng aton ng pungsod mga katrupa mag-ayuhan, madura ang mga kurakot, buto kita sa gusto ng mga leader. No? Halin sa lokal, kung gusto naton ng aton siringa mga proyekto diri sa idalo mga katropa, sa lokal, sa aton nga kabaranggayan, sa aton nga banwa, sa aton nga probinsya mga katropa, sa aton nga pungsod, kung gusto naton nga hindi substandard ang mga kwan nga ini, ang aton nga mga projects, dapat bantayan naton. Una, buto kita sang leader nga hindi kurakot. Buto kita sang leader nga pamakal buto, wa'y nagagasto. Kay isa lang butang balon sina, wa'y siya gusto, wa'y siya dapat bawion nga gasto, nga kwarta. Kiti man, hindi ka tibo matingala, kaya nga ang mapanlagan kongrisman, tara kong isa, gagasto, tagpila kagatos ka milyon, di niya nabawion. Diba? Di niya nabawion. Nga kung isarig niya lang saan ang sweldo, dako pagarita ng sweldo sang kapitan sa barko sa sweldo sang mga politiko naton ngini. Dako pagaring sweldo mga katropa ang income sang pinakamarigosyante naton ikumparar sining mga politiko naton. Pero nga maggastos anda tagpira ka gatos ka milyon sa example mapadlagan kongrisman. Nga gagastos sila taman ka dako. Kayman ang gina-target nila kung makapungko karon hala, kakaho naman nila nga kakaho, alamang ita sa na-project, okay man ang mangita project, huwag na problema. Pero, ano nga klase project ang pag-implementar? Sa implementasyon, sini, mabakod ba lang pag-ubra sini? Oo. Kay butang ta sa karsada lang, dinti mo kakita ang simentado ng karsada, kada darwak tuig karon nag-chug-chug-chug-chug ta naman. Island ta naman, magasto naman ginatos ka milyon ka peso sa aton sining gobyerno. Kay substandard ang pag-ubra. Tinapat pating taga DPWH accountable di sanda mo. Dapat may accountability, dapat ginakasuhan eh kung substandard ang pag-ubra dyan sa kontraktor niya. Pero galing kung kaisa, hindi mo man mabaso labing kontraktor, nga substandard ang ginaubra niya nga mga proyekto, Kay bangod mga katrupa, lugar implementar ang proyekto, why not bilhin nga kwarta? Kay may pira kita ang mga politiko nga mangayo tag 25% ng komisyon sa 100 milyon kon kaisa nga project dyan sa anang nga distrito, pangayuan niya 25% ang kontraktor. 25 milyones na nga daan, tax-free pa. Dahil ang tax nga ginabayran kang kontraktor to pang 1 million nga tax. Or pang 100 million nga tax. Kontraktor o mabayad? Oo. Oh. Dahil pagkatapos, ang pira ka mga example, ang pira ka mga politikos na alam, pangid, mga ayaw man. Mga ayaw, pangid, mga katropa, pati ang mga migota nga mga dyan sa kwan, sa bukid. Ang NPA, halimbawa mga ayaw man, revolutionary tax. Oh, te ano na lang kita sine? Te ang kontraktor, ano pang iya? Te haruson mga katropa, ayawan do ka paigo-igo ang kontraktor sa bilin nga pundo. Te kundi anyway, obrahan niya kada substandard nga proyekto para makagaransya ta na, makapamayad taxes niya to, oh, makabayad pang mintirar niya to sa iya nga mga heavy equipment. Te kundi kisa maluoy ka na lang sa mga kontraktor. Pero galit, ambal sa ngaton nga mga kauturan, ambal nila, ti. Paano ka maluoy ni sa mga kontraktor kayong politiko naton? Kontraktor naman gani. Ang politiko naton, kontraktor man. Teng style nila ni, makuha nila ni, ibuyaan nila ni kung sa una sila agad nagamanihar, subong ma-resign sila dahil sa posisyon, ipa pungkuan nila to sa mga kwa nila, sa mga kilala nila, or gani, sa pamilya nila. Oh, na anong klase, no? Dahil pagkatapos, tanan nga mga kontrata, na corneron nila. Ay, maluoy ka. Tiyo mo ng sitwasyon, mga katrupa, diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. Dilang tawa, may pag-asinso nga aton ng pungsod. Why gina? Di ba? Usik nga usik sa gasto, pero may nga aton siring gobyerno. Hala nga ginasto nga aton gobyerno. Karsada nga karsada langgin. Kada pirakatuwi garon nag-ilis kita. Tiyo, true gasto. May imagine mo kung ang proyekto, halimbawa pareho sa karsada, magatiner tag 30 anyos ko trupang dyan, Ray. Butang tanan nga, bikin si anyos ang tiner. Tubto 20 anyos. Nga hindi maya islan-islan. Di kundi ang ginabudget na every 2 years, 3 years. Nga islan ta karsada nga lubak-lubak. Kani nga, tatlo palang katuwing lubak-lubak na. Di kundi daad ang mga ginatos ka milyon nga gina-allocate na da. Mabutang na to sa iba naman nga mga proyekto. Mabutang ta to sa hospitalo. Kaya para malibre ang hospitalisasyon sa aton sa mga pasyente. Di ba? Ipanamit na sa aton ng mga pasilidad sa mga government hospitals naton. Kaya para hindi na kita maghalaka sarig dito sa may kwano, sa may mga private ng mga hospitals. Palapadon sa aton ng mga hospital. Para may on equipment, hire kita sa mga eksperto ng mga doktor ka mga nurses. Kag staff na sa hospital kang aton nga gobyerno. Hala kita ikubra kang substandard ng mga projects. Pero galing tayo muna nga nag-substandard, man gani kay damo ang mga kurakot nga nagapangayo. Di ba? Tambal tagani, may imagine mo kung ang Pilipinas mga katrupang, mga proyekto na ito, nito mga proyekto to sa Japan katrupang dyan, Ray. Nga gatinerta na tagpirakdikada ang da nga mga proyekto to, mga karsada na da, hindi, pero may pagalinog, pero why ta nagakala rosdak, why ta na nagakala guba ang ila to mga buildings? Mga karsada na da, dasig matigayo ng repair. Pero nga ito, hindi sa Pilipinos, maluoy ka. Oh, gamay nga crack-crack palang katropang nga dyan, Ray, da, kapanghapa-hapa, ganyang engineer, dahil sa DPWH ka-picture, dari send sa central office nila to, hambalo na may spider crack. Pagkasunod na yun kasi ni katropang dyan, Ray. Ah, mambal ng head office nila to, ang central office nila, sige, pakitaan na ni pundo, paisla na rin dalan, ganyan, parang amon.
1: outside.
0: Aho ungka flyover na to, hindi ka gaganan flyover lang, tawa nyo bla. Pira na katuig nga kalipas. Huwag gihapon mahuman. Huwag pa mahuman, nagadugang na nagadugang ang pundo nga ginapain sa gobyerno na to. Huwag gihapon mahuman. Te, din kitas ni. Tingala ka bla, dito sa mga, butang tan lang gani, sa may Metro Manila bla. Damudahambong ilang mga skyway dito mga ginobra. Kasi nampaw-sampaw lang. Tinukadasig mo lang ngayon ang pagpaslak-paslak nila to. Diri sa ato niya pinanagtuig, lipot-lipot nga klase kang flyover. Why gihapon? Why matapos? Pamaluoy ka ho.
1: Pusat!
0: Dali lang kay may mensahe kita halin sa Indi Katogro Detalye ang San Remigio Municipal Police Station kay Pideg ang lead unit sang bypass dito sa kwan sa ano ni bypass dito sa kwan sa may San Remigio. Tilang taon tani ah? Lang taon tani ang detalye? Kanami isang development gini, yung police na to, nagawa pangakak naman o. Ipamangkot tani sa aton bingakwan, sa aton nga regional director. Kaya tihalini sa bag-oning aton nga kwan ni nga director diri kag halin bala sa kwan spokesman ni nagligad kang police kag nagligad nga adlaw na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Hindi bala nga gin meeting niya ning aton nga mga police nagligad nga adlaw kag tropang Jan Ray. Nagligad lang nga do pira lang kadlaw nakaligad no. Ginpatawag ning tanan nga mga pulis naton pati sa tagsa ka probinsya na ridya sa may region 6 kung paano magdeal sa mga media. Di bla mo ni amo ni nagligad no. Okay, kung paano nila i-deal ang mga media lang taon tabi ni kay dira sa may kuan bla sa may probinsya kang Antique. General Randolph Tuanyo, sir, daw kabudlay gidya pirmi magbuol kang mga detalye itong balita ang media sa aton ng pulis bala sa may Antique. Manugid dabla anay bla, no? Masaylo lang ko anay ha. Daw kabudlay gidya bala i-bulan pirmi kang detalye bala mga police station naton dito sa may probinsya kang Antique. Todman, kag kinahanglan, hepe ganyan permi ang mahambalang. No? Amugin mani ang kinahanglan. Ay maando lang. Kailan taon dabla? No? Kay iti, nagligad nga adlaw mo ni ang kwa nila mo. Amo ni ang briefing nila sa tanan nga mga provincial police office naton di mo. Sa may kwan, sa may kang mga pulis na ton bla. Di bla, may amo na yung nagligad. Kahapon nabasahan ko pa ni gani ang mga balita parte sini din. Dahil subong mga accomplishment na ginisang pulis na ton. Budlay pag ibulon bla ka tropang dyan, Ray. No? Daw ka budlay pag ibulon. Nga ara malang na sa aton mga katropa, record sa pulis. Bo, maluoy ka. Tikon mag-amone ang San Remigio Municipal Police Station. Bo, dali lang gin. Sinong hipe tada sa San Remigio katropag Tesa gani? Kay pwede kita kapamangkot. Andot nga pidig patana ka dya, ang province, ang aton sini nga police drug enforcement group. Ang kinahanglan magdakop dya tanas kapitan tada sa may Maragubdob San Remigio nga nadakpan mga kapin isat milyon gawang nga syabo. Aber? Nga kinahanglan pagid nga ang iban tanang nga mga unit pagid yung PNP sinang mag-operate. Why tanim ang monitor niya sa aton?
1: Pusay!
0: Ba maluoy ka? O, ma-question na ko matamat ah. Ma-question ta matamat sa aton sinang mga pulis na sa may probinsya sa Antique. Kaya na-notice na aton, doka pira na gidaabin eh. May mga pulis kita da, nga kahapos malang sa dapaganig ang panawag sa media. Pero mga katropa, may iban gid kita ang mga pulis nga tamaan budlay bulaan ka mga detalye sa accomplishment panandada. E pagkatapos kita, dadi may mga ang kwande, ang darade ang kwano, ana to ni sang pidig operation, pero galing daraman baladi ang kwan, darade ang aton nga San Remigio Municipal Police Station. Tuwi tinyo gidak ba kamaanda kon ano ang gamay nga detalye da? Araw-araw pa. No, araw-araw pa. Kaya diyan kag kamugid gani tani ang nakakilala sini sa kapitan nga subject gani. Kay bangod ara sa inyo jurisdiction. Kag mahuya ka mo nga ang pindig patana ang nag-operate. Bukot mayad mag-amuni. Ano ko mo nadlo ka mo kay Kap? Ay, maano lang talaga dyan. Ito ikon labuton tang pindig eh. Kung hindi, diri kita sa ato ng provincial spokesman maagi oh. Ito yung kadami, matosagin hambal sang ay sa regional spokesman sang PNP din nagligad. Basahan ko kapon doon ko namin amig ito sang taba sang pagplastar niya kabalita kung paano i-deal ang mga katapos ang media. Pusay! Pero pagkatapos, amo ni kung tawagan mo hindi magsarabat.
1: Pusay!
0: Kung tawagan mo hindi rin maghatag detalye. Amo ni yung dumahuya. Kung ako kay regional director tuwan yun, mahuya ko yung director mo. Naging pala minami pa ang balita din ng Ligan, paano i-deal ang makatapos ang media? Yawir! Dahil pagkatapos, tawagan mo to ang San Remigio PNP, ito hindi ka ni maghatag ni Talye. Ay, maando lang tara. Kahit hindi lang ini General Tuanyo. Iban nga police station to nagligado, amo manay. Nga kinahanglan mo pa ipalabot sa provincial command para mo mapambal. Yun yawer doon pagkatapos hipe lang nung pwede kahambal yun ang hipe man kung tawagan mo pirmi man wara at tunan mo pirmi man wara hindi kahambal ang imbisigador, hindi kahambal ang deputy, kinanglan hipe gid doon ang hipe kung tawagan mo yun man kasabat hindi kang garong klase ka sitwasyon. Tayo palabot na kay Gerald Tuanyon niya. Ay, kung isa doon kataraka ng gibla, doon pagkatapos basahan mo pa kahapon nga panami-nami pang aton nga kundi, regional spokesperson sa aton nga PNPD. Daw nga mo ni may gin briefing ang tanan nga kwan, gin seminar, gin briefing ang tanan nga mga provincial command. Na? Kung paano i-deal ang mga katapos sa media? Doon pagkatapos ara man kita sa Gapon, siguro ba si kasarig ta ng kwan, no? Kasarig siguro ta ng ang Antique kay mahambal niya. Rayo man ta sa kwan, na. Rayo man ta sa radar kang regional office, ah. Rayo man ta sa region.
1: Ah,
0: ilang taon tay? Ilang taon tay? Kaya ti kahapos mo lang ni, isa mo lang ni ka-text, kag isa mo lang ka-call ni, para mabuol taman. Pero galing din luyag na ipalabot mga katropa kay General Tuanyo. General, liho ko bi, kwan, lantaw sang aton nga, kwan, nga sitwasyon. Di gani, testing niya, abi, pakilala ka mo media. Di yung tawagan nyo random, ha? Tawagan nyo randomly, ang aton sini nga, kwan, nga mga police station dito sa may Antique, kun kamusta man. Da? Pakilala ka mo na yung media ka mo. Kung masabat or kung anong ihambal nila, be. Kaya kamo mismo, para kamo mismo maka-aktobla.
1: Bullseye.
0: Oh. Di ba? Pareho na sang una kaagay ni ginatawga ni sila sang ginabistaan ni sila sang napulko mo. Di ba pagkatapos tawgan bla ko isa dumduman ta pa ni. Sang time ni Director Palomar sa Napulcom, ni isang time ni Director Jung Celes, no? Kagpati isang time ni sa masunod pagin yung mga nangin na Director sa Napulcom di sa aton. Kinapang testing nga ni nga aton ng mga police station kung ano kadasig ang pagsabat sang andang hotline. Kag sumugman, kag kung ano kadasig ang pag-responde sa lugar.
1: Bullseye!
0: Oh. Tingin na tayman ni sila sang Napulcom kung ano kadasig ang pagsabat sa telepono. Kaya kung why ka nagasabat sa telepono, nagkakulugan ng patay na itong nagpangyo, tabang pag-abot mo, tibo. Di ba? Then pagkatapos, rapit-rapit lang ang lugar nga ginakuan ba lang, ginhambal nga may amuda nga natabo. Then yung pulis sabi, halimbawa, be, pag-abot nito, buhay-buhay. Then pagkatapos, pwerte paghinay lang, ang pag-abot nito, pwerte paghinay-hinay lang, the way urgency. Pag-abrubay din, ginapatawag ni sang Napulcom. Andot, pwerte ka, hinay ang inyo sa inyo pa-responde. Pag-abrubay, ang iban to, kundi na to naka-assign. Di ba? Pati yung mga pulis nga nagkakwanda, nakahukas ang sapatos, bala kang nagbatang-batang sa duyan, bala samtang duty, bala. Kinuuban yung uniforme niya, naka-white t-shirt lang yun. Diyan pagkatapos ang sapatos na inuuban niya, doon ang anang kahig niya, wagay-way, bala babaw kang, kang duyan. Pati amo na, gina-check na kang Napulcom kung kaysa. This oras sa kagabihon, kagagahon, gina-check na sang pulis or sang Napulcom.
1: Pusay!
0: Tinuyag tapabatian naman ang Napulcom nga may mga kapareho naman sila ang ginaubray. Bao, maluoy ka, oo. Eh, sige. Pero, lantawon ta. Sino ganit katropag tayo sa ang hepe na sa Kwanman, sa San Remio? Araw-araw, pangabisan gamay lang ang detalye, do, hindi kin maghatag. Kita, tama di, may blatter ka mo, di. Pero pagkatapos, kin butang ma di nga upod ka ninyo. Ando lang talaga dyan. Diyan nga bayan, Boy Lugman, nga ginadulong sa inyo, skaluan kang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, namit nga kape, healthy nga kape. Kape, mga katropang ginbutangan, mangustin, ginbutangan kang ahos, may turmeric o kun kalawag. Kag pagkatapos mga katropa, may spirulina, may balunggay, gindugangan kang glutathione kag collagen. Nagapaputi, nagapahubin sa aton sinuman silula ang glutathione kag collagen. Din katimo kita sang kape nga karamit-namit na katropang John Ray. Nagagwapa kag nagagwapo ka pa. Kay diri sa aton sa Pilipinas, kita ang mga Pilipino kabayas kin man tarak naton. Bayas kita. Kung puti gani, bisan ang irong katropang John Ray, ang buho kang irong niya daw double barrel nga shotgun, ang pananawan, tagwapo kagwapa. Ha? Pagambal ni katropang John Ray nga, mig, gwapa man. Turukon mo na yun lang ginahambal nga kung gwapa man. Turukon niya alin sa dapa-dapa hasta sa dahi. Hasta sa agtang. Turukon niya babaw dalom. Dayon magsabat, puti. Amo na kita, ang gwapa ka gwapo di kanaton, basta puti do gwapa ka gwapo. Ayan to, nga amo na kita, no? Nga amo na kita. Pero galing ti Pilipino kita, be. Muna nga gusto tabi tanan, maputi. Di, muna nga ang Santon na Gold Coffee Mix, nga manabit na nga kape, ginbutangan pagit kang Yes 12 Incorporated, kang glutathione kag collagen para magpaputi, magpahubin sa aton siring itsura. Kay amo na ang ginapangita naton perme nga mga Pilipino. Sige, kag ang nabi sige, ang empty sachet niya, 5 empty sachet niya, i-intra ninyo sa aton Santo na Next FM libu-libong pa-premyo. Para kada simana may bagadaog 3,000 pesos, kag sa grand draw 50,000, 30,000, 20,000, kag pulo katag 5,000 pesos.
1: Mausay.
0: Ayos? Sige. Ano pa ginang proof of purchase ka pwede magamit? Ang Santon Gold Herbal Capsule. Santon Gold Herbal Capsule. Mga katropa, may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may superfood ng spirulina. Mayad sa pagpabakod ng resistensya kontra balatian. Nami, pagin mga katropa, diyang para sa aton ng mga bukol-bukol sa kalawasan, mabuligan niya kita. Maregulate ang aton ng blood sugar level. Kaya ang nami sa Santon Gold Herbal Capsule, kaya ginapahealthy niya ang aton ng heart. Doon pagkatapos ang aton mga katropa ng turog naghamuok, ang budo na ito nagkarami. Hindi kita buringot, inibinito ng ulo naton. Always happy lang kita kaya gina-enhance ang happy hormones sa aton siringalawa sa aton ng brain. Tikon ang tanan nga tawo katropang John Ray. Diri sa Pilipinas, kag sa bilog ng kalibutan, nagainom kang Santon Gold Coffee Mix. Kag sumugman, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Bawat tanan, siguro katropang John Ray, mabuot, no? Kag masinadyahon lang, kag karilak sa utok. Kundi ma-promote nato ng World Peace. Grabe, no? World Peace. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa. Isa ka blister pack niya, isa ka entry. Ayos? Sige. Kag sumungman ano pagin ang iban nga proof of purchase nga pwede magamit ninyo. Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa, pangontra infection. Diya ang vitamin D3 nga maskin pakusog. Hindi ba sa nagligad ng pandemya, isa nga ginaduso sa mga health authorities naton para babatuan ang pandemya, mapabakod ang dipinsa naton, vitamin D3. Diri sa Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa, maskin pakusog. Ang vitamin D3, maskin pakusog. Gindugangan kang malunggay oil nga nagahatag sang vitamina ka mineral sa aton sinigalawas. Gindugangan kang virgin coconut oil nga nagabato sa bakterya kag viruses. Mga katropa, ti amuning resulta. Na ang Premium D3, mas makusog nga porma kang vitamin D3. Ti marayo kita sa mga masakit, marayo kita mga katropa sa infection. Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister pack, isa ka entry. Dayon Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, nami ini mga katropa, nga food supplement para sa mga lalaki. Ang mga mister ka diyan may inoma. Pero mga katropa, bilog nga balay, si Mrs. Malipayon. No? Si Mrs. ang mas malipayon. Tini mas malipayon si Mrs. Silang kalangga mo dyan. Kon, himuon mo tanang Disney Princess. Di ba? Mangin malipayon siya. Kay ginhimo mo siya nga Disney Princess. Paano mo dyan maubra nga Disney Princess si langga-langga mo? Kon nag-abot ka din sa balay ninyo, halin sa ubra, hindi ka kapoy. Gabuso-buso, giyapon ang persa mo. Dahil pagkatapos ka tropang John Ray, pagpauli mo, may bit-bit ka nga plastic nga may nagatika dyan nga, nagalabaw ang ulo, bla kang bangros nga, gasiga ang mata. Ang mata niya, doga pangiray, bla ka tropang John Ray, doon ang ba-ba niya, bla, doga yuhum. Dahil may nagababay-babay, pagid nga, kwanda, may nagawagayway bilang ang mga dahon kang balunggay. Bow, katropang dyan rin. Di pag abot na, mahambal ka kay langga mo. Langga! Din ka, langga! Mamuamo ka na. Langga! Pag guwa ni langga mo to, ano to langga? It's high na yun kang clear skin herbal soap kag Santon Plus herbal soap. Langga! Arigaw, may clear skin herbal soap. Parigos ka to, Disney Princess ka subong. Huwag ka na sa iban ko, braho na. Pagwapa ka lang, pahamot ka lang. Parigos to! Mamba. O, Rijao, clay skin herbal soap. Nagakuan dyan, nagaputi, nagahumok. Kagagi mo nga panit, nagaputi, nagahumok, kagwara buho-buho. Basta naka-clay skin herbal soap ka lang ka. Glutacogic soap na yan with virgin coconut oil. Rijao, pag ino, may Santon Plus herbal soap, pag ino, gamita dyan. Disney Princess ka man langga, nagabaho gihapon ang irok mo langga. Disney Princess ka man, nagabaho man sa gihapon ang irok mo langga. Di para hamot ka kagang panit ni mo nagaglow. Langga, Rijao, may Santon Plus Herbal Soap again. Gamita niya langga. Kay para hindi magbaho, may abas kagbaho langga ang irok mo langga. Mag Santon Plus Herbal Soap ikaw. para kumplito ang pagka-Disney Princess mo lang ka. Ayos! Kaya di ang Santo Blas Herbal Soap, may kapayas, may bayabas. Di anong lang purpose kang mga bayabas katropang dyan, Ray? May antibacterial properties dyan. May balunggay pagid, may mangustin pagid. Tiga-glow ang imo siling apanit. Kung Santon Plus Herbal Soap, di kung di-complete pagka Disney Princess ni Langga-Langga mo. O, pagkatapos niya, kung di-nag-preparar ka na yapon nyo. O, nakatigab na ka mo? Nakatigab na ka mo? Pagkatapos kang tigab ninyo, kung di-nakapahunay-hunay na tunaw-tunawa na gawa, hambalado yun si Langga-Langga mo. Langga! Hapa! Amo-amo. Paghapa na, saki na. No? Saki. Dahil pagkatapos, ibutang ni mo sa imo sir, paturuan mo imo nga mga palad sang Santon Plus Herbal Oil kag kisi-kisi o namumuhon mo gido. Painiton mo, muamo gido. Na. Pag init kag imo nga palad, ihaplak niya sa likod ni Langga-Langga mo. Ay sus ga pisik ni Langga-Langga mo nagyo na kurinti de. Dahil ligson mo gid ang gabaga bukol-bukol ba sa baga niya. Na silang galangga mong reaksyon sa agay sige langga sige pusagi na langga agay nami na gamo amo ni silang galangga mo kay bangod nami pamatyag niya kun mapusa diyang stress muscles sa likod niya di kun may Santon Plus Herbal Oil kang ginapalhit da ay sus kanami nami pagit suave ti hamot diyang Santon Plus Herbal Oil pa dasig mabuo lang para nakit kang kalawasan nilang galangga mo mga stress muscle ng ini. Di ko di kanami doon sa pamatyag niya. Kundi tutuod gini ang Disney Princess silang galangga mo kay ginpamper mo siya. Oh, di ba? Mahimo mo lang na mister kung nakaturbo ikaw. Pag abot ni mas balay, may pwersa ka pa. Tingnan namin, sinikay kung igamiton mo pagin nga proof of purchase nimo sa promo naton Santo na Next FM libo-libong pa premyo ang Turbo Dietary Food Supplement for Men ay sos makakwarta ka pa. Te kumpleto na tinipende na lang ni mister kung may premyo si langga-langga nimo nga ihatag sa imo na kamo na lang na bahala hindi na ko na mag-intra bahala kamo da kung manrangka kamo da sang pwertada kung wa isang lock ang inyo da nga pwerta na pwede man nga bangilan mo na kang aparador mo bla, mister.
1: Bullseye!
0: Di ba? Tibala ka muda. Basta nakaturbo ka, mister. Daw isagawa kasi manang hindi ka batsyang kapoy.
1: Bullseye!
0: Sige, kumplito ron. Mga katropa, mabakal diyang mga produkto kang Yes Wealth Incorporated sa mga butika. Halin sa mga dalagko ng mga butika, Mercury Drug Store, South Star Drug Store, Watson's Pharmacy, Rose Pharmacy, Generica, Generic Pharmacy, kag iban pagin ng mga butika sa inyong mga kabanuhanan. Kag babakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop, o di gani kung diri ka mo sa may syudad, sa Iloilo, sa probinsya, sa Iloilo, pwede ka mo pagkabisita sa Yes to Health and Wellness Center, Yulo Street, sa City Proper, atubang sa Iloilo Midtown Hotel. Ara dira si Doc Ray Impinado, handa nga mag-amuma sa inyo. Kung gusto ninyo, libre nga pagtudlo sa alternatibo nga pagbulong gamit ang matanumang erba. Itudlo dira sa inyo. Paano ini-preparar? Paano ini-gamiton? Itudlo ini sa inyo ni Doc Ray Impinado. Libre, bisita lang ka po. Kung sarang dira mabakal ang mga produkto sang Yes to Health and Wellness Center. No? Or ang Yes to Health Incorporated, ang mga Santon products natin. Ayos? Sige. Pagbalik naton mga katropa, try ta kung malabota ang Maasin Municipal Police Station naton. Ang oras mga katropa, alas 8:34.
1: XFM.
2: Yes to Health!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 user.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Yes to Health!
6: XFM. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka,

0: Immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang

0: gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM.
6: Katropa mo!
4: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabadsyag ko sa isa ka si Ma'am na kaputlay sa pagpinto sa bagit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Patropa mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, exciting.

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santol Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santol Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang

0: katulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
9: XFM.
10: Mga tropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko nag-huben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister Pain. Manasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Pa-diet na ko buwas ah.
8: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
5: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy.
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health.
7: Happy
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
15: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
16: Mga katupa, exciting!

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Santon
2: Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support.

0: Ika, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santon Coffee Mix.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. See? Pili. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sister Pain.
6: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawadlong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika.
11: Makalage na ko!
3: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Yes, to health!
1: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, sa tanan nga mga suki ginaton nga tagpalamatay diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita para sa isa naman kedisyon sa ato sa nga pagparaga. Dagod to nga maka-share kami sa inyo sa mga mapuslanon sa mga health tips and informations. Angot sa kung paano naton malikawan ang mga pamalatian. Actually, hindi naton mapunggan nga magbalatian, pero makalikaw kita nga maglala ang ato sa nga balatian. Amo ni pinaka-importante sa tanan kay bisan anong kadamong kwarta mo kung masagiton ka. Daway pulos ang imo sa nga pag-star sa kalibutan. Pero kahibalo ka mo nga sa mga ginakaon naton, dako ina nga faktor kung nga ang nagamasakit kita. May mga pagkaon nga hindi gid kinanglan nga bira-birahan ta kaon. Kung pwede palang malikawan ta, magkaon kita ng hambal nila, bulong lang sa idlaob lang. May mga pagkaon nga dapat kinaton bira-birahan o galing sa masami bala manutis naton daw amo ning mga pagkaon nga masustansya daw masapno tutlon tunnon sa ato sini tutunlan sa ato sini nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Live kita mabatian sa tanan sini nga mga XFM stations diri sa isla sang Panay kag bilog sini nga Negros Island region. Basi kung may mga palamakutanon ka mo, feel free sa pag-message sa aton sa live Facebook streaming. Dari nyo lang ipadala sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para mabasa sa ato sa ring konsultan kag matugdaan. Pwede nyo man din na matext sa ato sa ring text hotline 0950975-6970. Kaga nga ito sa ring pagparagad, hindi kompleto kung why nga ito sa ring certified naturopath practitioner and consultant. Upunta si materyon si Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod sa liwat sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga kabay pa. Ara kamu tanan-tanan sa maayong kahimtangan. Pero kung halimbawa, may aragi man pila sa aton siya nga nagabulubatyag sang kung anuman nga mga problema o kung hindi maayong mga sintoma sa kalawasan, ari naman kami ni Sir Josil maghahatag sa inyo sa pila siya ni mga panugdaon kung paano natin din na mahatagan sang pila ka mga suestyon, maremedyuhan o kung masolusyonan pinaagi sa natural nga mga metodo sa patagya sang naturopathic medicine.
0: Kag sa aton sa ring pagparagad, Dok Leo, hambalan ta ni. Actually, may mga tao hindi gusto nila mahibaluan ng masakit, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Gusto nila taguon.
1: Mm-hmm.
0: May iban nga selling niya, apabayin na lang da, maayon naman na nagani selling niya, napangamuyo ko naman lang, tapaton ako mo.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon din ako bala magantos. Pero nga ang hulaton mo pa mo nang halambalanon, Dok Leo, kung pwede mo man lang malikawan, gali nga magkasakit at malala, no?
1: Okay, pero kung gusto mo, Sir Josil, nga tapaton ka, dapat ibaloon mo kung ano ka lala.
0: Oo.
1: Kay base, karon kung simple man lang tani na galing tungod si Musa nga stress, kinaguna-una ka nga base malala, hindi ka sa balatian na patay.
0: Amo nang hambal nila nga lawig pa kunong antos mo sa enjoyment mo bala, Dok Leo?
1: Gusto, Sir Josil, kay ti gintorture mo imong-imoy nga paminsaron, imo ko galingon, tungod nga simple man lang kung tani nga nabatsagan, galing kay ti waay ka magpakonsulta, huwag ka mangayo sang hinunanon sini sa mga eksperto, sa mga nakahibalo. Ikaw lang naguna-una nga, ay basi malala na nang ginabatsyag ko.
0: Oo.
1: Kagpinsaron mo nga, ako malala gimana ito, tapaton na lang ko sini. Pero simple man lang galitani, Sir Josil, no?
0: Oo. Kung
1: nag-take time ka sa pagpakonsulta.
0: Amo nang hambal nila kung kaisa, blas niyo palang gaya kita kasadto.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya balan mo ay nasa nagantos kay kung hindi ya kita palangga siling niya ginpaantos ya nakita na ubos ng unod sa bulsa ta, Dok Leo. Amo na lang kun sa konsiderasyon mo kung madulan sa kalibutan mo.
1: Kung kaysa, Sir Josil, may mga hambalan nun kita, Sir Josil, no, nga mahulog na lang sa pakonswilo mo.
0: Oo.
1: Tungod nga tinatabo na bla.
0: Mm.
1: Hindi ta naman mapabalik.
0: So ti subong paghambalan ta, isa kasahi ni sang medical condition o kung balatian. Pero ang pinakamalala nga estado sa balatian, ginaklasify na ito ni Doc Leo as maglabot na sa cancerous stage.
1: Correct, Sir Josil, ano? Kag, sa tanan-tanan galing ang mga ginabatyag, halos sa mga tao sa bilog ng kalibutan, Sir Josil,
0: oh,
1: may isa gali ka makabig na ito factor nga halos palarihas sila tanan nga nagkulang dire.
0: Pero antes maglabot sa cancerous stage or terminal stage ang balatian, Doc Leo, ano gulpi lang ini nagatuhaw or amat-amat buta malon sa ni nagsululupot nga lagtok nga nabuta na balang salaan, Doc Leo?
1: Ang iban sa ni Sir Josil Sambalano naton kasi sila ng aslangas nga nagumpisa malang sa lamuti.
0: Oo. Oh.
1: Nagkadto sa
0: bako kick. Ay mo bako kag. So may escalation buta mo sa ni. Sa sigisigi naton sa ninga pagabusar sa ato sa ninga lawas, sa sigisigi naton sa ninga pabaya sa ato sa ninga mga habits, amo ninga nagaresulta in the end nagabigay na nga to sa ninga immune system, Doc Leo.
1: Correct Sir Josh, sila no, kay ang kuan bala Sir Josh, sila ang prinsipyo bala sang pag sululupot bala.
0: Mm-hmm.
1: Ara gid Sir Josil, hindi ba't ang balon nga nagasalig kita nga ginagmay malang ini, madula malang ini sa ton sa ninga lawas. Actually, nagabilin ina sang marka o kung damage sa ton sa ninga lawas, nga bisan ginagmay lang pero kung sige-sige tungod sa ton sa ninga, hindi among mga pangginawi masupot kung magresulta sa dako nga problema.
0: Tidari, tumukunta na lang ang problema nga madamo sininagantos, Doc Leo, kagkalabanan sini ginatago nila. Labi na gid kon alang-alam las kwartang pamilya, Doc Leo. Mm-hmm. Doon na hadlok bala magatubang sa realidad o kung kamatuuran ng iban sini. Ginatago, ginapabayan. Lugar na mahibaluan, ining lala na ang kaimtangan niya, ininisa ka hulag, bidride na sa pakonsulta, pagkatapos sa ipalaboratory, and later on, mahibaluan gali nga, ara na sa ginatawag cancerous stage, ang iya sining balatian. Pero tumuron ta iniyang isa ka sa isang cancer, ang ginatawag natin niya, colon cancer.
1: Mm-hmm.
0: If we speak about colon cancer, ano ini, Doc Leo, kag diin ini nagaigo sa aton?
1: Amo ni Sir Josil, ang cancer sa aton sining tinae.
0: Mm-hmm.
1: Particularmente ito sa colon gid naton o kung sa parts ng aton sa ringa large intestine.
0: Mm-hmm. So if we speak about large intestine, sa manang kapamati sang lecture sa science subject sa una sa elementary kag high school, amo niya ang istakahan dito. Muning puso negro dito sang tanan sininga higko nginog pagwa ta sa ato sa nila trasan, Doc Leo.
1: May kwan Sir Josil, no, may parte dira ang budiga o kon storage sa ngaton sininga higko mo na ginatawag naton nga rectum. Nga kun panahon na gani nginog pagwa naton bowel movement o kon sa aton sininga pagpamuhin, ma-abrace na ang pwertahan sinang budiga, Sir Josil, para mapagwa na ton ang muning anus na ton. Nga ti-release na ton dira ang higo.
0: If we speak about colorectal cancer, there is a feedback and statistics, Doc Leo, sa ato sa Pilipinas. Ano kalala ini ang number of persons affected? Anong kalabanan sining apektado, Doc Leo? Si parahontan lang babae kag lalaki abi, no? Diin common ini sa babae kun sa lalaki, Doc Leo.
1: Sa cancer, Josil, no, suno siri sa statistics, hindi pa gid man madugay at 2022, Sir Josil, may mga 20,000 sobra nga mga cases sini kag nagrank ni Sir Josil third most common cancer ni Sir Josil sa tanan nga cancer. Kag ti syempre ang iban sini nagkadtog Sir Josil sa pagkadula sang kabuhi nga linibo, Sir Josil, ang nakutol sa ning kabuhi tungod sa ning cancer, Sir Josil, kag fourth leading cause of cancer death. Kag ti kun ibase naton, Sir Josil, sa kalalakinhan kag kababainhan, ti ang colorectal cancer nga ini, Sir Josil, more common sa mga lalaki nga Pilipino kaysa sa mga kababainhan.
0: Tukibon ta na karon, Doc Leo, kung nga common sa mga kalalakinhan, no, dan sa mga kababainhan.
1: Mm-hmm.
0: Pareho sa bisang breast cancer, no, do ay breast cancer ya, Doc Leo, ang lalaki, no.
1: May ara man, Sir Josil, pero masamin naton na batian is ang breast cancer sa babae.
0: Sa babae,
1: okay. Well, sigurado ko yan, why could you sing prostate cancer sa babae?
0: Why sila prostate? Kagway man kita ya dysmenorrhea, malalaki, Dok.
1: Yes, Sir Joseph.
0: Why kita ya pamulan doon? May bulanan lang.
1: Mm.
0: Pero if we speak about colon, para maintindihan tabi, Dok Leo, anong mga ginahimo iya sini? Anong iya sini nga papel ya, Dok Leo, sa ato sini nga lawasaw?
1: Tiyang colon na ton, Sir Joseph, suliton ko, maning largest part sa ton sini nga intestine, kung large intestine nga, ang main functions sini, amo ang pag-absorb sang water from food waste, pag-store sang waste nga ini before elimination. Kaya ginisuportahan sa ni Sir Josil, no, ang healthy gut bacteria. Nga kung may problema diri susulod, Sir Josil, like for example, ang aton sining cell, dira sa aton sining colon, ang lining sini o kung ang hapin sini nagaumpisa sa pag-tubo dira ang ginatawag abnormal kag hindi makontrol sa ni Sir Josil nga nagatubo dira kag nagasigi-sigi tungod sa aton sini pagpabaya at sini ginatawag ni Sir Josil nga polyp ano ning bukol bala nga gamay nga nagatubo dira sa primero kag ang iban sini kung mapabayaan kapin pa kung ang pila sini Sir Josil ka mga factors causes hindi naton maligwat o kung malikawan may eventually become cancerous over time.
0: Una nagatubo polyp o kung bukol-bukol, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kung sa sagwa ina do mga lamute kag do mga skin tags, no? Do morning gwa niya, pero dito sa sulod tawag nato sini kay gabukol polyp. And polyps kondamo. Mo nang ginaumpisahan masamisang infection. Pero if we speak about, Dok Leo, sang problema naton sa colon, ang masami naton sa nga ginahimo abisa kalalakinan, no? Hindi lang sa kalalakinan, pero pati man sa kababainhan. Ining magpahimunong dayon bala after meal, it has an effect, Dok Leo, sa ginatawag nato sa nga health sa ato sa nga colon, Dok Leo.
1: Actually, sa nahambalo kagaina, Sir Josil, hindi lang sa cancer, kundi sa iban nga mga kondisyon, mga balatian na ginabatsyag sa tao sa bugos ng kalibutan. Ang isa sa common, Sir Josil, nga kulang amo sini Sir Josil ang nagakaigo nga paghulag pisikal ukon kakulang sini sa pagtrabaho nga nagahulag ng imulawas ukon kakulang man sa exercise maliban Sir Josil sa katamad gid iya sang tawo nga maghulag.
0: Ken kalimbawa sini baboy blang ginafatining mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang rason ko nga away mo ginadako ang imo sini nga kulungan sang baboy is because hindi mo gusto nga grabing ilahulag kay gusto mo patambukon.
1: Mm-hmm.
0: The lesser the space nga ilahulagan, the better para mm-hmm. sa ginapatambok ka baboy.
1: Mm-hmm.
0: Tiyan mo managali sa tao, no? The lesser ang ato sa nga physical movement o kung paghulag, the more nga nagatambok kita, Dok Leo.
1: Yalin na, Sir Josil, ti ang tuyo mo iya kung nga ang agamayon mo ang kurong sang baboy o kung ang tangkal, kay para nga dali mo makwartahan.
0: Mm.
1: I don't know kung anong tuyo sa iban nga nagapadako gid sobra sa kinahanglan.
0: Para ano ko noy? Dako ang kwartahon?
1: Sang doktor? may mga hambalanon kita, Sir Josil, nga dumduman ko naman ni mo. Nga, although hindi tanana, pero ang hambalanon lang, Sir Josil, nga ang iban ko, no, ang iban ginapangamuyo sa mga manugbulong may magbalatian.
0: Mm-hmm. Kaya ti siyempre, para may, ano tawag nila, professional fee.
1: Mm, dira ko ng pangabuyaan.
0: Oo, pero kung gusto mo yung magpa-check up, yung sa Yes to Health Wellness Center, yung sa Yulo Street sa City Proper, sa Iloilo City, libre ya.
1: Amo na yung bintaha, dira, Sir Josil.
0: Oo, yung professional fee ka na ang bayaran mo.
1: Libre ang konsultasyon.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang isa sang kinanglanon sa kadamaan, Sir Josil, nagakaigo bala nga guide.
0: Oh.
1: Like for example, ano ang dapat kag hindi dapat himuon kung may ginabatsyag ka. Kaysa todo lang, Sir Josil, kung gusto kita mag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Hindi pwedeng mag-ayo kita nga paggusto lang kita gyapon sa hindi among nanda naton.
0: Pero speaking about this physical activity, ang paghulag-hulag naton bala. Hindi lang hiwod-hiwod, ha? Kaya maghambal kang gahiwod, buta mo lang sinay, most likely naghihigda ka.
1: Mm-hmm.
0: Gina-inat mo lang imo sinay ng lawas, bra? Gahiwod lang ikaw. Anong ginahimo sinay kag paano ya ginapalala ang problema ta sa colon, Dok Leo? Ang inactivity, physical inactivity sa tao, Dok Leo?
1: Magambal kita physical inactivity, Sir Josil, kakulang sa hulag nga kinahanglanon, Sir Josil, no, para kung tani sa ton ikaing lawas. Ang pilas sini ka mga ehemplo, Sir Josil, ini balang dugay nga pagpungko. Ang iban, Sir Josil, hindi man matamad actually maghulag. Pero ang trabaho nila nag-require nga magpungko gid sila. Like for example, te ko naraha karon sa desk karon, computer imo ginaatubang. Alang-alang man karon masaot ka dira samtang nagatubang ka sa computer nga may gina-type ka or gina-ubra ka.
0: Kay parehas ni Doc Leo, ara ka sa government office. Tapos ang imo sini nga trabaho manog isyu sang residence certificate to konsidula. Hindi gani manog resibo. Asta nga mag-break hindi ka dahalos katindog mo.
1: Correct, Sir Josil. Pero suppose maghatag kita, Sir Josil, sa nagkakaigo sa ninyo break. Amo niya sa iban niya mga kliyente, dapat tinindihon yung manong kay sa amin ninyo sa mga opisina, bala. Kung magtulutindog sila kang maghiwad-hiwad, hindi baka mo na magreklamo nga ariyo, nag...
0: Ara naman, nagtindog naman, no. Sila niya, dugay-dugay siya, nagtindog, bo, sila niya. Bala niya, nagkadamo, kapila, di puro.
1: Magluwas niya sa nag-makeup, pa. inactivity or sitting for long periods, spending most of the day watching television, working at a desk without movement breaks, rarely exercising, using vehicles for most transportation instead of walking. Amo ni Sir Josil, gina-describe ang physical inactivity. Hindi ba tumalon nga daw istatwa kita, ha? Nagahulag man kita, pero hindi naton ma-meet sining kinanglanon nga paghulag para nga mangin healthy nga ton sining lawas, kag para nga makalikaw kita sini sa mga balatian, lakip na sa colon cancer. It means, Sir Josil, ano, kung nag-spend ka sang time, 6 to 8 hours or 8 to 10 hours per day. Ang ini mga inoras mo na, Sir Josil, nga kulang ka sa paghulag, taas imurisgo nga magka-cancer, isa diri sa tinae.
0: Okay. So, dapat na ito natandaan, ha? Adlaw-adlaw kinanglanta nga maghulag kag mag-exercise. Especially kung ang imo sininga nature sa trabaho, dapat ilansang mo imo sa nga latrasan sa imo sa nga purungkuan. Bangod man, that's the nature sa imo trabaho. Pat katulad abis sa managaubra sa mga call centers or mga BPOs. Sa walo nila kauras nga duty, almost walugid kauras sina. Buhinan mo lang sa kauras nga break. Pito kauras siya ang buli nila ara gaungot sa pulungkuan, Dok Leo.
1: Yeah, correct, Sir Josil. Actually, madumduman ko sa una sa nag-schooling pa kami, Sir Josil, sa naturopathy. Ang isa sa ginahimo namon sa natunga-tunga sa mon sa nga subject, Sir Josil, may physical gid kami nga paghulag. Para nga, siyempre, isa madula ang katuyo, mapabilin sila yung pagkaktibo. Pagkatapos, pag-abot sila, Sir Josil, like mga 11:30 to 12, kagwa kami sila sa sagwa, kag nagapabulad sa silak sang adlaw.
0: Dali lang man, gid, hindi mo man pag-ibulad ang kugalingon mo, da nga da parios, balasang bagong aning nga humay nga gusto mo, inog pagaling lang, mapagtok, gid.
1: Hindi ka magpabatok, ah.
0: Oo. Inang kabatsyag ka sang, kung daw, hindi nakagwanta, pasilong naman ko, ah. Dugay-dugay, iti, gwa ka naman, daw, hindi nakagwanta, pasilong naman ko, ah. Oh. Kaya yung ibang hambal na magpainit, hindi gid sila yung magplupasilong kasi gisiging painit bala.
1: Klaro, honta lang na, Sir Josil. Kaya basi ka basulan patablo.
0: Natumba sila sa tungasang kainitan lang hambal nga. Kaya hambal yung mapainit, ni natumba na lang sa way pilas. Kay. And ang mahinay gali nga hulag na tondok layo could also affect sa ato sa digestion. No? Could also affect sang health condition sa ato sa colon.
1: Correct, Sir Josil. May ara, Sir Josil, sang connection sa tunga sang physical inactivity and colon. Kag ang balatian, kung problema sa colon, kung magsigi-sigi ini, Sir Josil. Kay base, Sir Josil, sa mga pagtuon sa mga siyentista, ang relasyon o kung kaangtanan sini sang paghulag. Actually, denikada nga pagtuon ni Sir Josil, sa mga siyentista na to, na resulta nagpakita nga consistently show that physically active individuals have a lower risk of developing colon cancer.
0: So, in short, sini, hindi lang sa colon cancer, nagtuon kita subong Dok Leo sa colon cancer, ha?
1: Correct.
0: But again, may other serious illnesses or medical conditions pa nga posibleng mag-set in kon mahinay kag hindi ikaw iya palahulag kag gamay mo sining physical activity as required by our body, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Actually, yung paghulag, isa lang ni, no? Sa kinanglanon na to, ko ng exercise. Kahit ti nag-suggest gani ang research, Sir Josil, nga ang regular nga physical activity, lakip ng exercise diri, can reduce colon cancer risk by kinabrobanta 20-30% compared sa mga taong why exercise, Sir Josil.
0: Actually, libre man lang ning paghulag, Doc Leo mo.
1: Tuman ka libre?
0: Oo, why gid ka dapat mahambal sa ninga? Hindi, kinanglan ko 15 piso, sinugplete ko. Why?
1: Kag hindi man, Sir Josil, kinanglan gid niya magbayad tagid sa niya or subscription fee or mabayad tagid sa niya para magkadtogid dito sa gym, para maglift or para magstretch or kung ano pa.
0: Oo. And ang ginatawag na ito sa ninga physical activity, hindi kinanglan ining rhythm sang gym, ha, Doc Leo, ha? The normal physical activity nga naandanta, pareho sabi, mabaka lang kita dito sa panakot, mga 300 meters away sa balay, masakay pa kita sa tricycle, lakta na lang.
1: Correct.
0: So that is a normal nga physical activity nga ang daily ni mo nga paghimo sina, Doc Leo. Enough na naagod to nga hindi maglala ang imo sining physical or medical condition kung may ara na, pagkatapos mapunggan mo pa ang malala sining balatian if in case, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Nasa sa ato na lang ini, Sir Josil, no? Kasi ang balon yun man naton, bisan sa mga remote areas, subong, bisan sa mga umana, Sir Josil, ha? Hindi ka naman kinanglan gani mag-garab. Kasi may harvester na, eh.
0: Oo.
1: Hindi ka na kinanglan mananom kung ibang sini may planter na Sir Josil nga di makina. Hindi ka naman kinanglan sini ang iba na mamisaks ang kahoy ka may LPG na. Kumbaga nasa sa ato na lang gid ini Sir Josil nga sa piyak sang modernisasyon kag pagpahapos ng aton kabuhi, maintain naton dapat ang paghulag iya ara sa aton for disease prevention.
0: I'm projecting yan, diba? Si mag-abot ang adlaw sining pabangunon lang kita karubot. Pagkatapos, Doc Leo, handaan kita kagungiton sang robot.
1: Hindi malayo, pagkaon. Sir Josil, nga matabo.
0: Oo. Pagkatapos, everything is ihungiton lang kita sang robot, kag-assistiran lang kita sang robot, ang guwata daw gulay.
1: Pero subong, Sir Josil, te ginatanawta na ni gani ang unod sang mga ospital, no?
0: Oh.
1: And even sa mga panimalay nga may masakiton, Sir Josil, nga waay pa na gani mag-abot ng amunang panahon, Sir Josil. Ano pa ganihan kung ara na?
0: Ang lain sinay kung mag-abot ang chimpo, bala maghambal karon ang robot nga, te. Ako na lang mabulig sa imo, ako na lang mahulid sa asawa mo. Pero speaking about inflammation, amo maning masami sining nga ginaumpisahan, Doc Leo, sang malala naton sining balatian. Inflammation nagaumpisa lang gid sa chronic inflammation, pabalik-balik sining inflammation, Doc Leo. Ano ang iya sining relasyon, Doc Leo, sa natawag nato sining physical activity kag problema naton sa colon cancer? Ining pabalik-balik nga inflammation, Doc Leo.
1: Ang kakulang, Sir Josil, sa nagakaiyo nga paghulag, ang kakulang sa niya sa pag-ehersisyo, mahimo, Sir Josil, nga maka-contribuer sa increased inflammatory chemicals, ongoing low-grade inflammation. Maghambal ka na kita, Sir Josil, nga low-grade inflammation, wa'y kalos may mabatyagan sa niya. Pero hindi ka man totally comfortable. Kago nagasigi-sigi ini damage to healthy cells ang mahimo sining mangin resulta, Sir Josil. Over time, in chronic inflammation can increase the likelihood of abnormal cell growth and cancer formation.
0: So, delikado. Ang pinaka-key, pinaka-liabi dari sa hulag-hulag man tamag pag may time. Now, sa ato naman sining kondisyon na Bidog Leo kay sama-sami daw mo ning ginalabutan sa kakulang man sa physical activity, bala Doc Leo, or movement. Ang pagtaas ang blood sugar level naton. Ano naman ang epekto, Doc Leo, sa kakulang sa physical activity sa aton sining blood sugar per se? Pakadto iya sa development sang colon cancer, Doc Leo.
1: Actually, yung kakulang, Sir Josil, sa pag-exercise o paghulag, magluwas sa blood sugar, nag-umpisa ni Sir Josil sa pag-efekto sa aton insulin. Nag-resulta ni Sir Josil sa pigaw nga pagbalanse sa aton sining insulin. Kay ang physical activity nagabulig sa aton lawas para nga magamit ang insulin efficiently. Without enough activity, ang insulin level naton, Sir Josel, mahimo sininga mag taas. That's why gina-advise naton nga kada tapos naton sang kaon, kung mahimo instead nga magkata-kata kita daras lamisa, instead nga mag-idag-idag kita or magpungko, lakat-lakat kita, Sir Josel. Sa sina nga pamaagi, magamit sang aton sa lawas ang sugar maabsorb sa aton sa nga muscles hindi kinang lanon sang dugang kag damo-damo nga insulin, Sir Josel. Kay kun damo-damo ang insulin man sa aton sa nga lawas, ang insulin levels kun naga-rise ni nagataas ni masami sa aton sa nga lawas, cells become less responsive to insulin. Amo ni ginatawag naton nga insulin resistance. Kag ang mataas pirmi nga insulin level may stimulate cell growth sa aton sa nga colon. Excessive sa cell growth, Sir Josel, nag-increase some opportunities for genetic mistake. Magambal kita genetic mistake, mutation, Sir Josel, eh.
0: Oo.
1: Dumduman ko sa unasang gamay, bako Sir Josel, tanaw ko sa nang pagwa walang teenage mutant.
0: Ninja.
1: Ninja. Turtles. Ang mga bao nga nag-mutate sa hindi lang ordinaryo nga bao, Sir Josel. Kundi bao nga daw, nahimo nga daw tao. Kag may special abilities sila, Sir Josel. Pero sa maayo, ila to yung ginatawagin na himo. Ang problema, Sir Josel, there is a mutation o kung genetic mistake, Sir Josel, posibleng nga mag-lead to cancer. Kahalitan siniya ang posibleng idulot sa aton sa ninyo lawas. Nagumpisa lang, Sir Josel, sa poor insulin regulation, may labot sa kakulang naton, Sir Josel, sa nagakaigo ng paghulag.
0: Overall sa lawas, tami ginatawag kita, Dok Leo, sininya immune system. Amo na nga to, natural na manugdepensa sa lawas. Tiyang kakulang sa physical activity, ano naman amang inipikto yung sinisaton, sininya total nga immune function sa lawas na ito, Dok Leo.
1: Kung kulang kita, Sir Josel, sa paghulag o kung physical activity, mahimo nga ma-reduce ang protective effects sa nga ton, Sir, nga ginatawag surveillance sa immune system o kung ginatawag improved surveillance sa nga ton, Sir, nga lawas, Sir Josel, nga maapektuhan sini ang ila pagbantay sang mga selula nga hindi na amo. Nga suppose ila ni kwani papason ni kay ang aton sa nang ang ginatawag immune surveillance amo ni mga natural naton sini nga mga defensa sa lawas ginapangita nila sini kag gina-destroy abnormal cells before they become cancer. Kumbaga, Sir Josel, do patrol bala ini may nagasakay sa nga mga guard nga nagalibot-libot bala dira. Ila gani panilagan kung may mga irregularidad nga nagakatabo. Kung kulang kita, Sir Josel, sa exercise o kung sa physical activity, kasubong, Sir Josel, na ginapaluya na to nina sila.
0: Dali hapoon.
1: Dali hapoon, dali makapoy, gahina ila sa nga paghulag. Particularmente nga aton sa nga NK or natural killer cells kag T cells, Sir Josel. Kung kulang kita sa hulag.
0: In short, nagaresulta sa abnormal na nga function, no? Sa ato sa ring bilog sininga sistema sa lawas, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel. Hindi nila tungod mahina ng surveillance ang pagbantay, hindi nila mabantayan tong ginatawag mga abnormal cells nga antes pakuntan ni mangin cancerous. Ila nga daan, ila na tani, Sir Josel, ma-neutralize na hindi na kuntan ni makahalit sa lawas.
0: Okay, speaking about physical activity, do hindi man aton kung tani ini gusto pang i-imponer gid bala kag ipahibalo sa inyo kay masaming iban kalabanan siguro sa aton man ano eh sobra ang ila sininga physical activity dan the required sa ato sa ninga lawas. Nga hindi naman kinanglan pangatugdaan kung tani, pero may ara gid ya. Nga ginapabay-an nila ini and they don't want to know kung ano gid man ang kinanglanon in terms of physical activity sa ato sa ninyo lawas. Dano kalawig, anong dapat nato sa ninyo himuon. And speaking about that, Dok Leo, they recommended sa ninyo physical activity naton. If we speak about physical activity sa lawas, ta para makalikaw kita sa madamo-damo sa ninyo mga balatian kag komplikasyon. Dano kalawig ining ginapangayo man lang kung tani sa lawas naton, Dok Leo, how?
1: Kung may mo na ton, Sir Josel, sa isa ka semana, ma-accumulate na ton o kung malabot na ton ng 150
0: minutes. 150
1: minutes,
0: 2 hours ang tunga lang na, Dok Leo, in a week. So ang duha ka oras kag tunga i-divide mo pa na sa pito ka adlaw.
1: Mm-hmm.
0: Ang 150 madalaga na lang ina mga 20 minutos kada adlaw, Dok Leo.
1: Tibot ante Sir Josel, may rest day kaya nga 2 days ah.
0: Mm-hmm.
1: Ihulog na ton sa tag 30 minutos kada adlaw eh.
0: 30 minutes. Pero actually, may mga activity ikaw that could also contribute nga mabal na nakabuhin na ko 5 ka minutos parehas ning paglakat.
1: Mm-hmm.
0: Ang imo sining going up and down sometimes bisan sa opisina lang mo na nga kun may multi-story na og kalin dito sa fifth floor na og sa ground floor.
1: Yes.
0: And that is considered part of your physical activity also, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil. Agdaw mul-mul kapigit bisan nasta sa 10th floor ah.
0: Mm.
1: Lakat-lakaton mo na panaog kagpasaka. Kag ang paglakat-lakat, Sir Josil, ah, speaking iya o kung pagtumod na to niya parang ang aton lawas sa mapabilin nga healthy.
0: Mm.
1: Hindi nilakat-lakat nga daw naga window shopping kita ha?
0: No.
1: Kundi brisk walking.
0: In short, sini between sa running kag slow walking.
1: Correct, Sir Josil.
0: Between sa pagpamasyar kag pagdalagan.
1: Tama. Mapagsik yung paglakat pala, Sir Josil.
0: No. Just like an ordinary sini nga walking, nga daw may ginadalian ka nga daw makaabot ka man, Dok Leo.
1: Balsang kilala ko siya daw madalagan na nga daw hindi man.
0: Oo. Mm. Inang kita mo balang manugsukot si mo pero dito sa Piyakarsada, bala na mula, brisk walking lang.
1: Amira, yes, Sir Josel, gadlagan, gina.
0: Abi ko naga, ano na lang, nagkakuob na lang ka mula. So, importante na. Mag-saot, Dok Leo, for example, o susubong, o hawak ko ang beat. May kalimati mo magpatukars na kadadlaw, Dok Leo.

0: tapos mag-swimming, what is 1 hour a day? Or abutang nato na mag twice a week lang, tapos ang iba ni mo, i-walking ni mo, ang iba ni dancing ni mo, ang iba na bida, i-ubra ni mo sa sulod sang balay, bisan pang limpyo lang da karon ka pagdagnas ang inyo sininga mga dapat dalagnasan na panghugas lang da sang kaldiro kag buli sang kalaha Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kag para nga magluwas sa physical activity mi para ka pa sa nutrition Mr. Josil. Gardening ang isa sa manami manya buhaton.
0: So but primarily ang pinaka mahimo tagi da subong ya Dok Leo ang libreya walking ha.
1: Yes, walking and more walking. Kaya mugid nang halos kulang sa aton subong Sir Josil.
0: Kalapad ka karsada tagag may iban nya karsada do ay maginagyan sa salaki. Ang kita na lang abi malakat.
1: Isa man Sir Josil sa dapat yung tanin aton himoon pero gina-advise naton Sir Josil as much as possible kung nag-walk man kita o kung nag-jog kita o jogging. Or cycling, Sir Josil, evitar kung tani na ton ang mag-agi dira sa alagyan nga damo sang salakyan.
0: Delikado eh.
1: Magluwas nga delikado, Sir Josil, basi may ipit o kung sideswipe kita, ang haklo na ton sang ilasining emission.
0: Carbon, monoxide, carbon dioxide ang ato sa mahaklo. Pero ano pa gid ang iban niya mga activities ni Dok Leo ginahimo naton that could lead also to colon cancer ha. Mahambal kita nga tiper mi man ko ga exercise ang iban da nga nagka colon cancer kag maka naka survive. Mahambal nga ti permi man ko ga exercise nga tinubuan ako gihapon ha Dok Leo.
1: Isa sini Sir Josil ti masiling naton ano sa aton sini mga tagparamati magluwas sa pag-exercise, paghulag, nutrition. Ang mga ginakaon na ton, Sir Josil. Like for example, palakaon ka man karon sang processed nga mga kalanon. So isa man na sang factor nga nagdugang pagdito sa kakulang nimo sa nisa pag-exercise. Ukon bisa nag-exercise ka, mahimo Sir Josil, hindi naging bastante para nga ma-neutralize ang efekto sa ning pagkaon nimo tuman o kung damo sa nisa mga processed food. Like for example, Sir Josil, exercise ka man to, jogging ka man to, brisk walking ka man to. Pag-abot mo sa balay, bira-bira ka man kaon, sarin ka rin sa mga processed food. Imbalance gapon, Sir Josil.
0: So, likawan tang, ano no, red meat, processed foods, ining mga gagmay, kagway kita, may makuha sining damo ng nutrition, kagway kita, sang may makuha sining fiber, Dok Leo, insoluble, kag non-soluble fiber.
1: Correct.
0: Ang isa pagid dere, Dok Leo, sa supplementation, for example, kulang sa physical activity equals delikado kita sa colon cancer. Pero may mabulig dere, for example, abi Dok Leo, supplementation ng pag-inom, for example, sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium Nutrisoft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josil. May ara gid mabulig na, no? Kaya nga man, ang isa sa recommendation na ton, sa ni Beyond Exercise, amo ang pagkaon, Sir Josil, sang manggaranon sa fiber nga mga pagkaon. Kaya ang fiber makabulig para nga mapagwa ang higo sa ton sa digestive system. Kagang good sources, Sir Josil, frutas. Ara, managin tawag vegetables like malunggay, ara ang ampalaya. Kag pira pagid sini ka mga sources na ton. Like for example, ang isa sa makwaan na ton, Sir Josil, sa ginatawag protection, ang panit sang mangustin. Isa gali sa makwaan na ton. Hindi ang unod, da, Sir
0: ang
1: Josil.
0: Ang panit.
1: Ha? Kundi ang panit sinisang mangustin. May ara sang phytochemicals kasubong sang polyphenols kag xanthones. Ngang efekto sa ni Sir Josil sa aton, anti-inflammatory, antioxidant, kag pro-apoptotic effects sa pila sa ni ka mga pagtuon, Sir Josil. Butambalon, nagabulig para nga ang mga na-damage nga cells, Sir Josil, mag-self-destruct instead of multiplying.
0: Mm-hmm.
1: Ano yung problem sa cancer mo? Hindi sila yung mapatay sa normal nga proseso sa lawas, kundi padayon sila sa Josil nga nagakabuhi, nagatipon pagid, nagapadamo pagid. That's why, ang gamay nga bukol, nagaamat-amat damol, nagaamat-amat dako. Tungod sa ginatawag, why sila nagasunod sa normal sininga cycle nga dapat mapatay sila. Ang efekto gali sa ginatawag phytochemical sa rin sila sa panit sang mangustin na mo ini. May pro-apoptotic effect sa pila sila ka mga pagtuon. Kag suno pa sa pila sini ka mga ginatawag experimental data, Sir Josil, may inhibit tumor-related signaling pathways. Nga nakapukaw man, Sir Josil, sinisang interest sa mga ginatawag researcher para ini sa ginatawag chemo prevention. Kumbaga, magambal kita chemo prevention, yung natural chemical, Sir Josil, nga makapre-

0: prevent cancer from developing.
1: Amo ni nga ang mangosteen, Dok Leo, ginatawag ini nga may anti-cancer effect.
0: Mm-hmm.
1: Masami nga gina mabatian naton sa mga eksperto nga may anti-cancer effect. Pero ina siya makuha ta hindi sa iya sininga liso, Dok Leo.
0: Correct.
1: Sa iya panit.
0: Mm-hmm.
1: Which is hindi guro naton ini mauyunan kay bisan ang pinaka dalok ng sapat katulad sang kanding. Way gakaon, Dok Leo, sang panit, ha? Sang mangustin.
0: Kati ma-upload man kita ni Sir Josil, eh.
1: Oo. Pero ining panit sa mangustin, Dok Leo, amon isa ang gin-process nga ara sa Santon Plus Gold Capsule.
0: Correct, Sir Josil.
1: So, amon nga may ginatawag itang anti-cancer properties. Now, again, ha? Makabulig ini para makalikaw kita sa colon cancer. Ang supplementation ni kinanglano naton, for example, ang mangustin niya ara sa Santon Plus Gold Capsule. Ano pa ang may ara, Doc Leo? If we speak about the ingredients sabi sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag sa Santon Vitamin C.
0: Ara, Sir Josel, no, tanaw na ni naton pagiting isa ka sang kapsa ni isang Santon Plus Gold capsule nga ginasiling naton, Sir Josel, nga one of the most studied food for colon cancer prevention. Kadamo sa nagatuon, Sir Josel, para sa pagpalikaw sa nisa cancer tungod si asining allicin, organosulfur compounds and flavonoids nga nagabulig, Sir Josel, para ma-reduce ang carcinogen formation sa aton nga tinai. Gina-enhance ang detox enzyme, may anti-inflammatory effect man. Makabulig, Sir Josel, no, para pagpahinay sa nisang growth of abnormal colon cells. Kaginisuportahan sa ni ang healthy gut bacteria, especially kung ginakaon naton adlaw-adlaw, Sir Josel. Makita lang sa aton sa ni kusina. Amo ni sa ang ahos, Sir Josel.
1: Oo. Oh. Pero kung magkaon ka sa ahos, the same gihapon ang sistema sa Doc Leo, huwag gabaylo, no?
0: Mm.
1: Much better nga pinapa mo kag kinaon itilaw.
0: Yes, Sir Josel, no? Kay suppose aton anay na patiniron pagkatapos na ton pa o kung crash, mga 5 or 10 minutes para ma-activate bala, Sir Josel, ang iyas sa mga bioactive compounds na kamabinipisyoan ng aton lawas, laki pa nga aton sa nga tinae. Pero kabalo ko, Sir Josel, ang sunod nga reklamo naman sina magluwa sa panit sa mangustin nga ma-upload, mabaho naman niya kag makahang ang ahos.
1: Oo, daw mo ginang masami nga reklamo kay nanotice nato sina yung ahos bala kung pa-paon ni mo and magtiner sa mga 5 to 10 minutes bala, Dok Leo, kung mahikap ni mo.
0: Mm-hmm.
1: Mabudlay kuhaon ang iya sining scent.
0: Correct.
1: Sa imo sining panit, Dok Leo, kung magtapik.
0: Kag makabatsyag, Sir Josel, nga medyo nag-init ang imo sining kamot or tudlo nga nakahikap dira.
1: Tiyan mo ganin ang iban para lang kung hila naton, na gasipit na lang sila guno ganin si Dok Leo sa ano mo, ahos.
0: Para may balibad.
1: Oo, kay grabe ko no. Nga grabe do kumbulsyon nun ko, galabot siya 39 sila yung hilanat ko. Gali mo kay gasipit, gali isang isa kalisong ahos. So amo ni kainit sa ahos. So ang ahos magkabulig sa pag sa lawas nato na para makalikaw kita sa ginatawag nato sa nga colon cancer. Initanan ara sa Santon Plus Gold Capsule. Ang ara sa premium D3 soft gel capsule, anong ingrediente sa ni Doc Leo nga makabulig supplement sa lawas ta para makalikaw kita sa delikado sang colon cancer, Doc Leo?
0: Sa ato na bilawa, Sir Josel, ang aton sininga tinai may ara dira nga mga vitamin D receptors. Lakip sa iba naton sininga tissue, Sir Josel, pero dira sa lining sa aton colon may ara man. Nagapati sa niya ang mga nagatuon, Sir Josel, nga makabulig ni reduce ang risk of colorectal cancer through several biological mechanisms. Like for example, isang kinahimo niya sa niya na gina-reduce niya ang inflammation. Kaya gina-prevent niya man bulig ang abnormal cells from becoming cancerous. Ang vitamin D makahimo maka-stimulate sang apoptosis. Amuning natural process, Sir Josel, ano? Nga kung sa niya ang damage of abnormal cells self-destruct before they can develop into cancer. Kasubong sang ginahimo man sang panit sa isang mangustin nga may santhones. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josel, ang manubo nga vitamin D level sa lawas ginaangot sa higher colon cancer risk.
1: So dako mabulig gali sa premium D3, no? Kay ti ang premium D3, Doc Leo, may virgin coconut oil, may malunggay oil, may vitamin D3.
0: Direct.
1: Ang isa diri ka napamatudan recently na may ala antibiotic-like effect amoning virgin coconut oil mo, especially nga inisya, highly recommended gansang tion niya sang pandemic dari sa aton, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kati sa tong time, Sir Josel, nagkapakig-away kita batok sa kagawe.
1: Mm-hmm.
0: Which is napamatudan ako nakita nga may efekto gandang VCO. Nga isa man kasangkap sa aton sa nga premium D3 o kung upod sila, Sir Josel. Ini nang inefektibo tungod sa yasin nga medium chain fatty acids, ara ang lauric acid, ara ang ginatawag polyphenols nga may anti-inflammatory, nagabulig suporta sa gut barrier naton, integrity kung kabakod sang hapin sang aton tinae, may antimicrobial properties, Sir Josel, nga mahimo nga mabuligan nga mabalanse nga aton sering friendly bacteria dira magluwas nga nagabulig, Sir Josel, hatag sa aton sang madasig nga enerhiya nagapapagsik sinisa aton. Kag ginasuportahan niya, Sir Josel, ang premium D3 o kon ang vitamin D3 nga mas maproseso pagid sa aton sa ninga lawas since nga ang vitamin D or D3 is a fat soluble vitamin.
1: How about yung Sanson vitamin C? Anong papel sang vitamin C, Doc Leo, sa prevention sang colon cancer?
0: Tikon may cancer kita, Sir Josel, nagkakaguba ang aton sa nga tissues.
1: Wow.
0: Nagkakadamage sila dira. Butambalo, naghina ng aton sa nga immune system. Butambalo, nagkulang kita sa nga antioxidant. Which is a prevention, Sir Josel, ma-reverse ina. O kung malikawa na ina kay nga man. Ang vitamin C is a powerful antioxidant. Ginasuportahan ng aton sa nga immune cells. Kag tuman ka-importante, Sir Josel, for tissue repair. Ang ginahimo niya sa ni mabuligan protect ang aton sa nga DNA from oxidative damage, ginabuligan para ma-reduce ang formation sang harmful nitrosamine sa aton sa nga tinai, kag mahimo niya, Sir Josel, ma-enhance ang aton sa nga immune response. Kagang iban ganin sa ni, Sir Josel, nga may mga cancer na bala naga mega dose sila sa ni kung high doses sa ni ang ila sa ni ginagamit tungod nga may cancer cell toxicity sa ni, Sir Josel, nga efekto suno sa ni sa mga pagtuon nga ang papel, Sir Josel, sang vitamin C kaupod man sang premium D3 capsule kag Santhone na vitamin o kon Santhone gold capsule, manami gid sila, Sir Josel, pag-abot sa prevention.
1: Okay, for prevention, Doc Leo, mga pila ka kapsula sa Santhone Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag Santhone vitamin C, and dapat niya i-take sang tawo on a daily basis, Doc Leo.
0: Bisan twice daily lang, Sir Josel.
1: Oh.
0: Santhone Plus Gold Capsule, ning ultimate trio bla naton niya ginaliwat-liwat dre. Santhone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule and Santhone vitamin C sa aga kag sa hapon, Sir Josel, para nga ma-maintain ang nutrients, antioxidants, mga vitamins and minerals, kag mga bioactive compounds halin sa ila sininga mga sangkap para nga makondisyon ng aton sininga immune cells, immune system, kag maprotehera ng aton nga tinai.
1: Okay. May isa diri kay nagapamangkot sini naga ubra ako part-time sininga sa call center. Selain yung tipila ka Santhone Plus Gold Capsule ang akon imnon kay ti ang duty ko gabi, ang tindog namon kag pahuway snacks lang kag break time, Doc Leo.
0: Ara ya siguro nito magdepende siri sa break time pag snacks lang pag tindog ano.
1: Oh.
0: If possible la, Sir Josel, sa isa ka oras may kaduha kita sini magtindog-tindog kag magstretch.
1: Oh.
0: Hindi kita dapat nakababad lang sa sulod sing isa ka oras nga straight yun, Sir Josel. Otherwise, ginapataas na ton ang risk na ton sinisa pila ka mga balatian, lakip na sinisa paghina man sang aton sa nga kolon.
1: Mm.
0: Pwede makatake, Sir Josel, twice a daily or I don't know, gabi siguro siya nagatrabaho, Sir
1: Josel. Oh, gabi, panggabi siya.
0: Nagapulaw. Pwede gyapon makainom bisan gabi, Sir Josel. Sa gabi o kung ano oras ikaw sari naga-off pagsulod mo before ka magsulod sa gabi sari, kag-antes ka sari magpuli o kung pag-abot mo sa balay halin sa duty, pwede makatumar Santhone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule like Santhone Vitamin C. Pero, ari, Sir Josel, panilagan mo lang. Okay, basi, karon na magpagsik ka bla.
1: Mm-hmm.
0: Kung ginom kasang vitamin C kag premium D3 nga ang tuyo mo sini makatulog kabala sa adlaw pagpuli mo.
1: Oh.
0: If possible, tiimnon mo lang na siya before ka mag-duty. Ang vitamin C iya, kag premium D3. Pero ang Santhone plus Gold iya, Sir Josel, pwede makatake twice. Antes maghalin sa balay before mag-duty, kag pag-abot naman sa balay after duty.
1: Okay. So, kabay pa na sabat nato ng palamakotanon si Sanato Senika utod man nag-ubra sa call center. May rason galidok layong every 30 minutes nag-commercial break kita, no?
0: Mm-hmm.
1: Oh, para nga makainat-inat man galik kita. Abi naton just to play commercials lang, kid.
0: For health reason man, Sir Jose.
1: And for... Amo galing ang punto, eh. Amo nang pinakamadalong sining nga punto. Initanan na to ni mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal ninyo ini sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's Pharmacy, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Pwede ka mo naka-order. Sa siyudad sa Bacolod, basi kung gusto ninyo dira magkanto, magbakal, may mga ano pa kita exclusive o nga mga supplements available na sa ato sa mga store. Kanto lang mo dira sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang sa Marayo Bank. Ang pangalan sa ato sa store, Yes to Health Store. Aradatanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, ara available ang produkto sa clinic. May libre nga konsultasyon sa clinic. Ang pangalan niya, Yes to Health Wellness Center, ara located sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa City proper. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Sa mga wise ang store, wise ang clinic, ang Yes to Health, sa available ang ining mga produkto sa suki ninyo sa ining mga butika kag pharmacy. Now, ang isa pa gid diri, Doc Leo, kapamangkot, selingya ti okay lang ina, selingya nga kun kaisa ma-miss kuman ang pag-inom selingya sa Santhone Plus Gold Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule, pero nagainom ako sang kape Premium D3 niya kag Santhone Gold Coffee Mix, Doc Leo.
0: Teko, nagainom kaya sang kape? Pero Sir Josila, no? I don't know, ha? Mamangko, tabi ako. Malimtano ba lang pag-inom sang kafe kung hindi?
1: Daw, budlay, Guru Doc Leo. Kaya ginapangita mo, gina?
0: Ginapangita.
1: Huwag ka pa, huwag pa magsalapot ko ng espiritu. Huwag ka panultol, karaktakuri mo.
0: So, sa amo man, Sir Josil, nga rason, pwede man nga dumdumon tamang galing kapsula na ton.
1: Mm-hmm.
0: Nga imnon man gid na ton. Pero pananglit, malipat magin sa kung ano nga rason, ni marikawan. Ibalik mo lang sa normal ni mong pag-take, Sir Josil, eh. Like na miss ni mong isa, so susunod naman inom ka naman, kag ibalik mo naman sa twice daily.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung anong coffee mo ya, hindi mo ya malimtan, di uwaay gid ka problema since nga kung nangyay mo sa regina inom, may Santhone Gold Coffee Mix.
1: Mm-hmm.
0: May ara sa mga sangkap, Sir Josil, nga makabulig man sa ton sa nga ikayang lawas, kati ara man gani sa ni ang panit sang mangustin.
1: Mm-hmm.
0: Ara man sa ni ang ginatawag ahos.
1: Oh.
0: Nga makabulig man sa ton sa nga digestive system for prevention na pati. Kag kung nangyay mo sa nga tuyo, Sir Josil, is pampahuben pagid. May ara pagid siya yung glutathione and collagen.
1: Mm.
0: Nga upod dira pampatahom, pampagwapo, pampagwapa. Pero kung narin ba, ang emosyon na ginagamit ng coffee is Premium D3 Coffee Mix. Why man sang problem? Kaya nagabulig man gani na yung pa-improve sa insulin sensitivity, Sir Josil.
1: Mm.
0: Nga ang insulin resistance o kung hindi balance sa ring insulin, Sir Josil, nagapataas man sa risk sa colon cancer. Kung baga, either sinadira may benepisyo ka, Sir Josil, sa sering Santhone plus Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix. Kagbisan pa ganin, Sir Josil, ilabi na gid kung ang ginainom nyo sa bilog ng pamilya is Santhone Plus Coffee Mix. Kati why iyas yung caffeine ini.
1: Mm-hmm.
0: Ang aridari is protina, puro-puro nga protina, halin sa balunggay, halin sinisa spirulina, halin sinisa soya, especially sa may mga edad-edad, Sir Josil, kinahanglano na nagkakaigo nga protein for muscle repair.
1: Oh.
0: Pero ang problem sa iban, kay kung magkuha sila sa protein from animal source, sakit ang joints. Tugot nyo mataas ang purine.
1: Mm.
0: Nagaresulta sa pagtaas ang uric acid. Kagang iba nakasaho, Sir Josel, dari sa pag-inom sang coffee for protein source. nila magluwas nga ti nakalustorya pa sila sa kung anong mayong mga bagay samtang nagapangapi, Sir Josil.
1: Oo. May ari diri Doc Leo, sila niya pala inom ako sang kape, pero nanutis ko bala sila niya kung sigisigihon ko, kagdamuon ko ang pag-inom ko sang kape, sila niya matyagan ko, sila niya daw permi ako gina anong English sa siniman? Permi ako gina constipate, Doc Leo. Mm-hmm.
0: Ang iban, Sir Josil, kung makainom sang coffee, ang termino sang kilala ko. Siya, daw ginatutoy ako magkanto sa CR.
1: Oo.
0: At mas stimulate ang iya rin tinai sa pagpagawa sang hingko. Pero depende man ina, Sir Josil, sa response eh. Tignan na rin ba, kung cafe, why man, Sir Josil, na-mention ano, kung anong coffee ay ginainom, no?
1: At laban-laban, hindi ito Sanson na gold coffee mix, kasi kape lang i-mention na rin, Doc Leo.
0: Kaya ang punto siya na, basi man bala, Sir Josil, na nagaka-dehydrate man siya bala.
1: Oo.
0: Nagamalaman ang lawas, lakip man ang atong digestive system affectado man tungod sina, ngayon hindi ma-release ang higko regularly. Pero kung na rin ba, Sanson Plus Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, especially ang Sanson Plus Coffee Mix, may mga fiber ina sila, Sir Josil. Nga makabulig man panami gani sa aton sa nga bowel movement. Hindi man sa tanan-tanan gida, pero kalabanan, Sir Josil. Pero ang iban, isalot ko na lang ha, nga nami ganang ila bowel movement, Sir Josil, magluwas sa coffee, ang mga nagainom sang Sanson Gold Herbal Tea.
1: Oh, kunti, no, Doc Leo?
0: Yes.
1: Primarily, gabuligid na iya pagwa sang, manami nga pagpagwa sang higko, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Specifically, tungod siya sa ring asangkap, nga ara sa ring turmeric, kagara sa ni ang cinnamon bark, nga nagabulig pa nami sa pag-function sang digestive system.
1: Oh, may isa man dari, Doc Leo, daw, niya, why sa physical activity, di? Siya dating ala ako, siling niya, nga, kung, okay, sa tagduakadlaw ako, kag makapamuhin bala, nga doga, dogaluya man performance ko haw.
0: Actually, ti base ya sana andan, Sir Josil, kung katatlo ka mabumuhin sini sa isa kadlaw, tingin nakabig pa man din nga normal.
1: Mm-hmm.
0: I mean, sa duha ka adlaw ka isa ka mamuhin bala.
1: Oh.
0: Or hasta tatlo ka adlaw ka isa ka mamuhin, ginakabig pa ina nga normal, Sir Josil.
1: Mm.
0: Pero kung sa isa ka adlaw ka tatlo ka man mamuhin, ginakabig ya po na isa nga normal, Sir Josil.
1: Mm.
0: Ang hindi normal karon kun diba tag isa ka semana base kay isa na lang bala.
1: Oh.
0: Or masiling na ton, Sir Josil, yung partly may parte man, no? Kung partly may parte ah, o kung may bahin man ang hindi normal nga pag-function sang tinae, Sir Josil, sa imo sa sexual performance over time na ina, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Hindi siling na subong lang na.
1: Oh.
0: O kung basi may iban pagid nga diferensya, Sir Josil, pinakamanami siguro ko na notice nga daw naglawig nga blay na.
1: Mm.
0: Like manotis mga daw binulan nga daw naghina man gid ang imo sininga libido or imo sininga sexual performance, basi makabulig man, Sir Josil, ang turbo dietary supplement.
1: Oh.
0: Tilawan niya
1: 30 minutes no before.
0: Correct, Sir Josil. Actually madamo ang nagamit sina Sir Josil nga hindi lang for the purpose of sexual activity.
1: Mm.
0: Pampapagsik sang lawas, pa kondisyon sang una-una, panayanaya, especially, Sir Josil, sa mga nagapulaw bala.
1: Oh.
0: Pagsik sila pamatyag sini kung nakainom sang turbo dietary supplement.
1: Kag may mga trabaho blang mabugat, Doc Leo.
0: Correct.
1: Para nga may resistensya ikaw.
0: Mm-hmm.
1: Pero siling niya ang laka nga pagpamuhin ko, siling niya kalain bala ka akon, siling niya panit daw nagakulorinot per me daw gatinigulang kabala kag daw ka-stress sa akon tanawon. Siling niya ti pwede ko inigamitan sang Sanson herbal soap, Doc Leo?
0: Pwede, good, Sir Josil. Pero manami, kung mangin ang approach bala naton, Sir Josil, gwa sulod.
1: Oo.
0: Tumarib lang sa aton ultimate trio like Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sanson Vitamin C for nourishment.
1: Mm-hmm.
0: And then, sa sagwa, gamitan na aton sang Sanson Plus Herbal Soap para nga may antibacterial kita nga protection dira, Sir Josil.
1: Mm.
0: Kag para sa panit, like sa guya mismo, kati ang noticeable, Sir Josil, magluwas sa butkon ng guya, gede.
1: Mm.
0: Ito yung butkon niya, kung maka long sleeve kay Sir Josil, do
1: matabon-tabunan.
0: Maka-jacket ka matabon-tabunan eh. Tindi man ta iya sang iban nga rasa, Sir Josil, nga nagatakurong mo.
1: Mm.
0: Nga mata lang makita, blah. So pwede magamitan sang Sunthone or sang Clear Skin Beauty or Herbal Soap ang aton sining guya, especially kung may mga dark spots na ina Sir Josil, especially kung may mga fine lines na dira, pwede gin magamitan tungod nga ang glutathione kag kojic acid para diri nagabuling Sir Josil para sa pagpanami sang kolor, pagpantay-pantay sang kaputi sang aton sining panit, magluwas nga may VCO pa para malikawan ng tuman nga pagmalasin ni.
1: Siling niya kung may simptoma na ikaw, Dok, sang colon cancer. Kay ako siling niya, manugpa-check up ako kay daw may nabatsyagan ako. Kay base siling niya, delikado bala ako sa colon cancer. Sigihon ko pang pag-inom siling niya sang Visionix Plus. Sigi-inom ko sang Visionix Plus, Dok Layo.
0: Wai man problem. Ya, ang Visionix Plus, Visionix Plus kati sa imo man na iyang mata.
1: Mm-hmm.
0: Pero sigurado ko sina, hindi lang mata maefektuhan sina, kung liba mapabayaan no pag yun pila sa mga symptoms, Sir Josil. So kung ano man ang symptom, ayaw man na-mention na, no?
1: Oh.
0: Pero ito yung iban sa ni Sir Josil, nag-batsyag sa pagsakit-sakit sila sa ringat yan. Ang iban sa ni kung medyo dugay-dugay ni Sir Josil, may mga may dugo na nga nag-upod sila sa ringa higko.
1: Mm.
0: Kung ano man ang symptom sa mabatsyagan mo, para sigurado, kung para makampante ka, mas manami makapacheck kagid.
1: Mm.
0: Kag ang pagtumar ya sige-sige sang Visionex Plus ti ang siya Sunthin beta car siya Sunthin taglutin ti direkta nga nagapanghikot ni saton sa ringa mata dugangan pagit sang beta carotene tag vitamin E para may protection ka sa imo sa ringa panulukan kag overall eye health naton. Siguro sa madali mas manami kung makapacheck ka at sige-sige lang yung pagtumar mo sa Visionex Plus.
1: Okay. Isa dalit experience yan ni Dok Leo. Siling niya kaagi ako, siling niya sa isa kasi mana ka isa lang ko mamuhin bala. Gapala nakit ang hakon lawas niya ginaimdan ko lang gani pain reliever. In this case siguro kung pain reliever na pangita mo may is the pain dira pamangkot sini. Kung magpala nakit na lawas siya gina-label ya bigay Dok Leo nga tungod sa kaisalan sa mamuhin sa saksimana nagpala nakitlawas ya
0: sa iya na yung panilag Sir Josil no kag mahimo husto man.
1: Mm.
0: So iban nga mga konsiderasyon dapat itanawon man naton Sir Josil basi may mga maintenance medication man sa nga nagresulta man Sir Josil sa constipation.
1: Mm-hmm.
0: Basta nagiinom ka man karon sang iron supplement nga nagresulta man sa constipation.
1: Mm.
0: Basi kulang ka man karon sa paginom sang tubig nga nagresulta man sa constipation. Kada mo sang konsiderasyon naton Sir Josil. Pero kung sa panilag nimo ang panalagsa nga pagpamuhin sini nagresulta sa pagpananakit sang lawas mo, tingin mo haon mo, makargahan sang dugang fiber ang imo sa nga tinae. So, ang isa nga mahimo mo sini, kung dali ba, supplementation nga masadya sa binaton, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3, and Sunthon Vitamin C para magdami ang pag-function sang digestive system. Tapos, 1 hour before bedtime, pwede ka makainom sini sang Sunthon Gold Herbal Tea. Isa sang aton sini nga ma-recommend para nga mabuligan Sir Josil nga maremedyuhan kag masolusyonan ang constipation kay kun amo nang imo sini nga pagpanilag once nga makapamuhin ka posible ti madula man ang pagpalanagin sang lawas mo.
1: Mm.
0: Kay karon ang problema kun nakadepende ka dira sa imo sini nga ginatawag pagpamuhin para makuha ang pagpalanagin sang lawas, masige ka lang inom sini sang pain reliever.
1: Mm-hmm.
0: Pero ginasulit na ton Sir Josil kung ang sakit tuman gid hindi makagwanta or hindi magwanta kag nagadisturbo na gid pwede iya makainom sang sesdapain.
1: Okay. Nami pakuntani ni Padanas galing gid daw lang aalan at as tiyempo abi mo. Yan pasalamatan na ito sa certified naturopath practitioner si Dr. Leo Amos for having us and for being with us. Sa isa naman kay Dizon Sato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Kuantan lang siguro sa iya sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Dok?
0: May nag-update sa ato Sir Josil nga sa nga antes mag-inom sang para sa palanakit, pwede na ibanyusan sang Sunthon Herbal Oil.
1: Oh.
0: Kaysa iya kuno kanami, gid sa nga sa nga pamatyag, pero nag-inom man sa kuno sang pain reliever, panalagsa na lang kay may Sunthon Plus Herbal Oil siya.
1: Oo, oh, base ito, makuha man lang sang banyos-banyos sa gamay nga hagod-hagod, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. lang kasi kulang mala na sa hulo haplos mo.
1: Oo, haplos ng pagmama.
0: Mula na kinanglan ah. Tungod na nga ton, sining lawas, especially nga ton, sining ginatawag tinae, kinanglan sa nagkaigo sining pagtatap para nga marikawan sining ang badatian, especially colon cancer nga nag-develop sa mahinay kung kaisa hindi na ito nabalaan may ara na galit kita sina. Kagang himuon na ton sining efektibo nga mga strategiya kag long-term prevention combined sa aton sining healthy diet upod sini sa mga pili kag proven tested yung mga food supplement like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and the Santhon Vitamin C upod sa physical activity may crucial role ini sila para ma-reduce ang colon cancer risk and improve overall health. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gresiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin. Hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang clear skin,

0: Nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw!
9: XFM.
8: Patropa mo!
7: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, alauna 14 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on air! Programa sa Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo at accomplishments sa inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sa kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air! Ilonggo Cops on air! Kagiyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

0: Mayong hapon, Ililo. Welcome na diri sa aton sining programa kada Domingo sang hapon. Programa nga nagadulong sang balit na informasyon subong man inisyatibo, proyekto kag serbisyo sang inyo sining Milo Caps. Ang wala sang liban ko di ang Ilongo Caps on Air. Welcome na diri sa aton ika 146 episode na sang aton sining programa sa subong sining Domingo. Kag ika 21 naman nga episode sa subong tuig 2026. Yari na kita sa katapusan sining Domingo. Pisa 31 na sa bulan sang Mayo tuig 2026. Bas imbukada na naman sang Hunyo. Kag siyempre no, sa subong pa lang nakainula na. Kilaban-laban na marimasagid ang bulan sang Hunyo. Na kung sa una na-experensyaan na itong tuman sining kainit. Kag kamala, kag kamayabok. Subong eksperyensya naman naton ang gadanaw-danaw, marimasa kag maduludan log sining mga dalanon. So kumbaga resilient kid man kita. Kung tigululan, basa. Kung tagilinit, malamala. Resilient sa linutak man kag danaw-danaw. Sa ngalan sa itong Provincial Director, Police Colonel Bayan Emmanuel Razalan. Kag sa ngalan sa itong Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Mingaw po ninyo sa subong hapon ng inyo sininga kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Welcome na sa afternoon edition sa ngataon sining Ilong Caps on Air. Dari sa XFM Iloilo. And of course, nga pasalamat kita na sa kalawan sa XFM Iloilo. Na magka-program kita every Sunday afternoon, alauna to alas 2 sang hapon. Kamusta ba lang inyo sining Domingo? Ayan, preparado ng iban. Kay dali na lang ang klase. Kagadasig lang gid sang inadlaw. Magabalik naman sa eskwela ng ataon sining mga estudyante. Kag siyempre, ang iban siguro subong naka-paway-huay dira. Kag iban naka-huay pa kasimba sang aga. Pero pwede pa man kayo nga bot no karon sa hapon kagaron sa gabi. Isa ka maulanon nga hapon sa aton tanan-tanan. Pwede ka mudra kakuwasan nyo sining kape dira. Kuha ka mudra sang tasas butangan sang kape nyo dira. Sang Santon Plus Coffee kag maglantaw sa aton sining program sa subong hapon. Kag sin kalantaw sa aton sining official Facebook pages sang XFM Ililo. Kaga subong man sa aton sining PNP Ililo Police Provincial Office nga FB page na aton. Pwede ka mo kagato sa aton sining comment section kay pagkabasaon kinato ng inyong sining mga comments and participation while ongoing aton sining program sa subong hapon. Kag sa aton sining mga speaking of participation, thank you so much gid no na nagalantawi sa aton sining program. Sa subong sining hapon si GM Ekrotak Otso Jesse Otso. Thank you so much gid sa pag-monitor sir. And of course, ang PNP Kabatuan Municipal Police Station ang kalantaw man sa aton sining program. Watching gidra no si ato or ginapag-greet niya gid. Si Sir Corporal Nicky Reyes Sabihon, happy happy birthday gid nagikan sa Kabatuan Municipal Police Station and Kabatuan MPS family. Thank you so much gid. Kag bilar happy happy birthday gid no sa kay Corporal Nicky Reyes Sabihon. And of course, no, sa tanan ng mga viewers naton, nagalantaw man no, ng aton sining Force Commander sa First Ililo Provincial Mobile Force Company, si Sir Carl Tingala. No, thank you so much sa pag-monitor, sir. And of course, kay Ma'am Nala Rodriguez, nagalantaw man sa aton sining program sa subong hapon. Thank you so much sa pag-monitor niyo sa aton sining program kay Ma'am Nala Rodriguez. Na consistent kayo nagalantaw sa aton sining program everyday. Kag sa aton sining mga topiko sa subong hapon. Antes naton na or antes kita magkuha no sang updates. Kung kamusta ang giniwat sining second Ililo Pag PTD run for a cause. A stride for ano naton no, isa ka panran ang giniwat kahapon sining adlaw. Ining second Ililo Pag PTD run for a cause. Stride with the purpose no nga ibaloon naton karon makigano ko kita karon no sa aton sining chief provincial police strategy management unit. Pranti sana lang magkata kanay kita sa mga pila ka mga tips and reminders sa road safety tips naton sa subong hapon. which is nagasunod-sunod ang aton sini nga mga vehicular incidents dari sa probinsya sa nga Iloilo. Madabla no, hindi malikawan git kuisa no nga may mga disgrasya sa dalanon. Muna, doble-doble dapat nga paghalong kag dapat lagi da tandaan permi no nga aton sini nga mga safety tips and reminders. Ilabi na gino sa aton sini nga road safety tips. Ay muna bala no, isa ka masubo man sini nga balita kahapon nga daw. Dito sa aton sini nga banwa no, sa banwa sa Masin. Ay sama sini ka El Brac no, which is nga tatlo gid ang ginabawian sang kabuhi. Kada pila man sini ka mga disgrasya no nga sunod-sunod sang tinigilan sini nga adlaw. Ay labi na gining mga motorcycle incidents naton. Mga motor gid no kadamo sa mga involved naton sini nga mga motorsiklo. Na nagasunod-sunod man no nga sa isa ka adlaw no, hindi gid magdubo sa lima. Naton sini nga mga motorcycle incidents na diri sa probinsya sa Iloilo. Mo na blang iba na bino, biskan na basic na lang gid no, naton sini nga mga security or sa aton sini nga mga attire no. Ang iban biskan na helmet, magsuksok na lang gid sa helmet. Ang hindi pa makachimpo no nga magasuksok sa helmet. May araman nga pila man ka mga incident no nga like sa banwa dito sa San Miguel, sa Tigbawan man, sa Miagaw man no, puro motor. Kagi sa man sini ka bus no, dara man sa banwa sa Sara sa tinikdan man sini nga adlaw. Madano man mga disgrasya sa dalan nga dante hindi pa na gani tigululan gid. Sa mo nang inadlaw, mas more pagit subong nga tigululan no, so dapat dubli-dubli kita nga paghalo. So sa aton sini nga road safety tips nga pagadulong sa subong hapon. Always ang inaton tanatandaan no, sa aton sini nga mga motorista dara. Ilabi na gino sa mga nagadala sang motor. Kung pwede pa lang no, kapareho sini nga tigululan nga dan, mabudlay man magbiyahe kung nakamotor kita. Kung pwede mo lang no, sakay na lang sa four wheels na lang. Or commute na lang dara no, nga gun nga hindi pa kita mabasa. Kaya hillway pa no, nga, sa disgrasya. So dapat kung nakamotor man ka muna, always ang soksokin ang helmet. Magdalagis ang raincoat. Kaya siyempre no, naka-jacket kita dira no. Gun nga ulan man o kuninit dira. Ang iban ganyan nagabiyahe, alin pa lang sa balay nila no, nagasoksok na sang raincoat. Kaya hindi mapaktan nga daan. Ang ulan nga daan, kung isa daw ay udaman. Pero subong daw ano, gid, daw bastante na, daw medyo pang lahata na. Pero iban nga bayan sang norte, wala naman sang ulan sa subong hapon. Kumbaga ang ulan gisa no, daw ay udaman gisa, pugtak-pugtak. Pagalin mo sa balay mo, way pa sang ulan. Pagkatabok mo sa piyak nga barangay, nagulan. Tapos sa piyak man nga barangay or sa piyak man nga banwa, gainit. Pag sa piyak naman, nagulan na naman. So dapat preparado na lang, no? Nga, mas mayo na lang gid-gid man. Na kung pagalin mo pa lang sa balay mo, suksok ko na dahan sa raincoat nga dahan. Antes magsakay sa imo sa inyong motor. Tapin pa kung mga long distance sa imo sa inyong biyahe, no? Kung tagpila ka banwa, ang imo sa inyong malabayan. So muna hindi mapakta na itong siningat tiyempo. So dapat preparado kita man. Agon nga hindi kita magmasakit kaya budlay mga daan. Nga magminasakit kita kapin pa magabalik na nga klase. Kaga mangin na or affected ginong itong siningat trabaho. Kaya budlay nga daan magkasakit sa subong siningat tiyempo. Budlay nga daan, siyempre kung magmasakit ka. Why sa ngor hindi ka ma-report, maka-report sa imo sini nga trabaho. Kaya hindi ka report sa imo sini nga trabaho, ti buhay ka man sang or why ka man sang sweldo? Why ka man sang sweldo hon? Kaya siyempre, no, ti why ka man kita hon? Kag why ka man sang gasto hon? Kamo wala ka sang income, no, sa muna dapat, no, sa aton sini nga mga motorista, gin. Always gin, no, nga maghalong gin. Sa aton sini nga pagbiyahe kag always lang no nga protektahan man or protektahan ang aton sini nga kaugalingon. So always gonna wear proper attire gen, especially ang aton sini nga helmet. Hindi na magsubong man ang mga ano bala nato no sa mga road rage naton. Kaya sa subong ano na hindi nagid man siguro manginit ning ulo ko sa kalabanan. Kaya siyempre tigululan lang or tigululan or mas lalo pagin mainit ang ulo mo kung subong nga tigululan kung inang biyahe kablay nang mata no kadara Nanggang motor ka tapos galalagan dahil sa kasalakyan o isa. Tima, imbes nga way ka kaligo, tima kaligo ka da sa mga balanaw dara. Sa dalan kong isa, kaya aton sining madala nun. Puro waterproof ang aton sining mga kanal. So sa aton sining mga pumuluyo man, no? Always man, no? Atin luan man aton sining mga drainage dara. Kaya mo ni kong kontra naman sa tigululan. Kaya nga aton sining mga katubian, no? Ang ulan, way na nagadiritso sa da, warway nga subside. Nagadanaw dara sa aton sining madalan nga which is nga makahamper no sa aton sining mga motorista. Sa doon na aton sining motives and reminders man sa mga motorista na aton. Always na nga observe gid ang aton sining minimum and maximum speed limit. Especially no sa aton sining mga highways dara. Kaya siyempre sa mga gagmay sining madalan no ina-inay lang sa pagpadalagan. Ang iba na bin no, dati mo nga race track no, race field ang aton sining mga dalan kung isa. Ang mga iskinita pa lang kung isa, iban ka burhot na. Hindi ko makadiskrasya kada karoon sa mga kapin pa yung iban nga daan nga maglinakat man. Occupied ang bilog sining nga karsada. Paano naman kay paano kaya nga aton sining mga footwalk na kakaladula na. Ang footwalk na aton may ara nga garahe na. May iban kapihan na, garden na. Ang iban na kusina na sang iban. Ang iban nga mga footwalk na aton na ano na, banyo na sang iban. Tamo na blano kisang tao, kisang way na sa magyan. Tamo na kung magpano kita sa makarasada na ton, pa ikadigad lang kita, gud nga hindi man kita ma. Side swipe dara sa mga motorista o kung sa mga salakyan ma. Kag siyempre, kung nga nagsakay kita sa mga four wheels naman, always kita hindi magkalipat nung magsusok-sok sa aton sining mga helmet or sa mga seat belt rather. Kaya automatic nung pagkapin pa ko sa mga front seat kita. Kay tanan nakita nyo man na sa tanan ng mga SUVs naton, may mga seatbelt na tanan. Kusang una nga tiempo yang daw front seat lang ang may seatbelt. Kisubong sa mga four wheels naton no, tanan nga mga passengers, may ara na sini nga seatbelt. So even kung sa tunga to ka sa tunga ka gapungko dra na no, may seatbelt nang gagangot dra sa may atop. Hasta dra sa imo sang ikilid no, mo na mga bago naton sini nga mga security features sa mga SUV naton. Pag sa mga four wheels na ito, nung may mga seatbelt, gid ang tanahan sining mga pasahero, no? Munang pinang mga importante. Kasi siyempre, ang iban nga daan, kung magsakay na nga daan sa masalakyan, matik na iban, tinaga kalatulog. Kaya muna bla, no? Nga, kung magsakay man kita, no? Kung tulog, gid man, or makatulugan ka dra, at least, no, nakasuksok sa inyo sining seatbelt, agon nga hindi ka muma. Tabog dira just in case nga may mga insidente dira nga magkahanabo. So always ang ginong pinaka number one gidra is ang aton sininga speed. Kumadasing aton sininga padalagan sa mga salakyan aton motor man ako na four wheels. Muna bala no nga mas severe no ang mga kag mga patal nga mga injury ang aton sininga maagom. So dapat ano lang chill-chill lang. Takbong ano lang takbong pang mayaman kung baga. Hindi na magdali, no? Kung magdali kita kadto sa aton sa mga kalatuan o sa aton sa mga trabaho, ay imos na nga dan early, no? Bugtaw temprano pa. Nagay scroll na sa mga ang iba na pagbugtaw social media dayon ang buksan. Lantaw sa mga chismes. Sige sa kakalate sa ila sininga pagkatuan kag kung sa dalano na nagakaskas na darasang padalagan kay malate na sa ila sininga mga kalatuan kag sa mga trabaho. Sa aton sining oras nga launa ay media na sa hapon. So sa dili lang gid madugay nang minkaupon na nato na aton sining chief provincial Police Strategy and Management Unit Chief. Si Ma'am Kabalikata Police Lieutenant Colonel Mary Grace Socorro Didoloborio. Aton sining chief PPSMU. Agon nga magatag no sang kamustahon naton. Ang giniwat sining first Ililo Pag PTD Run for a Cause Stride with a Purpose no sang kahapon sining adlaw. So main kaupo na aton dradog ito kayo ng aton sining Chief PPSMU. Brandy sina aton na naipasiplatan ang pila ka mga viewers na aton dres aton sining pagpangalagan. Sa subong na aton sining edisyon no, sa aton nga programa Ilonggo Capson Air. So sa aton sining mga komentor sa subong sining hapon. Sa liwat ng good afternoon kidra kay Ma'am Nala Rodriguez. Kagsubong man sa kay si Ma'am Jenny Lee Caballuyo Gabayeron. Kalantaw man sa ato ang sininga program. Thank you so much, Gid. And of course, kay Sir Andre Harjelin. Thank you so much, Gid, sa pag-monitor, sir. Pagsatanan na ito ang sininga mga live viewers na sa mga commenters naton, kadto lang sa kukamu sa ato ang sininga comment section. Kay pag-abasaon na naton karon while ongoing kag andes matapos ato ang sininga program sa subong hapon. Sa ato ang sininga oras, nga launa, 31 na sa hapon. At this moment, mag-upo na nato ng atong sininga Chief PPSMU at atong sininga Chief Provincial Police Strategy Management Unit. Wala sang liwan ko ni si kabalikat Police Lieutenant Colonel Mary Grace Socorro Didolo Borio. Ma'am, good afternoon, good ma'am. Kag-welcome. Dari sa atong sininga programa Ilong Kukaps on Air. Dari sa XFM Ililo. Kaupo din mo sa subong hapon, kabalikat Erwin.
1: Hello, kabalikat Erwin. Mayong hapon magtagpalamatik natin, subong hapon.
0: Thank you so much, good ma'am. No, sa imo sininga chimpo, ma'am. No, kag, despite sa kasakuon, kag kakapoy man ang nabadyagan ni ma'am. No, thank you so much, good ma'am. No, sa pagatag mo sa imo sininga precious time. Agon nga mag-share man no, sa mga nagkalanabo kakapo no, sa atong sininga second fun run for a cause na ito nakahapon. By the way, ma'am, kamusta bala dira, ma'am? Sa imo sininga area, subong kayo nulan man dira, ma'am?
1: Medyo katalo-talis ko dira subong sa atong nga area.
0: Oo, no, kaya daw siguro daw tigilula na ginma, ma'am, no? Timing lang ginma, kaya natapos mo na ito ang sininga panra, no? Nga, antes mag-tigilula na ginma. Anyway, ma'am, kamusta ba lang ito ang sininga giniwa, sininga kagapon nga second Ililo pag-PTD run for a cause, a stride with a purpose, ma'am?
1: So, makabigin na ito, no, nga successful gid ang ito niya ginhiwat kahapon adlaw nga pag-PTD run for a cause, stride with purpose. So, alas 4 sang aga kahapon nag-umbisa sang atong mga programa digto sa may festive walk ito Ilo. Digto ang atong venue sang ating run for a cause. More or less siguro mga nasa more than 400 man ang nagkadtog digto kahapon para mag-join sa atong run for a cause. Pag nakita man natong digto no, may mga katapo man sang other uniform the personnel other agency nakita natin dito kahapon representatives from our PIAS from Air Force from the BJMP BFP and of course ating personnel from the regional headquarters kag ang ating IPPO personnel headed of course by our provincial director, Police Colonel Payan F. Salan.
0: Oh, kumbaga damo ginaton sining mga participants, ma'am. About ng mga civilian naton sining mga runners, ma'am, damo man nag-participate sa sining second fun run naton, ma'am.
1: Yes, kunibasi natin sa ating online registration, madamo man sa mga civilian na nag-join dito mga running enthusiasts naton sa Iloilo. Salamatan man nato ng aton nga partner no ang Velocity 5000 kag ang Run Iloilo nga nagbulig man sa aton sa pag-gather sang crowd kag mag-join sa aton nga Run for a Cause.
0: Oo, ang ruta sang aton sining fun run gani ma malindra sa festive walk ma sa dinig kaniya sta ma mga aton sining ruta kagapon din bala nakalambot ang 10 kilometer nga area ma'am.
1: Ang ating nga 10 kilometer no nang naglapaw kita medyo gamay dito sa may Otona nga area kaga among pag-yuta pabalik naman diri sa may festive parador.
0: Okay, kumbaga medyo malayo-layo kali kumbaga daw U-turn ano na sa kali ma'am balik ka daw mag o kung halin ka dira sa finish starting line dira man magabalik ang finish line naton.
1: Yes.
0: Okay. By the way, ma'am, may ang mga winners kita, ma'am. Kaganoning mga kategory, gani nga, ano, ma'am, may daw sa separate, I guess, daw separate man ang finale naton, kagsubong man ang male categories naton, kag hasta, bila, bala, hasta sa pila ba lang ginakuha naton, top 3 lang bala, ma'am?
1: Top 3 lang, no, ang aton nga gintagaan sang cash prizes kahapon. So, every category, may ara kita male and female sa 3 kilometers. 5 kilometer kag sa 10 kilometer natin na race. So, may ara kita para sa female kag sa male.
0: Okay. Oh, kag daw nakita man nato no nga daw ka nami no kay daw halos tanan gid daw ka uniform gid no lain man ang 10 km lain man ang ila color sang ila sing bayo same with sa 5 and 3 no nga which is nga ang kalabanan diri ma mas daw naga-enjoy gid sang ila sining ano kay may kompleto sila may running kit na gadaan kada isa kag isa man in every category.
1: Yes, kay 3 days prior sa ating event, no? Ano kita sa ating race kit claiming sa my festive mall. So, kumaka ready na ang tanan, gahulat na lang sa D-Day, excited sila nga makita ang ilang singlet, ang mag-receive ang ilang singlet kay sana, ano, every category in color coding naton para masapos naton ma-identify ang ating na mga runners.
0: Okay. Ang by the way, mga proceeds ng sining activity nato ng second fun run or run for a cause nato na sa din balay ni Ma'am gamiton gaganong purpose ni Ma'am.
1: Yes, ang tanan natin nga proceeds ang aton nga pag PTD for a run for a cause to stride with purpose. So magkadto ini sa ating initiative sa Iloilo PPO no ang ating ginapangalanan naton nga Project Alagad. Tambalon sang Alagad no, actions for the livelihood advancement, guidance, assistance and dignity of Ilonggo Cup. So ating initiative naton no dihon ini sa aton nga provincial advisory group for police transformation and development in partnership of course ang aton nga Iloilo PPO purposely para sa aton nga mga active PNP personnel kat sa ilang mga immediate family. So ining Project Alagad may tatlo kita ka sa component among ining livelihood assistance program. Ang masunod is ang career development, so series of lectures naman iniya for the advancement of the skills of our PNP personnel and its immediate family. And the last is the Alagad Wellness Program. Kumbaga, din naman na ay nakita natin nga ang ating kapulisan, no? Kilanlan man nga i-take care natin ang ating nga mental health kag ang wellness as a whole. So, ang nga kumbaga natipon ng mga proceeds ating stride with purpose second pag PTD run for a cause. So magugid diri sa aton nga mga programa under the Project Alag.
0: Kumbaga daw nakompleto, nagali naton mga ton sining objective gino sa Project Alagad naton. Project Alagad naton agod nga ini sa wellness naman, no? Kay siyempre mga sa aton sining mga activities before, may mga financial literacy programs and lectures and seminars na ginakandak ang aton sining pag-PTD man. And then mayara nga sa ano naton, isa subong naman, isa wellness program gino. Lauman bala naton, ma'am, nga may second or may third batch pa or third leg pa sa sining run for a cause naton, ma'am?
1: Yes, of course. Ginapananaw naton no nga mas ako pagid nga event ang ato na paghimuon sa sunod para mas damo na maka-join, maka-support sa ating mga programa pa sa palaabot.
0: Okay. Final message na lang naton, ma'am, kag acknowledgement naton, ma'am, sa sining successful activity naton na giniwat kahapon, ma'am.
1: Yes, we would like to thank, of course, our provincial director, no, nga all of kids sa ating activity kahapon. Kag ang aton man nga pag-PTD, gusto gid magpasalamat sa ating partners, ang meaning Active Walk Iloilo, kag ang World Lifestyle Malls. Gusto ko magpasalamatan ang aton nga race managers kahapon, ang Velocity 5000, kag ang Run Iloilo natin. So, magpasalamat sa mga aton nga lower units na nagbirabiragid sa pagpangita man sa aton nga mga sponsors, kaga runners, sila ang nagpang-invite sa ilang mga respective nga mga AOR sa aton nga runners para sa kahapon natin nga activity dito sa my festive mall. So again, thank you so much gid sa inyong suporta, sa inyong cooperation sa aton nangin very successful pag PTD Run for a Cause 2 Stride with Purpose.
0: Thank you so much gid ma'am no sa imo sining pagpasalamat man, and of course no congratulations gid sa sining another successful activity no nga ginasperhead no sa aton sining Idilo Pagpitid eh. At the same time no sa imo sining office no sang provincial police strategy management office naton unit naton rather nga despite sa mga series of activities no at least kumbaga kumpletong aton sining ano na sa project alagad, and then despite sa inyo sining kasakoon is naka nangin another activity nga nangin successful man kahapon nga adlaw ma'am.
1: Yes, of course. Tanan ina no ginabalik din naton ang glory sa kay, sa aton nga Ginoo kay hindi gini magtigin posible kung wala gin alaw sa aton nga Ginoo. Madamo gid nga salamat.
0: Okay. So thank you so much gid sa imo sining tiempo sa subong hapon man sa subong hapon ma'am, and once again no congratulations gid, and God bless, and keep up the good work gid. So aton sining batian, aton sining guapahon nga gagmapisa aton sining PPSMU chief other than kabalikata Police Lieutenant Colonel Mary Grace Socorro de Doloborio. So wala na despite sa kasakuno sa aton sining chief PPSMU. Kumbaga pati weekend aton no nga mga activities is or mga activities naton may mga weekend pa. Kasi sa hindi madalas sa mga weekdays bala no kay although nga aton sininga PPSMU no nyo ba sako gid sa subong sininga binulan sa ano ko bisa sang May ngin eh. And then until June ba no sa sininga ano naton na PGS naton. Pero another successful activity ang natapos kahapon nga adlaw no sa aton sininga second Ililo Pagpitid Run for a Cause. Stride with the purpose no nga giniwat dira sa distrito sang Mandoriao. So sa tanan sa liwat no sa tanan aton sininga mga runners, mga wellness and fitness enthusiast naton. Thank you so much gino sa pag-participate ninyo sa sining fun run no nga giniwat kahapon nga adlaw. Which is nga aga pa, last 4 pa lang sa nga guys nagtipo na. Aton sining mga runners, kaga mostly man ang aton sining mga Ilocaps. Alin sa provincial headquarters, aton sining mobile force companies or mobile companies naton. And then lakit ng aton sining mga municipal police stations. Kasi sa tanan ng mga stakeholders naton nga nag-participate, nga nag-support gid no sa sining activities ang second Ililo Pagpitid Run for a Cause. A stride with the purpose no dira sa distrito or sa distrito sang Mandoriao kahapon nga adlaw. So thank you so much kid no, bantayan nyo man by sa sunod no sa ika-third leg na sa aton sining Run for a Cause na pag-spread sa gyapon no sa aton sining Ililo Pagpitid. So once again no, thank you so much kid sa aton sining resource person sa subong hapon kay Ma'am Kabalikata Police Lieutenant Colonel Mary Grace Socorro de Doloborio. Sa aton sining oras nga launa 44 na sa hapon. So sa gyapon kamo nga lang tawo sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air diri sa XFM Idilo.

0: sa subungapon. Kilita na naman kita by next week, no? Sa next episode naman naton. Diri sa aton sininga Ilonggo Caption Air. Thank you so much kino sa inyo Singapore Pod sa ika 146 episode na sa aton sininga programa Ilonggo Caption Air. Diri sa XFM Ililo. And of course, ika 21st episode naman for this year 2026 sa aton sininga programa diri sa XFM Ililo. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ang kalinungan ng kagtawayan sa aton sininga probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, tag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, inukaw po ninyo sa subong po ng inyong sininga kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan.
1: Road safety tips, slow moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sang motor, tricycle kag e-bike, magpapilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kung magpunto para maalerto ang nagkasunod ng mga salakyan. Speed limits. Magpadalagat sa nagkakaigaw ng kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban ng mga motorista para mapaiway ang inti pag-intindihan. Ni nga pahanumdum ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kuwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malhalon ng mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo ng mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himon agud nga hindi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sang mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kuwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malhalon ng mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa madamo ng mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man, o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga

0: mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa kinahiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ka magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko nga kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkul mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi gid magsalig gidayon. Apang, kung ikaw ang nabitima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Pagod, kaya hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Hini nga pahanumdong ang ginatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
1: Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madubli ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugalion perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account pag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdum ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
2: Yari ang pila ka mga pahanumdum agon nga makalikaw sa fake news o kung sala, mabalita at impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan ng mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluta ng impormasyon nga makahatag kakukma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sa inyo kapulisan agon nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangan sa impormasyon kung kinahanglan.

0: Ini nga panganumdom ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the hope of the Ilocos Cops. Ano wala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento gamit o kon kwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan ilabi na gid ang bintana kag kwartahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamlapit nga police station sa inyo lugar agot makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon, hindi magkampan. Ini nga panumdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Cops.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunflow Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Sunflow Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunflow Plus Herbal Oil,
2: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sunzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: System Pain.
4: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa System Pain para diri-diritso ang training.
3: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga buki ka.
6: Makalage na ko.
3: XFM.
7: Patropa mo.
6: Exciting.
8: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa.

0: Ora Sex FM Radio Patrol Ilo Ilo a las 2:05.
1: Experto legal.
2: Experto legal.
1: Ang inyong klinika legal sa kahanginan para sa tinutuyo ng maghatag sang ihibalo kaglaygay legal sa mga katropa sa kahanginan para man sa pagsabat sang pila ka mga palamangkutanon angot sa kinamatarong sang tagsa ka mga katropa. Ini ang Experto Legal.
2: Experto Legal.
1: Sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong klinika legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo, kagsang aton katropa lawyers. Experto Legal.
2: Experto Legal.
1: Ang inyong klinika legal sa kahanginan.

0: Experto Legal. Experto Legal.
1: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad ang Experto Legal. Subong kita nga Domingo. Petsa 31 sa bulan sang Mayo 2026. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Mayo, mga katropa. Kay Buaste, Hunyo na. Sige hapon mga katropa, inyo kaupod. Inyo mga katropa, katropang Janzin Crisostomo.
0: Experto Legal. Experto Legal.
1: Ang subong nga hapon mga katropa. Nagatalakay naman kita sa isa naman ka topiko. Upod syempre ang aton nga mga legal experts, aton nga mga eksperto legal na magabulig sa aton paintsyende, magabulig sa aton pahibalo sa mga kinahanglan aton nga mahibaluan kag maintsyendihan pagabot sa mga lagi sa aton nga pungsod mga katropa. Yan, iubdan nyo kami ha, sa aton nga pagpangalagad. Pinpasubong kay ti medyo maulanon ang aton nga tiyempo. Pani kaginasang aga mga katropa. Ano kanami ito kaginasang init. Subongin busla naman no? Sang maulanon nga tiyempo mga katropa. Kapag ulan galing naghuraw diri sa Haro, Iloilo City. I don't know sa iba na ito nga mga katropa no? Sa iban nga mga lugar, iban nga mga probinsya kag banwa diri sa probinsya sang Iloilo. Kamusta ka mo dira mga katropa? Kamusta ang tiyempo dira? Kasi kung nagbaliktad naman, diri naman ang gainulan, dira sa inyo ga init. Eh kung kaisa, diriya init-init sa iba niyang mga lugar diri sa probinsya, grabe ang ulan. Pero Mayo man, no? Kaya at least subong nga hapon daw naglamig. Nagnami ang tiyempo. Nami ginimag magtulog-tulog, magpulo-pahuway. Kapin pa kay Sunday. Basta Sunday gani. Nami ginimag relax. Mag-prepare para naman sa another week. Isa naman kasi mana naman mga katropa. Starting Buaste, may klase. Opisina naman. Kasi do start na buwas ang enrollment, no? Doon lang sa mga eskwelahan, pero dobalan na to. Dito sa may Pavia, katropang Alex, buwas na. Start na sa enrollment. Actually, last week pa. And then may iban pa ganyan mga schools, no? May eskwelahan ng buwas. Start na sa enrollment. Okay, by next week, no? So, hindi ka na magsala. Next Monday, di may klase na yung iban niya mga eskwelahan. Ang college siya, manog graduation pa lang niya. Pero ang elementary kag high school, balik klase na yung mga katropa. Starting by next week. So, laban-laban na ang iban sini, gapamakal na. Hadto na sa mga SM, hadto na sa mga mall, pa, Robinsons, no, Gaisano, para magpili, magbakal sang ilang mga school supplies. Ibanti wala pa nakapa-enroll, no? Ang mga wala pa ti mapa-enroll na kay usually dira na da ginahatag ang requirements, no. Pero anyway, no, sa tong mga katropa, you know, subong nga hapon nami gini maghilay-hilay, maghuluhigda, magpulo-pangape. Siyempre, no? Basta mo na yung tiyempo, hindi na yung madula ang kape. Especially pa kay ti, subong oras nga ni Anugid, no? Natuyo ang kalabanan. Siyempre, kung di ka man pwede magtulog pa anay, ang iba nagapangape. Pero sa mga katropa natin, ha, nga always nagapangape, kag basi bisan gasakit na ang tiyan, no? Ga-hyperacidity na, baw kape gihapon. Ang kape, mga katropa, parte na na sa aton nga kabuhi, no? That's why nga ti kung nagapangita ka mo sang kape nga makabulig pa sa aton nga kayong lawas, ari lang diri ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Ang kape nga natural, puno sang vitamina kag mineral mga katropa nga makabulig sa aton nga kayong lawas. May mangustin, may moringa, may soya powder nga makabulig para matagan kita sa proteksyon as well as mabulong ato mga ginabatsyag ng mga balatian ng Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Hindi lang basta nga kape, ha? Unlike sa mga 3-in-1 niya kape, ang Santon Plus Coffee Mix, wala na siya sang caffeine, ha? May lasa sang kape, may hamot sang kape, pero wala na siya sang caffeine. Nga muna usually naghahatag sa aton sang hyperacidity, nagasulabang aton nga chan. Hindi kita katulog kung gabi, ha? Kapin pa sa mga katropa naton nga medyo may edad na, nabudlayan magtulog, ha? Kapin pa subong ati, mainit ang tiyempo kung kaisa, mapaang, no? Kung gabi. Ganit subong kayo nag-ulan na gamay, no? Nag-ulan na di. Pasi pa lang man nga mag-lamig na gidman ang tiyempo. Pero sa mga katropa natin, no, nga nagapangitagid sang kape, hindi gid madula ang kape sa ilang kabuhi. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Isingin ninyo, no, kay puno sang vitamina kag mineral sa manghalin sa mangustin, sa moringa kag soya powder. Kapin pa kung may ara ka mga hormonal imbalances, mga dasig bala mag-lain ang aton nga modo, no, ang aton nga may mga mood swings ang natawag, mga katropa. Kasi kita maimpito, kapin pa kung medyo may edad na. Kasi hindi na balanse ito niya hormones. That's why ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, makabuligid ini, no? Sa ito niya ay kaayong lawas. Himo sang Yes to Health Incorporated, FDA approved. Ikaw bakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building Ilocit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang, sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search nyo lang mga produkto sa Yes to Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-add to cart kag i-check out na, mga katropa. Ay ko nagapangita ka mo sang kape, especially subong maulano ng tiyempo. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar. Ay, search nyo lang or pwede man kayo makabakal online. Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na, may bulong ka pa, mga katropa.
0: Eksperto Digal. Eksperto Digal.
1: Alas 2:15 oras sa XFM. Before ang tanan, ato na nga gina-welcome syempre ang aton nga mga katropa nga nag-upload sa aton subong hapon. Sa mga katropa naton nga nagpamati sa ilang transistor radios. Dala sa ilang mga puluyan. Samtang nagabiyahe subong hapon, good afternoon. Syempre sa aton nga mga taxi drivers, sa aton nga mga katropa taxi drivers. Nga nag-upod gid syempre sa aton nga pagpangalaga. Good afternoon gid mga sir. Kamusta aton nga biyahe subong? Maghalong gid as always, ha. Sa aton nga pagbiyahe. And syempre, good afternoon man sa aton nga mga katropa na ara subong sa may Molo Kapihan, nagapulo pangapi man. San maulano ng tiyempo. Good afternoon gid kay Kap Butch Florentine. Good afternoon. And syempre kay Kap Pato Kim Singh kag kay Kap Ising Villanueva. Dala sa may Molo Kapihan, may idol lang nga pagpamati, no? Sa itong mga katropa dala sa may Molo Kapihan, sa may Plaza Molo, may idol lang nga pagpamati, mga katropa. Kamusta da ang tiyempo subong? Perfect ini magpulo pa nga pinada. And also, good afternoon man sa itong mga katropa na nag-upload sa itong online, sa itong mga overseas Filipino workers, no? Mabatian nyo man kami, mga katropa, sa itong official nga Facebook page. Facebook pages, ha, sa XFM Radyo Patrol Iloilo, kay XFM Iloilo 100.7. Syempre, don't forget to like, follow, and share, mga katropa, sa aton nga Facebook Live. And syempre, sa aton nga Facebook pages. Agad madami pagkisa sa aton mga katropa ang makaupod, no, makatutok sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon. Syempre sa itong mga OFWs, pwede nyo man maka-download sa itong official nga radio application. I-search lang ang XFM Radio Network nga application sa inyong mga Google Play Store kag i-download. Free lang ina, mga katropa, wala man sang monthly subscription. Pag-download nyo, pwede na kamo makapamati sa tanan nga mga isasyonan sang XFM Philippines 24/7, no, nga mga musika kag programa. Nagadulong sa inyo sa XFM Philippines, mga katropa. Na-download lang sa Google Play Store. Libre lang, mga katropa, kagwala sang monthly subscription. Makapamati ka mo 24/7 sa tanan nga mga isasyunan sang XFM Philippines. Experto Tigal. Experto Tigal. And of course, no, sa mga nag-celebrate sang ilang a birthday subong May 31, happy happy birthday, no. Kung may mga gusto ka mong ipa-greet or ipatamyaw subong hapon, feel free lang mag-comment sa tonya Facebook Live, mga katropa. Kaya ito nina nga pagabasahon man, no, sa tonya pagpangalagad subong hapon. I-comment nyo lang, dra, kung may mga greetings ka mo, no? Or may mga gusto nga tamyawon sa buong hapon. I-comment lang, no? Or i-message. Or send nyo lang sa message sa itong nga Facebook page sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Nag-XFM Iloilo 100.7. Kaya ito nga pag-abasahon man sa itong pagpangalagad sa buong hapon. Alas 2:17 oras sa XFM. Sa itong nga pag-pangalagad, mga katropa. Isa sa ito nga mga pagkatalakayon subong hapon ang all about sa ginatawag nga con us or con mga katropa. Lain niya, ha? Ano lang ni mga abbreviation lang ni mga katropa, or I mean shortcut kumbaga. Pero I know na batian nyo na ni, no, ang ginatawag nga Constitutional Assembly, kaga Constitutional Convention. As you all know, may mga nagagwa ng mga balita, nagagwa ng mga impormasyon. Although hindi pa ni siya mambalaton verified pagin. Pero amuna ang mga pila sa mga nagagwa ng mga information, mga katropa, aliman sa nagkalain-lain niya mga sources about sa mga ano bala, plano ning i-amyandahan ang konstitusyon, mga katropa. Pero diri kita ya, no, sa yung mga information. We don't know lang sa mga plano ni isang aton nga mga senador, sa aton nga mga representante. Pero diri kita ya ma-focus, mga katropa, aton nga discussion subong hapon sa ginatawag nga kumaga ano ang kinalain, ano ang mga pros and cons sa ginatawag nga ning constitutional convention or CONCON, kag constituent assembly o CONCONAS. Ano bala ang mas maayo in kaso gid man nga madayon abi, no, kung may mga plano abi ang aton nga mga mamalidha sa pag-amend gidman sang 1986 Constitution. Iti damo na ni ang nagasiling halin pa man sang una, no, before pa man ni ang mga tension subong ang mga ano nga ni mga kina ano di man mahabal nga kinagamo, no, pero ang mga ano bala nagakinatabo sa Senate, no, or sa House of Representatives, halin pa man sang una may mga pagduso na na maamyandahan ang 1987 Constitution. Pero sa subong, ti, as we all know, ti, wala pa man gihapon, no, na dayon. Pero in case bala nga dayon nun, kung ipursugi dyan sa aton nga mamalidha na iamyandahan ang Constitution, diri ang ano, no, isa sa mga o pamaagi sa pag-amend sang konstitusyon. O ipaida ano siya, ipaagi siya sa constitutional convention or CONCON or constituent assembly, mga katropa. As we all know, kung mag kung aton nga hambalon, kung mag aton nga ang konstitusyon, anong boots ilingon sa konstitusyon. Konstitusyon, mga katropa, last o latest, kumbaga, na konstitusyon natin nga ginasunod sa atin nga mga judges, sa atin nga mga senador, tanan-tanan nga mga lawmakers natin. At syempre, kita bilang citizens ang Pilipinas, ang 1987 Constitution, mga katropa, hindi kung lang taon ta, katropang Alex, pila na kadekada, no? Since nga ginamyandahan ang 1987 Constitution. So, kung hambalo naton, kung naton nga lantawon, no, ang buod silingon or meaning ng Constitution, amuni siya ang supreme law, mga katropa. Kag foundational blueprint, amuni siya ang ginabasihan sang tanan nga mga layi nga ginapapasar, no, sang aton nga mga mamalidha, sa aton nga mga representatives, sa mga senate, and syempre sa iban pagid naton nga mga lawmakers, mga katropa. Amuning pinaka, kumbaga, lang tawag, pinaka basic. Amuni siya ang, hindi lang basta nga pinaka basic, abe, no? Amuni siya ang ginabasihan. Diri dapat nagasunod, diri dapat gina, or gina sundan, diri ginabasihan. Amuna gayon yung mga ginatawag kita sina, or mga nababatian kita ng mga unconstitutional. No? Meaning, hindi siya, wala siya nagasunod, no, sa konstitusyon. So, as we all know, mag 1987 sa 2027, ano na siya, mga almost 40 years, no? Oh, kun ano. dira mga katropa. Or mga ano, mga mga 40 years na, no? Mga dira na, eh. Mga tawon naton, kina may mga ano na gidman, may mga tikang na. Ngati nagahambal ngati kinanglan ako no amyendahan kay amuni, lain na gid subong panahon. Dapat naga ano man naga adapt man ang aton nga konstitusyon. Pero ti dire mga katropa, hindi mahapos. Basta-basta lang abi nga ay sige i-amyenta, no? I-amendahan ta ang konstitusyon kay amuni. Kinahanglan gid. Pero makaya, mahimo sang aton nga mga katropa, I mean aton nga mga mamalita. O galing ti it takes time, it takes siguro a lot of effort. Kag kinanglan gid sang maidid, no, nga pag tan-aw, kag pag ano sini take into consideration, mga katropa, ay ti once nga maamyandahan ini, amo naman ni ang sunod nga basehan sa aton nga mga layi, sa masunod naman nga mga henerasyon. Kaya in kaso, mag 2027 siya. 2027 constitution na siya yada yun. Yung mga past naman yung mga constitutions, no? Nga gin isla na or ginamendahan naman sa una. Kaya amo na subong ti amo ni ang nagtugay gid, no? Ang 1987 constitution, mga katropa. Pero balik ka lang na to, no? Ang about sa ini nga ginatawag nga Constituent Assembly, kag Constitutional Convention, or CONCON, kag CONAS. Ano bala ang dapat naton hibaluon? Kag ano bala ang mas maayo gid, kumbaga, no? Sa nga pamaagi, pananglitan, or in kaso, nga dayon nun abi, no? Ang ini nga mga subong, mahambal pa naton nga mga information nga i-amend ang konstitusyon, mga katropa. Pero para sa ano, no, para sa inyo abi, kinanglan na ginman bala i-amend ang konstitusyon, 1987 konstitusyon. Pag ano bala ang mga dapat gid nga i-amend, although mahamba na itong ti damo-damo ginaya. No, kung may mga ara gidman, pero mahambal na ito. Ngati may mga nakitaan naman diri. Siguro not only sa mga abogado or sa mga judges, mga ti nagahambal man nga or suportado abi ang pag-amend sa 1987 Constitution. So, ito nina nga i-discuss later on, mga katropa, ang kinalain or differences as well as ang mga pros and cons, no, mga advantages kag disadvantages sang ini nga mga pamaagi. Sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon, mga katropa.
0: Eksperto Digal. Eksperto Digal.
1: Alas 2:26 oras sa XFM, and of course kung may ara ka mga gusto nga ipalabot, ha, may mga gusto ka mong ipamangkot, no? Ipamangkot, i-clarify. O may mga other questions ko mga katropa nga gusto nga ipaabot, no? Later on sa kay attorney Pat Milieza, ang aton nga expert legal later on. Feel free lang nga i-comment mga katropa sa aton nga Facebook page, no? Or i-send sa aton nga hotline sa 0950-975-6970. Saliwat 0950-975-6970 mga katropa. Kay aton yun nga pagabasahon man sa aton nga pagpangalagad kag ipalabot naton kay attorney Pat Milieza later on. Kasi may mga concerns ka mo dira other than sa aton nga topic ko sumong, i-send lang mga katropa kay aton yun nga pagabasahon or basi kundi aton mapalabot, i-ano naton, himo naton nga topic ni, next time no? Sa aton nga pagpangalagad mga katropa. May mga concerns ka mo dira. Sige, sa aton nga pagpangalagad. Ah, good afternoon lang gali ah kay RJ Kidato nag-upod sa aton nga pagpangalagad. And of course kay Ma'am Laura o Laura Sumagaysay nag-upod man. Good afternoon gid ah. Don't forget to like, follow and share mga katropa. And of course kay Ma'am AJ Bordon nag-upod man. And of course saluwat kay Sir RJ Kidato tutok sa aton nga pagpangalagad. Oy, good afternoon gid gali an. Sa aton nga mga katropa nga nag-upod sa aton subong hapon. Alas 2:28 oras sa XFM, sa aton nga pagpangalagad mga katropa. Ang ini nga oras ang gidulong sa inyo sang Vision X Plus. May lutein, may beta carotene, may vitamin E kag zeaxanthin. So mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit, ha? Pag nagaluha-luha nga mga mata. Tungod man sa cellphone, sa computer, or sa TV. Kasi amat-amat na nga nagkakaguba mga katropang aton nga mga mata, aton nga mga pananawan. Kaya good nga mapabilin nga healthy mga katropang aton nga mata. Isa sa mga pinaka-importante, no? Organ sa aton nga lawas. Magtumar adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Tungod ang Vision X Plus, may lutein, may beta carotene, may vitamin E kag zeaxanthin nga makabuligid, no, nga ma-prevent ang mga balatian sa mata kaangay sang glaucoma, pteridium, katarata, no? Kag iban pa nga mga balatian sa mata mga katropa. Kag syempre, poor vision. Eh syempre masami naton nga naabuso man ang aton nga mga mata. Gabi na, sige pa ang cellphone. Sige pa tanaw sang reels. Daw ano, tapos matingala na lang kita, gasakit aton nga ulo, galuha-luha aton nga mga mata. Sana sa mga sinyales mga katropa. Gani agod nga maprotektahan aton nga mga mata pag tumaros ang Vision X Plus. May lutein, may beta carotene, may vitamin E kag zeaxanthin. Himo sang Yeso Health Incorporated FDA approved. Kabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yeso Health Wellness Center sa iyang building Ilocit, Barangay Arroyo, Iloilo City sa Tubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search nyo ng mga produkto sang Yeso Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-add to cart, i-check out na mga katropa. Palanggaon ang aton niya mga mata, mag-inom sang Vision X Plus.
0: Experto legal! Experto legal!
1: Alas 2:30 or alas 2:31 oras sa XFM. At sa itong galing mga katropa nga wala pa na nakapasakop sa itong nga papromo, no, sa Sunthone and XFM libu-libong papremyo. Amat-amat na mga katropa maghulog sa inyong mga entries. Basi mga sa inyo dira nga mga ano kinabakal, no, nga mga proof of purchase, hindi nyo pag-ihaboy. Basi makwartahan nyo pa na mga katropa, basi ka muna ang sunod niya magadaog sa ato niya papromo sa Sunthone and XFM libu-libong papremyo. Sa mga nagagamit dira o nagatumar dira ng sang Sunthone Plus Gold Capsule sa Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Supplement for Men kag Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa, tipunan ninyo ang inyong mga mga proof of purchase, no? Para kag ipadala or isend, no, ihulog sa aton nga mga drop boxes, no, sa mga katropa naton dira, no, kung may ara ka mong isa kabanig, no, sang Sunthone Gold Capsule o Sunthone Plus Gold Capsule, or premium D3 capsule isaman kabanig, or turbo dietary supplement for men, ang duwa na bala ka ano no, isaman na kabanig ang twin pack twin pack, and of course ang Santon Plus Gold nga coffee mix, lima ka sachet mga katropa, either no sa apat, ibutang nyo sa legal size envelope, butangan sang pangalan, edad, address, permahan kag pangalan sang gingamit nga proof of purchase, at ipadala mga katropa no sa aton nga studio, ihulog diri sa aton nga studio sa Lot 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Haro, Iloilo City, or sa clinic mga katropa no, kung medyo layo ka mo diri, kung haling ka mo sa may city proper, di na ka mo di magkadto, pwede na ka mo nga makahulog na lang dira sa may clinic naton sa Ayang Building, Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa tubang sang Midtown Hotel, ang Yes to Health Clinic mga katropa. So magbakal ka mo dito, pwede na ka mo din makahulog man dito sang inyong entries mga katropa. Damo na ang nagdaog no sang 3,000 pesos nga weekly nga price mga katropa. And of course sa mga iway pa na swertihan, basika muna sa masunod mga katropa ang mapilian or makadaog sang 3,000 pesos nga cash mga katropa sa ato nga pa-promo sa Santon and XFM, libo-libong pa-premio. And syempre hindi magid pagkalipatan no ang ato nga mga grand draw prizes. First prize 50,000 pesos, second prize 30,000 pesos, third prize 20,000 pesos, kag napulo no ka consolation prizes nga worth 5,000 pesos cash each mga katropa. Gani mag-intra na sa Santon and XFM, libo-libong pa premyo.
0: Experto Legal.
1: Alas 2:33 oras sa XFM. Magbalik pa kita mga katropa sa itong pagpangalaga. Standby ka mo ha. Kay sa itong pagbalik, dugang mga impormasyon. Pupo na nga itong legal expert. So buong hapon mga katropa, magbalik pa ang Eksperto Legal pagkatapos lamang sa importante nga pahibalo.
2: XFM
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM, alas 2.37 na sa hapon. Nagabalik mga katropa ang eksperto legal. Sige hapon, kaupo ninyo katropang Janzin Crisostomo. Ang iningabayan sa eksperto legal na ginadulong sa inyo sa Santone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa mga katropa naton nga medyo sensitibo ang ilang ang mga tiyan. No, dasig magka-hyperacidity mga katropa. Kasi pa ko nagainom kita sa ascorbic acid nga vitamin C. Ari lang Santone Vitamin C mga katropa. Makabuligid no, sa itong ngayong lawas. Importante ang vitamin C sa itong nga lawas mga katropa. Bukod isa ina sa mga nagabulig man yung maprotektahan na itong nga lawas. Galing, hindi makaproduce ang aton nga lawas ang iyakaw galing niya vitamin C. That's why nga nagakuha kita sang vitamin C halin sa mga food supplements, halin sa mga pagkaon, no? Or sa mga prutas, kag sa mga utanon mga katropa. Galing, nagapangita ka mo sang duga nga protection sa aton nga lawas, sa aton immune system, Santone Vitamin C mga katropa. Himo sang Yes to Health Incorporated, FDA approved, kabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, abakal man sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa atubang sang Midtown Hotel. Abakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search nyo lang mga produkto sang Yes to Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart kag i-check out na mga katropa. Santone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C. Himo sang Yes to Health Incorporated.
1: Experto Legal. Experto Legal.
0: Alas 2:40 or alas 2:39 oras sa XFM. Kasi ito nga pagpangalagad, arat na sa piyak nga ninya. Ito nga legal expert, ito nga experto legal, ito nga partner, no? Subo nga hapon. Kay Attorney Pat Milieza. Ito na i-welcome. Attorney Pat, good afternoon. Live ikaw subong sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kaupod ni mo katropang Janzin Crisostomo. Attorney, good afternoon.
2: Good afternoon and thanks katropang Janzin for having me.
0: Sige, thank you so much guys as always. Now kay Attorney Pat, upod naton subong hapon sila sa eksperto legal. So Attorney, isa sa mga ginaistoryahan subong. Although ati do ano pala gid man no, may mga naghahambal na abing ti amyandahan or gusto amyandahan ang 1987 Constitution sa nabalaton do almost manug 40 years na next year siguro Attorney no, ang ininga 1987 Constitution kag ti may mga sang una pa lang may mga naghahambal na nga kinahanglan na ini amyandahon. Pero diri kita attorney sa ginatawag naton nga constitutional convention as well as ang constituent assembly sa pag-amend no sang ining 1987 Constitution. Pero sa amo ni attorney, siguro una naton sini nga pamangkot is kinahanglan bala nga once i-amend ang 1987 ang ininga constitution nga maagi gid sa ininga duha ka mga klase or sahi sang pag-amend attorney Pat.
2: Katropang Jensen, tatlo ka pa maagi ang nalatag sa atong constitution. Sa pagdiguat sang constitution.
0: Okay.
2: Ang una mo ang Concon o Constitutional Assembly. Diin ang mga katapuhan o delegado sinidirekta na ginapili sa mga botante. Nahimo ini sa tuig 1971. Pero bang kay sa martial law, wala mahuman ining konstitusyon.
0: Okay.
2: Ang CONAS o Constituent Assembly. Ang katapuan sini, amo ang miyembro mismo sa Kongreso nga gin-convert nila, who voted to convert their assembly into a constituent assembly.
0: Okay.
2: Hindi na kinanglan nga ipiliyon sa mga botante, kundi mismo ang mem katapuan sa lower house, kag Senado sa aton Congress, amo ang mag-appointer sa ila kagulingon bilang constituent assembly o tikamienda sa aton konstitusyon. Ang ikatatlo nga pamagi amo ang inatawag na People's Initiative.
0: Okay.
2: Ini nga kaliokan nagumpisa sa mga pumuloyo mismo sa mga botante mismo. Apang tumtum sa buong way pasang enabling law, way pasang pasubuan na ginpasad ang aton kongreso kung paano ini mahimo ang People's Initiative to amend or revise the Constitution.
0: Okay. So, amunigid ni siya ang siguro, mga balaton, isa sa mga ginatan-aw gid subong nga pamaagi attorney is ang ini nga CONAS or Constituent Assembly nga usually ti kung na mention nimo kagina nga ang mga senador na or sitting or mga incumbent senators and congressmen ang mahimo or sila na ang ma-amend attorney no sa ini nga constitution in kaso kung amo ni ang mapilian. Pero sa amo ni nga sitwasyon attorney when it comes abi sa ginatawag nato nga CONAS, ano ang siguro advantage sini para sa public or sa publiko kay ti mabaton wai na mas madasig siguro no or kay ti wala na sang mga unlike sa constitutional convention nga hindi na mag-elect na mention mo kagina hindi na magapili pa sang mga delegates nga mapungko para sa ini nga pag-amend. Pero sa diri attorney, ano ang disadvantage man habi halimbawa sang ini nga CONAS?
2: Ang disadvantage sang CONAS. Halimbawa, karon no. Ihimplo na lang no. Kung parehas kay Robin Padilla kay Ronald Bato de la Rosa ang magapungko at tagaan sa poder magligwat sang konstitusyon, ano ang masarangan nila? Ang advantage kung constitutional assembly na direkta na pili isang mga botante bukod kay ang mga botante ibaluo nila na qualified ang ginpili ng mga delegado. Ang ginpili talaga mga kung

0: ko na tanawa naton at least ko in kaso abi nga CONCON, no, or Constitutional Convention, pagpili gid or ang publiko gid ang mapili, no, kung sino ang maano sini ang ma-amend abi or magiging part namin, no, sang delegates attorney sa nga ma himo sang next nga constitution or ma-amend sang constitution. So ano sini, though ti mahambal naton nga ti maka maka-decide mismo, may parte ang publiko sa ini nga paghimo sang constitution attorney in kaso.
1: Video mo lang magasto lang gawa. Oo. Kon constitutional convention.
0: Ate amo na
1: ano. Gastuhan mo ang pagpili sa eleksyon.
0: Oo.
1: Gastuhan mo ang sweldo nila kay bago ini sila nga mga opisyales kag pareho sila salary grade sa aton nga may katapuan sa lower house sa Congress pag sa upper house sa Congress.
0: At amo lang na ang ano, no, siguro daw mambala tong disadvantage nga ti mas magasto lang ini kaysa sa ano sa con as attorney. Oo, isa yun sa mga ano. Pero when it comes sa mga ano ni pag-elect abi sa mga delegates attorney, no, na mention ni mo nga ti ang publiko gid ang mapili, usually ti mga pila ni sila kabilog, halimbawa ang parts ng delegates attorney, once nga mapilian gid abi nga con ini ang pag-amend sang ano, no, sang constitution.
1: Waay may waay man sang enabling law magpagid kung paano ipiliyon ang katapuan sa Constitutional Assembly.
0: Oo.
1: Pwede pala na ang pagpili pinagi gyapon sa congressional districts nga gina-practice natin subong by congressional districts. Why is na silent? Why sang enabling law nga nagpahayag kung paano natin ipiliyon ang katapuan sa Constitutional Assembly. Ka-convention, sorry.
0: Okay. So, pero ano, no, siguro daw alit gamay lang history attorney. Sang last nga constitution nga gin-amend ang last nga constitution attorney, ang ano to gani ang ano gid, no, ang ginhimo naman niya sang public or sang Congress nga para
1: ma-create 1971 ato, no?
0: Oh, 1971.
1: Ginsunod ang delegasyon, ginsunod ang division, a political division sa congressional districts. So okay. Sang una sa Iloilo, apat lang ka congressional district, labi ila upod lang Iloilo City. Apat lang ang Gimaras na kabahin pa ina sang second district, labi ang Iloilo City second district pa ina sa una.
0: So mo na, no?
1: Uliin na lang galing nag-separate ang Iloilo as a separate congressional district. Sang panahon ni Mayor Ganson.
0: Okay. So muna, no? Mambalaton nga ti kasang nagligad, as you all know, damo naman mga revisions or amendments ang nagligad ng mga constitution. Kaya subong ti amuni ang 1987 ang mambal palaton daw latest attorney, no, nga constitution nga ginasunod gid naton subong. Pero ti may mga
1: There have been many attempts to amend or revise the constitution sa panahon ni Ramos, sa panahon ni Gloria, sa panahon ni Duterte. Gini mo ini. Pero ay nag-madinalagon bagot kay nag-oponera ang mga pumuluyo kay ang giltaga nila sa takong importansya ang term extension. Daw self-serving. Amo man sa panahon ni Duterte, yun ay daw hindi mo na president for life si Duterte.
0: Oo.
1: At sa draft pa lang. Kay gin sa draft, hindi mo nga federalism ang Philippines. Hindi na yun na unicameral, hindi na yun ni hindi na ano, bicameral ang aton nga legislature, unicameral na.
0: Okay.
1: Pero wa ay gin wa ito nagdidilagon.
0: Oo.

0: Okay. Sa dinay naman niya attorney, no, pag-abot naman niya based sa discussion naman about sa timeline, ano ang hambalaton niya, ti, mas ano, abi, kung anong pinakamadasig, abi, no, pinakamadasig sa duwa. Kung tanawon natin nga, ti, para in caso gid man nga kung may ginadalian sila, no, o may kita naghambal, pero usually, ti, siguro mahambalaton nga mas madasig, abi, attorney, no, nga maamyandahan ang 1987 Constitution kung ipaagi siya sa ano, sa CONAS halimbawa, kung tanawon natin, no.
1: Why kita ka experience mo na nga gawin di ko kambal sila. Why kita sa experience kay why pa nang tabo inang Constituent Assembly.
0: Oo.
1: Natabo to sa tong 1971 amo totally ang Constitutional Convention. Pero gin suspend di man nato ni Marcos ta pag-declare sa martial law kag ang ginimo ni Marcos. Amo blado buibabot sila kin pabayaw kamot ang mga tao sa television. Kage approve na ang Marcos Constitution.
0: Okay, sa so, muna no, ang natabo sa una, pero kahit ko nang tawo naton ang ininga CONAS or CONCON daw madugay-dugay gini siguro attorney, no, kung tanaw naton either of the two, ti kahit may mga iban pa nga ang magiging first time halimbawa, no, nga may matabo abi nga either constitution constituent assembly or CONCON in kaso kung ano gid man ang ilang iduso sa aton nga mga mamalidha sini, no, pero when it comes naman niya sa amend pag-amend, no, sa constitution, attorney, para sa imo personally kinahanglan na gid man bala nga amyandahan ang constitution sa subong.
1: Sa akong tanaw, hindi na kinanglan. Kapil pa ang nagaduso subong sa constitutional amendment. Itili si Pon lang ang ila agenda. Ang una sina, amo ang pagbukas sa bukas ng adaan na ekonomi sa Pilipinas, natubutan ang mga dubuloong sa pagpanag-iya sa duta 100%. Tubutan ang mga dumuloong sa pagpanag-iya sa korporasyon 100%. Nga subong ganin na problema ni kita nga bisan may limitation nga nagadumili sa mga dumuloong sa pagpanag-iya sa masobora sa kadutaan sa Pilipinas kag makapanag-iya sobra sa 40% sa mga stock sa mga corporation. Ang atong economy gyapon sa idalom gyapon, foreign controlled ang atong economy. Ako untay na. Muna nga subong, nagakaman kita, hindi kita makatindog sa kaugalingon, bangon sa pag-control sa mga dumuloong sa atong ekonomiya. Isa mismo sa atong self-defense, ang ibang na pungso, diyan, nagapanlupad na sa mga rakit na kay mo sa ila rakit ang mga misil ang ato niya kapag ayo lang yapon kita ayuda sa US. Hindi lang ayuda ang mga second hand ka mga equipment ginapakal na kung sa mahal kag hindi man lang mapusulan. Yan ang mga klase na kay we are already controlled by forces out beyond the Philippines. Kung i-amend mo ang Constitution, suno sa agenda sining mga nagaduso. Labaw pagayon nga magadalom ang kontrol sa mga dumuloong sa atong pungsod. Ikaduha nilang agenda, ginaduso nila a term extension. In this nga 3-year term for members of the House of Representatives and local officials, imo nila 6 years. Ang presidente kag vice president hindi na pwede makapapili liwat consecutively, no? Halimbawa sa 2028 election na expire na ang term ni Pangulong Bongbong Marcos, ang konstitusyon klaro na nagdumili sa iya sa pagpatangagan sa isa pagkibapari elect. Okay? Pero sa aton kasi ito, sa atong nagian, pwede ang presidente, makapa-itilihir, pero hindi is magka-presidente. Parehas kay Gloria Arroyo, pagkatapos siya ng inyong pangulo, nagpapili siya bilang deputada sa lower house.
0: Oo.
1: Ako na.
0: Sa umuman na, no? May mga siguro, kung tanawin na ito, ang iban siguro to buka gid ang decision when it comes sa amoni, no? And also ti when it comes sa ano naman niya sa ilang mga decision, may mga sariling mga opinion attorney Pat, pero ang importante siguro sini is dapat tan-awon gid sa aton yung mga mamalidha or sa aton yung mga lawmakers ang ano bala ang para sa mas maayo pagid, no, sa aton nga mga sa aton nga publiko, if ever gid man nga ti kun hindi naman kinahanglan ang constitutional amendment, ti let it be, no, kung amo na ini ang mahabaton nga sundan ginato na sa ulihi kun ano na siya, mas maayo na lang gid man ina kaysa pa man nga amendahan for the sake of their agenda lang nga attorney, no, ti laina na iyang istorya. Pero sa subong ti when it comes sa muni nga mga pagduso, although nga timambaton nga ito may mga plano pa lang man ini, no, wala po gidman sang tulid abing information as to kung ano nang gidman nila ay dayunon ni ang constitutional amendment, no, o pag-amend sang constitution. Pero at least maintindihan naton, hindi kita maging ano bala, hindi naton nga kay ti amo ni ang mas mayo diri kita, no, or diri ang bisa pihak amo man. Pero ang mas mayo lang is makita naton nga kinahanglan, if ever nga dayunon nila, dapat para ni sa for the sake man sang ilang ginaserbihan or sang publiko, attorney Pat. Siguro sa nabili naton nga oras, attorney, basi may mga gusto pa ikaw nga ipaalabot sa ton nga mga tagpalamat sa bong.
1: Why naman ako sa ingatubang na doon sa botan nag-ilang ko sa turupang ganset.
0: Sige. With this, siguro sa masunod pagin natin nga mga discussion, attorney, mas padayunan pagin natin na ito nga discussion kaya kadasig lang sa ito nga oras. Thank you so much, good attorney Pat, and happy Sunday sa inyo.
1: Welcome. Thank you.
2: Experto Legal. Experto Legal.
0: There go mga katropa, si attorney Pat Milyezang, ato nga eksperto legal, subong nga hapon. Dasig lang gitsang oras. Kibot ka lang ano na. Manog end na, no. Pero anyway, hopefully mga katropa, naintindihan naton kag nakakuha kita man sang idea as to sa kinalain, no, differences. Ano ba lang ang inatawag nga CONAS or Constituent Assembly kag Constitutional Convention o CONCON. Kaya ang isa sa mga problema sinisubong, ti wala pa yasang ano, no, guidelines. Ti mahimo pa ni anay isang layiman mismo. Legal guidelines, no, kung ano paano ni himuon ng CONCON or ang Constituent Assembly, mga katropa. As we all know, sang nagligad nga paghimo sang 1987 Constitution, nga nag-abolish, no, sang Marcos era setup, no, sang una. Kaga naghimo sini sang 1987 Constitution, mga katropa. Ang paghimo sa to, 48 nga members ang Constitutional Commission. Appointed, gin-appoint, mga katropa. Maghimo sang bagong konstitusyon sa sulod sang 133 days. Naging ratified ini, no, nationwide sang February 2, 1987. And sa subong, ti if ever gid man nga may mga plano, no, may mga pagduso sa bahin sang Senate or sa anabi House of Representatives or bisan sa publiko man mismo, no, maghalin. Amo ni siya ang duwa sa tatlo, no, tanang mga pamaagi. bago niya amyendahan ang konstitusyon. Na mention kagina ni attorney, no, ang ikatatlo sini, amo ni siya ang People's Initiative. Batian ta ni sang una mga katropa sang time pa ni Digong, President Digong Duterte, nga may mga ano kuno, no, may mga gina himo man nga tikang pinaagi sa ining People's Initiative mga katropa sa pag-amend sang konstitusyon. Pati tubtub subong, no, 2026. Wala pagid, no, sang mambalaton tulid nga decision or information as to sa ining paghimuon mga katropa. Kahit isa na mention kagina ni attorney ang constituent assembly, kaya muni siya ang mga ano na ni mga mamamalidha naton, no, ang mga house of mga representatives, so, mga ano, mga congressman kag or congressmen kag congresswomen kag mga senators, sila ni ang mangin constituent assembly, sila na ni mismo ang mahimo sang ano, sang bag-o nga konstitusyon. Ano ni siya, makasave kin man kita, makasave ang publiko kahit hindi na maka hindi na kinanglan sang election na mag-elect sang mga members sang delegation. Pero ang ano lang, ang disadvantage sini, kasi syempre may mga conflict of interest, no, ginatawag base amo to, no, na mention gina attorney Pet, base may mga sarili lang silang agenda na para lang gid silang kaugalingon, ti hindi siya para sa ano, pamakapamaayo para sa aton nga publiko, para sa aton. Sa constitutional convention naman niya or CONCON, di syempre mas may papel sini ang publiko kahit kita ang nagapili kung sino ang mga ibutang naton bilang members ang delegates nga maamyan sang konstitusyon. So may ano kita, may say kita, may ihibalo ako, kumbaga may part kita kung sino aton nga pwedeng ibutang bilang member. Ugaling lang, ang disadvantage sini, isa sa mga disadvantages is ang gasto or ang iyang expenses mga katropa. Iti, kinahanglan mag-election gid sini. Nationwide election, no? Iti, kung siguro mga based diri sa ato nga information, diri sa news item, dira more or less 11 to 19 billion pesos ang kinahanglan nga budget para sa ining CONCON or pag elect abi, no, halimbawa kay ti mo to na mention man ni attorney Pet nga ti swelduhan pagid na sila syempre pag ano nga ni ang mga mapilian abi sa ining ano constitutional convention. Regardless, no, sa ining information, sa ining decision, abi, kag mga nagagwa ng mga information, alin man sa mga sources, kaya muni siya ang dapat man natin hibaluon mga katropa sa ginatawag nga pag-amend sa constitution. Okay, para kagina kay Attorney Pet, para sa iya, hindi na kuno kinahanglan, no, nga i-amend pa ang 1987 Constitution. Especially kung ang pag-amend man lang is kung para lang sa ilang mga agenda man. May mga sariling agenda, not for the sake of para sa ikaayo o makapamaayo sa itong nga mga pumuluyo. Lainan na iyang istorya. Pero kung ang pag-amend, halimbawa, is for the sake of siguro, ti, kung para man sa pag-adapt, no, sa subong mga cases, halimbawa, mas maayo ina, mga katropa. Pero kung ang mumugid man lang to, no, nga, i-amend man lang ang constitution for their, ano, own agenda, ay mas maayo na lang din man siguro ang hindi na lang. If ang constitution o pag-amend sa constitution is para mas ma-improve pagid ang welfare ang rights no kinamatarong sa aton mga pumuluyo kay mas maayo guro. And I know subong tion no si, ano gid ni kumbaga hindi gid isa no hindi ni mabalaton divided gid ni ang opinion sang tag sa ka mga Pilipino about sa pag-amend or hindi pag-amend sang constitution mga katropa. Ti sa aton nga pag pangalagad daw alang-alang nagita sa aton nga oras mga katropa. It's turbo time na. Turbo dietary supplement for men. May maka kagklavo was ka gani baskog ka kun nakaturbo ka. Imnon 30 minutes before ang loving-loving kay misis or sa inyong partner para sa mas mabaskog nga panindugan. Turbo dietary supplement for men. Ibalik ang intimacy sa tungan nyo ni misis or sa inyong partner. Turbo dietary supplement for men. Himo sang Yeso Health Incorporated FDA approved. Bakal sa mabuti ka sa inyong mga lugar o bakalman sa Yeso Health Wellness Center sa Ayang Building Ilocit, Barangay Arroyo, Iloilo City sa Tubang sang Midtown Hotel. Bakalman sa Shopee at sa TikTok Shop mga katropa. I-search nyo lang mga produkto sang Yeso Health Incorporated sa Shopee at sa TikTok Shop. I-add to cart at check out na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Experto Legal.
0: Why nagigita oras mga katropa sa itong pagpangalaga. Thank you so much, Gid. Kay Attorney Pat Milieza, itong nga eksperto legal subong hapon. And of course, itong nga mga katropa nga nag-upod, nag-tutok sa itong nga pagpangalagad kay Sir Stanley Cerillo. Good afternoon. Kay Mark Joseph Panganiban Aurelio. Good afternoon, Gid. And of course, kay Ma'am AJ Bordon, kay Tompong ano ni, Rakim Vibes. Good afternoon, Gid, sa itong nga mga katropa. Thank you so much man sa doon naging technical partner kay katropang Alex Saspa. Ilibati naman kita masunod, sa masunod nga simana mga katropa, same time, same station. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Opo din nyo katropang Era Espinosa. Ang Experto Legal Program ang builong idulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Cough Mix, Vision X Plus, Premium D3 at Turbo Dietary Supplement for Men, Clear Skin Soap kag Santon Gold Herbal Tea. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako naman katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito.

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: X FM.
2: Yes to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa mga progresibo at nakakabahalang karamdaman ang sakit na MS o multiple sclerosis. At sa mahabang panahon ng pag-aaral, natuklasan na ng mga dalubhasa ang pinagmulan ng karamdaman na ito. Ayon sa findings ng Harvard University na naitala noong January 13, 2022 sa pangunguna ni Albert Ascherio, isang professor ng Epidemiology and Nutrition sa Harvard Chan School, kanilang natuklasan na ang pangunahing nagdudulot ng karamdaman ng multiple sclerosis ay isang klase ng virus, ang EBV o Epstein-Barr virus. Ito rin ay napatunayan pa ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University at kanilang naipublish noong January 24, 2022. Ang Epstein-Barr virus ay isang karaniwang uri ng herpes virus na nagtitrigger ng multiple sclerosis sa pamamagitan ng pag-priming ng immune system upang atakihin ang sariling nervous system ng katawan. Ayon sa pahayag ni Dr. William Robinson, isang medical doctor at professor ng Stanford University, kanilang nakumpirma ng Epstein-Barr virus ang pangunahing nagdudulot ng multiple sclerosis sa paraan ng paggagaya nito sa isang protina na matatagpuan sa myelin sheath ng mga nerves. Ang araw-araw ng pag-inom ng premium D3 softgel ay nakakatulong sa ating katawan upang makaiwas sa ganitong karamdaman. Ang monolaurin na makukuha sa pag-inom ng premium D3 ay napatunayan na may kakayanan na sugpuin ang iba't ibang klase ng virus sa katawan, kabilang na ang Epstein-Barr virus.
3: The Secret of Health.
0: Bilang karagdagang benepisyo, ang premium D3 ay mapagkukunan din ng mayaman na mga essential fatty acids na mahalaga sa pagsasaayos ng mga nasira na myelin sheaths o ang proseso na tinatawag na myelination. Pigilan ang paglala ng karamdamang multiple sclerosis. Uminom po tayo, mga kaibigan, ng premium D3 softgel araw-araw.
3: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
3: Premium D3 food supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
0: Ang pag-inom ng mga kape na mataas ang caffeine content ay nakakapinsala din sa kalusugan ng ating mga nerves. Kaya palitan mo na ang nakaugalian mong kape. Nandito na ang kape na sakto lang ang tapang, ngunit hindi nakakapinsala sa iyong mga ugat. Subukan mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ay mayroong vitamin D3 na pinapatibay ang ating mga buto at pinapalakas din ito ang ating resistensya laban sa mga viral infections. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. The Secret of Health.
0: Ang pagkasira ng mga optic nerve ang isang kadahilanan sa panlalabo ng mga mata. Ito ay maaring dulot ng mga free radicals o mga virus gaya ng Epstein-Barr virus. Maliban sa pagsasaayos ng ating immune system, mahalaga na tustusan din natin ng sapat na nutrisyon ang ating mga mata upang mailayo ito sa iba't ibang karamdaman na maaaring makakaapekto dito. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay mayamang mapagkukunan ng mga carotenoids na nangangalaga sa healthy na mga ugat. Mapagkukunan din ito ng mayaman ng vitamin E na siya namang nangunguligtan ng mga waste products ng mga namamatay na free radical. Vitals. Pangalagaan ang malusog na paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to health!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, gwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ay, dali na.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.
8: presyong magaan.
9: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit kaya uminom ako sa Santhon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santhon Vitamin C.
15: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain.
18: Gary, sa ka-service ko, may arapo sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako likod.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sa mga butika.
19: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
20: Hey, Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ano pa salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
19: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
21: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
22: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
23: Madiet na kumuwasa.
24: XFM.
25: Katropa mo!
26: Exciting!
27: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Good afternoon! Mga kagrapa natin ang pamatinak at tutok si XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo ang kagrapa mo. Good afternoon! Good afternoon! May red nga hapon. Happy, happy Sunday! Today, mga kagrapa, is the last Sunday of May 2026. Oh my gosh! Oh my gosh talaga! We're halfway to go na katropang Alex. Tomorrow is June 1. O, tunga-tunga na tayo sa tuig. Doon sa San Olang ko, kapalilok panay pa. Diba? Doon sa San Olang ko. Nagalinok panay sulod kagwa sang balay. Subong niya, tunga-tunga na sa ano, sang tuig mga katropa. And wala lang balaan. Pabalupok naman tagay-dugay, katropang Alex. Ay, kadasig lang ganyan tuod sa inatlaw, no? Kamusta mga katropa natin da? Kamusta ba lang katropa natin ng mga ginapang lamigan sa mga hapon, ang mga jacket niyo da? Nga wala niyo na nasuksok sa pila ka bulan. Haling sa January or sa February, nga wala niyo nasuksok ang inyong mga jacket. Nakagawa na good man sa lungga sa buong kag nasuksok. O, diba? Kasi daw amat-amat na nga nagalamig ang ating nga panahon. Amat-amat na ta nga nagasulod sa pagkadal weather ng mga months. Oh my gosh! Mayo na lang niya may mga kakadal weather. Ano na lang di kong wala, binote, munong na lang tanay, ino. Sige lang, ululupod, doon yung may munong. Mayo hapon! Good afternoon sa mga katropa natin nagpamati na katutok sa XFM 100.7 Radyo Patrol. Ilo-ilo ang katropa mo. Mali katropang Alex, ginkuha na sa baol ang jacket. Oo, katropang Alex, sa wakas, nakalabas rin siya. Sa wakas at nasuot rin siya. Biska ng baho, iya daw ano na siya. Daw ano na ganyan, daw duok na ang iya nga baho. O, diba? At least, no, katropa na suksok na gidman ang mga jackets natin nga naka-hanger lang, no? Ang mga jackets natin nga naka-reserve lang sa tag-ulula, nakagwa na gidman siya. Naka-ano na siya, naka-hello to earth na siya, diba? Ang balang jacket yung agin pang nago sa inyong abo. Ay, sa wakas, nakakita, nako kasanag. Hay, do perme lang siya nadulman daan dito sa may ano, sa may aparador sa baul katropang Alex. Ay, pero tisubong mga katropa, tig-ulula na or we are entering the ano, the habagat season or the onset of habagat season na mga katropa. It means we will be experiencing a frequent, no, or from time to time nga pag-ulan. Gani sa mga katropa na naton, aton nga halungan ang aton ikayong lawas, aton nga tipigan ang aton ikayong lawas. Siyempre, pagi sa pag-inom sa mga produkto sa Yes Health Incorporated. Now, ang Something Plus Gold. Ang Something Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palaya malunggay garlic ag spirulina nga produkto sa Yes Health Incorporated. Magkabulig sa itong ikayong lawas, ilabi na sa pag-protekta sa itong immune system. Batok sa mga masakit. And magluwas nga protektahan siniyang itong ikayong lawas, batok sa mga masakit. Mga katropa, makabulig man sa mga katropa neto nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kagbukol-bukol sa lawas. Something Plus Gold supports health, gani for a healthy body and stronger immunity. Mag Something Plus Gold, mga katropa. Available in all leading drug stores nationwide. Mahimo mabakal sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa AM Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at umang sa Midtown Hotel. Mahimo man ang mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at umang sa Midtown Hotel. Something Plus Gold, mga katropa, available man sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Sir Drug Store, All Green Pharmacy, Kagjima. Ganito pang inyo ginahulat, mag Something Plus Gold na mga katropa. Good afternoon! May edad kahapon sa mga katropa natin na get-tune in sa 100.7 ng frequency sa ilang mga FM bands, mga katropa natin nga nagpamati sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Ano na nang ginahimo tanga pagpainit-init, mga katropa? Ano na nang inyo ginahimo para nga magpainit-init sa buong kahapon? Masigirit, ate. Sa ating mga Facebook Live viewers, may comment, pinakaranong inyo ginahimo sa pag Pa sa pagpainit-init subong nga hapon. Oh, malamig bala ang inyo pamasyagan? Ano ang inyong ginahimo para mainitan? Oh, sige be. Ang iba na bali Sir RJ kidato, kaldo lang makapainit-init sa aton. Ay, sakto gid Sir RJ. Ti ano na lang bi kung wala bi kaldo subong bi. Kaldo ta ring makapainit-init eh, pero lain gid yang init tani ang kinghanglan sang iban, di ba? Sir Jetty Baga and katrapang AJ Bordon. Di ba alain kit niya tani kuno ang makapainit katrapang RJ kidato. O, timayo na lang ning iban nga mayara sang ano ino sang lain pagit nga pampainit magluwas sa kalto. Di ba? Enjoy lang dahil sa pagpainit-init sa mga malamig na panahon, ah. Sa mainit ang panahon, kapainit-init man ka mo. Subong pagid nga ano, hasta subong pagid nga tiglalamig, kapainit-init man gapon. Grabe na lang inyo, yaman. Oh, kapilang sausawan sang malunggay pandesal. Oh, di ba? Ay, the best gina yung malunggay pandesal ya mga katropas in. Ano na siya, the best in all season. Di ba? Mainit man ang imong panahon. Oh, pamahaw ka sa malunggay pandesal. Oh, di ba? Mainit man ang panahon or malamig man ang panahon. Magpamahaw naman, magpamahaw man gapon sa malunggay pandesal, di ba? Malunggay pandesal. The best na niya, no? Ang ano na, no? Ang music na sang Malunggay Pandesal, no? Do ano man siya? Patok man siya. Diba? Believe na ipin sa mga marketing strategies, sa mga, ano, sa mga negosyante, ano? At least nag-evolve man. And, good thing na, mga katropa, kay ti dapat, kung ikaw nag-negosyo, diba, may mga something ka man ang madumduman nga daw magpatok ang imong business or mag-known ang imong business, mga katropa. And, syempre, very good at nakapanumdum na mahimo sa music for their, ano, for their business. Kaya di nagpatok man, biskan sa TikTok, subong nga daan, katropang Alex, ginasaot na siyang Malunggay Pandesal. Malunggay Pandesal, diba? Bongga ba lang Malunggay Pandesal? Ano lang lyrics yun man? Malunggay, wait lang, insert siya yung lyrics yun. Malunggay Pandesal lyrics. Oh, Malunggay Pandesal. Malunggay Pandesal. Ay! Tinapay para sa almusal, Malunggay Pandesal. Oh, diba? Bongga! Oh, pwedein pa ka muna. Malunggay pandesal. Pero namit na ginawa ng Malunggay Pandesal. Kapin pa ko mainit-init, mga katropa. Kung magbakal ka muna, pwede nyo na siya ipainit. Diba? Yeah! O, te. Mayroon lang na nga hapon. Kagawin, ayan lang ang pagpamahaw sa inyong mga Malunggay Pandesal out there. At least, diba, healthy. Amo na siya mga main ingredients. Dari bala sa aton ng mga ano, mga products malunggay. Diba? Kahit di makabuli, ginaya. We can benefit so much on malunggay. Diba? Or on ano, or on moringa. Ganito sa mga katropa natin, go lang ng go. Go lang ng pagkain ng malunggay. O, mayong hapon sa mga katropa natin, mga drivers, sweet lover. Uy, sweet nga ba talaga? O, mayong hapon sa inyo ha, sa mga nagabiyahe diri sa syudad. Kag-provincial sa Iloilo, keep safe mga katropa, hinay lang sa pag-maneho, halong-halong gid. Kay man, madanlog ang dalan mga katropa, nagaulan-ulan. Gani extra careful gid ha. Kag sa atin mga taxi drivers, sa atin taxi patrollers, din man nga parte sang syudad, kag probinsya sang Iloilo, happy listening. Mayong hapon sa inyo tanan and halongwan sa pagbiyahe mga katropa, and good afternoon sa inyo mga pasahero. Sa ating mga katropa nga nagpamati sa ilang mga pulian, samta nagaluto sang noodles, nagatimpla sang ilang mga kape, nagaluto sang arroz caldo, diba katropa Alex? Ay, mayong hapon na sa inyo kag sa mga nag-celebrate or mga nag-ano subong, mga nag-flores di Mayo subong, bodo na dodamo subong ang handaan katropang Alex sa mga simbahan, katropang Alex mo sa Catholic churches. Kay man, last day of ano subong, of Flores de Mayo. O, oh, diba? Basta last day mga katropa sa Flores de Mayo, if you are not a Catholic, I'll give you an overview. Wow! I'll give you an idea mga katropa if what's happening on the last day of Flores de Mayo. Nagaano na siya, nagahanda-handa na siya, dira, ang mga ano, ang atin nga mga Catholic, ang atin mga Catholic brothers and sisters, diba? Damo na siya handa. And syempre, kay ti, amo na siya ang last day of the Flores de Mayo, which ginadumdum every whole every whole month of ano of May, mga katropa. So ang mga kabataan na damo nagakanto sa simbahan, nagahalad, nagaadjust-adjust, o dira na nagatagtag sa mga ano, mga school supplies para sa mga kids, para sa mga children, nagapapamahal, nagapakao, nagapaniyaga, o diba? O di daw, ano lang, daw kanami lang balikan kay tia mo man ang ato ng mga na-experience back then when we were a child, diba? Eh, happy-happy, ano lang, happy-happy lang na nga pag salusalo sa ato mga katropa nga nagapulupamahal this afternoon. And syempre sa mga katropa na nato nga nagahiod-hiod pa. O, sa mga katropa na nato nga nagapamutos ang habol. Uy, daw lumpia ka na. Lumpia yarn. O, sa mga katropa na natin ha, stay safe and stay tuned lang mga katropa din sa ating programa Extra Drive sa XFM Philippines. Sambal ni Sir RJ Kidato na nagasiburo si Sir Jet Goroto. O, basi man kay ti ano, maulan daan. Basi naulanan siya at ikasiburo ka lang nagid lang ino. Na ano ba? Damanong? Grabe ah. Kay Sir Buyog Vloggers, good afternoon mga pa-shoutout lang da. Alright. Sure na sure. Mayong hapon ha sa ating mga Facebook Live viewers, i-comment lang inyong mga tanamyawan, ang inyong mga music request. Kayo man, we will be all playing disco music this afternoon mga katropa. So, if you have your disco music request, ang inyong himuon, i-comment lang sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. You can also call or text our hotline number, 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Honest mga katropa, 41 minutes after 3 in the afternoon this time, ato na nga suguran ang pag-play sa ato nga first batch of disco songs. Ganito taglang mga katropa sa Extra Drive. Kayo man magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.
1: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy?
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagalit. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram, kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isang isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Marvin Nihil Hamoram Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, excited!

0: Couple Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine. May support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Para sa maputi nga pani,
6: mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Kun mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kun mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at

0: Papakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Ako Galis Elisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
9: O si Bethany Estrid Suliero sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Revelito Uy sa ako nga nadagaan yung ₱3,000 cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santone at XFM libu-libong papremyo.
8: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang ₱3,000 sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: College na ko!
11: XFM!
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa! Exciting!

Angkit rapay na kabalik ang Extra Drive on SX FM Philippines 1 minute or 2 minutes before 5 in the afternoon. Mayong hapon, sige po sa mga katropa natin nagpamati is Saturday's afternoon. Mga katropa natin nga nagaluto sa sinabong isda kay mga nagaulan. O mga katropa natin nga nagaluto isang ilang mga sinabawang isda, ilang mga linaga. Basta tiraan nga may mga sabaw nga sudan, kalabanan, mga kabalayan sa mga tropang Alex, ang ilang sudan, may sabaw. O, diba? Mayo gini magigop-higop sang sabaw sang inyong mga tinulada kay managa ulan mga katropa. Diba? Ti amananing onset man sang pagsudan ta everyday sang sabaw. O, diba? Tis, diba? Makapakaldo. Kag maibsan ang lamig na nararamdaman. Wow. Lamig na nararamdaman. See, what if be everyday ginalamigan kaya bino? Oh, good afternoon sa mga katropa natin nga nagaluto na sa ilang mga pala niya po noon. Ang iba natin da ang mga katropa nga nag-order na lang sa arroz caldo sa Food Panda and sa Grab. Wow, kaluluoy. Maningatan mga delivery riders, mga katropa. No? Sa atin yung mga delivery food riders or food delivery riders, maghalong gid mga katropa, keep safe gid. Importante man tuod ang atin gina-deliver kay ti ano na siya, necessity or pagkaon. But, our safety is the top priority, mga katropa. Gani, sa mga katropa natin nga nagabiyahe sa bong, mga nagadeliver sa mga gin-order nga pagkaon, halong gid mga katropa, keep safe, kag hinay-hinay lang, don't pressure yourself nga late mag-abot sa inyo nga mga deliveran, yung mga addresses. Ang inyo panumdumon is ang inyo nga safety mga katropa. Good afternoon, may dahil nga hapon sa mga katropa nato. Nag-upod sa this afternoon sa kay Sir RJ. Kidato shout out kay Sir Alvin. Kay Sir Arvin, Paldo Spurs Nation. Ba, chakto, geto. Bati ko daw mayong balita para sa Spurs, how? Really? Congratulations sa mga Spurs Nation dyan. Ote, mantayan ta na siya, no? Sa finals. Mayong hapon ha. Hambal ni Sir RJ Kidato, wapo Sir Pagidya. Anong hi? Ano siya hi? I just ko kay Ambot na lang gidya katropang AJ Bordon. Ah. Sorry lang. Oh, mag-o ko lang ganyan na notice. Kay Ma'am Aloha Bueco, good afternoon everyone. Mayong hapon Sir Ma'am Aloha Bueco. Halong-halong kag-enjoy sa pag-upod sa atin this afternoon. Kay Richard Mongato, kay Donald Alimuon, good afternoon. Kag sa iban pagit natin yung mga katropa. So di ka may eatery. Mga katropa natin yung nagpasabaw dahil sa sinabawang isda. Hello. Mayong hapon sa mga taga Trias Eatery, Acacia Eatery, sa mga taga Maymay's Bukuhan. Mayong hapon, kag syempre mga katropa natin sa may Molo Kapihan. Mayong hapon, happy happy listening. Kag mayad-ayad lang ang pagpulupang happy na sa inyo tanan. O, feeling ko ano gin. Feeling ko ga tap or ga ano lang gin na siya daw gin na ano lang gin ang kape nila. Da kay mabakal man kay super hot or super lamig sa panahon. Te, syempre mabakal ang mga kape, mga katropa. O, diba? Pero kitaya umulan or uminit man, iced coffee pa rin. Umulan, uminit man, ice pa rin ang kailangan. O, diba? Mayong hapon na sa mga katropa na natin ha, nga nag-upod sa aton. Salamat sa inyong pag tutok pagpamati sa ating program diri sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Honest mga katropa, 2 minutes after 5 in the afternoon. If you have your music request, may harap baka muna sa gusto pamatian na disco music mga katropa. All you have to do is to comment on our Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. This time, we are going to play the second batch of our disco songs. Ganito tutok lang mga kitropa sa Extra Drive sa XFM Philippines.

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hihita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jess, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro.
0: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunan, The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health, mga katrupa. Exciting!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Zantong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Zantong Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Zantong Plus Coffee Mix. Ang Zantong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Zantong Plus Herbal Soap.
11: Norma Olda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantong Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Zantong Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: Mga katropay, nagkabalik ang Extra Drive. Oras natin sa Sex FM, 49 minutes after 5 in the afternoon. Oras, mga katropay, ginadalong sa inyo ang Sunfone Plus Coffee Mix. Sunfone Plus Coffee Mix ni Mr. Magustine Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga makabulig sa itong ikayong lawas. Labi na sa pagprotekta sa ating immune system batok sa mga masakit. Efektibo, safe, if not FDA approved. Kag Halal Certified. Available in all leading drugstores nationwide. Ang Sunfone Plus Coffee Mix. Ang kape nga nga natural, wala sang side effects. Nakakape ka na, may bulong ka pa. Available mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstreet Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mabakalman sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Thank you so much. Salamat, salamat, salamat, gid sa mga katropa na ito. Ang nagupod sa atin this afternoon our program, Extra Drive, a Sunday edition. See you all tomorrow, mga katropa sa Express. Balita sa aga kag sa X-Rated. Upos na rin technical partner this afternoon, katropang Alex Saspa. Ako naman ang inyong katropa. Katropang era ang katropa mo.
1: X-FM. X-FM.

0: panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening, mister na naton nga makabiyanan. Welcome na sa aton nga paratuntunan, Tinig na Reformasyon. Kumusta na kamo makutunan sinigid nga gabi? Gabay nga yara kamo sa maayugid nga panglawas, kasi gyapon malipayon nga tagipuson nga gunahuna. Kag I hope nga yara kamo na punan sang mga pagpakamayo sinigid nga gabi. Wala kita sang iban nga pasalamatan o kundayaon, mga kaabyanan, mulang gid ang Dios makaturan nga mo ang tag-iya sa tanan nga mga butang sini nga kalibutan, langit kang duta, labaw sa tanan sa aton nga hinulaman nga kabuhi. Oo, kaya ini aton kabuhi dili ni aton mo. Hinulaman lang ini, no? Bawion ini sa Ginoo makauturan ang aton nga kabuhi, no? Ang tawag balaya nga magpahuway ka na, tiyang imo yung kabuhi, mabalik na to sa nagtuga, no? Ang Dios among nagtuga sa aton, kaya ang aton espiritu, iya ini, ang aton nga ginaginhawa, ginahaklo, iya man ini ginhawa, no? Makauturan. Pe, amo na sugid sa Biblia eh, no? Kung tunanta ang Genesis 2:7, no? Halin kita sa Yabok, kag kita ginhuypan sang ginhawa sang Dios, mga kauturon. Amo na nga pasalamatan tagit always ang Ginoo nga hasta subong iya naman kita ginpalabot, mga kauturon. Kag aton si dayawon, no, kag sa sining gabi before kita magapadayon sa aton niya nga pagtuon sang pulong sa Ginoo, magapamati tadanay sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

Salamat sa ambanon nga to nabatian makauturan, tulo ka kay Hesukristo. Yes, no, sa likod sa mga kabunlayan, mga pagtilaw, no, sa sining kalibutan makauturan, wala kita sang iban nga saligan o kung tanawon, kundi si Kristo lang gid makauturan. Nga man, hindi kita ginatudluan si Ginoo nga magtulok sa tao, kundi sa iya, no? Abot sing ganun bala, subong di man aton literal makita ang Ginoo, no? Makita ta ang iya nga mga binuhatan, mga hinimuan, no? Sa ang diri siya sa kalibutan, mga kaabyanan, pagi sa iya nga mga propeta, mga manalagna, no? Mga kauturan. So, ina nga mga tao ginggamit sa Dios nga naghimo sing maayo, like kay Abraham, kay Moses, no, kay Noah, no. Tanan nga na naka-record sa Biblia mga instrumento ina sa Ginoo, mga kabinan agod nga aton sila pagasundon. Oo. So, ang tao nga nagasunod sa Ginoo, posible nga aton man sila sundon, no, inang ginagamit sa Ginoo nga mga tao. Tisubong always kita dapat halong, no, kay damo nagangkon ngalan sa Ginoo, pero ang gawi lain, no, makaabi nanti wala kita sang iban nga tanawon karon, kundi amo si Kristo lang gid mga kauturan. Samtang kita gakabuhi sa sini nga kalibutan, no, katahom sa ambanon, tulo ka kay si kay Hesukristo mga kabinan, labi na gid sining kahinap na naton nakadlawan sining kalibutan. Magapangamoy danay kita mga kauturan. Dalayaw namon nga amay nga yara ka si kita saan sa mga langit sa sining kagabion. Amo naman ikaw ginapasalamatan, ginadayaw tungod sa imong gahom, kagkaayo, labos tanan sa pagigugma sa amon. Bisan sa likod kami nga nanagtaan sing sala, pero imo kami sa gihapon gin higugma pagi sa imo pagpadala sa imo bugtong anak sa sining kalibutan agod nga sa diin kami makaangkon kaluwasan. Salamat amay sa sina nga pribilehiyo until sa among kadlawan karon nga sa diin kami tanan dala sa sina nga pagpanginmatay nimo dito sa Kalbaryo sa cross agod kami makapanubli sang kabuhi nga wala sing katapusan. Gani sa sininga gabi, samtang naman kami magatuon sa imo mga pulong, sa gihapon kami nagapangayo sing kapatawaran sa amon mga sala, sa buhat pulong kagunahuna, kagsubong man, ikaw magabless sa tanan ni mga makanakan, nga nagapamati karon sa ilang mga radio, subong man, nagalive through Facebook. Diin man sila sininga kalibutan, Ginoo, ikaw magapakamayo. Kagabay ini nga mga pulong amon matunan, maghatag sa amon sang dugang ihibalo, kag makapapag-on sa amon nga pagtuo, pag-alaga dira sa imo. Nga hindi kami ma-deceive sang mga munugdaya sa sini nga kalibutan. Gani, ihatag sa amon ang kaalam nga langit nun. Subong man sa akon nga mga dala sini, ikaw mag-guide sa akong tagipuso, nunahuna, mga bibig sa pagpamulong nga uyon gid sa imo kabubuton. Agor nga sa diin, ikaw ang amon mapahalipay. Salamat sa imo gugma, salamat sa tanan-tanan nga kaayo, imo ginhatag kanamo sa sining adlaw, nga sa diin nitan naghalin dira sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan. Welcome, welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig na ang Reformasyon. No, kumusta mga kauturan, mga kaabyanan? Especially diri sa siyudad sang Iloilo. Oh, kumusta ang aton karon niya nga pag sinilayo sining adlaw? Bao, no, pertigid ka init mga kauturan. So sa aton niya nga panimalay, no, may nalangguro ning iba niya nga damo kwarta, dako nga balay, mansyon, kati di aircon mga kauturan. Pero ti kita sini, no, nga daw magulang lang sayob-hayob, di amo na mga kauturan, makabatyagid kita sing kainit mga kaabyanan. Oo, grabe gid nga init, no, bisan pang mag-aircon ka kun ang imo balay nubo, mabalaan mo gid gapon ang singaw sang kainit mga kauturan. Ti amo ni, no, tama na ka abnormal ang aton panahon subong. Okay, mga kauturan, mga kaabyanan, ti ato na ibaluan kung init ini ang magbulo sini naman. May lang kung ulan lang ang normal, kaya ti daw okay-okay lang. Pero kung bagyo na gani, mga kauturan,
ati amon ang masiling naton bala nga amoning aton gid kaadlawan karon nga dili na gid siya maayo. Ti di ta matingala sina. It because kay isa na siya ka mga sign nga ang Ginoo magalapit na magkari mga kauturan. Oo. Wala man untat ang kainiton sa ang aton yang kalibutan karon, especially sa aton nga mga leader sa kalibutan, no, sa diri sa Pilipinas, sa aton subong, wala gyapon untat ang kontrobersiya ng no, mga kauturan sa politika. Di kita daw nagkaulamid siniway na nila mahatagaan focus ang ilayang buluhaton sa mga Pilipino, no, kundi ati mo na lang na ng mga kauturan, no, ang mga pamantayay sala, no, ang wala sala himuan sala, ang may sala dugangan pagit ang sala, puro na lang gid amo na lang aton mga kauturan ang gawi sang tao subong, no, mga kauturan ti di tanan ma nigar kay ti ara tanan sa Biblia, no, ang gugma sa kadam-an, no, magabugnaw kag ang kalautan magabuad. Mateo, din ganyan makita. Mateo 24, kapitulo, kapitulo 24, versikulo 12. Ara na dira mga kauturan, no? So, di natin manigar ina, normal. Kag siguro ayan, masiling ka mong may kalinong ang kalibutan, ang iban gatunlo, peace, unity, malabo ina mga kauturan. May unity lang ta kung makapalangit na ta sini, mga kaabyanan. Oo. Okay? So, ang kalibutan di gin mag-unite kaya nga man are di si Satan, mga kauturan. Pero sa katawahan sa Ginoo, no, ang iya mga tinawag, may ara ina sila gitawag unity. Nga man, no, kaya ti katawahan sila sa Ginoo mo. Amo na nga di ka mo matingala, no, kita tanan, basi sa ulihi, tingala ka nga, dili ko ka mo kilala, dili man kamo na kon kilala pero nga magkilala na kita, no, kay gusto sa Ginoo nga i-unite kita mga kaabyanan. Oo. So muna, no, sa sini nga gabi padayon kita sa aton nga pagtuon sang pulong sa Ginoo gani aton ginatamyaw gid aton mga listeners, no, sa sini nga gabi diri mismo sa siyudad sang Iloilo, no, may gabi dira sa inyo, may lang pagpanihapon sa mga nagapanihapon dira kag subong man sa mga wala pa nakapanihapon naga kihad pada sang ilaya nga mga lulutoon nga mga laswa man dira o kon mga utan at imahay lang nga pagluto ninyo dira mga kaabyanan. Okay, sa tanan naton nga mga jeepney driver, no, mga taxi driver, mga tricycle o kon anuman ang ginasakyan nga nagadalagan sa alagyan o kon sa kalsada sa highway, no, may gabi dira sa inyo, always take care gid sa inyong mga pagpauli o kon pagbiyahe nga safe lang, no, wala sing matabo sa dalanon, no, kag di magkalipat sa pagpray, no, sa paghalin kag sa pag pauli, no, mga kaabyanan. Kay amo lang gina siya ang aton yang source of protection, ang prayer mga kauturan. Oo, no, sige, kag sa tanan naton nga mga listeners, no, halin dira sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayunan, may gabi sa inyo sa bilog nga panay kutob sa malabutan sa aton nga tingog sini nga gabi, mayong gabi sa inyo tanan dira, kag thank you gid sa inyo nga always nga pagsubaybay sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon. Okay, kabalo ako nga damo sang nagapamati sa ilang mga radio, no, mga kauturan, tungod kay wala bayad, eh, no, ti mga kabukira na laban gina radio na ilagi pamatian, labi na kun may mga edad-edad na. Ti ang ila na ya kalingawan radio na lang, no, ti kay kung cellphone sa bukid ya wala signal, wala katubakalod, ati radio gina mostly ang ila ginapamatian. Ti thank you gid, no, sa aton nga mga kaluluhan ka mga nananayan dira, no, nga nagapamati sa ilang mga radio. Kag aton ginatamyaw ang aton nga always mga listeners dira, no, sa bukid sang Panuran, Lambunaw, no, sila ni Sister Banjil Bilyena, may gabi dira sa inyo, no, upod sa imo panimalay kag subong man kay Brother Panoy Bilyadulid, Bilyadulid family, may gabi man dira sa inyo Sister Jingjing, no, always lang padayon sa pagpalagad sa Ginoo, kag I hope yara kamo sa good health gid, no, so amo lang na kag subong man dirita sa
kabatuan siya pun kay Luis Inisa nagapamati, kay Brother Rick Sadava, kag subong Manchester Pinky Sadava, may gabi dira sa inyo, no? Kag sa imo kabataan, kay Abigail, kag kay Sister Stephanie. No, subong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, no, may gabi dira upod sa imo nga family, no, gabay ang good health, maangkon sa gihapon, kag ang mga blessings sa Ginoo, especially ang pagpadayon pag-alagad sa Ginoo. Amuna na, no? Ang mga reformasyon nga ato natun-an, aton always ikabuhi, no, makotun amo man ang importante dira eh. Okay, kag subong man sa imo uto dira Sister Marilo Saragoza, no, may gabi dira. God bless man dira sa imo Sister Marilo Saragoza family, no, may lang pagpamati ninyo dira. Sister Magdalena Rabago, no, maayong gabi gyapon. Kumusta Sister Magdalena? Sige lang, rayon lang gid pagpamati, subong man, no, gabay nga makakit-anay kita dason, no, makabisita ako diba dira sa inyo. Sige, kag kadto ta dire sa uton, no, atong ginatamyo siya pa ton mga kaabyanan dira. No, sa mga may mga cellphone dira, no, makauturan, no, nagasugod naman dira ang ato niya nga tinig ng reformasyon sa gihapon, no, ang tinig ng reformasyon channel, no, mga kauturan, search nyo dira sa inyo FB, no, ara dira. So ara dira si Pastor Estrella, no, nga nagahambal man sang pulong sang Dios o kun kamatuoran mga kaabyanan. Okay, so i-follow nyo na, no, kag i-like nyo man, kag i-share, no, so posible basi ang inyo kubos kalagad basi maka pungko man kita dira. Sige, ginapanguluhan ina, no, sa aton mga leaders sang church, no, bilang Seventh-day Adventist Reform Movement, no, mga kauturan. Okay, sige, no, atong ginatamyo sila dira ni Doc Crispin Hiko, no, Hiko family, no, may gabi dira Doc sa inyo. I hope yara gid kamo sa maayong panglawas, no, kag malipayon nga pag-alagad sa Ginoo. So thank you gid sa always nga support, especially sa bulaton sa Ginoo. Okay, kag ang Ginoo na kabalo ang mga pakamaayo pa gid sa inyo. Kag subong man kay Pastor Estrella, Estrella family, no, may gabi man dira sa inyo. Kay nanay, kag kay Brother Joseph Estrella, no, siya man dira ang isang naga operate, no, sang aton dira yang tinig ng reformasyon channel. Okay, sige, kag kay Brother Emil Burakit, no, may gabi dira sa inyo. Burakit family, no, kag subong man San Seda family, no, may gabi man dira sa inyo dira gyapon sa uton. Kag subong man kadto dira sa Liganes, gyapon tong ginatamyaw sila ni Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, sa ila mga kabataan kay Sister Julina Maria Mire Sunio, no, may gabi dira sa inyo. Sige, God bless dira sa inyo. Kag padayon lang gid man sa pag-alagad sa Ginoo. Ang namin ko permiti pag-alagad sa Ginoo, ina ba lang mga prinsipyo nga aton natun-an halin sa pulong sang Dios, sa espiritu sa tagna, no, amo na ito, padayon. Padayon sa pagkabuhi. No, amo na mga kaabyanan, ang butsing ganun, padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Bisan din ta, no, ano ka man nga sikta, kung anong ato natun-an sa pulong sa Ginoo, ikabuhi lang ina. Kaya ang Ginoo na makahibalo sa aton. In the last, sa last days, mga kaabyanan, ang iya katawon, iya lang ginaisahon. Oo, isahon na tingala lang, kakitanay kita. Kaya amo ng plano sa Ginoo. Basta kay nagakabuhi kita sa aton nga natun-an, nahibaluan, nga mga pulong sa Ginoo. Oo. So, kay ang himuon sa Ginoo, iya kita hukman, suno sa aton mga natun-an. Suno sa aton nga nabaton, nga mga kapawa. Meaning kapawa, ihibalo, no, mga kaabyanan. So, amuna. Okay? Kagato ta sa Dumangas. So, ilan ni Brother Paul Dumagit, Sister Miriam Dumagit, Sister Maribel, no, may gabi dira sa inyo. Brother John Sumugat, dira sa housing, no, sang Dumangas sa Persian. Sige. Kag sa tanan para ito nga mga kauturan, dira may gabi. Kag dirita sa Tabok Subaharo, no, ilan ni Dok Erwin Lapos, no, Lapos family, no, may gabi dira sa inyo. No, so aton gina sila ginapasalamatan, no, sila man ang ginagamit sa Ginoo sa pag-support sa sininga bulaton, no, mga kaabyanan.
No, subong man ila ni Sister Marilo Evangelista, no, may gabi Sister Chick Faith, no, may gabi mandiri sa siyudad sang Hero, Iloilo sa Haro no mga kaabyanan. Sige, so sa tanan naton nga mga na mention nga mga lang, thank you gid, kag sa wala na mention akon, pero ang akon lamang masiling, salamat gid sa inyo padayon yang pag subaybay sa aton yang palatuntunan tinig ng Reformasyon. Okay, so sa sini nga gabi makaturan, padayon kita sa pagtuon sang pulong sa Ginoo, no, bilang kita mga katawhan sang Dios, sining katapusan mga adlaw, gitawag naton remnant people, no. So ang remnant people makaturan, wala sang iban nga ginasunod o kung ginapatihan kundi ang mga pagtudlo lamang ni Kristo makabinan. Ang tanan nga mga kinaiya nga ginhimo ni Kristo dapat aton sundon. So anong kinaiya ni Kristo is obedience sa iyaya nga amay, no, nga amo ang Dios mga kauturan. Ti ang Dios may ara ginatawag kasuguan. So ina ang kasuguan, wala ina ginsupak sa anak kundi iya ina gin ginsunod o kung ginkabuhi mga kabinan. Sa aton karon nga kadlawan, sunod dire sa unang Timoteo 3 versikulo 15, bilang kita iya mga katawhan, dapat kita amo ang magadipinsa sang kamatuoran nga ginhatag sa aton. Meaning idipinsa ni, itindog, ipatindog ta ni aton ini ikabuhi, at the same time kung sino mga tao nga naga lubag sa kamatuoran sa Ginoo, kita hindi magpadala, no, mga kauturan. So ginaaboy naton ang ginatawag nga debate, no, ang pagbinaisay sa pulong sa Ginoo, dili na siya maayo mga kauturan, kundi ang aton lamang itudlo kung may magbaton kag magtuo sina, praise the Lord. Pero kung di magtuo, ang Ginoo na lang kabalo sina. Importante meaning kabalo kita magdepensa sunod diri sa pulong sa Ginoo. Aton ini ikabuhi. Aton ini mintinahon mga kauturan, kahit ang panulay subong nagalubag sang mga pagtudlo sa Ginoo, like bala kay Adan kag Eva, ang siling sa Ginoo hindi kamo magkaon sinang kahoy nga yaras tunga sang katamnan, kaysa oras nga magkaon kamo mapatay kamo siling sa Ginoo. Pero anong ginihimo ni Satanas mga kauturan sa kay Eva? Siling sang Satanas nga mutong manog bala nga ginggamit sang yawa, nagsulod iya espiritu to sa manog. Siling sang manog, nagsiling balang Ginoo nga hindi ka mo magkaon sina, no? Kay mapatay. Siling ni Satanas, hindi ka mo mapatay. Basahan nyo balang chapter 3 sang Genesis. Ara dira makauturan. So ginlubag ini ni Satan ang mga pagtudlo sa Ginoo sa tao. Sino to nga tao that time? Si Adan kag si Eva, mga kauturan. Ti subong sa aton, damo man munoglubag sang kamatuoran, ti ang gamito ni Satan subong, hindi naman og, kundi amo inang ang tao. No, amo nang dire sa Revelation, ginamention dira sapat, mga kauturan. No, buti nga nun, sapat siya ginmention, pero tao na. Ang iya kinaiya, kaangay sa sapat tong manog. Nga, kayang manog, among gigamit sang yawa nga maghambal. So amo na gigamit na sa Revelation sapat, no, mga kaabyanan, dili tao. So buti nga nun, subong sa tong kadlawan, ang gamiton sang yawa tao, pero ang iya tagipusoon iya sang yawa mga kaabyanan. Okay, so ano sinya dire kun matrasar man gid ang Ginoo, sinya dire agod kun matrasar ako, may baluan mo na kung paano maginawi ang mga tumuluo sang Dios bilang iya pamilya. O, kita pamilya sang Dios mga kaabyanan. Oo. Ano to himoon? Kita nga mga tumuluo nga amo ang iglesia nga buhi nga Dios nga iya ginasaligan nga maguyat kag magadepensa sang kamatuoran nga mga sa mga nagakontra sini. Kita makauturan amo ang iglesia sang Dios. Okay? Iglesia sang Dios, kita nga mga tao nga nag-angkon
as a remnant people. Okay? So mga remnant people, sila ini amo ang naga sunod sa sugo sang Dios. Amo nang ila ginakabuhi. Oh? Now subong damo nag-angkon nga sila iglesia sang Dios. Sabat keeper man, pero ang pamangkot, kumusta ang pagbantay sa Sabado? Ha? Sa Sabado pa lang, dili na makita nga nagadipinsa sa kamatuoran. Nga aman, no? Ang aton mga kauturan nga dili man tanan ha, mga kaabyanan. Dili man tanan Sabat, tanan Sabat keeper nga nagabantay sina, nga amo na ginang ilagawi. May ara man nga faithful sila sa pagsunod. Pero mostly mga kauturan, especially sa SDA Corporation, wala na naga sunod sa kasuguan sang Dios, no? Mga kauturan, nga man, half day na lang, kung Sabado, busy sa paglutuan ay, kung Sabado, ato sa kundi inaglagaw-lagaw, wala na, di na makita ang pagkabalaan sa adlaw nga Sabado. Pero nag-angkon, remnant people, amun yung mga kauturan, ako mga pinalangga nga mga kaabyanan, no? Gitawag ko na pinalangga ang kaabyanan. Nga aman, siguro ihan wala na na siguro natulugan ang mga munuglaygay, mga leader sa church, siguro ang mga member man, nagluya man, no, normal man na, no, mga kauturan, no, normal na sa atong kabuhi, pero dapat magbangon ta, mag-alert kita, mga kaabyan, kay kita gali bilang SDA, amo ang gintulinan sang kapawa nga taas o kundako, mga kaabyanan. Oo, sa sininga kalibutan. Okay? Kita. Pero kung aton ipadayon, ang kuno naton inang sa Revelation 3, verse 15 to 16, nga musiling taya nga labaab nga iglesia, delikado na mga kauturan. Kaya nga aman, ang conclusion, ang punta siling sa Ginoo, dili ka man mabugnaw, dili ka man mainit, kundi labaab, ano siling sa Ginoo? Iga buga ko ikaw, o kung igasuka ko ikaw. Meaning, kung magsuka ka, ginasuka ka, luod na mga kaabyanan. Dili ka na karapat-rapat sa tubangan siling. Isuka ka nga man. Kaya ang imo palag-alagad sino? Partial. Okay? Partial, no, makauturan. At the same time, may lang makalumdo, may man kung hindi. So, dili na nanamian ng Ginoo. So, ang remnant people, kinanglan, nagasunod sa kabubuton sang Dios, mga kauturan. Okay? So, tanan kita, gusto sa Ginoo, nga mangin init sa pag-alagad sa Ginoo, mga kauturan. Amo na siyang luyag niya. So, i-depends tagid, no, ang kamatuoran, mga kaabyanan. Okay? Ang tanan, nga mga pagtudlo sa Ginoo, iya gihatag sa aton. So no sa spirito sang tagna mga kaabyanan. Step to Christ, no, John 1, aris rin diri. The church has been made, no, the depository of precious truth. And its members are not to only to believe this truth, but that designate their glorious light to those who sit in darkness, that souls may be brought to the Son of Righteousness. In this way, they may represent Christ to the world. Okay? Kita amo ang representante sini kalibutan sa pagtudlo sang pagkabalaan, pagka-righteous, mga kaabyanan. Sino ini? Mga katauhan sa Diyos. Nga nag-angkon is remnant people. Mga remnant people, kaya kita manggut ang salin, mga kaabyanan. No, sa sininga kalibutan, kita amo ang salin sa natabo sa una sa 1260 years. Oo. Kaya ang mga katawan sa Ginoo da time ginpang patay. Tungod sa pagstand nila nangin martyr sila tungod sa pagsimba sa adlaw nga Sabado. Oo, sa rason gipamatay sila kung di sila magsimba sa Sunday. Ti may nangabilin sa to, no? Ina nga mga tao, amo na silang aton ginikanan, ina nga mga tao ang nabilin. Halin sa 1260 years, amo na tong ginikanan. No, like sa ila ni Martin Luther, no? Sila na amo ang mga nagasimba sa una sa Sunday, mga pare ina sila. Kung natun antang history. Pero tungod kay gitawag sila sa Ginoo, ginpakilala sa ila ang kamaturan pagi sa Biblia. Sa rason nangin
tawag sila mga Protestant, nagprotest sila mga kaabinan until amat-amat nga natugiba nila ang napulo ka sugo. So ang una nga sugo makotoron amo tong ilagi protest sang Roman Empire. Okay? So daling istorya, sila amo atong ginikanan, kita karon amo ang salin. No? So ang salin nga katawan sa Dios, anong himuon? Magapakita sang pagkamatarong ni Kristo sa sining kalibutan. Oo. Kay ining kalibutan karon gitawag siya kadudulman. No? Nga matawag kadudulman, it because sa sala mga kaabyanan. Gani, no, ang katawan sa Dios, bisan diin nga organisasyon, bisan diin nga sikta, mga kauturan, may ara siya tinawo dira. So ina nga mga tao, no, kay anes sila sa pagpangita sa kamaturan nga yes Ginoo, kaghanda sila sa paghangop sa kamaturan sa Dios. Suno diri gyapon sa early writings makaturan 124 paragraph 2. No, ini nga mga tao pagatawgon sa Ginoo kag iya lang na isahon sa ulahi nga mga inadlaw mga kaabyanan. So amo na nga dili kita pugong sa pagpamati sang pulong sa Ginoo. Kinahanglan mangin open ang aton niya nga pangunahuna kag tagipusoon sa pagpamati sang pulong sang Dios. Amo man lang nami dili makauturan. Although makasiling kita nga daw kaid-idgid ang pagtudlo sa Ginoo. Yes. Aton tandaan makauturan ang aton nga biyahe subong palangit na ini. Okay? Palangit na ini. So dili basta-basta ang mga requirements kung mubiyahe ta pagkadto sa langit mga kauturan. Oo. May ara gali requirements. No, kadumdum kamo kon mag-abroad kamo. Ha? Ma-abroad kita. Bisan gani mapamanila ka, no? May ala gani mga requirements. Una gina ang ticket mo ya, no? Mga kaabyanan. Ti ang ticket mo na ya, kinahanglan, no? Nakahibalo ka kung ano oras ang biyahe. Ti, before pa sina ya, may pila ka na kauras nga. Ato ka na dito sa airport para di ka maulihi. Kay kung maulihi ka, biyaan ka gid. No, mga kaabyanan, at the same time, ano pa nga mga requirements nila? Samot na kung abroad ka. Di kung mag-abroad ka, damo-damo gid requirements. Di kung may isa nga requirements nga dili ni mo ma-accomplish no mga kauturan, di dili ka kadayon abroad. Oo. Like for example, ara ang requirements ang ginatawag nga medical. No? Di kung pagtanaw sa medical, may spato ang imong abaga at hindi pwede ka palakton to. Kinanglan, imo danay na ipakayo ang nakita dito sa imo yung x-ray nga may diferensya ka. Imo danay na ipaayo. Di ka palakton kung may ara kaya nga diferensya. Ito ibo siya, ano ang matabo to sa imo karon? Tibudlay na, no, mga kaabyanan. Ti may maaragid requirements. No, naintindihan ninyo, guro, ang hapos lang nga ilustrasyon. So mga kauturan, ang aton pagpalangit karon may mga requirements. May ara nga mga rules and regulation nga gihatag sa Ginoo sa aton. Ano na siya? Permintin naton ini na mention kag ginasulit-sulit hambal makauturan, amo ini siya ang ginatawag nga kasuguan sang Dios. Oo, kasuguan sang Dios. Bisan gali sa aton nga health, may ara kita kasuguan, no? Amo na nga sa aton nga topic, may ara kita yang topico about health. No, amo na nga diri sa aton nga istasyon sa XFM, wala gid ginadula ang topiko about sa pagtudlo sa kayong lawas. Nga aman, dili malipay ang Ginoo nga ang iya katawhan nagaanto sa balatian. Tinaybaluan nyo bala di naghalin ang balatian, mga kaabyanan? Grabe na gid subong kalibutan eh. Una-una gid nga naghalin ang ginahalinan sa aton balatian, ining aton ginapasulod sa aton niya nga bakba. Oo. Dira ginagahalin mga kaabyanan. Okay? So amo na ginatudloan kita sa dapat naton kaunon, dapat naton himuon, agod malipay ang Ginoo. Now, ang katawan sa Dios mga kaabyanan bilang as a remnant people, no? Suno diri sa dinalan ang ginatawag remnant mga kaabyanan. Sige diri, the word remnant is used 82 times in the Holy Bible, no? Suno diri sa dinalan. No, ara sa 82 no ka mga ginamention dira sa Biblia, which means a group of people who in
Sinindri, time of general apostasy due to trials and persecution are some from of calamity. Ano daw? Maintain their loyalty and faithfulness to God. Bisan pa sa likod daw sa apostasya, meaning apostasya, ang pagpakasala, no, nga imo makita, ang mga pagtilaw, ang mga pagpersecute, no, mga kauturan, mga kalamiti, mga naggalatabo sa sining kalibutan, pero anong himuon daw sa mga remnant people, mga kaanakan sa Dios, ha? Maintain sila nga naga, ha? Sunod dira kay Kristo, mga kauturan. Amo nagaling meaning sa remnant people? Meaning sa sulod sa iglesia, bisan may ara mga tiko, may ara mga salawayon, no? Nga mga kauturan naton sa iglesia, kisa magpasaway pa mga leader. No, mga kauturan, ang leader, tikon ang membro magpasaway, kisa ang leader amo ang magkapankapan, tabun-tabunan ang sala sa ang aton nga mga member. Kung kaisa, labi na kon ang ila member, dagko sang offering, taas ang posisyon, ikaw nga pastor daw madala ka Manila, no, para lang kay manugunan ka nga madula sila kay ti basi kong wala na sing maghatag nga dagko nga mga offering or tithes, di ba mga kauturan? Tabunan ang sala, mga kaabinan. Ti diriya bilang remnant people galik ita makauturan, bisan sa likod sa apostasy wala na sila naga salhin, makauturan. Ang punto diri sa likod sa makasasala nga iglesia, makauturan, sining kalibutan, ang katawan sa Dios nigatindog gina. Ang punto diri, kun sala, sala. Kun sakto, sakto. O kun tama, tama. Amo na mga kaabyanan. Ti kun sala ang ginahimo sa isa ka tawo, leader mana o kun member mana, mga kaabyanan, dapat aton ina siya laygayan. Dapat ina aton siya sabdungon. Brother, sister, ha? Hindi ina maayo. Kaya nga aman, katawhan kita sa Ginoo. O, like for example, ha? May asawa ka na, nang asawa ka man iban, o kung natintal ka man sa iban nga mga ginatawag nga tinuga, ti-accept nga natintal ka. At the same time, may ara ginatawag nga disiplina, mga kauturan. Amo inang iglesia sang Dios, ginapatupad ang prinsipyo sa Ginoo. Diyan kita magkuha sang pattern nga dapat naton buhaton once nga ang tao makasala. Basahan niyo ang Mateo 18. Amo na mga kaabinan, Mateo 18. Basahan niyo Mateo 18. Ara dira ang ginatawag nga instruction sa Ginoo sa dira nga ang tao makasala. Diyan sila magkuha sang pattern nga nakasala sila dira sa 10 commandments, mga kaabinan. Oo. So amo ni makaturan. Ang katawan sa Dios bisan sa likod sa mga kalautan sining kalibutan, nagapabilin sila nga loyal sa pagka masinulundon dira kay Kristo. Amo na mga kaabyanan. Now, ano pagid ang ginawali o kung ginatudlo sang mga katawhan sa Ginoo, mga kaabyanan? At the same time, kung ikaw isa ka kanakan sa Ginoo, sumulunod ka sa mga kasuguan sa Ginoo, sino ang imo kontra? Sino ang nagapakigbais sa imo? Sino ang magapanghingabot sa imo, mga kauturan? Amo na yung mga kauturan na aton bantayan. Pero but before dira, no, may ara pipila nga nakasulo diri sa aton yung live. No? Ari diri si Sister Silpa Matulak is watching. No? Thank you again, Sister Silpa. No, dira from Bacolod, Inisya. No? Si Sere Sindico, good evening, Pastor. So, from Kabangkalan City. So, salamat, no? Diriga po sa Negros. Kag si Milin Joy, si Dayon is watching. So, thank you, Ma'am Milin. Silingyari, good evening, Pastor. Watching live Kabangkalan. Yes, so salamat, good, Ma'am, sa inyong pag-join subong sa aton yung program. Okay, kag subong man si Evelyn Datuon, blessed evening. So thank you, Ma, sa imong pag-join subong. Always take care gidira. No regards na lang dira sa imong mga kabataan o kag mga kaapuhan. Sige, kag subong man si Sister Kim Wanisa. Good evening, Pastor. No, happy new week.
everyone. God is good all the time. So thank you again, no, Ma'am Kim, sa imong always man nga pag-upod, no? Sirindiri ni Evelyn Datoon watching from Calabasas, Claveria, Misamis Oriental. Sige. No, so thank you again, no, Mama Belen. Sige. So sa tanan nga mga naka-join subong, so thank you, no, sa inyong pag-join. So paki-like and share, no, follow aron nga updated kamo sa aton nga mga videos, mga ka-author. Now, padayon kita makauturan may ara papila ka mga minuto, no? So anong matabo kon ikaw nag-angkon nga katawhan sa Dios? Followers ka ni Jesus Christ. No, suliton ko, kung followers ka, but ganun, nagasunod ka sa sugo sa Diyos. No? Like for example, sa Ten Commandments, ara dira

kag nagdugang pagid ang kaakig sang dragon nga babay. Gani ang iya ginhimo, nagpakig-away siya sa iban nga mga bata sang babay. Ini nga bata, wala sang iban kundi ang tanan. Tikno ta? Ang tanan nga nagatuman sang mga sugo sang Dios kag nagasunod sa kamatuoran nga ginpanudlo ni Jesus. Sino ni makutura ng isawag na akig, no? Nagdugang pagid kaakig ang dragon, no? Nga, yung tawag dragon sa babae. So, but sino, ining babae, nag-representar, ako na rin na siling dili, nadala sa aton nga topiko, ang babae nag-representar, amo ang church, mga kaabyanan. Okay? So, ang church, ginaakigan man sa sininga dragon. Gitawag yapon siya, ininga dragon, church manggihapon, mga kaabyanan. Okay? Sinuni nga babae, yadtong iglesia nga naga sunod daw sa sugo sang Dios kag sa tinuhuan ni Jesus Christ. Meaning to say, no? Akigid ang yawa sa sininga mga tao nga nagapanudlo sa Biblia subong man sa Espiritu sa tagna. Akig ang yawa, mga kaabyanan. No? Take note, ining dragon nagarepresentar iglesia, kagbasig mamangkot ka mo ano ning iglesia para gurong iban wala nakahibalo, ato ni ini pahibalo. Ang babae, iglesia, no? Ang pamangkot sin una, Brother Hedren, nga akig man sa sina nga iglesia nga nagasunod sa sugo sa Ginoo. Ang sabat makuturan, amo ini ang nagasimba sa unang adlaw sa simana. Ina nga iglesia, amo ang maakig sa sining nagabantay sang sugo sang Dios. Ngaman, mga kauturan, no, ato na lang gini at hagon. Ngaman, kay ining katawan sa Dios, iba nga adlaw ang ila nga gina simba. Kag ina nga adlaw ang ila gina simba sining kanakan sa Ginoo, yara gid sa Biblia, mga kauturan. Ara gid sa Bible. No, sa ako na siling gina Exodus 20 verse 8 up to 11. Ezekiel 20 damo mga teksto, mga kauturan. From Genesis, Exodus, Leviticus. Ha? Mga kauturan, ara ang adlaw nga sabado, mga kaabyan. Ara man ang kasuguan sang Dios bisan pa sa New Testament, mga kaabyanan. So amo ni sa katapusan nga mga adlaw, mabalik ni ang paghingabot sang dragon, mga kaabinan. Mabalik ni ang paghingabot sa sininga iglesia. Sang una na tabo na ini. Imagine ang gipamatay sa sining Roman Empire, mga kauturan nga iglesia. Ha? Take note. 150 million, mga kaabinan. Ngaman, kay dili sila musimba sa sinang unang adlaw sa simana. Sa rason nga ilagid gigakod. Amo ni hamring na akigid ang dragon, mga kaabinan. Kay kabalo ang dragon nga ining adlaw nga ginatindugan sa matuod nga katawan sa Dios as a remnant people, amo ang silyo sang Dios nga ila ginabantayan, mga kauturan. So naibal-an ni Satanas, mga kaabyanan, mga pilalangga ko nga makauturan, nga ang sabado pinaka-importante sa imo kabuhi kag sa akon kabuhi, mga kauturan. Amo nang identify sa Ginoo nga ikaw iya katawhan, mga kauturan. Oo. So amo ni makauturan, akigid ang yawa sa sini nga katawhan nga nagahambal sa kasuguan kag sa tinuhuan ni Hesus Kristo, mga kauturan. Okay? So amo na. So lung padre sa Espiritu sa tagna sa Lumalinda, message page 33. Obedience to the law of God and the spirit of prophecy is always distinguished the true people of God, and the test is usually given present manifestations. Amo na, mga kaabyanan, ang pagkamasinlundon sa sugo sa Ginoo kag sa Espiritu sa tagna, amo na naga-distinguish, nagapakilala nga ina sila among katawhan sang Dios. Tisubong, mga kauturan, aton madiparahan nga ang Ginoo wala nagapabaya. Ang katawhan sa Dios dapat is

0: especially mga SDA dapat ang aton iwali amo ang mensahe sa The Three Angels Message. Oh, aton basahon ang mensahe sa The Three Angels Message. Revelation 14 verse 6 up to 12. Sili niya diri. Ang tatlo ka anghel kag nakita ko dayon, ang isa pagid ka anghel nga nagalupad sa kahanginan, dala niya ang wala nagabaylo nga maayong balita. Ginbantala niya ini sa mga tao sa kalibutan sa tanan nga nasyon, tribo, lingwahe kag lahi. Sino mo dala sini makauturan? Dili na siya literal nga anghel nga makita naton nga galupad-lupad subong dira sa kawaan. Indi, kung basahon tang Espiritu sa tagna. Kundi nagare-representar ini sa ginpakita kay John Liberator nga sa iya pananaon ini nagare-representar sa katawhan sa Dios as a remnant people, mga kaabyanan, nga ang imudalon nga mensahe, amuni nga mensahe, mga kaabyanan, iwali nimo ang mensahe sa The Three Angels Message. Now, mga kauturan, ang unang anghel dapat amuna ang imo emphasize nga wali. Ano ang message sa first angel, mga kaabyanan? Now, siling dito sa first angel. Verse 7 sa Revelation 14. Nagsiling siya sa mabaskog nga tingog. Kahadlokin ninyo ang Dios, kagdayawa siya. Tungod kay nag-abot na ang oras nga hukman niya ang tanan nga tao. Okay? Amo ni mensahe dapat nga aton pagadalon sa mga tao nga wala pa na kay balos ka matuuran. Kag praise the Lord nga subong makauturan nagapangkanaw-kanaw ining aton tingog karon sa kahanginan nga nagawaragwag sa sini nga mensahe. Kay Ginoo makauturan gabi kanami ang iya nga disenyo before siya magabalik. Kay after sina judgment na mga kaminan, tisubong ginawali ini. Kay pagkatapos ini muhukom ng Ginoo makauturan, tisubong sila niya nag-abot na ang iya nga paghukom, mga kaabyanan. Oo, nag-abot na paghukom. San o ini nagsugod ang paghukom, mga kaabyanan, sa imo, especially sa katawan sa Diyos, mga Seventh-day Adventist Church, ha? Corporation, nag-abot na ang paghukom sa aton. Una maghukom ang Ginoo sa aton, it because kay kita amo ang nakahibalos kamatuuran. Pasalamat na lang kita kay may ara Seventh-day Adventist Reform Movement nga amo ang nagakupot sa insakto nga kamatuoran, mga kaabyanan. Oo, susubong, ano aton iwali? Amo ang pagkahadlok sa Ginoo. Gani ano siling nga dire? Simbahan ninyo ang Dios nga naghimo sang langit, sang duta, sang dagat, kag sang mga tuburan, mga kaabyanan. Meaning to say, simbahon tang Ginoo. Ano ang memorial sa Ginoo sang iya pagpanuga sa diris kalibutan? Ano ang iya memorial? Mga kaabyanan, mapinilangga ko nga mga kauturan, Lord have mercy on us. Ang memorial sa Ginoo, mga kaabyanan, is the seventh day, mga kauturan. Sabado, amo ang memorial sang Dios. So meaning, para masimba naton siya, sundun ta ang iya adlaw nga inugsimba, mga kauturan, kay amo ini ang silyo sa imo kagnakon. Gani may ara ginatawag dira amo nang gusto sa Ginoo nga ang katawan sa Dios magatudlo sang kasuguan kag sa tinuoan ni Jesus Christ. Kay ang Sabado, mga kauturan, ginpatpat sa Espiritu sa tagna agon nga mahimo nga huli, no business on Sabat, no transaction, ha? Kag kinahanglan ang Sabado, mga kauturan, aton gid reformahon. Amo ginatawag Turo Reformation, the Sabbath Day of the Lord, mga kauturan. Oo, so kung musimba ka sa Sabado nga may ginatawag pagreporma, mga kauturan, buot sing ganon, mga kaabyanan, ang imo ginasimba, amo ang Dios, mga pinalangga ko nga mga kauturan. Okay? Way labot ining first angel, mga kauturan, amo ni sa verse 7, may ara mensahe nga 5 reformation. Okay? Ano ning 5 reformation? Sabbath reform, health reform, dress reform, character reform, tithes and offering reform, mga kaabyanan. Oo, ining lima, mga kaabyanan, bilang mga katawhan sa Dios nga nagapamati subong, amuning aton labuton. PM lang kamo, mga kaabyanan. No? PM lang kamo sa aton yang account para aton ina ma talakayan. Kung luyag ninyo nga mag one-on-one, face-to-face, ha? Sa pagtuon, mga kaotoran, puyidigid, mga kaotoran, sa gusto nga i-confirm naton ini nga pagtuon. Para at least, hindi kita, ha? Matingala sa ulihi nga mga inadlaw. Gani, mga kabinaway na tauras. Ang mensahe sa matuod nga katawhan sa Diyos, amuni ang Revelation 14. The three angels' message, mga kaotoran. Suliton ko, hindi na ni literal nga anghel nga ginpakita kay John Liberator sa iya pananawon, kundi amuna ni siyang simbolikal. Ikaw kag ako, amuna ang gamiton sa pagwali sining minsay sa three angels' message, mga kaabyanan. Oo, gani makauturan. Hindi na ta magpalangay-langay pa. Hindi kita magpalantang pa. Pangitaon ta na ang nagasimba sa adlaw nga ikapito nga may ara pagreporma. Oo, agud nga madayaw ta ang Dios, mga kauturan. Ngaman, ang tanan naton ginahimo subong ginarecord na ina, mga kauturan. Ginalista na ina sa Ginoo, mga kaabyanan. Kay amo nang pagsugod sa paghukom, mga kauturan. Ti kun ikaw nakahibalo nga sala gali inang akon ginasimba sa una, at the same time imo ina ginahinursulan, no? Nga sala gali inang aton ginatuhuan sang una, ang Ginoong makauturan sarang nga magapatawad sa imo kag nakon tungod sa sina nga pagtuo nga sala, mga kaabyanan. Mo sala man na kay against man sa lusang Dios, mga kauturan. Gani makabinan. Pasalamatan taon sa tanan ang Ginoo gid nga wala siya nagauntat sa pagpanawagan sa aton, sa pagwarning sa aton. Ini warning ni, no? Ug padayon unta di pagbasa. Gani indi kamo magka lipat sa aton nga pagtuon sa Friday nights, no? Dason nga mga inadlaw kay agud maintindihan ta ini nga pagtuon. So salamat sa Ginoo nga iya tagin tagaan sini nga mga balita, no? Kag subong man aton pasalamatan man sa pinasahi ang aton nga CEO Dr. Emilito Oy, subong man aton station manager Sir Jose Albanyes, kag aton nga radio technician sa sining gabi Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yara kas kita saan sa mga langit. Salamat sa sining gabi. Nakabati kami sa imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw may ara katawhan nga pinasahi sa sininga kalibutan. Agod nga imo pagagamiton sa pagtudlo sa insakto nga kamatuoran. Agod nga ang mga katawhan makabalik dira sa imo tiilan. Kani Ginoo, salamat. Wala ikaw nagauntat sa pagpahibalo sa tanan nimo nga makaanakan. Agod nga kami may ara ikatakos sa pagsugata sa imo sa oras nga ikaw magabalik na sa sininga kalibutan. Kani buligi ang tanan namon nga natun-an nga dili madula sa among tagipusoon kagunauna, kundi ini magapabilin sa among tagipusoon. Kag amon ini igawi, i-practice sa among tistagsa ka mga kabuhi sa pagsunod sa imo makasuhan, labi na gid sa pagbantay sa adlaw nimo nga inugpahuway nga among ikapito nga adlaw. Sa sininga gabi, ikaw magabless tanan nimong makanakan nga nagapamati sa ilang mga radyo nag-live through Facebook. Diin man sila sining kalibutan, ikaw Ginoo magata pagkamaayo sa ila, kag maghatag sa ila sing kondisyon sa ila panglawas. Subong man hindi sila pagkulangi, sila matag-adlaw ng kinanglan. Kung mayara nagabalatian, ikaw man mag-aayo sa ila, spiritual, physical, kag mental. Kag amon man gidala sa pagpangamuyo, siya po na ang amon nga CEO, Dr. Emilito Oy, upod siya pinalangga nga panimalay, ang protection, mayong panglawas, blessing sa yapon ila maangkon nga sa diin makapadayon sa pagsuportar sa imo bulaton sa pagwaragwag sa kahanginan. Pagsubong man ang among station manager Sir Jose Albanyes, upod siya panimalay ang mayong panglawas, protection sa yapon ila maangkon, ang talan ng mga staff sa XFM, ikaw Ginoo makapakamayo man sila maghatag sing dugang kaalaman ng itlon, ka protection may panglawas. Ang tanan ng mga kauturan nga nagapamati, ikaw gid magaprotection sila. Sining gabi, samtang sila man nagapahulay sa sining kagabion. Kagamon man ginadala Ginoo sa pagpangamuyo. Ang tanan ng mga leader sa bugos kalibutan, Ginoo maluoy ka. May adlaw pa, may tinion pa nga jutay. Lisoa ang ila pangunaw nagtagipusoon nga mingin may nadlukon dira sa imo. Naibalo ako Ginoo nga wala ikaw nagpabaya sa imo mga katawan. Bisan ano pa nga mga posisyon ang ila ginakaptan. Tagay sila sing damgo kag mga palangan aon nga makita nila ang imo kaayo. Makita nila ang imo promises. Nga mo ang everlasting life kag subong man balay nga busog bulawan. Gani Ino, salamat sa imo nga kaayo. Kag salamat sa pagsabat nimo sa among tagtag sa kapangamuyo. Sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga alagad, Brother Hayden Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, good night, God bless sa inyo, tanan.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: for Extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
1: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
2: So MaxSavers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MaxSavers Sulit Busog Meals!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
5: Ako si Franz ang palitang kapis. Nerbioso git ko. Mas tagani gainom ko sa ordaryo ang kape. Dato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala kong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko nag-huben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mangko sina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
1: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
13: Sa MaxSavers Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with MaxSavers Sulit Busog Meals.
14: Sakit ng katawan?
15: Mag Santhon Plus
14: Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
17: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
15: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain.
19: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Napita
18: apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa on nga tried eh, sa sakit gid yakon mga kasukasuan ayo lang mayara na cease the pain dasig lang madula dason ang sakit tuloy ang hanap buhay
19: cease the pain tanggal ang pain fast and safe cease the pain if symptoms persist consult your doctor sa mga butika.
20: Mag-diet na kubuwas ah.
21: XFM. Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!

0: ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
6: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTAB 254286, Series of 2026.
8: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Pusiling ENR Buhat, Tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon, kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
9: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige!
15: Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
16: Yeehaw! XFM.
17: Katropa mo!
14: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam alam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na

0: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katrupa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Cellphone Plus Herbal Oil.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Cellphone Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Magbibili sa mga butika.
6: Makalage na ko!
0: XFM.
7: Patroma mo!
6: Exciting!
8: Mga katrupa, exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Vision X Plus.
7: Marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila kung nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: X.
14: F. M.
13: X.

0: Francis Depain.
1: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad daw ang pagbiyahe ang Sis Depain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sis Depain.
0: Sis Depain, tanggalang pain. Fast and safe. Sis Depain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Kag pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
3: Magsantol Plus Gold,
2: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: Wala madala sa imong ano, sa imong jade stone.
1: Gani man
0: sa agtang ginabutan. Ano ka, Indiana? Indian ka?
1: Indiana Jones.
0: Indian target.
1: Indian pa. Balik na kami. Indian mango.
0: Ha?
1: Indian mango.
0: Hindi, Indian lang ka.
1: Ako sa bagay.
0: Balik na kami sa mga Domingo. Asa naman yes. Kita sa Webes naman, no? Mm-hmm. Lawig-lawig naman na aton nga pag-iskrimahay sa mga gabi. Asta alas 12 kita mag-inop danay. Matag sing kasadyahan. Asa ano oras?
1: Asta alas 12.
0: Alas 11 imidya lang, oy.
1: Ha?
0: Alas 11 imidya lang.
1: Doon, sigurado.
0: Oh. Kaya pag alas 11 imidya, kaya doon yung nadabukan na yung buli. Nalis ka na ito, ang buli na ito.
1: Parekya.
0: Oh, dali na, welcome to ng tanan nga XFM Radio Station ni Boss Rem. Sa mga taga Bacolod, mabatean kita sa XFM Bacolod 103.9. Napunta si katropang
1: Chris
0: Joderi.
1: Ito, dala?
0: Oo. Kumilistahan na. Maria, ka lang kumilistahan ka kung wala. Pahuway.
1: Correct.
0: Sa Kabankalan, mabatean kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
1: Kita muli ako.
0: Sa Kanlaon, batayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron
0: Roldan.
1: Sino na siya iya?
0: Tansiko Sandoval. Si Engineer.
1: Oto, o.
0: Oo, kaya ginliso na sila sa 101.7.
1: Oh,
0: official na ang XFM 101.7 sa Kanlaon.
1: Sige, bitilawan ko na siya.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5. Kag syempre sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalo na Victorious Manaplak, Adi Sagay ng Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo 100.7. Upod ta si katropang
1: Alex.
0: Correct.
1: May pa si Alex, si Steady.
0: Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Jen Ray
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Noel
0: Jen Ray. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Charmaine.
0: Ha?
1: Charmaine?
0: Are you sure?
1: Charmaine, ha?
0: Are you sure?
1: Oo, ah.
0: Final answer.
1: Final answer.
0: Noel.
1: Isa lang correct ba?
0: Isa lang?
1: Isa lang?
0: Oh my God, nakaisa ka pa. Si Rohon Takatane. Sige na, sa mga gusto mag-join, i-save nyo na amon numero para makasulod ka mo sa amon nga mga talawgan or sa amon nga XFM call and text line sa Smart NTNT subscribers.
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431 sa Globe na 0915-8311-431. Open man natin ng social media subong nga wala naging swildo-swildo. Troy Tiso 2.0. Ayun na, pigado na subong.
1: Oh, pigado na si Meta.
0: Oo, oh, buhin-buhin na naging yung mga vlogger. Oo, oh, mag-apply na ni sila sa SM. Maobra na sila. Mag-apply na sila, no? Nga may ara naging sila blessing monthly income.
1: Monthly income.
0: May monthly income sila sang una-una, sang kasagsagan pa sang Facebook. Pero
1: yes.
0: Subong kay ti, nagpulupigad doon, ha?
1: Ti, imagine na bala kung pila ka million ang gina... Ano?
0: Gina?
1: Ginaswilduhan ni Meta?
0: Aga, may lang na. Galing kay si Facebook. Subong ginegosyo yun agad.
1: Amo na gani.
0: Amo na yung balanta ka mo. Nga sang una patani nag-YouTube ka mo.
1: Man.
0: Kay, siyempre, nagpabarato na magswildo si Meta. Hindi maglayo si YouTube. Ang pabarato naman na dugay-dugay.
1: Amo, kini. Mangulikta mo na sa commercial mo.
0: Ang phone pala programa ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Amon gin kape kay ina mo na, ha? Magluta tayong kag collagen sa mga gusto magwapa kag gwapo, makakape ka ng LT ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa nari sari nga balatian Mag-Santon Plus Gold na.
0: Ang tanan ng Yes 12 products si Boss Rem sa na mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Philippine Standard Time, it is now 28 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Don Filangka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excite!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Santantua's Herbal Soap.
2: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santantua's Herbal Soap. Gamit na! Santantua's Herbal Soap.
0: XFM. Turbo, food supplement for men.
3: Ako ay saka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Woo! Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea xanthine, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: 48 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Balik na sa Paon Palo po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Sag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Pabaskuga ang imo immune system pinaagi sa pagtumala sa Santon Plus Vitamin C.
0: Bahal ka mo sa mga Yesol products sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kaga, may nag-message, nag-comment sa FB Live, Troy Tisoy 2.0.
1: Ano ko no?
0: Mayong gabi, Troy, daw pabo mo na si Dolphy.
1: Hindi niya mo na iyang
0: ulit. No, no, no, no, no. Hindi ah, sala na yun mo yan. Tsakto na itong ako na una.
1: Ano?
0: Takul, takul, takul, takul, takul, takul.
1: Sige yun sa bata ganyan, sa babae eh.
0: Ano?
1: Jakul, jakul, jakul,
0: jakul. Ginsugdan mo, ginali mo ay. May papakot ko sa imo, ha?
1: Ano?
0: Ha, may papakot ko sa imo.
1: Ano gani?
0: Ogsaran ko sa Iloilo, ginlibutan sa ngalayo. Sa bat?
1: San termo?
0: Oh, iban pa. Ogsaran ko sa Iloilo, ginlibutan sa ngalayo.
1: Ano na ya ko, Noya?
0: Ogsaran ko sa Iloilo, ginlibutan sa ngalayo.
1: Nang Candelaria?
0: Bibig. Dila.
1: Nga ah?
0: Ha?
1: Dila! Dila ang kalayo da?
0: Ang kalayo, bow! Ang aton bala nga sungad bala, sobra pa na sa kalayo kung

0: 0912-0076-793.
1: Tag, pwede makamukatawag sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hi, caller. Good evening. Oh, kita ano? Signal.
0: No, signal. Signal mo.
1: Mayong gabi.
2: Gabi.
1: Pangalan?
2: Papapel.
1: Ha?
0: Sino?
2: Papapel.
1: Papapel?
0: Papapel?
1: Oh, hindi kagidi mag-try magpapapel di ah.
0: Ano okay.
1: Kay madunot kagidi salmon. Taga din ka?
2: Sagay ah.
1: Din sa Sagay?
2: Proper.
1: Ah, Kalapad sang proper, may poblasyon 1, poblasyon 2. Din kada?
2: Dos.
1: Sa din sa dos?
2: Sa dos na.
1: Ah, sa din ah. Gaya kami purok ah. Dasig!
2: Wala na, kitang pa.
1: Ah, Why, kuya labot yung kilala, hay taya.
0: Nagali ka ba di entra ko, hindi ka malama pakilala?
1: Amo man! Kilala, hay kami gaya ni Marcos. Uy, sa ganit labot sa ako, ikaw pa.
0: Amo kaya yan. Kinalahay mga kamiblan ni Donald Trump.
1: Din sa Poblasyon 2, Dasig.
2: Karado ah.
1: Ah, taga Karado. Tultulan mo, Dol.
0: Di ang Karado.
1: Araw ba lang MDM College? Siya ba lang malabihan mong pupakulot ka? Sa ulunan tagamay. Okay. Pila na edad mo, Papa Phil?
2: Gamboy na 50 ah.
1: Ah, ala. Nakabata pa siya yung tingog ah. Oh. Nano ka man? Wala ka man ginsumpa sa mga diwinde?
0: Kama-kama.
1: Hindi ka man.
2: Sa firme ka nakaturpo.
1: Amo na iya.
0: Amo na iya.
1: Oh, ikapabi ko na doon kung to, di man nakaturbo.
0: Bebe, palapit. Bebe, kay kapon ko, be.
1: Nga ang naka, ano, nakadumdum nga mag-join sa program namo ni Dolpo.
2: Hindi na nami. Anong ko kay Way naman ko sawa mo.
1: Ah. Uy, subong bala. Kami na lang din nabilin nga tenant sa building.
0: Oo, oh, bala.
1: Dolom ang sa pihak nga kwarto.
0: Te, ano plano ano? Mo?
1: Hara sa mong yabi, Dol.
0: Wala.
1: Hindi ko lang pagbutan. Hindi ko lang pagbutan ng electric
2: malo,
1: fan, ha?
2: Sa papo?
1: Hindi ko lang pagbutan ng electric fan.
0: Nga aman.
1: Ha? Para ma... Pamalason gid ka mo?
0: Mainit.
2: Ano sila? Pamalason kay gid pala sa tarong.
1: Sindihan ko lang sing ano, sing katol.
0: Ha?
1: Katol lang ya, wala iya sang electric fan kag wala abri-abring bintana.
0: Bisan makukang pa.
1: Hoy ka na asawa, Papa Phil?
2: Wala.
1: Nga man, di na asawa mo?
2: No, wala may asawa eh, di.
1: Gani, di na gani. Subong.
2: Ah, ato na to sa idla.
1: Ah, ginuli mo?
0: Umalis nang walang paalam?
2: Nagpuli taga.
1: Ah, nagpuli taga din ah, oh.
2: Maulod.
1: Ah, ginpapuli mo man, wala mo ginpunggan?
2: Hindi man patugong.
1: May mga kabataan ka mo?
2: Yara.
1: Pila bilog?
2: Ah, lagko na, may mga pamilya na.
1: Ay, oo. Oh. Piso mong ikaw na lang da isabilin sa balay nyo da sa Karado?
2: Oo.
1: Ano tuyo mo, mangita ka na sing ikaduha? Kaya wala naman tong una.
2: Pati ko may ara.
1: Kilala ko gani, bisan may ara pa, nangita na.
0: Amo ko dyan.
1: Ihambal ko kung sino ngalan niya.
2: Pwede mo, basta kilala ko man
1: ha? Ha?
2: Kilala ko man ha.
1: Buta, chismoso ka man. Gusto mo nung balan. So okay lang, okay lang ayhan sa imo nga asawa nga nauna nga ano nga mangita ka na sing bago.
2: Oh, sige. Ano lang ni itlog ko kumuson?
1: Ate wala man iya, depende sa imo kung ipakumos mo kung ikaw nga masarangan mo kung ikaw makumos matomato sa itlog mo.
2: Masarangan ko kada waya.
1: Yung testing ko gani kung kumos itlog ko na punuran ko mo. Hindi gali man nami.
0: Si ano gusto mo? Ako na lang?
2: Ano? Basi kong matamaan.

0: Hindi ah, kabalo man ko na mapahinay-hinay ah.
1: Daw sa siniguro nga hugada, daw makapon kay giguro kong kumaagyan sa sunga di Dolpe.
0: Eh?
1: Wala ka man nahadlukan nga makapon ka?
2: Mapakapon pa kayo ka tatlo ka bisis kung nangyara.
1: Sige be, hari ay, may papakot ko si Imo ay. Ano ko nung isda ang nag-istar sa duta? Sabat?
2: Umbot tayo, huwag ko na iya.
1: Okay, Udol. Ano nga isda ang nag-istar sa duta?
0: Penguin? Penguin! Ano mang gali?
1: Karoon ah, yambang si Imo. Pila edad na pangita ang mga babae, Papa Phil?
2: Same lang, 40 pa 50.
1: Describe yan, yung mga ugalingon, basi may mga tagasagay nga mga uyab nga para sa mga sa'yong pangidaron. Ganiman. Why not, di ba? Dasig pang kit anay nyo. Oh, describe yourself mo, no? Pila?
2: 5'6 ang height.
1: Taas, okay. Tapos?
2: Medyo dako ang abaga.
1: Dayon?
2: Medyo dako man ang buli eh.
1: Ah, di gusto mo ibulibar? Para magamay man? Dolph, gabulibar? Gabulibar ka, Dolph?
0: Ha?
1: Gabulibar ka man?
0: Tistingan ta!
1: Dako buli. Do pato ba?
0: Ano pagid?
1: Ano pagid?
2: Ah, chinito.
1: Ba? Chinito? Wow. Moreno, pution?
2: Moreno.
1: Moreno. May work wala.
2: Ara.
1: Ano work mo?
2: Tractor operator.
1: Wow! Nagapang aradong animal.
0: Eh, saan mo ko araduhon?
2: Maya mag-arado ah.
0: Ang muna ganing pamangkot, saan mo ko aradoon?
1: Basi arado lang dapat combination na iya. Hindi lang kay silinga kabalo ka mag-arado.
0: Correct.
1: Kabalo ka man ganing mag-ano, Dolph?
0: Ha?
1: Ano ula labot na kabalo ka mag-arado? Kabalo ka pagid mag?
0: Mag-ulol.
1: Mag-brutsa.
0: Ha?
1: Nga muna. Hindi kabalo ka man ayahan mag-brutsa? Kay kung nagambal kang hindi ka pa kabalo, pati singan ta kay Dolpo kay isagid niya sa burangos niya.
0: Amugid.
1: Na-try na nga ginsagid-sagid sa burangos? Gusto mo matry?
2: Damol sa burangos eh.
1: Ba? Ay tait ni balang iya nga burangos mo, nagaputi-puti na ni gani oh.
0: Kung amo na kagay ka arabo.
2: Kaya kaya ang pabo, wala man ang burangos.
1: Hindi ah, arabo.
0: Arabo.
1: May edad ka naging mantood. Ano na to na pangita mo si sa kababae? 40? Asa pila tong edad?
2: 50 ah.
1: 40 to 50 years old. Balo, balo basta patay, balo buhi.
2: Basta may bulanan.
1: Ba? Bulanan nga, ano, nga bisita?
2: Pwede man may binulan, pwede man may bulanan.
1: Wala na na, guro, kay 50 plus na lang mo, no?
0: Bulanan, guro nga, Swildo. Te?
1: Te?
2: Saan wala bulanan? Kung pag-intaktuan ay, okay lang.
1: Ba? Sige, damo tagasagay, subong, ano mo? Mga single mom naman subong baladol. Tapos, siyempre, wala na sila ga-intra diri. Nagapamati lang sila kung sino manawag. Perfect, kaya rin si Papa Phil. Laban-laban siguro. Manugid man si Papa Phil sa ato kung may matigayon siya.
0: Oh, correct.
1: Papa Phil, no? Update mo kami.
2: Oo.
1: Isugid mo sa among kung sino gabiga-biga, ha?
2: Sige, ha?
1: Sige. Sige. Biguhay na ta subong, ha?
2: Ayos, ha?
1: Ah, sige. Ano number mo? 09?
2: Ara sa ano?
1: Ah, ako na lang malawag?
2: Oo.
1: Amo ni ang 0909? 135-8178. Liwat. 0909-135-8178. 0909-135-8178. Klaro-klaro, signal na. Munda sa karado ba?
2: ko.
1: Mayo, kala mayo.
2: Kalagabong na rin ito eh. Kalagabong.
1: Very good. Kay XFM na yung mugi na pamatian. I-maintain lang nga. Gaan ka namon radyo. Basta isugid mo sa amon kung sino nga taga-sagay ang nangilala si mo.
2: Wala kundi radyo.
1: Wala radyo. Tapos nagpasigabong ka na. Ari naman. Skartihan mo naman kami. Salamat, Papa Phil. Thank you, Ged. Maying gabi eh. Sige, bye-bye.
0: Sige pa si Gabong ko, no?
1: Oh, sige na, Dolph, ah.
0: Ano na to?
1: Ano na to? Ano nga isda nga nag-istar sa duta?
0: Penguin gani.
1: Animal. Hindi penguin, ah.
0: Kaya naman gali.
1: Ha?
0: Ano?
1: Bulan-bulan.
0: Anong bulan-bulan? Hindi ko na kilala.
1: Ah, wala. Ano lang ang kilalaan mga isda?
0: Basta isda, hindi mo ko napapamangkoton. Kaya nakilala ko lang na yung sap-sap, bangros, tilapia, dalagang bukid abe.
1: Ang itsura na isang bulan-bulan daw, ano na siya? Daw isda gid siya.
0: Kaya ano itsura?
1: Daw tuloy nga medyo dako-dako lang siya sa tuloy. Amo na siya ang bulan-bulan. Ano man, mamangkot kapag ikuha nung iyang English na sa bulan-bulan?
0: Moon-moon.
1: Mayo balano. Isa pa, paget.
0: Ano?
1: Grabe daw, lagi kami nasabatan ng mga tsakto ba? Ari, masabtan mo ni. Ako may migo. Ako may isa kamigo. Upod ko, bisan din kami makadto.
0: Landong mo eh.
1: Ha?
0: Landong?
1: Are you sure?
0: Yes.
1: Sulitan ko ha?
0: Oo.
1: Ako may isa kamigo. Upod ko, bisan din makadto.
0: Si Dolpe? Te, ako ako.
1: Din day mo nga yung tsakto nga sabat. Ang landong ako si Dolpe.
0: Si Dolpe na lang ko.
1: Correct. 3 minutes after 10 o'clock, wabalik pa ang phone pal. Opo nyo si Katropang Droidin.
0: Kang si Dolby lang ka.
1: Yung phone pal sa XFM, Katropa mo.

0: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God.
0: Thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom
2: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: XFM. Iba ka sa lahat.
6: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 20 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Are ay.
2: Ano?
0: Are ay. Uyati akon ikog kay masalom ko. Uyati ikog ko kay masalom ko.
2: Pantat.
0: Uyati ikog ko kay masalom ko.
2: Amo?
0: Ikaw na iya. Uyati ikog ko kay masalom ko.
2: Eh, bot, ano na iya?
0: Luwag.
2: Ah, okay.
0: Teka pa ng phone, palopo niyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Sandon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumar sang Sandon Plus Herbal Capsule.
2: Kag, ginadulong man sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang Yes 12 products si Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-join, hita Singapore Pal, XFM call and text line, Smart and TNT.
2: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ano ni siya, ang dagat naging putos ang langit?
2: Yahoo! Pacific Ocean.
0: Ano? Ang dagat naging putos ang langit.
2: Lumpia?
0: Matagoklo.
2: O ano?
0: Isa inika. Prutas.
2: Kabugaw?
0: Ha?
2: Kabugaw?
0: Nga may tubig.
2: Kwan e ng sandiya? Oh, diba?
0: Dagat na ginaputos ang langit. Sabat!
2: Sandiya gani.
0: Lubi. Oh, diba? Diba ang sulod sang...
2: Langgit bala, ano kahit pa mangkot mo?
0: Dagat yung putos ang langit.
2: Okay.
0: Diba ang sulod niya sina puti, tanan?
2: Oo.
0: Di may tubig siya gani, dagat na ang tubig. Mm. Di kung ara ka sa sulod magtangla ka, puti, tanan, di kung di daw langit, lubi.
2: Okay.
0: Lubi, buli. Line number one, good evening.
3: Hello, Troy, good evening.
0: Good evening, pangalan?
3: Ah, si Raymond Lewat ito, yeah, Troy.
0: Ano naman, mangayo ka naman ni, ano, ipabulong sa imo nga, ano, balabian.
3: ano lang ko, sarili lang ko dahil sa mga Troy, sarili sa kabuhay sa Troy.
0: Oh, sige, mamati kami, go ahead.
3: Nag-ibis, nagdangap po dito ni may gusto ko makasita liwat ay ano, may pamilya man ko pero daw katas nga araw yung nasa pagpaw.
0: Hindi kami kainchindi, tadong nga magambal, liwat-liwat, from the top yung nahinaya lang ang maintindihan ka, liwat. Nagdangop ka sa amon program kay gusto mo makakita.
3: Troy.
0: Tapos?
3: Ay, may pamilya man ko daad, kaso lang, ura, matanaga sa takot ng ano po ng mga ngayon ko, ng databulit nga, kaso na ano ko, ng mga papilis ko.
0: Dol, okay, pwede tanong.
3: Ako,
0: pwede tanong, Paula, may mata doon ako isa. May mata ng isa, ang jade stone mo bala. Pero, ano nga, ang balsang doktor sa imo makakita ka pa, no? Kooperahan. Pila ka percent, pamati, bala? Pila ka percent nga makakita ka kung maoperahan? Hambal sa doktor.
3: Ang Troy, ang 85%.
0: Ah, pwede, no? Mm-hmm. 85%, takot chance sa'yo, no?
2: Takot chance.
0: So, mga pilagastuhon mo para maoperahan?
3: Ano naman to, yung mga 17,000.
0: Gamay lang, no? May Gcash ka?
2: sa 70 sa 70
0: sigurado ka sigurado ka 17,000
2: lang 17,000 lang
0: ano script lang na script may script lang ang doktor nga pag-opera
3: ano Troy ang lens Troy ano itay bang lens Troy saan ko na ang lens sa lens
0: script
3: ano ang katarata
0: ah kay may katarata wa ang so, script lang na script di ba ho ti okay na 17,000 hambal ko gani sa imo di ba gin hambalan ta ka nga ma adto ikaw sa LGU kay balaan nila kung ano ang gamay lang na iya kantidad ang 17,000 da ang iban gani libre gani la operasyon sang tagpila ka mil imo 17k lang kaya na oh ang ano
3: nagagusto mo sa LGU Troy kasi ako nagagusto sa LGU biniskato kasi ano ura ko tumimo ay istasoon ko man ura ko isa lang may mo ay ano hindi ko kita hindi ko mamanang kung hindi ko magto Troy
0: tuwa yung gida may masaligan nga relative mo aw
3: ay kaya daw ka pabaya mo sa nga Troy
0: te ano man ano man ang gusto mo matabo kami ang maalalay sa imo Dolpe, kabalo ka mag-alalay ni saya.
2: Pangita ka dyan sa imo nga masalikan.
0: Ikaw na lang nga, kunihatag ah. Ikaw na lang, kunihatag sa iya.
2: Ha?
0: Paupdan mo sa.
2: Di na, taga din siya hao.
0: Taga antiki, pero pagkatoon taga mo sa pututan. May, basi may ato man na tuguro. Ha?
3: Isa kalibo na sa klan na Troy, ang ano Troy, ang operasyon ko Troy.
0: Nagkakaguba ba lang amon format sa amon program kay ang imo bala format, panawagan.
2: Panawagan?
0: Oo, nambal ang manamon si imo kung ano imo brahon. Kung sa amon ka magdangop, ano man ang abi amon may ibulig sa imo kay layo ay man kita. Pero kung hambalano naman niya, kung ano nga mga diskarte imo pagkakaduan, na hambal naman amon si imo sa nagligad. Ti, kung magamon ng plasada ang pamilya mo nga hindi magbulig si mo, sino pagit bihin mo palapitan? May ara pa?
2: Hindi gani magbulig si mo ang pamilya mo.
0: Oo.
3: Sa ano, Troy? Sa San Ramino, Troy, ang kaisa ko, Troy.
0: Oo, manawagan ka na lang. Amo na lang na. Oo. Nawagan ka na lang kay nag-line up ang nagapangita sing uyab ang imo abi pang ano ni mo pang public service announcement so. announcement so ang imo braho na man ay panawagan mo tayong pamilya San Remio basi ka pamati sa XFM Antique nga kung pwede ikaw da katuan o sige na gamita ang amon nga platform para mabatian kanila go
3: sa paisa ko lang dyan kami barangay Sindulan San Remio kung nagpamati ka man ano kasanang lang ko daw ka ano kang pag-assist mo kanasan para sa operasyon ng mata ko
0: wala man to pangalan baka isa man lang to iambal ang ngalan
2: gani man
0: na no man ni siya man
3: si Kim Basingsio
0: okay Kim ara na nawag na sa imo okay na oh sabta na ha salamat bye bye oh siya na okay na tawag ang iban sa mga gusto mag-join XFM call and text line.
2: 0912-007-6793.
0: Kag 0915-831-1431. Dalaga pang luya. Makudaya mag-amuni aton caller.
2: Gani man.
0: Gusto naman tani magbulig. Wala man tayo maibulig na kaya hindi man tayo kapalapit. Sa dali lang ginaidiyahan, pro.
2: Oo. Dason, wala man kami blaga sila nga ganyan na look kami.
0: Mm.
2: Pero, ti ang format sang amo niya nga program, hindi niya public service.
0: Program, gid ba?
2: Program. Program lang ba? Program.
0: Silent R.
2: Nabalo, kanda gila nga British, kuya.
0: May R syndrome ng RAR.
2: Ang mga British, bilang gina-drop na nila ang mga R.
0: Hari, ayaw pa pa ko to siya, mapaktan mo ni siya.
2: Ano?
0: Kaya daan-daan na ni. May liog, pero wala sing ulo. May lawas, pero wala tiyan.
2: Stick bread.
0: Stick bread. May liog pero wala sing ulo. May lawas pero wala sing tiyan.
2: Ano na yan? Ano yan?
0: Liwata?
2: Liwata?
0: Kluwa
2: na yan.
0: May liog siya pero wala sing ulo. Oo. May lawas naman siya pero wala sing tiyan. Klo?
2: Oo.
0: Yung nakaptan mo na siya perm eh.
2: Ballpen?
0: No.
2: Nakaptan ko pirmi.
0: Yes! Big yes! Hindi pala magtulog sa ako. Malisyoso ko na. Pag magbalikin, tigali sa akin, kabalo ko, binastos sa manisa mo.
2: Na madula ka man kung imanin mo ba?
0: May liog pero wala sing ulo. May lawas pero wala tiyan. Ini ang ginakaptan mo per me. Kung magnaog ka.
2: Basto.
0: Wala ka pa man ka baston.
2: Hagdan eh. Yan manggali.
0: Ini isa ka butang. Additional clue, isa ka butang.
2: Nga ginakaptan ko kung manaog?
0: Oo, isa ka butang nga ginakaptan mo kung manaog. Ilabinagin kong suguon ka. Para na damo daw na clue ha?
2: Ginakaptan ko.
0: Oo, kung suguon ka pagin magpanaog. Inakaptan mo na siya.
2: May li...
0: Oh, piktanay ta!
2: Hindi na.
0: Piktanay ah!
2: Kwarta?
0: Ah, hindi ah! Wrong. Oh, last. Kay Ambal ko ang sabat.
2: May ginakaptan ko.
0: Ginakaptan mo magpanaog labi na gid kung suguon ka.
2: Ano ako no ya?
0: Siret?
2: Oo ah.
0: Butin liya.
2: Layo.
0: Layo man. May liog ang butilya. Oh. May tiyan ang butilya. Ah, may liog ang butilya pero may ulo.
2: Wala.
0: Okay. May tiyan.
2: Oo eh.
0: Ha? Di man dapit ang tiyan sa butilya.
2: Kung servisa ni grabe.
0: Malusot ka pag yun, ha? Ari pag yun ay. Sige pa?
2: Sige ah.
0: Okay. Day lang. Day lang ha? Ah, oh, matawag. Tawag lang ka mo ha. Kaya ginapagitaan ko pa si Dolphy. Are! Kahoy ni siya pero wala gamot. Pero nagasaka, bababaw.
2: Kahoy?
0: Kahoy pero wala gamot. Pero nagasaka, paibabaw.
2: Ang kalot?
0: Kahoy ni siya, pero wala sing gamot, nagasaka, mababaw.
2: Ano na ako niya yung klase kahoy?
0: O, si Red?
2: Oo, ah.
0: Ha?
2: Oo, ah.
0: Ginahambal ko lang gina-perm me, eh. Eh, nagamit mo na siya kung mag-brutsa.
2: Brush?
0: Ginagamit mo siya kung may brutsahon ka.
2: Bigote?
0: Correct, correct. Correct. Ginang lalo po yung damo-damo. Kluya na, ano ni siya? Dapat sabton mo dahil niya. Dapat tag-isan lang tayong kakluha ko niya ata.
2: Kaso kalayo, sige mo nga mga pa...
0: Tsakto man na, ay gatubo man ang bungot. Wala gatubo, aw. Gapasaka.
2: Gapasaka.
0: Ang bungot, wala gatubo. Nga gapasaka, di ba la, paano na karon magwa ng bungot kung wala nga gasaka?
2: Di nga bungot. Kaya gapa, gapa mo mo na yahoo. Te?
0: Ari o, abuhon ang color kung buhi. Orange man kung patay. Patay pero manamit. Abuhon ang color kung buhi. Orange naman ang kolor niya kung mapatay. Mapatay siya pero namit.
2: Sudan?
0: Oh, okay na, lapit na. Sudan na siya.
2: Sudan gani.
0: Sudan gani. Ano nga sudan?
2: Nga prito?
0: Wah, pwede. Ginabutangan sing ano, soft drinks para magnamit pagit. Para gumamo na magkaon.
2: Hamburger.
0: Hamburger.
2: Kaya?
0: Nasudan mo hamburger?
2: Ha?
0: Nasudan mo?
2: Nasudan kaya hamburger yan?
0: Hipon. Sakto, sala.
2: Or pasayan?
0: Oo, oh, pwede. Te, okay na?
2: Okay na.
0: Dugang pa?
2: Hindi na.
0: Karoon naman ah.
2: Oo.
0: 34 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palo po niyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo!
2: Exciting!

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagkana sang utok, kag-pampa-improve sa aton immunity. May santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na, super healthy pa.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
3: Monsanto Plus Gold,
2: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.

0: 53 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting. Nakibot.
0: Ari ay. Balay ni Troy, isa lang ang haligi. Sabat. Balay ni Dolpo, isa lang ang haligi. Ang balay ni Dolpo, isa lang haligi.
1: Hello, Abi?
0: Ha?
1: Hello?
0: Makaoni siya kung makita mo sa mga lasang-lasang. Ilabinagid kong tuwing umuulan.
1: Uhong?
0: Ay! English?
1: Mushroom.
0: Correct. Are ay. Sing-sing sa kulumag ko sanggab i naghahatag sing kasanag sa hindi makita ang adalan.
1: Kinky?
0: Lapit na lang. Lapit na lang.
1: Flashlight?
0: Lapit na again. Sabat?
1: Flashlight gani.
0: Wala na iban?
1: Flashlight ah.
0: Ha?
1: Flashlight.
0: Bulan. Ayong gabi, line number 2.
2: Dandyan nga, Troy. Ako na lang to answer sa uhong blang, ano ba na, Troy? Ang balay nga isa lang haligi.
0: Oh, aray, may pamangkot kami sa imo, aray. Ay, plain track agad, ha? Tagatiin ka dyan?
2: Agad, kapila.
0: Ha, Isabela. O sige, plain track agad, ha?
2: Te, wala. Troy nga, isa sa bilog haligi, Troy. Antirang ko to, Troy.
0: Hindi na, nasabat na to. Nakatag na kumiyari ko di iban, ah. Ready ka na?
2: Uhong to, Troy.
0: Oh, gani na. Sabat na gani, ari ay. May pamangot ko sa imo. Oh, tubig sa banga, hindi masaluman sang isda. Sabat? Tubig sa banga, hindi malanguyan sang isda. Sabat?
2: Wala naman tubig, Troy mo. Hindi lang yung talagoy ang isda, Troy. Kinaubas, Troy, ang tubig.
0: Ano gani? Sabat mo? Tubig sa banga, hindi malanguyan sang isda. Dolpo, nahambal mo na ni Kaina.
1: Casillas?
0: Hindi, nahambal mo na ni Kaina.
1: Hindi naman?
0: Oo, nahambal mo na ni Kaina. Pero ginlain ko lang, tubig sa banga, hindi malanguyan sang isda.
1: Clue, Abi?
0: Ha?
1: Clue?
0: Color green siya.
1: Green.

0: Lube?
1: Tagalog?
0: Coconut.
1: Tagalog coconut. Correct. Oh, ang sabat, lube. Boko, coconut. Ha, amo na siya ang tubig sa banga, hindi malango yan sang isda. Te, isa pa? Isa pa?
0: Oh, ako naman papapakot, ah.
1: Oh, ikaw, anay. Oh, sino yung momokoton? Ako, kung si, ano?
0: Duwa ka mo,
1: Jan-jan.
0: Ah. Oh, sige, si Jan-jan una, sabat.
1: Oh, sige, ah.
0: Oh. Anong ara sa akon, nga ara man sa imo?
1: Kadamo. Oh, si Jan-jan, ikaw anay una, Jan, sabat.
0: Sana na yung sabat, sina.
1: Hmm.
2: Ang ara sa imo, ara man sa akon?
0: Oo.
2: Tubo.
0: Ha?
1: Tubo.
0: Tubo?
2: Oh.
0: Sala. Sala. Gani.
1: Tinga kadamo. Kadamo na ya. Parayos mo lang ta kahit lalaki ka. Lalaki mo kami. Damo kami nung sabat da.
0: Ay, sabat lang bala.
1: Ha?
0: Sabat lang bala.
1: Liwat, anong ara sa imo nga ara man sa amon?
0: Oh, anong ara sa akon nga ara man sa imo?
1: Kadamo gani sing sabat.
0: Ano gani?
1: Budlay-budlay man. Hindi man na. Okay, gaya kami clue.
0: Clue?
1: Oo ah.
0: Ara na dasa sa tinaga nga na, ah.
1: Mm, sus, kabudlay siyang clue mo. Akon gani, may color git gani.
0: Bawa.
1: Ginambal ko pa gani nga nasa bat mo na. Oh. Iban pa, duga ka.
0: Ara na na gani sa tinaga nga na. Anong ara sa akon nga ara man sa imo?
1: Pag hindi ko makakadlaw na sa sabat mo, makatilaw ka git sa akon, ha?
0: Hindi ka makadlaw ka git, be.
1: Isa ka kasimana, hindi ka mag-duty, ha?
0: Oo, ah.
1: Yeah. Oh, sirit.
0: Letter O, E? Eh? Anong ara sa akon? Nga ara man sa imo? Ano oy, letter O?
1: Oy, ang sa ano bala? Ang sa hiligay nun bala? Wala kinadaya bala proper nga ano, A-I-E-O-O. Kay hey, ang gali. Imo pwede na obrahon sing yo. Ang O-O pwede na obrahon sang O. Nga wala
0: amo
1: sing yo.
0: Amo spelling mo.
1: Hindi ah. Wala iya perfect spelling si ligay nun basta
0: hindi, kapag
1: when it comes sa O kag yo ah. Hindi na iya.
0: Okay, hindi ang di mamaperte iya.
1: Ang imo tani pamangkot.
0: Ano?
1: Ang may ara, anong parehos nga ara sa tawo? Ara iya. O ginaiya kay tawo, tao.
0: Amo na gani ang pamangkot.
1: Te, ang imo ya, hindi tawo mo. Anong ara sa akon nga ara man sa imo?
0: Te.
1: Ang o bala sa amo na iya, pwede na iya maislan bala yo. Oh, patas ha. Hindi tsakto niya sa bat.
0: Hindi na sa perdi. Insakto nga ako niya pagula sa imo kagina. Ngayon, agin mo ba perdi?
1: Ari, hapos lang ni. Para sa inyo nga doa, ha? Migo, dyan. Oh, kabayo ni San Juan. Hindi mga kaon kung hindi sakyan. Sabat.
2: Dalingan.
1: Ha?
2: Dalingan.
1: Lapit na.
0: Eh, kudkuran. galingan mo. Kudkuran. Ang galingan niya, wala man lagi na sakyan.
1: Tanda sa ila, kabalugin sila ba?
2: Dalingan.
1: Nakaano ka mo, ha? Naka-score ka mo, ha? Ariyo, ha? Isa pa gito, ha? Pus-hapos pa gini, ha? Ariyo, kung hampangon mo, nag-tiklop ni siya. Kung pabayaan mo, mabukadkad. Oh, okay. Eh, dyan, sabat?
2: Payong.
1: Ha?
2: Payong.
1: Ano?
2: Payong, Troy.
1: Payong. Okay, payong mo ni Adolph, imo.
0: Kung hampangan?
1: Kung hampangan mo, nagatiklop. Kung pabayaan mo, gabuka siya. Gamatomato lang siya, buka, liwat.
0: Huya-huya?
1: Correct! Dyan, wala ka huya. Wrong ka, goodbye. Ano na tong update sa imo nga love life sa pagpa-plug mo nagligad?
2: Why good?
1: Oh, sige, plug na sa imo number, go.
2: 09-09-055-11-85.
1: Isa pa.
0: 09-09-055-11-85.
2: 055-1125.
1: Okay, salamat. Oh, bye-bye. Ha, ari pagi dolpay, tanda si Mugali Adolpia. Oh, kung nagalakat ang iloy, nagakamang ang mga anak sa bat. Kung nagalakat ang iloy, nagakinamang ang kabataan.
0: Ang nayon kag ang iya bata.
1: Ah, gusto mo klo?
0: O ano?
1: Oh, basta ginakaon mo ni siya.
0: Ginakaon.
1: Kung gusto mo maging healthy. Kung gusto mo maging healthy, kakaon ka ni. Oh. Sabat.
0: Ano nga pagkauna iya ko nuya?
1: Nagalakat ang nanay samtang nagakinamang ang mga bata.
0: Sandiya?
1: Ay, lapit na! Lapit na!
0: Ate?
1: Layo na siya dito sa sandiya.
0: Sandiya?
1: Dalian na, one.
0: Milon?
1: Two.
0: Sandiya eh.
1: Four. Five. Six.
0: Kiano?
1: Seven. Eight. Nine. Kalabasa.
0: Naan naman. Explicar ah.
1: O sige, explicar ko ha. Para fair sa ako sa imo ha. Nagalakat ang nanay. Siyempre nanay siya galakat. Samtang galakat ang nanay, anong gakatabo sa kalabasa, 'di ba nagabilin sa mga bunga niya sa iya nga ano? Sa iya nga sanga-sanga. Correct, wrong.
0: Ti amo man ang sandiya.
1: Kalabasa bi ako niya.
0: Ti amo tibla. Wala kita dito ng tan.
1: Four minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone ball. Opo nyo, si Katropang Tony Nisoy.
0: Mga palagpan. Akala ako naman, si Don Bilangka.
1: Nagmamati ko sa phone ball. Drinkin lamang sa inyo paboritong istasyon kada gabi. XFM, Katropa mo.
0: Excited.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
0: XFM Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako'y saka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca o saka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapibili sa mga butika.
7: Woo!

0: 23 minutes after 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Siro ka, Gi!
1: Oo, ah!
0: Siro ka, Gi! Okay, bugtong-bugtong again! Masige ka pa?
1: Depende sa imo.
0: Pero sa mga gusto maginta, pwede lang mo kadaya lalingawon ka mo, anay namon, while gaulat kami sa inyong atawag. XFM call and text line, Smart and TNT.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. This is brought to you by Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Kag, syempre, pinaka-the best ining soft gel capsule para sa aton nga ikaayong lawas.
1: Mag-Vision X Plus na kamo kung nagakarap-karap ng inyo pananawan.
0: Sara mabakal ang YesWell products sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ang ano ya, ang naga sinalambit ang dila, anong ipatumar?
1: Motumaka. Pwede man sa motumamoy.
0: Inaula, asa mo ba? Okay, bugtong-bugtong, while waiting sa caller. Layo sa masakit, lapit sa igit. Sabat!
1: Ay, ambot ano na
0: yun. Ginpost ko na sa akong page, pro. Na mo nakita?
1: Na daw na basahan ko na.
0: Nung sabat?
1: Klo, ah.
0: Ha?
1: Klo.
0: Yun na inom, eh.
1: Yun na inom.
0: Layo sa masakit, lapit sa igit. Sabot! Nainom gani.
1: Soft drinks?
0: No. Isa, ano, isa, ano, isa ka herbal nga ilim nun ah. Dali!
1: Daya tabs?
0: Daya tabs? Ha, kay patigaho niya gali. Sabat! Sabat na? Masabat na ko?
1: Oo, oh, sige ah.
0: Tuba. Tsakto, di ba? Nasimpunan mo na nalain nga pagkaon. Gala, gakutoy na yung mutsyan.
1: Labi na gid kong talaba.
0: Ha? Tinga nga may isugpon ka na si Ambal ko, wala mo napaktan nga tuba gali.
1: Ambal mo tuwi ka ginaya, herbal?
0: Pindi na yung herbal, ho?
1: Wae.
0: Oh, halina ya bala sa ano? Halina ya bala sa ano?
1: Sa lubi.
0: Sa lubi. No. Oh, are ay. Mera ka wala.
1: Ito wala ko subong ah.
0: Wala ka subong? Oh, are pagid. Are. Tubig nga gintipon sa sulod sang kawayan kung imo tilawan. Tamis-tamis ang iya nga duga.
1: Diba? Menjapon eh. Oh, hindi bala.
0: Tanda kaya lang agi kaya. Ari ay.
1: Ano?
0: Nagalakat. Dala niya ang iyang abalay. Inay-hinay.
1: Bao ah.
0: Inay-hinay ka tama iyang lakat. Bao man.
1: Ano magali?
0: Ha?
1: Bao gani.
0: Ambot ah. Sabi mo, bao lang pinakahinay haw.
1: Second one naman eh. Taklong.
0: Ano ang English ang taklong ako?
1: Snail.
0: Correct. Tagalog?
1: Taklong.
0: Hindi ako sa Tagalog, ano?
1: Ambot?
0: Suso.
1: Tuod bala?
0: Suso.
1: Ah, suso, ginma.
0: Suso.
1: Nakao na yung suso.
0: Ano yung pag-iday? Oh, kung galupad gani, daw kasanag nga sulo. sa ano, sa kagabi yun, nag-aatagsing Kalingawan. Kung nagalupad,
1: ipot-ipot.
0: Final answer.
1: Ipot-ipot.
0: Correct. Grabe ba sa may sana? Gani, balaan niya tayo ba? Balaan niya ba? Ari ay. Oh, gamay pa si Nene. Kabalo na manahe. Sabat! Kagamay pa kay Nene. Kabalo na siya manahe.
1: Ganselyo?
0: Sapat din sapat!
1: Dick one ye! Ano, damang?
0: Ah, correct! Sabtan mo ba, no? Damo ka mamay sabtan, no? Sige, mapapakot pa ako. Tama na, perwin lang. Karoon naman, dugay-dugay. Mangita pa ko. Adaw na yawan ko siya mo sumungaw. 29 after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone pa. Lupo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Kining XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: 32 minutes after 11 o'clock. And magatakop na ang programa ng phone pala. Madamong salamat. So, buong Domingo nga, ginpadayon nyo kami sa inyo tagsa ka mga puloyan, kaginapamatian sa inyo nga mga telebisyon.
1: Yes, katapusan.
0: Yes, bansa ko to.
1: Siyempre, eh, may telebisyon, tabalayan mo.
0: Ah, may aragali. Okay. Television kag radyo.
1: Yes. Kag subong Domingo, amo ni katapusan man nga Domingo.
0: Ay, oo.
1: Mayo.
0: Kailan na lang ka minutes? It's already month of June.
1: Oh, amo ni bala sila nga, pila na lang ka minuto, buwas na.
0: Mag-June na ka, no?
1: Oo.
0: July, August, September.
1: September, anniversary.
0: We've got 3 months na lang para mag-birmans na naman.
1: Yes.
0: September, October, oh, grabe ba, sigdasig lang, no?
1: Pila na nakatulog man.
0: Ha?
1: Pila na nakatulog.
0: Tama-tama lang na, makatulog ka. Makatulog gali. Sorry.
1: Wawag na ma.
0: Thank you so much sa mga take on duty nga naka-standby sa itong program. Sa tanan nga mga kapone station managers ng XFM Negros kag Panay Island. Sa ngalan sa ngamon nga CEO President Dr. Emilito Oyen, Madam Olivay Noy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Don Filangka.
0: Adios amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.

0: and emotionally healthy. Get premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Senton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
5: ko. Senton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Senton Plus Herbal Oil.
8: Senton Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Senton Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
8: Senton Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Chronic pain.
12: Ang sakit.
11: Mag-sister pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-sister pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Yahoo! Sister pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister pain.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Madayat na kubwasa.
8: XFM.
13: Patropa mo.
5: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santum Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santum Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santum Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santum Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santum kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santum kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santum Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santum Coffee Mix.
3: XFM.

0: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York. Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon gold, coffee mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
5: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: XFM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: X.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan din po sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kidbala kay batyag gud ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ah, dali na.

0: Bakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Centum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herwina. Mayroon na akong UTI. Sinubukan ko ang Centum Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Centum Vitamin C.
2: Centum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Resigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel.
3: XFM.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Excellent.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ay, ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumparikos din, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel sa Angtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko sa Santon Plus Coffee Mix. The best ang lasa, tama lang ang tamis at tapang, at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
4: Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
6: Kun mamati ka sa XFM.
7: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
6: Kun mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
8: Patroba mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, 9 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayang aga Pilipinas, mayang aga Western Visayas, nagapalayag sa kahanginan ang palatuntunan Exciting Pilipinas sa karong edisyon sa atong pagpangalagad mga katrupa pit sa uno na kita sa bulan sang Mayo. June 1 na entrada mga biyansang bulan sang Hunyo. Way pamasailo kita pang Alex sa kalendaryo ta. June 1 subong mga biyan the first working day of the week, Lunes nga adlaw, medyo mabugnaw nga aton nga palibot bangod mga biyan sa masunsunod nga pagtupas ng ulan halin pagkahapon. Tub-tub kaina mga alas 3, tub-tub alas 4 sa hapon. Basa ang aton nga mga dalanon diri sa syudad sang Iloilo. Nagapati kita nga sa pila ka bahin sang Visayas region, kag sa bilog nga Pilipinas mga biyan may pagtupa sang ulan. Dumabat tiyagan taman ang panahon sa bulan sang Hunyo nga masami mga biyang nga nagatupa blang ulan. When in fact nga binamuni nga mga binulan kuntani, magasugod na ang pagprepara kag pagpananom pagsabog sang aton nga mga rice producing farmers. Agudto nga mga bastante kuntani pagkaon tabla food supply ta. Kag sa bulan sang Setyembre ginalauman nga maka-harvest na. June, July, August, September katulo pangalis sa kinandan. 120 tub-tub 130 dias abi na. Ang ining mga baridad sang mga humay lang nga ginatanom conventionally sang aton sining mga mangunguma no. Kabay pa mga abyan ining ulan nga igtupa sa aton sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo nangin madalom ang dulot sini sa kadutaan naton. Para mabulubon nga ganman tong mga vegetables naton nga ginatanom sa kumhan nga ginakauntad law-adlaw ginadala bala sa mga mangunguma ta diri sa syudad sang Iloilo. Kay balo ka mamabin ining typhoon nga si Duming hindi man gituman ini kabaskog. Nag-amat-amat na ini pagwa sa Pilipinas. Ang location niya sinimabian sang Baguio Duming, ginapahayag sang pag-asa ngayara sa northeast nga bahin sang Ibayat Batanes nga sininga padulungan kung direksyon niya. May kabaskugon ini nga 130 kilometers per hour malapit sa sentro ang iya sinimabian nga kabaskugon. Hindi magidini tuman ka makahaladlok. Kay amat-amat ini nagapagwa pa northwestward mabian sa kada sigon nga 20 kilometers per hour. Medyo madasig ang travel time niya kag hindi man gituman ka baskoga. Ang aton lang paandam nga maghalong gihapon sa mga barangay sa mga kabanuhanan ilibina sa norte nga bahin sang Iloilo nga mag-uloligmat lang kaya nagamulo madlos balang hangin nga nagresulta sang pagdapya sang mabaskog nga balod sa ating palibot. Diri sa syudad, sa Bilya, Uton, Tigbawan, grabe ang dagko sang balod. Lagko mga balod kahapon. Kaya balo ka mo kahapon, may brownout sa tropang Alex. 12 oras nga brownout mo. Medyo init pa ka tropang Alex ako. No? Kahapon na be from 6 to 6 mga bin as far as more power corporation is concerned nga mga kliyente o kung mga customer nagsufrir kita sang 12 oras nga brownout kahapon no? Scheduled brownout ini maghambal kita nga brownout mga byan scheduled brownout ini gintalana bala nga wala na isang kuryente o kung power sa mga ginatudlo nga mga lugar no. Anyway, ining Typhoon Duming mga byan may international name ini nga si Jiangmi no. Jiangmi, si Duming, no? Balik kita kahapon nga nakibot ang kalabanan, bayo lang kay Domingo. Talana sang brownout. Magsiling ka nga brownout, scheduled power interruption nila, no? Kaya ang blackout siya, ninggulpi lang yabla. Wala ma-scheduled. So ini mga ben kahapon, damo-damo mga nagulwa alin sa Ilapuluan. Pagkadto mga biyan sa mga nagkalain-lain nga mga paliwansan like resort, inland resorts, kag mga beach resorts mga biyan bangod sa maginot nga sitwasyon kahapon. No? Although hindi magituman ka paang, pero ti timing man nga Domingo, ti damo-damo mga nagulwa sila mga puluyan. May ginpatuman abing nga 12 oras nga power interruption sa syudad sang Iloilo kahapon Mayo 31. Alin la sa isa aga, tub-tub la sa isa hapon, no? Ang mga napiktuhan ng mga barangay sa Distrito Sangharo, amo ang mga masunod: Balantang, Buhang, Kamalig, Imbiit Chanoba, Our Lady of Fatima, kag Our Lady of Lourdes. Muna, oh? Alas 6, tubtublas 8 sa aga, din alas 4, tubtublas 6 naman sa hapon. Ah, ang mga lugar nga ginasakupan sang Bilog nga Mandurriao Feeder 4, Mobile Feeders 2 and 3, ang Haro Feeder 1, ang Bilog nga Lapas nga sakop sang Feeder 5 nila. Ang Mega World kahapon apektado man, tingala ko tuman kagahod dito sa Mega World kahapon. Lagko nga mga ano nila balakat tropang Alex sa mga genset nila, no? Of course sa Lapas, ang mga barangay kahapon nga nagreklamo wala kuryente, iban wala man nakamonitor gid. Among taga Bantod, Burgos, Mabini, Hirios, Lagunda o kun Laguda, Magdalo, Railway, San Nicolas. Ang Saharo naman niya, tibilog na sambag ka San Isidro. Amo na resulta kahapon, ha? Basi tingala ka mo, basi inyo lang nga lugar ang apektado sang brownout. Damo-damo ni nga lugar. Ari pagit Saharo, Takas, Ungka, ano? Dungon B, MB Chanoba, Quintinsalas, Tabuksoba. Labot pagani ang pabiya, Ungka 1, Kagungka 2. Kay mga binining power interruption nga ginpatuman kahapon, kabahin ini sang ginapatigayon bala nila nga maintenance work sang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Kadungan sini, nagpatigayon man ang more power sang mga clearing operation sa pila ka linya. Agud malikawan mga ben ang ginatawag nga unscheduled power interruption sa masunod nga mga binulan. Maayo lang ning scheduled brownout, ha, no? Bisan paano makapreparar kita. So, gileon nga ginbalik ang supply sang kuryente pagkatapos na tapos na ang mga ginahimo nga maintenance work mga ben. Tiuntay man sila kahapon. Kahapon sang kasisidmon pagpatak sang orasan mga ben nga alas 6 na. Nagsigaman ang suga. Natural ang ina na may mga maintenance, no? Diri sa aton sa Iloilo, sakop balasang More Power Corporation. Oras mga byan sa Pilipinas, 16 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Medyo matulutugnaw subong panahon, basa ang mga dalanon. Medyo matugnaw kag delikado sa mga drivers nato na sa mga motorsiklo, sa mga Grab drivers nato, kun Angkas rider, mga Shopee deliverer nato, ang delivery boys kag mga Panda, ano pa nang mga naga-deliver bla. Kulong no? Halong gid kamo kay basa ang karsadam danlog. Aton sini nga mga taxi patrollers, salong-halong man sa pagmaneho sing inyong masalakyan sa mga dalanon kay basa ang karsada. Dapat masanag kag masipat ang inyong mga mata. Masanag ka pananawa, no? Mag-inom sang Vision X Plus nga may beta-carotene, zeaxanthin kag vitamin E Plus. Kay agud to nga magapabilin nga masanag ang inyong pananawan. Kapin pa ning nagabiyahe 24 hours bala. Kung kay isa may igo blas ang tinulo sang ulan, ang windshield, naga-double vision siya. So kung medyo mahina ang pananawan mo, daw nagkaka-confuse ka blam kaysa gani, gagaw ka na sang mga right to buwis ang iban eh. Tapos kapin pagid kung medyo bisitahon ka blas ang katuloyon mo, delikado mo no? Amoy na, mga abyan nga panugyan natin sa mga drivers, bata o kunti gulang man, magtumargit sang Vision X Plus, agot nga magapabilin nga masanag inyo nga pananawan. Ang tao nga may masanag sang pananawan, may masanag man ina, mga abyan sang buhas damlag. Ang Vision X Plus, may beta-carotene, siya santit kag vitamin E Plus. Bata, pwede makainom gid sang Vision X Plus. Sa mga tigulang, mga adults na nga luyag nila madelay ang eyesight deterioration nila, pwede man kamo makatumara sang Santo Asang Vision X Plus. Mga taxi patrollers ta, ha? Basi may mga i-report ka mo, mga situation report dito sa syudad sang Iloilo. Kahiti nagtupa ang ulan, medyo mabulubugnaw gawa. Kagamunin ba lang ang mga oras, salin las 4, tubtubla sa isaga, ang nakabugtaw na naton ng mga katrupa, hindi nakabugtaw na, and at the same time, nakabangon na. Exciting Pilipina! Amugin na yung mga oras, pinakamanamit gid maghigop sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, ining aga pa, nakasagamsam ka na sang manamit na kape, kag nakaangkon ka pa sang mabaskog na food supplement. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, may moringa oil extract, may mangustin, kag may soya powder drink mix. Ang soya powder palang mga katrupa, nagapadugang pananam sang sabor sa inyong kape. Kag nagaserbi man nga pamangil sa atong sulok-sulok. aga pang daan, we pamanisa may galibod pandisal. May pamanigalibod, tinapay mga bian. Pero hindi ka mo magkabalaka, kay Konsanton Plus Coffee, mix ang tirahon nyo sa bungaga. Dala na ina mga bian ang pamangil sa aton nga sulok-sulok. Wala iniasang caffeine ang mga diabetic naton ng mga katrupa. Aning taas sila blood sugar bla? Diabetison bla? Kundi ginabawal sa inyo ang kalamay, kahalos na nga ginakaon ninyo malasay. Pero sa Santon Plus Coffee Mix, pwede gid ka mo makahigop, bakit nga wala niya sang kalamay. Ang nagapatamiis ang Santon Plus Coffee Mix, amo ang natural sweetener nga, stevia. Why problema mga diabetic naton nga mga katrupa niyo. On the other hand, ang mga katrupa naton nga nanat na mag-inom sang regular nga kape nga may caffeine. Kag daw nagareklamo na bangod nagataas na ang acid level nila, bangod nga sige-sige mo mga bian sang inom sang caffeine, ang resulta siya na amo ang pagtaas ang acid level. Kung magataas ng acid level, ati medyo hapdi ng sulok-sulok nyo. Kung amo na laganing mabatsagan ninyo, pero paminsan na kamo nga isla na ninyo ang inyong nga kape, halin sa regular nga kape, padulong sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 20 minutos mga katrupag nakaligad sa takna alas 4 sa aga. May mga nagareklamo subong mga netizens mga bian sa Kalabaon Balasang Krasada. Halin sa pabiya katrupang Alex Pakato sa Santa Barbara. Nga tuman kagaw din na sa tiun sang kagabihon. Basta marami ang panahon mga bian kay nga ginahimo sang iban nga racetrack. LTO, alert, alert, LTO. Ang Kalabaon sang Karsada, halin sa Pavia, pakadto sa Santa Barbara, mga katrupon, tadlong-tadlong na da, daw 3 lanes na da mo.
1: Exciting Pilipinas!
0: 3 lanes magtimbang na katrupang alis ka na may padalaganan sang motorsiklo. Kinareklamo sang pila ka mga pumuluyo, mga bian, bangod sang tuman kagahod ng babatsaga nila sa disuras ang gabi. Iban kagahon, iban late night na nga ginhimo nilang racetrack.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Nga daw normal na lang bala para sa ila ang pagkarera sang mga motorsiklo nga inimabyan sa amo nga lugar. Hindi lamang inimabyan subong ginareklamo kundi makapila na kabesa sini nga ginareklamo sang pila ka mapumuloy nga nag-i-star malapit sa among mga dalanon bangod sang iban nga improvised o kun modified nga mga tambot so nga tuman kagahod gid.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sabi mo daw lugar sang Formula 1 nga karera bala. La? So ini mga bian ginadres naton sa LTO kag sa mga punong barangay, ano gani nga mga barangay nagasakop siya nadaman, Bulong Westi, Bulong Isti guro no, kag ang Kabugao sor guro katropang Alex no.
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Kag lapaw 100 kilometers per hour mo ang ginadalagan sang mga salakyan kun mga motorsiklo nga nagaintra sa drag racing. Ang kalabanan sini mga bian ibang di sa ila wala sang helmet, kabataan pa. Tapos nagapalo pasundayag pa sang abilidad nila. Ining ili-exhibition ba na daw Superman ka bla? Kita mo ng iban nga nag-drive katro mga alis sa motorsiklo, wala helmet. Tapos daw Superman ang purman niya bla? Ining ginahapan niya ang motor niya. Nga pakitang gilas bla? Pero kay balo ka mo, sa iban nga lugar sa Pilipinas, damo na siya na nagkala-disgrasya. So diri sa aton sa probinsya sang Iloilo sa syudad ini na naton pa pagulaton nga may mga magkala disgrasya mga minor di edad nga naga pasakop sa drag racing mga bian. Ini sa tiun sang kagabihon ining mga alas 10 alas 12 bla. Kagiban mga kagahon. Actually ng iban sini.
1: Exciting
0: promotion man ini sang iban bala nga motorcycle modifiers. Ining mga shop man sang motorsiklo. Tapos ginapakarira ang lain sini iban mga bian ginapustahan nila.
1: Exciting.
0: Kay kun kay sino nga motorsiklo katropang alis magdaog magpangibabaw sa karira. Ginadalaman ang pagpromote kun sa diin nila pinakayoni. Kun sa diin nila naging pa-modify tambutso. Basta kun ano pa nga mga modification ang ginahimo nila. So may padayaw, may bisyo kag may promotion man nga dala.
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Ipahilayo lang. Tag 100 tubtub 100 to jis. 100 to 110 kilometers per hour mga bian. Ang dalagan sa sining mga motorsiklo masiling sila titaw hay man ang dalan no. Gab-i man kag wala man sang ano blasang sugata. Pero hindi ina isyo eh. Ang ina nga karsada mga bin is a public road ina. Kung dira ka mo yung magsagi drag racing, magpulo pa karera, makonsider gihapon ko mong road hazard, no? Kag illegal ina, hindi na pwede. So LTO, kag mga barangay kapitan, mga barangay kagawad, mga barangay tanod tada, sa mga barangay nga nasa kupan, sang sining malaba nga karsada, halin sa Pabia, padulong ko dito mga bin sa Santa Barbara Town Proper. Kaya magluwas nga madami nami ang karsada, medyo malapad pa bla. Ang oras sa Pilipinas, 24 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Ang iningabahin mga katrupa ang ginadulong sa inyo. Sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kundi subong medyo nagalain-lain ang panahon. Gabaylo-baylo lang ato nga panahon. Nali lang mag-init, nali lang mag-bugnaw. Uso, gidang trangkaso. Siguro diri kami sa XFM kung wala kami vitamin C kada adlaw. Iban siguro di sa amo, nag-uy-uy na bangon mabiyan sang ka... Nalib lang nga pagbaylo-baylo sang klima, mainit subong dugay-dugay, tugnaw na naman, haling kasagwa, nga tuman ka pa ang nagabiti ang init, pagsulod mo rin sa newsroom, pagsulod mo sa news department, kung sa announces booth, makibot blang imulawas. Kung wala lang kami di katumar, Santone Vitamin C, dugay na nagsiburo ang amon ding makapdanan. Ang Santone Vitamin C, mga katrupa, alkaline-based ini. But siling yun, bisan wala pa ka mo makapamahaw, wala pa ka mo sang kinanan sa aga. Kung luyag ninyo makaangkon sang proteksyon, batok sa mga pamalatian katulad sang ubusipon kagtrangkaso, magtumar na sang Santone Vitamin C, ano? Bata, tigo lang pwede gidsin eh. Ilabi na, subong mabiyan, hindi naton mapaktan ang dala ang lakat sang panahon. Ang timplada sang panahon, dugay-dugay, nagaulan, nagapanaliti, amog hindi, ang mga biyan, ang mga panahon nga usugin ang trangkaso. Halungan ta, aton nga malawa sa mga kabataan. Sa mga klinik, subong sa mga doktor, bakodamo na galinya sa mga kabataan bangon sang trangkaso, mga katrupa.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, likawang tanga, matapikan sang mga pamalatian, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Pag-aupdan kita sa nga aton nga mga reporters on board, mga abdiyan sa patrol, nga maghatag man sa ilasining situation report, pasiplataan na kita sa pila ka nagapanguna. Nga mga balita lokal diri sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Mga katrupa, bantay ninyo. Kung mabakas kasi ng katrupa ng Alex, tumataginting at tunga sa milyon ka pesos. Alerto, alerto sa medyo marites o kung medyo may mga intelligence network, mam blam. Ano bisa aton di sa aton ng mga kaligas, mga barangay, dalain nga mga report ginatipo nila, di mapustlan, blari, oh, ari, oh. Pamati ka mo, ha. Sa mga mahilig magtipon sa mga intelligence information kag intelligence report.
1: Exciting Pilipinas!
0: Basi makawaward ka mo bla. Basi masulbar ang inyong problema sa tuition fee, sa mga uniforme, sa mga school supplies sa mga kabataan nyo. Pamati ka mo! Ari mapuslanon kung may ara ka mo na grupo.
1: Pilipinas!
0: Exciting. Nga nami bla magtipon sa mga informasyon. Kay balaw ka mo kun nga. Ari mati ka mo ha. Pahinayan, Danibla.
1: Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Kay 27 minutos na nakaligat sa tak ng alas 4, mga binari, matiin nyo. Magabaton sang 500,000 pesos, 500,000 pesos, tumataginting mga katrupa, nga tunga sa milyon ka pesos. Ha? Ang konsinuman nga individual o kon grupo sang mga individual ang makabulig agud madakpan ining animal nga suspitsado nga si Jerry alias Pablo, Jerry Lima, also known as Pablo. Yan tong suspitsado bala nga nagpatay sa 89 anyos nga babaye sa Lidesco Village sa distrito sa Lapas. Yan tong May 24, dumduman nyo pa. Nag-viral mga biyan sa social media ang iya sininga pagsulod sa puluyan sang 89-year-old nga senior citizen nga negosyante kag may propiedad. Makita sa CCTV kung paano niya ginsulod ng puluyan kag kung paano niya mabiyan ginkuga kag ginpatay ining 89 years old nga senior citizen nga babae. Nga ang masubo pa sin eh, nga wala liwan ang nakakita sang siningasay sang krimen amo ang anak sang biktima nga yara sa abroad. You can just imagine mga katrupa kung do ano kasakit no. nga makita mo nga ginapatay ang imo ginikanan, nga wala ka man sang may mahimo. Bangod sang kamoderno na subong sang mga communications technology, may mga gadget na kagmahimo mo man gani sa mga ordinaryo subong basta may kulukwarta ka lang ano. Nga mapatakdan mo sang CCTV ang imo pulian sa sulod o sa guwa, sa gate. Ah, basta nga gusto mo yung secure ang imo palibot, patakdan mo na sang CCTV. Bisan wala ka diyas Pilipinas, bisan sa abroad ka, pwede mo mamonitor ang real-time situation sang imo panimalay mga katrupa. Si Amuni na tabo. Ang pamangkot si Bando, ano kasakit no? Ano ay hanginabatsyag sang anak niya to sa abroad no? Makita mong isa ka suspitsado, isa ka kriminal mga bian. Suspected kriminal nga nagasulod si imo puloyan. Nga pang tipon sa mga kagamitan nga pwede niya magamit, ang malain pa si ni Mabian, ang puloyan nga ini, o kung ang panimalay nga ini, ang tagbalay, patyon pa bla. No? Amoy niyong masubukid. Kung pangawat-pangawat na lang. Ang malain pa si ni Mabian, Sus Mario Josep, 89 years old. Ti, ang suspitsado nga animal nga ini, hasta subong at large. Among ina ang rason mabyan nga panawagan sang pamilya sang hustisya. Magabayad sila tubtob sa tunga sa milyon ka pesos nga reward money sa konsino man nga tawo o kun mga grupo sang tawo nga makahatag sang informasyon nga magaresulta sang pagkaarestar sang sini nga suspitsado nga si Jerry Lima alias Pablo. Ini mapingin payag sang mga himata sang biktima nga preparado sila maghatag sang sining nga cash reward money. Ha? Agod mahatagan kag maangko nila ang istisya sa kamatayon sang ilang himata.
1: Exciting Pilipinas.
0: Masubo ini mabyan nga balita para sa pamilya kay tubtob sa karon at large pa ang suspitsado. Hindi gid mabaton sang pamilya tubtob subong. Mga byan, ang sitwasyon nga at large subong ang suspitsado. Masakit sa ila paminsarong kagsabalatsyago nila kung paano ginpatay sang suspitsado ang biktima ginkuga mga byan. Ginkuga, ginlasak-lasak, kag ginyudyud. Ha, sipan nyo bla kung daw ano kasakit, no? Natala na nga mag-file sang kaso ang pamilya subong nga adlaw mga katrupa June 1. Bilang recap, no? Aray min sa aton din nga Facebook page, no? Kung luyag ninyo makita kay total na publish naman ini. Wala man gid kita guro sa laptop sini, balita man lang aton sini mabyan. Sa luyag magalantaw sa aton nga palatuntunan, mabatian kag makita ninyo kami ha. Sa duha namo ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo, no? Pay mahimo ka man makapadala sa mga comments ninyo kag mga opinion sa mga issues nga aton ginatalaka. Pero kung on mobile ka mo, kag nagapamati ka mo sa inyong mga transistor radio, may ara kita dira, no? Mabatian ninyo kami sa 100.7 megahertz sa inyo ba lang FM band, no? 100.7 megahertz on your FM band. Amo ina ang 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo. Now, balik kita mga byan sa sining 500,000 pesos tunga sa milyon ka pesos nga cash reward para sa kung sino man nga individual nga makatudlo kag makapaarestar sang sining si suspitsado nga si Jerry Lima alias Pablo mga byan nga willing gid ang pamilya maghataga ang identity sang mga individual o grupo sa mga individual nga makatudlo. Ihinago ina sang pulis sa good to for security reason bala no. Madumduman mga byan nga makita gid sa miyembro sang pamilya sang biktima sa CCTV footage /8 ang takna sa aga sang Mayo 24 ang ningin senaryo sang pagsulod sang sininga suspitsado sa pulian sang tigula nga nagapakuno-kuno pa nga kuno abi may transaksyon.
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Ti siyempre, mga byan, bilang tawo, ginpasulod man sang biktima. Kaya ti kilala niya ang suspek eh. Daw umaragsa bala nila ini akong caretaker gulo sa piraka propiedad nila sa Liganes bala. No? Nahibaluan mga abyan nga nakabulig-bulig sa pagpananom. Pagpang-harvest bala. Sa mga kadutaan, sang biktima, ang suspitsado, dira lang sa banwas ang Liganes, lapit lang ha, no? Bangod ang pamilya, ang sang iyang ex-live-in partner, ang ginasaligan sa duta. Actually, ang live-in partner ni alias Pablo ngayon nga si Jerry Lima, dira nag-a-star sa Liganes. Bisan, ang pamilya sang iyang ex-live-in partner, nagapakamalaot siya. Kay daw nagdala balas ang halit sa ilabarangay, may kaso ini mga pinakapriso na ningadaan eh. Sa kaso man nga illegal gambling, no? Kag abinyo, anong panginay mo subong sang suspitsado? Ginapahog niya pa ang pamilya sang anay iyang live-in partner. Subtil man yung animal nino. Siya pang nagpamahog. Siya pang nagpamahog. Ang itsura niya sini, no? Na may itsura tada ka tropang Alex. Do may itsura tada mo. Actually na post naman ini. Hindi ka ni coordinate lang mo sa lapas bla. Lapas sa police station kay ara man tang iyang picture sang una niya paning picture sa kaso niya paning illegal gambling bla. Basi pa lang, pasimpalad kita. Iniya mga abyan, tumataging ting eh.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Pilipinas! 500,000 pesos mga abyan, 500,000 pesos. Ulo aligmat kamuda sa inyo sining mga palibot. Basta gani, sa kinanda na mumulang na, basta may ara nga daw estranghero sa inyo nga palibot, no?
1: Exciting!
0: Daw hindi bala familiar sa inyo ang iyang hitsura. Kag daw makaduluda o suspicioso ang iyang mga hulag.
1: Exciting Pilipinas!
0: I-monitor nyo, ano? I-monitor nyo, basi palang bala, no? Kaysa aton nga barangay, hindi bala daw sunado taman ang mga kasimaryota. Magluwas lang abi sa mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo nga daw commercialized bala. May madamo sa mga boarding houses, madamo sa mga apartments, madamo sa mga transient boarders bala. Pero bisan pa, no? Ulo aligmat kamo sa inyo palibot. Basi palang biglang yaman kamo sa 500,000 nga gitanan nilatanyag sang pamilya. Coordinate lang kamo sa lapas pulis kung luyag nyo gin makilala, makita kag ma-familiarize ninyo ng itsura sang sining ni Jerry Lima nga ini nga suspitsado alias Pablo. Kay may mag-shot manda sa mo sa gallery blas ang lapas pulis station.
1: Exciting Pilipinas!
0: Para may klaro gid kamo blang picture sa sining suspitsado. Yadi pa man, anong yadi man biglang yam.
1: Exciting.
0: Hindi lang ninga yadi lang mo ni tsura ya, katro pang Alex mo na. Amo na siya. Amo na siya no. Medyo malipot ang buhok niya, medyo semi-semi kalbuhon man. Mahilig man siya sa medyo lipot buhok ng daw kuno abing daw military cut man. Kun lang tao mo siya nga pahapyaw, siling mo daw ano man. Do matarong man na pwede man masalaan nga tanod, pwede man masalaan nga daw criminology student. Kaya may hilig sa malipot nga buhok, and at the same time, body built dyan, do medium size lang, pero daw do may purma, bla. Pero importante siya niya ang itsura niya, gede. Ti nowhere to be found na ining sospitsado, mga abyang nga si Jerry Lima alias Pablo. Nga among ginatudlo nagaisahanon nga suspitsado sa pagpatay sa 89 anyos nga babae sa Lidisco Village sa tong Mayo 24. Dako gawa ni, dako ni, ha? Biglang yaman kasi ni. Ha? Sa mga tagalapas da, nagapati ang mga otoridad naton nga wala pa ini siya makagawa mga byan. Sa Pilipinas, ha? Ano pagwayas niyo, basi wala man ni passport, sigurado. kung wala sa passport, sigurado, inigid niya sa makagawa sa Pilipinas. Pero ang pamangkot, nakagawa bala siya diri sa probinsya sang Iloilo, wala. Hindi pa ina mapihogid. Pero one thing for sure, nga ining sospitsado nga si Jerry Lima, ari lang inipa diri sa sulod sang pungsod. Why man passport? Di ini mga byan, hindi may baluan kung nagapabilin ini diri sa syudad, sang Iloilo, kung sa probinsya sang Iloilo. Ha? Tiyamo ina, mga abyan, ipaskil na ni Blanc. Tisubong hindi pa niguro mapaskil sa mga public places ang picture niya sini kaya hindi pa man inimanom, ano? Hindi pa man inisama considering wanted pa kaya wala pa man inay mapaligdagan sang conviction sang korte. Kaya subong pala ni Adloy Pasaka ang kaso ng murder eh. Sa murder kagrabery eh. Sang pamilya, June 1, subong palang nila pasaka ang kaso. But as of now, nowhere to be found kung at large mga byan ang ining sospitsado. Nagapanawagan man sang damlag pa ang pamilya sang anay kalibin partner ni Jerry Lima nga taga Barangay Gihaman, Liganes, Iloilo. Nagpanawagan na ang iyang hilaw nga bayaw. Nga siling niya, Jerry, kung diin ka man subong, alias Pablo, kung mahimo mag-surrender ka na, ikaw lang nagapagamos ang pamilya namon. Ikaw pa nga wanted subong, ikaw pa may gana mamahog sa amon. Gani, mag-surrender ka na. Kaya siyempre mga binsamtang at large ining sospitsado, hindi man makatulog sang maayo, ang pamilya sang iyaanay nga live-in partner. Ang live-in partner niya sini abroad na ni Katropang Alex, no? Ti may kabataan doa kabilog. Ti ang nag-aamuma o kung nag-attender sang iya sini kabataan sa una niya o kung sa anay live-in partner niya. Among pamilya sang iyaanay live-in partner eh, no? Ti brinaw ang din mabatyagan sang pamilya sang anay live-in partner ni Jerry Lima nga ini nga daw may naga monitor sa palibot nila bla. So nagapati ining pamilya ni Jerry Lima kung pamilya sang anay live-in partner ni Jerry Lima nga siya ang nagalibot-libot lang sa lugar sang pamilya sang anay live-in partner niya sini. Ambot ko nung tuyo sini kedo ginapahog niya pamilya bla. Di ini mga byan daw kadelikado na yung klase persona ni. Ti amo ina subong pinakalitest 500,000 kabay pa madakpan ining animal nga niya gudtong hindi na maparisan ang inimo niya sini ha. Sipon mo isa ka 89 anyos nagpakuno-kuno may transaction ka kun. Siyempre kung ikaw ang pamala ang tagbalay kilala mo man daw wala man siguro nagpangalang-alang ang tigula nga pasudlon ha. Nagpamahaw pa ning animal to sa sulod sang puluyan. Pagtapos na patay si gulang daw sa wala lang nang pangbitbit siya sang pwede niya makuha itong mga personal belongings alahas kag mga malhalon nga rilo. Magamit to sang tigulang sulod balay. Huwag siya siguro kaya balo nga may CCTV. Amuna, no? Sa mga abyan o kung mga kawatan, magsulod ka mo sa mga puluyan sang abyan ninyo. Kung bisan hindi man ninyo abyan, delikado na. Basi may mga CCTV nga napamtang nga hindi nyo makitaan bla, no? Nga kunmigo, kakilala o abyan magsulod sa puluyan. Magsulod sa imo puluyan nga sigurado ka nga hindi nakawatan. Di bla katropang Alex, no? May mga abyan ka man, may mga grupo ka, may mga katrupa ka, may mga kabarkada ka nga kawatan. Basi ano yung makita ay nasulod puluyan mo kag ikaw ito niya bla, tangkigon niya, no? Ang iba naman niya, salig-salig, hindi ka mo magsalig, hindi gid ka mo magsalig. Base, kada kantos ang puluyan sa inyo, amiga, kakilala, kagabarkada, may CCTV. So, amo lang na ang halinan sang pagbulagay o kung sang paglainay ninyo pagtamdanay nga mag-abyanay, magkaparintihanay, kung ano man, kaya ti umiral yung pagkakawatan mo. 42 minutos nang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Magabato man kita report na nagikan sa kakatrupang Feby Birds Morales. Kay si City Councilor Johnny Yang maabyan ibalik niya ang salakyan nga ginasign sa iya. Kung hambalan siya. Kung hambalan ka pa imo ya. Kay balo ka mo. Kung may delay ka de sa ining mga konsihal ta, ning issue bala. Sige na issue ng mga government vehicles sa mga city councilors naton, sa mayor man, kag sa vice mayor. Ang lain sini sa ila, kung hindi ka magbaton sa government issued vehicle para sa imo opisina, mabaton mo bilog ang 19,000 nga rata representation ng traveling allowance. Baton mo na. Why buhi na. Kung hindi mo pagbatonon ang government issued nga salakyan para sa opisina mo. Pero ang palusot sang iban nga konsihal para nga mabaton lang nila bilog ang rata, representation ng traveling allowance, ginabato nila ang salakyan nga ginaisyo sang gobyerno, pero hindi ila pangalan. Pangalan sang ilang mga staff. Ha? Damo palusot eh. Kundi may rata na sa bilog, pero gamit gapon sa salakyan sang gobyerno, no? Ang delikade sa abi, wala sang talaksan siniabi mo. Wala sang talaksan. Kung pairalo nyo lang delikade sa nyo, ako kung kunsyal ko, di, gaswildo ka na ang mablai mo katrupang aliksang shinmil, tapos may ara ka parata. Bisan karag-karag lang na yung musalakyan, ikaw na lang bakal gasolina mo, kuha mo na sa rata mo. Ano kay iba na abi, kadi pa expand-expand mo, kunsyal niya sang syudad, ako pa! Gamiton tani salakyan sang syudad kay kundi ni paggamiton base gamiton sang iban kun ini tani pagtirahon tirahon ng gapon sang iban. Grabe abi mga pribilehiyo kun public official ka mo no ining kuno abi palangga sang pumuloy. Te pamatian tang report ni katrupang Febe Burs Morales si kagawad diyan ang milyonaryo ni damo-damo ning mga gasoline station sila. Pero ibalik sa kung sa laki yung nambalan siya eh. Eh, ilik sang ilik mo. Aga ka pa karoon nagpa, nagpatkuha-kuha sang atensyon. Ano ka, KSP ka man? Kulang ka man sa pansin? Di pa matiantang report ni katrubang Febe Burs Morales. Burs, report, please come in.
3: City Councilor Johnny Yang ibalik ang salakyan sang Iloilo City Government kung hambalan siya nga ibalik ini. Ginhulat ni City Councilor Johnny Yang na hambalan siya nga ibalik ang ginasahin sa iyang nga salakyan. Sinong kay Yang na nagastuhan na siya sang maintenance. Nagpabati-bati si City Councilor Milduron nga may konsihal nga ginadala ang salakyan na ginasahin sa iya kag binaparking sa gasolinahan. Kagin ako naman ni City Councilor Yang na siya ang ginatumod. Ginpayag ni City Councilor Yang na iya ginadala ang salakyan kay wala sang parkingan sa City Hall.
4: Kay diri ko tani igrahi sa may City Hall. Kay why man sila may kinasign nga kundi ni butang. So para safe lang, kinputang ko lang sa gasilinahan ko sa petrol. Para may mabantay, para may ano. So why man kami kabaton na isang advice kung dapat din ibutang.
3: Ang ilang mga balita, dinilong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Kag Turbo, Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol, Iloilo. Ako sa Katropang Febe Burs Tibor Morales sa XFM News.
0: Report ni Katropang Febe Burs Morales, do tampo ha, manis gawad yang, no? Hindi mo na pwede, dalon sa blay mo, kagrahe, kundi in lang. Iyan niya ka, City Government. Tamo palusot ko no, may mabantay isang salakyan dito sa iyang gas station. Amo na ni kamilyonaryo kay Johnny Yang, damo-damo ni gas station sila, damo mo ng salakyan. Pero mga niyadi, pagin magamit isang salakyan sa gobyerno, no? Tapos, dalo niya pa to sa... dalo niya pa to sa balay, ha? O kung isa sa mga propiedad niya, igarahay ako no to sa gas station nila. Di nga gas station naman, malapit City Hall na eh. Para kuno safe, kita mo lang gid. Hindi ka gid maka-expectar ka tulog pangalis. Bisan mang granon, gali ano. Basta may kitar lang kag may chance. Mangunyadi, mangunyadi, gid yung iba niya. Te, kung delikadesa lang ang paghahambalan mga abyan, amuna ang delikadesa applicable ini bisan sa kay sinuman bata, tigulang, mang granon, imol. Ah, bisan ano man ang imoreliyon. Kung may delikadesa ka, balaan mo nga propiedad sa gobyerno, sa lakyan sa gobyerno, dalo mo to sa balay mo, hindi ka man ang ungas. Kung tagaan mo lang ni sila tsansa, hindi man tanan guro, ano? Tagaan mo lang sila tsansa. Nga makapaminta ha, mamintahan ng iban, hindi man tanan ha, hindi tanan ha. Bala mo ang pagkapolitiko mga byan, hindi niya palaagyan nga magmanggarano ng isa katao unless kawatan ka o buaya ka. Ang iba na abi, ginagamit nila ang pwesto o komposisyon bilang mga elected official. Abi nila, passport na nila o kung garantiya na nga magmanggarano sila. No? Abi nila muna ng palaagyan nga magmanggarano sila. ang politiko mabi ng pagka public servant hindi na iya alagyan agud mang manggaranon ka inaya unless kung kawatan ka. Kung nagapangunya di ka. Amo na sunod nga election mga binigid ka mo magpatip lang. Sa mga nagapakuno-kuno, manggeranon kuya, hindi kuya magbaton sweldo ko, wala na sang tsansa mangurakot ko. Hindi ko batasan magpunyadi, pero once na makapungko na, asos! Ginpanglamo niya itong mga tinaga nga ginpangwakal ka ginpangbuyan niya during election time. Their words are totally different mga bian from their actions. Tisubong, alamansig habuyanan na sila sang lutak mga bian bangod ti nagahilapit na lang ang eleksyon. Mansig prepara na sinisla. Iban sini mga bian mansig bukaray na sang ginamos nila. Kay ti lapit na lang magatakop ang tuig 2026. By last quarter of 2026, dream mo na sila makita ni nga kada fistahan, kada may birthday, kada may ilubong, ara na sila tanan. May mga okasyon ara na sila tanan, mahapos palapitan, pero mabudlay, pangayuan. Oh, pagka takop sang 2026, may 2027 na. Medyo pilipikpik na sa abagas ng ibang, makita mo na sa sakapihan, sa batsuyan, sa karinderya, sa barbershop, sa mga beauty parlor. Sa mga paradahan, aranada sila. Actually, iban sabong nga matamat naman ah, no? 50 minutos na nakaligat sa tak ng alas 4 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga byan, magabalik kita ha. Dugang pang mga balita lokal kag nasyonal na mga balita. Lokal kag nasyonal man nga mabasaan ninyo sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal subong adlaw. Pero mabatian na ninyo diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting
0: Pilipinas. Dagdag tani commercial katropang Alex, dugang pang mga balita mga katropa pagkaligat lamang sa mga importante naton nga mga pahibalo.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na.
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, oh, guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, abaklan ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oh,

0: ating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Eh, palira, dula, tagal, barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy, sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
4: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: Mag-diet na kubuwas ah.
8: XFM. Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Oras mga katropa, eksakto 5 na sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas diri sa XFM 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band. May nga aga lang da sa mga taga Cadiz City ah. Sa mga taga Negros Island garaga pamati sa aton subong sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Katulad sa kay katropang Mark Joy Arevalo Alayon sa Cadiz City ah. May meat shop da sila. Aga-aga pamati ni sila sa aton. May nga aga lang da, katropang Mark Joy. Alungan mo gida ang aton nga, ano ha? Nga buon-buonan la. Ang bintahan tara, basi kung madalikit da. Basi madalikatan mo bla. Dapat may CCTV ka man da. Para makita mo kung sinong interesado magkawit, magkuot. Kalabanan siya, katropang alis na butangan sa binta, urinula no. Ning wala magamit bla. Pero may araman nga cashbox ah, no?
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Mabyan sa pagpasiplata na isang aton kay kasaysayan abi, no? Ano ang pinaka importante kag dapat naton dumdubon subong adlaw June 1. Kung pasiplatan ta ang aton nga kasaysayan mga katropa June 1, kay balo kamo importante ini nga pitsa para sa aton nga mga Ilonggo nga aman. Kay sadtong 1997. Ha? June 1 katropang Alex sa mugid ng adlaw intrada gid sa bulan sa Hunyo sa tung June 1 1997 mga katropa kag mga kaabyanan mga kapuso kapamilya kag iban pa pero importante gid mga katropa ta sa tung June 1 1997 mga katropa lakay balo kamo nga ang Australian magazine nagrecognize kun nagkilala bala nagpasidungog sang ginapabugal naton nga si Miriam Defensor Santiago bilang isa sa isa kagatos one of the most powerful women one of the 100 most powerful women in the world isa sa isa kagatos nga ginakilala nga influensyado kag pinaka powerful nga babayi sa bilog nga kalibutan abi mo kun kanday sinuupod niya sini katropang Alex mga abyan nga nalista at the time amo sanday ang woman influencer man bla isa ka TV host sa Amerika bantog Black American nga si Oprah Winfrey ha kay balo kamo mag-guest ka lang di sa programa sa interview portion ni Oprah ha mangin instant celebrity ka ni Oprah Winfrey taprated ni nga talk show dito sa Amerika pero nangin bantugon man sa bilog kalibutan mag-guest ka lang niya katropang Alex mangin instant celebrity ka mo ano pa makabigin sila nga mga influential women sino pa ginungupod ni Miriam Defensor Santiago nga ginrecognize ang Australian magazine oh isa pa gidri mabyan ang leader sang Grand Britanya nga si Margaret Thatcher. Amo man ini sa ka leader mabiyan sang Britanya nga ningin memorable man nga ning makabig lang nga mga Iron Lady sa ilang nga mga tineon. Wala na sang babae nga leader sang isa ka nasyon nga nakailog sang abilidad kag sa pagka decision maker ni Margaret Thatcher. Oh. Sino pagid? Of course mabiyan isa ka religious figure nga si Mother Teresa. Ining apat mga katrupa, Miriam Defensor Santiago, Winfrey Oprah, o kung Oprah Winfrey, balis ka daw. Margaret Thatcher, kag si Mother Teresa, amon isa lagin pang picture kagin kilala. Sing isa ka Australian famous magazine nga nagpamtang sa sining apat as the most powerful women in the world. Ang isa kagatos nga ginpili nila. Galakip sa apat nga ini, no? Ang iban nga 96 nita na pangingadlan pa. Ubos ni karon oras programa ta pero importante si Nidre ngayara sa history na pagkit ngining apat nga ini amon pinakasikat gid syempre ang aton ginapahugal nga Ilongga nga taga distrito sang Lapas nga si Anay Senador Miriam Defensor Santiago kay balo kamo sang chimpo ni Miriam Defensor Santiago maabyan. Ang Senado naton at the time mataas ang dignidad kag ang integridad sini, no? Ang iya bala kinaalam mag-deliver sa inyo sininga speech, mga privileged speech, kag mag-rebattle sa mga privileged speaker. Oh, si Miriam Defensor Santiago, ang wala kahadlok na leadership, mga abyan. Ang iya sini Mabian Kaisog sa iya sini commitment to public service, nga wala sang kanunano nga ginakilala ang mga public officials ang una, basta trabaho, trabaho lang, walang personalan. Ang iya Mabian nga katampad sa ginatawag nga public service. Pero antes pa man siya, mga abyan, ingin international figure, kilala na gid man ni si Miriam sa iya sining advocacy bilang anti-corruption. You know? Kag-cable ka mo? Base iban sa inyo, lipat na, si Miriam Defensor Santiago, mga abyan, amo ang ginakabig nga pinakauna, the first Asian to become the judge sa International Criminal Court. Siyang pinakauna nga Asian nga nagaserbi as one of the judges sa International Criminal Court, mga abyan, nga naghatag mandungog sa mga Pilipino. Ilabi na, mga abyan, ang mga legal luminaries naton, ining mga eksperto sa legal. Tisubong, ginadumdum naton ining mga inagyan kag mangin na maayo nga recognition ni Miriam Defensor Santiago. Hindi ilang ini, nangin palagyan kung nagbukas sa paminsaron sang mga kababinhan nga kuno nanu man ang mahimo sang mga kalalakian, masarangan man sang mga kababinhan. Ginatawag nato mga ben nga women empowerment. So mabuhay ka Miriam Defensor Santiago. Daw san uni pa obra ang monumento niya sa Lapas Market, sa Lapas Plaza katro mga Alex. Daw may ordinansa na nimo no nga pobrahan siya sang monumento kun ribulto bilang pahatag sa pagpasidungog sa iya. Kaya hindi malang ni sa Pilipinas nangin bantugon si Miriam Defensor Santiago eh. Kampiyon inimabian sa international law. Ha? Kagkabay pa nga, wala na sumupanga. Kamakatag sa aton sa inspirasyon la. Kung matapos na nang ribulto kung monumento ni Miriam Defensor Santiago dira sa Lapas sa Public Plaza. Katulad man balasang monumento kag ribulto di awa ni Graciano Lopezaina sa Haro Plaza, no? Kung may Graciano Lopezaina ang Haro, may ara man Miriam Defensor Santiago ang Lapas. No? 8 minutos na, mga abyanan, nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Dari mga abyanan sa itong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas sa XFM Radio Patrol Iloilo. Antes natin, kung anong report ni Katulubang Romel Paclibar, kahapon mga abyan, na confuse ang mga motorista naton blanga nagalabay maabyan sa Sunset Boulevard. Nakibot ang iba naton nga mga motorista nga masamingan nagalabay sa Sunset Boulevard maabyan bangod may porsyon sang Sunset Boulevard. Ilabi ni gid yadtong sa pulo punta nga bahin pagkadto sa Uton bala sakop ni isang barangay kag Bang Uton nga ginpasira. May 31, may porsyon sang karsada nga ginpasira, mga abyan. Kaya nga, base sa karatula nga nahamtang sa among porsyon sang Sunset Boulevard, nga ginpasiraduhan sang tagiya ang dalan bangod wala pa sa gihapon na bayran sang Department of Public Roads and Highways ang bili, mga abyan, sang karsada nga ginsakop sang Sunset Boulevard nga ginapanagyan sang isa kapribado nga pamilya. Sa pagpangusisa sa mga katapos ang media, mga abyan, kay balo kamo kung pila ang ginaklaim sang pamilya, tumataging ting, mga abyan, nga 23 milyones pesos. Kung ikaw tagiya katropang Alex, hindi ka magalboroto, that's 23 million pesos. 23 milyones pesos, mga abyan, nga top-top sa karon, wala pa mabayaran sang DPWH. Bangod sang pagpasirado sang dalan, nag-deploy sang mga pulis personnel ang Uton Municipal Police Station. Upod ang mga katapos ang Iloilo Provincial Mobile Force Company, agud malikawan ang posible nga pagginamo kag ang pagsinalasala sa mga motorista kung bala makalusot sila o hindi. Natigayon man nga buksan temporaryo sang mga otoridad ang mga karsada, kay ti isa ini ka tourist spot man mo, no? Anong problema sang DPWH man? Kung madumduman pa ninyo, may problema man DPWS sa Ungka flyover, oh. Nga may mga karatula pa man da, kag may mga nag-claim pa nga mga pamilya nga ginsaklam balasang flyover nga ungka nga tubtub sa karon daw matamat pang pagbayad sang DPWH sang balor sang duta balang nalaksam sang mga proyekto sang gobyerno. Pero this time nga bian bidyo laba-laba guro nga porsyon ni sang pamilya ni nga ginlaksam sang Sunset Boulevard. Why gyapon mabayran sang DPWH? Daku-daku gawan ni ho, 23 million pesos nga balor sang duta ang balayran sang DPWH. Bangun mabiyan sang pagsakop sang Sunset Boulevard. Kaya balok mo dira sa Sunset Boulevard, kalabanan sa mga nagapanagiya sang duta da. Ginagamit nila ini punungan mo. Nagaproduce sang Pasayan, Bangros, ha? Kagiban pa nga mga brackish nga mga isda eh. Tilapia guru pwede. Pero kalabanan si Nidre eh. Bangros kag Pasayan. Di kung ikaw tag-iya, sige-sige ng gamit sang publiko sa mga karsada, Sunset Boulevard mo. Galiway pa mabayaran sang DPWH niya. Ang pamilya nga nagapanag-iya sang porsyon sang Sunset Boulevard. 11 minutos na mga abyan na nagkaligad sa takna nga lasingko saga sa palatuntunan ni Setting Pilipinas. Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men. May maka kagklabuas ka amo ang duha ka mga main ingredients nga nagapabalik sang mabakod nga panindugan sang isa ka lalaki kag nagapadugay pa sang standing ovation ni John John. Kun luyag ninyo magbalik ang nagakayaba ninyo nga performance sa kama, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos antes ang engkwentro, antes ang championship, base magchance pa nga magchampion si John John. May maka kagklabuas ka. Amo ning pinaka main ingredients ang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga pabugtawon niya ang daga katulog ga balatyago ni John John. Exciting Philippines. Nga wala na sing iban nga function amo na gid lamang pagpangihi. Exciting Philippines. Gamitan niyo ang isa ka function ni John John ah. Pinagi sa pagtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ibalik ang pirsa sang pichikorno. Exciting Pilipinas. Ibalik ang mabakod nga panindugan ni John John kag ang malawig nga standing ovation. Hindi maguya-huya dyan ah. Nagi kay mo duko man ha. May chance ka pa mag-champion. Basta 30 minutos tukon muna. Tumaron muna ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya dira mo gin mabatyagan ang pagkabangis, pagkatulisan ni John John kung makatumar ikaw sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kagibalik ninyo ang intimate relationship ninyo sang partner nyo, no? Kung kaysa mo na namalain sa mga partner ta, kaya ginapabati-bati, ano bla kita lain istorya bla, pabati-bati na lain istorya bla, katulupang Alex bla, no? Kung kaysa minsulto man kita bla, no? Di agotong nga malikawan ng pabati-bati lain istorya. Magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. 13 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 saga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. I-check ta ang sitwasyon sa syudad kay basa ang karsada. Kag mga abyan sa ato ni Baloan, hindi lamang sa syudad nagtupa ang ulan, kundi sa pila pa ka bahin sang Western Visayas, bangod sang bagyo nga si Duming, pero nagapasaka na pa ibabaw ang bagyo Duming direksyon niya. Diri sa Iloilo, medyo ikog na lang guro ni Duming ang mabatsaganta ng pagtupa sang ulan. Pero okay lang, ano? Ulan lang mabatsaganta, at least makapulopopumpaw sa mga nagabalagtik na ng mga kaumhan naton. Kaglakip na mabdalo, dala bunyag man sa mga vegetables ta. No? Kagpreparasyon sa nga aton sininga mga rice producing farmers sa ila sininga first cropping. Sa linya ta si Katropang Romel Paclibar sa patrol, hatag sa aton sang situation report. Mangkutunta si Katropang Romel Paclibar, nagtupa ang ulan Katropang Romel o wala? Katropang Romel, may ngaga.
2: Katropang Alvin, good morning. Bulubugso ang ulan, madamol, tapos mahinay naman. Pero wala gunta, Katropang Alvin. Although medyo may ara nga, medyo manipis-nipis gawa. Pero sige-sige ang ulan. Ginlibot naton ang mga portion ka mga mayor ang dalanon sa syudad sa Iloilo ang ini mga ginabaha bala ka Trupang Alvin kundalom gid ang ulan pero so far hindi pa gid man madalom ang tubig sa mga dalanon ka Trupang Alvin
0: timag amo ni situation gato pa ang ulan Ano bit-bit mo kina? Santon Vitamin C o Santon Coffee Mix?
2: Santon Coffee Mix ko. Santon Gold Coffee Mix kay Tugnaw na ang doon pangal din.
0: Tingala ko kina may ibuhin na di kina ang box ko kaya yung tinira mo gli.
2: Wala ko pa tumakwa na yung mo ya.
0: Away pa?
2: May ara ko akon.
0: Ano yung mong dala ang Santon Plus? Santon Plus Gold?
2: Santon Gold.
0: Okay. Medyo basko gawa ni?
2: Oo, medyo bulubasko gawa. Kaya may aroma sang ano, sang... hindi mo pagbutang-butang dang imong kape sa kasalaan ko lang.
0: Amo gani mang isa nga daan nga kada programa ko di kaduha ko yung mga ape mo antes ko mag onboard bla. Pagkatapos pagkatapos ko naman programa matira naman ko ina sa diba? Cup naman
2: O te subong amo gining nami ng pangape kat natin kay medyo mabulubog na ang panahon. Mm-hmm. Now nami gidi higop sang minitinit nga kape.
0: Inaya ko nakabangon ng iban nga katrupa tay.
2: Ati iban ang iban niya tinga naga mayara yang obra kag may obligation sa kagahon kay Tropang Alvin. Ginapilit niya magbangon sa para makapaninguha man eh.
0: Sabi mo pasunod na katrupang Romel mo. Kundi kay na nagabugtaw naman iban pero galigid-ligid pabla. Pwede man pag alas 4 tuka dayon sila sang turbo. Pagka alas 4 imidya, turbuhon nilang partner nila.
2: Why?
0: Di ba? Pasunod eh, amo ni.
2: Lawas, why gana magbangon?
0: Amo ni.
2: Pero may ara nga naga, amo ni, ang lawas, why gana magtindog? Pero may ara nga naga pamilit nga magtindog.
0: Nan. Tudloan ta sila sa chronological order of events. Alas 4, may ara nga naga bugta na, pero pagkabangon mo? Lain lang gabangon?
2: Lain ang gabangon?
0: Pero para nga magdugay ang standing ovation, kag mag bakod gid panindugan, alas 4 pa lang, tukwa na sila. Tukwa na sang turbo. Pagka alas 4:30, turbo nila partner nila. Bisan mga duha, tatlo lang guru kina.
2: Tapos pagka alas 5, tingang slabi.
0: Pagka alas 5 bangon na.
2: Bangon, tingang.
0: Mag-init sang ininit eh. Kay uras na sa pag timpla sang Santon Plus Coffee Mix mo. Bangon da yun ah. Pagtapos pulupungko kas balkon mo, sige higop mo sang Santon Plus Coffee Mix. Sige pala pamati mo balita. Ito sang exciting nga balita, exciting information, exciting nga mga ilo istorya bala. Diyan ka pa imo na pangita sang pangabuhi nga ka-relax man.
2: Mugani ka to pa.
0: Hindi kinanglan nga magpangawat ka sang kwarta sa gobyerno gud magbalipayon ka.
2: Kung kabalo ka malang mangita sa pamabuyan ka itong malbet, kabalo ka malang magbakas, di man kinahanglan din niya mangita ka pa sa pangabudayan sa iban, ha? O, ba mo mayari man sa iban nga kinahanglan man nga ang ginapangabudayan sa iban, nabantayan man nila kang kwaon.
0: Di man gano'n, mahambal ka chance ako nag ni kundi ko ni pagtirahon, basi tirahon man sa iban. Pero ari katropang Romelo, basi bla kung may mga katropa ka manda, nga medyo manami bla mag information kag intelligence gathering bla. 500,000 pesos na? Ang hatag, ang reward money sang pamilya, to bla sang ginpatayang 89 nyo sa Lidisco. 500,000?
2: Sa mga nakakita ang nakakilala.
0: Ito
2: si Jerry to. Although hindi kid man to siya taga dirigit sa Iloilo katropang Alvin.
0: Taga Kapis ko eh.
2: Taga Mambusaw. Basi may nakasiplat balak, may makasiplat. Kaya maski ang iyang bayaw to katropang Alvin.
0: Napanawagan
2: to? Nagapaninguha to siya kaya nagapanawagan nga kung pwede mag kundiin siya, tawag siya sa bayaw niya. Pero te hambal sa bayaw niya kung ako makakita sa iya, basi kung hindi kami magdugay bla, magrambol kami duwa.
0: Pero kung ako ang bayaw niya, kag kung mangita gin man siya, hindi na lang siya magpakita personal ah. Itik-tik na lang sa pulis kaya isipa bla, 500,000 na nagahulat nga inugatag sang pamilya sang 89 anyos nga senior citizen nga ginpatay ni Jerry Lima. Why na didamo mga seremonya katrupang Romel basta maarista lang ng suspect? 500,000 bala no, yadi pa. Anong yadi man, biglang yaman kita kung kita makakita.
2: Ati laban-laban eh, ako makita ko abe. Pinadamo, storya.
0: Kung kita, kung ikaw makakita, ang balon mo gid ko. Kaya nga, kung sigurado lang nga si Jerry Limaning matudlo ta sa maturidad, abi mo anong una matabo mo unta? Maawol ta na yun. Pagkitaon ta ni station manager, natung duwa ka to man. Pero seriously speaking, amo na ginambal ta kayo na sa programa ta, na basi bala, may makita kamo da nga daw individual nga daw suspicioso ang iyang identity katrupang Ramel sa inyong barangay. Kag daw suspiciosong hulag niya bala. Monitora nyo ah, basi pa lang, basi.
2: Basi siya na.
0: Basi siya na bala.
2: Oo.
0: Tumataging ting na 500,000 no?
2: Oh, gina ang ginalain sa buhat lang to sa pamilya bisang asawa niya katropang Alvin. Kay ang tigulang to kung ang 89 anyos sila tong tagiyas ang ginaumahan ginapakabuyan bala sang ugangan niya kung sang live-in partner niya ginikanan sa live-in partner niya katropang Alvin. So nakibot sila kanya ang ginpatay niya ginabi. Kung may kwaon malang siya, kung may kinahanglan malang siya, kwarta, abi, alahas, nga wayagin kuha, nga agit patay niya.
0: Ano gani man, nainit ng ulo ni Jerry kay daw nag-attempto siya kung namungutang, tapos yung balibaran.
2: Oo.
0: Ti inaya,
2: no,
0: inaya, iya lang to yasang ang side ni Guru, sang mga nagada, nagidampik kay Jerry eh.
2: Oo, basi man.
0: Napadalman pa na yasang mga kapulisan. Pero assuming, abi, assuming, no? Nga amo nang rason niya amo nang iya nga ginlain sang butya pero hindi man na rason nga mga awat kato sa balay sang senior citizen kag tugtog pakcun magidi mo ya. Galing kay nakaagi naman ni Precious Jerry Lima eh.
2: Gani.
0: May kaso ni siyang illegal gambling.
2: Subong katrapang Alvin ah.
0: Ha?
2: Uso kawatay.
0: Amo gid
2: eh. Kay samon ganito tatlok bilog kanding ginkawat tapos ang managapangawat do medyo isog pa. May ara ba lang niya kaysa nga do ang kontento ba lang nagpahapos na lang do mo patong may gana pa pala mga akig.
0: Kabalo ka kun ano ang isa pagid ka factor kun nga adamo kinawatay subong.
2: Oo.
0: Bangod sang existence sang online gambling katropang Romel.
2: Yes.
0: Damo gid gabulo ang sini.
2: Oo.
0: Ambot ko nun mahimo ta sini sa mga kasimaryo ta sa mga kabarangay ta. Ngining online gaming blang bisan ordinaryo nga bata bisan minor de edad nagahampang. Ti ini pinakamapos ini nga pag-access sang pag-engage mo sa sugal mo. May Android cellphone ka lang makasugal ka na mo.
2: Yes.
0: No, ti iban sini mabuyo kay ti kay balo ka kontra mo sini machine computer eh.
2: Oo.
0: Tulataw tawan ka bala, no? Pormiro kuno abi pulo padag-on ka kag makabuylo ka. Ah, sus Mario sir. In the long run, machine will win.
2: Oo. Ti ano na nila ya katupang Alvin mo control na nila ang ang dagan sa hampang.
0: Gindisin nyo ina mga online gambling nga ina, online gaming, agud maganan siya, hindi ka agud mapirde.
2: Oo, man negosyo ko malang perde ka, kung hindi ka naman negosyo.
0: Oo, tiiban niya, nakabati lang to, nga siling niya si Muroy to, nagdaog to sa skater, oh.
2: Oo.
0: 20 mil, 10 mil, 50 mil, tiiban maganyat sina. Pero wala sila kabalo, ang perde ni Muroy to, antes magdaog sa 50 mil, basi itlabot na stungak milyon.
2: May kilala ganito, lipay-lipay siya, daog siya 300,000.
0: Oo.
2: Do, mga apat na siya katuig nga nagahampak at pang Alvin mo.
0: Wow.
2: So, na-jackpotan niya, mga 300,000 ang iyang daog.
0: Mm-hmm.
2: So, ginpamakal ito sa mga kinanglanon.
0: Oo.
2: Pero gintotal niya, sa 4 years niya nga hampang, mga 600,000 perde niya.
0: Wow. Di, ang daog lang abigin na anunsyo mo.
2: Oh. So 300,000, may 300,000 pa siya mapirte.
0: Para kuno ba lang daw believe man iban siya, grabe no, daog game mo 300,000. Ang daog yo lang nga ginasugid kag ginaanunsyo. Pero ang iya nga kaperde kag ko nagatulog ko lob way man mabalanse iban. Kung ikaw bi maperde tag ba 20 mil 50 mil da ahaw na gid lang nga pultigana mo ang sweldo mo.
2: Hindi ko maghapa kay wa kakaon.
0: Balaan mo ang tao nga nagatulog ko lob, may problema na. Problema doon na hindi mo na pagkibuton siya sa pagpukaw basta tao nga kakatulog magtulog kakulob hindi mo git paggulpihon nga pukawon basi murag-muragan murag-muragan. Eh, may ano ka pa, 3 minutos ka pa.
2: Pwede pa.
0: Pwede pa.
2: Ari mga Precious, sa mga nagpanguna ng balaklon sa gwa sang ako sa sulod sang Iloilo Terminal Public Market. Ang Precious sang isda ang aloy tag 120 pesos ang kilo, mataan 180 pesos ang kilo, bulaw 160 pesos ang kilo, pasayan 380 pesos ang kilo, locos 380 to 400 pesos ang kilo, kasag 480 pesos ang kilo. Ang bangros 200 to 240 pesos ang kilo, bisugo 250 pesos ang kilo, ang lapu-lapo 280 pesos ang kilo, lison 250 pesos ang kilo, ang abo 150 pesos ang kilo, ang lubo-lubo 250 pesos ang kilo, ang karaho 150 pesos ang kilo. Ang hipon, tag 100 pesos ang kilo. Tamudyos, 180 pesos ang kilo. Ang tuloy, tag 100 pesos ang kilo. Ang panakot, ang ako sa gihapon, tag 120 pesos ang kilo. Bumbay, 70, may 80, may 90 pesos ang kilo. Kamatis, 50 pesos ang kilo. Luya, 130 pesos ang kilo. Ang sibuyas dahon, tag 250 pesos ang kilo. Ang utanon, talong, 50. Rabanos, 100 pesos ang kilo. Marguso, 90 pesos ang kilo. Okra, 200 pesos ang kilo. Patula, 50 pesos ang kilo. Balatong, 100 to 200 pesos ang bungkus. Ang kalabasa, ang may panit, 40 pesos ang kilo. Ang wala na panit, tag 60 pesos ang kilo. Ang alukbati, tag 60 pesos ang kilo. Ang wala na steam. Ang binog cost, may ara tag 100, may tag 120 pesos ang bungkos. Dahon kamuti, tag 60 pesos ang bungkos. Tangkong, 20 pesos ang bungkos. Tagabang, 100 pesos kilo. Pichay, 90 pesos ang bungkos. Ang balonggay, tag 80 pesos ang kilo. Good morning sa mga avid listeners natin kay Pang Alvin. Sa kayong buhay kay Nanay Toto, good morning. Kay Kagawa Jojo Banyari. Sa mga Batakan Boys na, good morning. Kag thank you again sa pag-monitor. Kay Kapots Florentin sa Barangay Katropa, good morning Katropang Alvin. Sitasyon kag presyo sa mga nagapahon na balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Pinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclabar, XFM News.
0: Mga amyan, nagdala sa atong oras, 26 minutos na, nakaligat sa taknang alas 5 saga. Hinahinay lang sa mga motorista natong subong, ha. Medyo madadlong ang karsada. Slowly but surely, ah, no? Sa mga nagabiyahe natong mga taxi patrollers, sa mga motorcycle riders, angkas rider, sa mga delivery boys naton, panda, grabo ko na nanuman, halong-halong kita, basa ang karsada. Kabay pa, mga amyan, nga makaangkon kita sa malayo sa disgrasya nga entrada sa bulan sang Hunyo, mula noon kabay pa mangin mabinungahon ang bulan sang Hunyo. Kabay pa nga aton sini nga mga mangunguma makasugod na sa pagbungkal sa ilang maduta. Preparation for first scrapping. Mabiyan ginakulabos kita sang panahon sa atong pagpangalagad. Salamat gid katulubang Febby Boards Morales nga nag-contribute sa sini nga report. Sa kay Katrupang Romel Paclibar sa patrol, maabi ang naghatag sang presyo sang mga balaklon sa Iloilo Terminal Market sa kagsumaman situation report. Upod ta sa technical side, si Katrupang Alex Aspa. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si Katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to health.
2: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, katuwang po natin mga kaibigan, ang ating pong Yes to Health Incorporated at ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga kababayan natin dyan, na lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad dyan ang ating pong ultimate trio, mga kababayan, ha? Para makasigurado na ang ating pong pangangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng impeksyon na maaaring puminsala sa ating pong pangangatawan. Samahan po yung mga lingkod sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala yung pong mga text messages. Ang ating pong numero 0969-609-6545. At syempre, makasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang pakikinig po.
4: Isang maligayang pakikinig sa lahat po natin mga kababayan sa buong Pilipinas. Siyempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado ng ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayong pong araw na ito.
3: Sa mga kababayan po natin, ano, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin, mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakalob natin ito ng libre, ha? Sa mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang pong mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit, mga kaibigan, ang inyong nararanasan at iba, Dok, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot, ano? Mm-hmm. Na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang inyong pong mga karamdaman, ha? At i-like nyo po, i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po natin para updated po kayo sa atin pong mga promos, sa atin pong mga bagong produkto at ganyan rin sa mga announcements po natin mga kaibigan, ha. Pwede rin kayo mag-post dyan mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ipaabot sa atin pong kumpanya, mga kababayan, ha. At huwag nyo kalimutan, ha, mga kaibigan, na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makahilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa atin pong numero 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Bisitahan, puntahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultant dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo, ha? Linggo hanggang Biyernes po yan, mga kaibigan. At araw-araw, eh, nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic na gagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman na yan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bilhin rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Especially to all women out there, itong topic natin is mas nakapokus sa inyo, mga kaibigan, no? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection, mga kasama, no? O sa Pilipinas na itala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin pong i-consulta kay Doc Algie kung paano po nabubuo o saan ba nanggagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
4: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. Ano? Kilala ito sa tawag na candidiasis, na ito po ay maaaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari, ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhi po ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito, lalo na sa mga kababaihan, kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo, kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, no? Na ito ay pwedeng, pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina na ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang pangangati, yan, na most commonly ay nire-reklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan nito. Ang mga sanhi po nito ay yun nga, sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat, kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi alam nyo, antibiotic, pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit ito. Kaya ngayon tinatawag nating antibiotic-resistant microorganism ay isang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka at di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. Mm-hmm. No? Pag immunocompromised tayo, or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano, paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So, ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection? Pwede yung pangangati ng ari or mainit na pakiramdam sa ari ng babae, lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, na irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating ari, ano, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine. Grabe. That, paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po, ano, na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito, lalo sa ating mga kababaihan.
3: Mm-hmm. Observahan niyo yung mga symptoms ng mga kaibigan at kung ano din, ano, yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng sakit. Na yun yung first and foremost na dapat niyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas sa iyon, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Punta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic para bigyan po, ano, ng sakto o karampatang lunas ang yung inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya, lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection, ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha? Pero kahit lalaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga ano, sex organs, ano? O pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Basta kadalasan talaga yung nakakaranas ito is mga kababaihan po. So mas magdobli ingat sa atin po mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano, or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababaihan, ha? Huwag po kalimutan yung atin po mga product, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Kaya puntahan na. Sige, Doc.
4: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis ng nyog ang nilalagay. Ang langis ng nyog ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung mayroon pong problema ng ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
3: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, yan, ang atin pong mga produkto, makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Habang tayong patuloy sa mga kababayan natin, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago!
6: Kasi Kathy, tapos kong naglab, halos hindi ko namabuhat ang kutsara kapag kumain. Ramdam ko ang sobrang pananakit at pangahap. Take ako ng Premium D3, balik ulit ako
5: mas
6: sa nerve.
5: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health. Meron po yung mga tanungan, just text lang sa ating numero at ipon text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon, no? Doon sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito, no? Ang ito naman ay walang pinipili po mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa inyong pong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ano? At yun nabanggit ni Doc kanina, ano? Yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga, ano, mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin. Lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Syempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, kumbaga walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo kumbaga, ano, na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, dapat po, maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At yung huwag niyo pong kalimutan, ano, na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no, yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila, ano? Hindi basta-basta na pe-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan yun nabanggit nyo kanina doon, ano? Nagiging resistant yung mga virus or mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ano nila, ganung katangian po nila.
4: Oo, kasi yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay microbio, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So, may mga, yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun. No?
3: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong premium D3. Isabay niyo rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, eh talagang yan yung yan yung work talaga niya, ano? Napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? At ang atin pong Santone Plus Gold, na meron po yan siya mga content, isa na dyan, yung garlic, ha? Na very ano yan siya, na malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama, ano? So para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inumdok ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
4: No. Mm-hmm. Maganda na yung 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. Ano? At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, eh pwede nyo i-double, ano, 2 capsules 3 times a day.
3: Ayun.
4: Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
3: Oh. Okay, ha? So, ayan, sa mga kabayan po natin, at huwag kayong magkapawalan yan, mga kaibigan. At meron kayong laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, ano? Kasi kahit sino, pwede po makainom yan. Basta nakakalunok na, ano? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, ay uminom parate ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
5: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Pong matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? O, dahil po sa pagpapakonsulta, eh dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidisugkubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap naman maghula-hula. Minsan, dok, yung iba, eh kay Dr. Google umaasa. Which is mahirap po, mga kaibigan, kasi minsan yung symptoms na ramdaman nyo, pag ginugil

0: sa pagkain na sapat, eh, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle related na disease.
1: Mm-hmm. Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganoon din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak, no? Na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Tulad din itong isang texter natin, Dok. Ano? Mm-hmm. Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Sambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya, no, na magkaroon tayo ng clinic doon. Ano? Pero tingnan po natin, ano? Sambales, Dok.
0: Sambales.
1: Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa ano, Isabela. Or pwede rin sa Quezon City. Pero Sambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. Ano? Ang sabi po niya, Dok, eh, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Mm. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
0: Nakausad na kayo.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan.
1: Oo.
0: Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na yan ay dahan-dahan, basta siguradong magbabago.
1: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan. Ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take. Ano? Especially nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyo pong sugar, para mabalanse yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganun din sa mga kababayan natin, nagsasuffer, ano, sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, ano. Ay, matagal na taas-baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Nako, mga kaibigan, premium D3 ang solusyon dyan, ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kababayan. At yung fatty liver din, Dok, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano, yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano, malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
0: Oh, kasi hindi naman pwedeng hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man doon sa dalawang yon, ay may solusyon, mga kaibigan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi huwag niyong tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Eh, ganun din lang naman yung lifestyle nila.
1: Ha.
0: Diba? Na ano sila, na-stress sila. Hindi sila gumagaling. Even they're taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
1: Mm-hmm. Ayun na, sa mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Ha? Kooperasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman. Ha? Okay, sa mga kababayan po natin, huwag niyo pong kalimutan, ha, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Dok, nako, napakabilis ng ating pong oras. Eh, wala naman tayong oras, ha. Baka may maiwan ka, Dok, na minsay sa ating pong mga avid listeners.
0: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana'y patuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong banday kalusugan, Dok. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
1: Thank you, Dok. Ayan po si Dok Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Masamanta nagpapaalam, mga kaibigan, hanggang sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin sa ating pong mga himpilan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama, mga kababayan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ayon pong dalangin ang Panginoon Huwam kapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang

0: Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to Health.
2: X FM.
3: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7. Ang katropa mo station, Las 6:08.
1: May nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Hiling Express, balita sa aga Lunes, Hunyo 1, 2020. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita, una kita sa balita lokal. Dalan sa Sunset Boulevard sa Barangay Kagbang Oton, ginpasiraduhan sang tag-iya matapos wala makabayad ang DPWH.
1: IPPO nagbutang sa mga police personnel sa ginpasiraduhan ng porsyon sang Sunset Boulevard sa Kagbang Oton ug nga magpabili ng peace and order sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis.
0: Tatlo ka mga sakay sa elf truck patay sang ginlikawan ang driver sang motorsiklo nga ginamaneho sang driver ang motor nga ginamaneho sang SK Federation President sang maasin.
1: Tatlo ka balay, tatlo ka establishment na sunog sa Barangay Balantang Haro, kahalitan sang sunog naglabot sa 273,000 pesos.
0: Kampanya kontra illegal nga droga, illegal gambling kag road accident mangin prioridad sang bagong hepe sang Pavia Municipal Police Station.
1: Police nga nakastiguhan sa mina Iloilo yara na sa establing nga kondisyon.
0: Lalaki nga nakainom nakadanog kag nahulog sa Agaran Bridge sa Pavia.
1: Driver sang motorsiklo pilason sang maaksidente sa Kalinog.
0: Headlines sa Balita National, pila ka mga miyembro sa Senate Majority na kabaton sa pagpamahog gikan sa administrasyon nga nagapilit sa ila sa paghalin sa minorya pagporma sa bagong majority amuman sa liderato sunod kay Senate President Cayetano.
1: Investigasyon sa flood control anomalies magasugod sa liwat sa Hunyo 4.
0: Senate President Cayetano nagapanindugan nga base sa layi mahimo ang mayoriya nga magporma sang Blue Ribbon Subcommittee.
1: Senate Majority Leader Tito Soto III ginakwestiyon ang legalidad sang Senate Subcommittee.
0: Senator Ping Lacson wala nagapamalapag sa pag-amyenda sing Senate Rules apan nagakwestiyon sa pagpadasig sang proseso.
1: Pagpasigurado sang seguridad kag order sa guwas ang Senado ginaprepirahan sang NCRPO para sa palabuton nga impeachment trial batok sa Vice Presidente.
0: Deadline para kay Vice President Sara Duterte sa pagsabat sa articles of impeachment sumong na nga adlaw Hunyo 1.
1: Vice President Sara Duterte nagapanguna sa gihapon sa survey sa 2028 presidential elections.
0: Department of Education gina-expect na magalapot sa 20 million ang enrollment para sa school year 2026 to 2027.
1: Balor sang kalitan sa agrikultura tugas ang sobrang init naglabot na sa masubra 3 ka bilyon ka pesos.
0: Habagat season nagsugod na usuno sa pag-asa.
1: Pabahaw sang China sa Pilipinas padayon nga nagapabilin sa piyak sang Triumph 11 Summit.
0: Balita International, Secretary sing US Defense nagapanawagan sa mga kalyado sa Asia nga papaskugon ang ila military spending.
1: US President Donald Trump dapat nga magbuhin sang iyang timbang sunod sa presidential physician.
0: Entertainment News, Vanessa Pulgarin sang Colombia ginkoronahan bilang unang grand winner sang MGI All-Star pambato sa Pilipinas nga si Gazini Ganados sulod sa top 5.
1: Kag sa sports, San Antonio Spurs daog kontra sa Oklahoma City Thunder sa game number 7 sa Western Conference Finals. Delegasyon sa Western Visayas sa overall standing 5th placer sa Plarong Pambansa 2026.
0: Kag sa next through, wow balita, pamahog sa China sa Pilipinas. Kung para sa atin nga extra wow balita,

0: 6:14 mga katropang oras, kinadurong sa inyo ang Sunthone Vitamin C. Ang alkaline base ng Vitamin C, Sunthone Vitamin C, mga katropa, magkabulig sa aton igayong lawas, labi na sa pagprotekta sa aton immune system. Batok sa mga masakit, ang Sunthone Vitamin C available sa mga butika. Ang malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliilaseti at Tubang sang Midtown Hotel. Mahimo man mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kagay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Sir Drug Store, All Grain Pharmacy kag Generica. Lasa iskin sa mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Ginpasariduhan o kung ginpasiraduhan sa tag-iyas ng duta ang dalan sa Sunset Boulevard nga sakop sa Barangay Kagbang Oton matapos wala pa ini mabayaran sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH. Ginapanag-iyahan ni Roel Amara ang nasamit nga duta. Base sa impormasyon nga nakuha sa XFM Iloilo News Team, wala pa sang pondo ang DPWH rason kung wala sa gihapon na bayaran si Amara. Sa subong temporaryo nga ginbuksan sang gamay sa mga otoridad ang baral, agad nga kaagi ang mga motorista.
1: Angot sa nasambit ka balita, nagbutang naman sa pila ka mga police personnel ang Iloilo Police Provincial Office kag Uton Municipal Police Station sa ginpasiraduhan nga porsyon sang Sunset Boulevard sa Barangay Kagbang Uton. Agud nga masigurado nga magapabili ng peace and order sa mga lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang IPPO spokesperson, nakabaton sila sang tawag halin kag Kagbang Punong Barangay Rami Villaruel angot sa pagpasirado sang dalan sang Sunset Boulevard nga sakop sang iya sining nga barangay. Duha ka mga lane sang among dalan ang ginplastaran sa mga barikada nga humaan sa kawayan kag ginapatbutangan man sang mga signboard nga may nakasulat nga road closed. Sa pihak nga bahin pagatukuran, sunod sa kay Colonel Solis, ang PNP ang peace and order sa lugar ukon pagatutukan nila kag wala ini dapat sang disturbance sa general public. Ginpabutyag man ni Colonel Solis nga ginpasugtan na sang tigiya nga buksan ang isa ka lane sang dalan sa magtimbang nga bahin agud nga makaagi ang mga motorista sanding man sa hingyo sang mga barangay officials. Nabaluan nga ginpa siraduhan sang tag-iya sang duta nga si Ruel Amara ang dalan bangod sa wala pagbayad sang Department of Public Works and Highways sang 28 ka milyon ka pesos para sa 4,400 square meters nga duta sini nga ginhimo nga dalan sa Sunset Boulevard.
2: Mr. Lieutenant Colonel Arnel Solis, sir, ano ang reason, sir, nga ang may harang ang dalan diri sa may Sunset Boulevard sakop sang Kagbang Uton, sir?
3: Naka-receive kita, sir, ng information from Barangay Captain of Barangay Kagbang na ginsirado diri ang kalsada diri sa Barangay Kagbang. So, nag-respond diri nga ito ng mga kapulisan, upod ako, and nakita nato niya ang both lanes, no? Pasulod sa diri sa Kagbang in Pagwa, sirado, no? May barikada.
2: May notice, sir, nga nag-claim na private property, no trespassing. Based sa pagpangusisa niyo, sir, ano ang reason na barikadahan sa
3: niya? Allegedly, based diri sa mga tao diri sa palibot sa pagpamangkot namon, may non-payment kuno, no, ang DPWH sa ila, munang reason nga ginasiradahan nila ang kalsada.
2: May idea ka, sir, kung ano ka takbo ang barayanan sa DPWH and ano ka takbo ang area na nabot sa siling Sunset Boulevard?
3: As to the place, as to the area and price, wala kita idea, no? Wala na kita nag-dig deeper regarding dira. It's because nga kita naman sa Philippine National Police ang aton yung focus is to maintain peace and order. Muna siyang aton yung main function dire.
2: So, anong matapos?
1: Ang nanginkabahin sang pagpayag ni Police Colonel Arnel Solis, ang IPPO spokesperson.
0: Express, Nasays na 19 samtang gindeklarar nga dead on arrival sa hospital ang ELF truck. Ugon ang driver sa ELF truck nga si Michael. Tagiya sa ELF truck nga si Severino Cag ang isa kapahinante nga si Julius lunsay man residente sang Maasin, Iloilo. Ginpahayag ni Police Lieutenant Rena De Patuan, Deputy Chief of Police sang Maasin Municipal Police Station nga alas 4 sang hapon Mayo 30. Nagapadulog ang ELF truck sang iya nasugatang motor nga ginamaneho ni SK Federation ugon sa SK Federation President. Kaginlikawan sa driver sa ELF truck rason ngayon niya nakabunggo sa puno sa kasya. Nagkaangon sa pila sa SK Federation President sa Maasin Sarin ngayon gindala sa ospital sa syudad sa Iloilo. Samtang maswerte man nga nakaluwas sa isa pakapahinante matapos nga natampukan sa karga ng mga kawayan. Natabong insidente sa barangay Caigon, Maasin.
1: Lasa is 18 na nga itong oras, ang inigabahin ang inadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mixa. Totally damage ang anong ka mga structures sa sunog nagluntad sa barangay Balantang Haro, Lasa is ukon 5.36 ang aga, May 31. So sa Fire Officer First Geoffrey Alzado, ang arson investigator sa Iloilo City Fire Station, nagsugod ang kalayo sa puloyan ni Julius Solmayor Sr. kag naglato nini sa kaiping ng mga puloyan. Naginapanagyahan naman na ni Joel Nestor kag Elizabeth Feliciano. Nalakip man sa sunog ang Joel Barber Salon, Isas Clothing and Amara Cellphone Repair Shop kag ang Scoop of Joy Ice Cream. Nahuman sa light material sa mapuluyan kag establishment sa nasambit nga lugar, rason nga madasig naman ang paglaptas ang kalayo. Gindeklara sa Bureau of Fire Protection Iloilo City Fire Department nga na-fire out na ang mga sunog last 5 kung last 6:25 sang aga. Naglabot naman sa 273,273,000 ang ginbilin nga kalitan sa mga sunog. Padayon pa ang investigasyon nga gihimo sang aton nga mga Bureau of Fire Protection personnel.
4: Dali involved siya sa cluster of residential structures, dali tatlo ka residential kag tatlo man ka business structures. So ang amon origin ay based sa investigation, ang origin ka sa balay ni Mr. Julius Solmayor Sr. May ara kita estimated damage na nagabalor sa 273,000. Nag-fire out at around 0625 hotel.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Fire Officer 1 Geoffrey Alzado, arson investigator sa Iloilo City Fire Station.
0: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Lasays 21 sa dugang balita lokal, kampanya kontra illegal nga droga, illegal gambling, kag-road accident, mangin prioridad sa bagong hepe sa Pavia Municipal Police Station. May dugang detalye si Katropang Mario Hilongco.
5: Pagatutukan ni Police Major Bonifacio Alabi, officer in charge sa Pavia Municipal Police Station, ang kampanya kontra illegal drugs, illegal gambling, kag mataas nga kaso sa road accident sa Banwa sang Pavia.
6: So, ang mandit sa PNP, actually, ang wala natin ng priority ang prison order. Considering ng Banwa sang Pavia, number one progressive na Banwa sang province ng Iloilo. And then second, operation natin drugs tungod yung hindi wala sang droga ang Banwa, maging peaceful kag maging progressive kag nadamo sa investor ang resolver sa Banwa sa Pavia. And then magpapagal nato lang illegal gambling kag solve nato ng mga ano, maminimize nato ang road accident nato kung makita nato sa aton incident report kag nadamo ang aton road accident sa Banwa sa Pavia.
5: Mayo 30, opisyal nga nag-assume si Alabi nga officer in charge ng Pavia MPS matapos ginpili ni Mayor Luigi Goreseta talos kay Police Major Brian Alamo. Ginatala na nga mag-courtesy call si Alabi kay Mayor Goreseta pagkatapos ang flag raising ceremony subong Lunes, Hunyo 1. Nahibaluan si Alabi ang na-assign sa 1st Iloilo Provincial Mobile Force sa company antes ng OIC sang Pavia MPS.
6: Nung napalabot natin sa pumuluyo sa Pavia, ina-assure natin sila ng inintin natin ng ano, ang prison order.
5: Si Police Major Bonifacio Alabi. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongco, XFM News.
0: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Sa iban pa nga mga balita lokal, sa oras nila 6.22, luyag ni malang maghamis ang kutis kag magputi ang panit maggamit sa ang Clearskin Herbal Beauty Soap. Ayara na sa establing nga kondisyon ang pulis nga nakastiguhan sa barangay Hanipaan West Mina kahapon kung nagligad pa ang Biyernes May 29. Nakaagom sa mga injuries ang pulis nga ginkilala sa kay alias Fred, 36 anyos ang edad, kag nagarangkos ang pulis corporal kag na-assign ini sa Regional Police Drug Enforcement Unit kung RPDEU. Sunod sa kay Police Lieutenant Redan Octaviano, ang hepe sa Mina Municipal Police Station, nagkadto sa lugar si alias Fred matapos ginhagad sa ngisining abyan nga residente man sa nga mga barangay. Nagpadulong sa alias Fred upod ang ngisining abyan sa himatayan sa amuan nga barangay, apang samtang nagahampang ang ngisining abyan nga sa among sugal, may nagluntad nga komosyon. Nagtuyo nga magtambag si alias Fred sa komosyon, apang ini siya ang nakastiguhan. Sa karon, yara na kung may yara na sa mga persons of interest ng Mina Municipal Police Station kung sino nagkastigo sa alias Fred nga isa ka police.

0: Lasay's Point, 5 sa iban pang mga balita lokal, nagkagum sang gasgas kag bukol ang lalaki nga nakadanlog kag nahulog sa Ganan Bridge, Pavia, pasadu las 11 sa gabi sa Mayo 30. Gilayon nga ginrespondihan sa mga residente nga nakakita sang insidente kag nag-report sa Pavia Emergency Responders bukan pavers. Ginapatihan ni halin sa barangay Aganan ang lalaki tuod highlights sang kafiestahan sa barangay Ganan sa mga adlaw.
1: Pilason ng 28 anyos nga driver sa motorsiklo sa maaksidente sa barangay Bahi San Julian Kalinog las 11 ang takna sang nagligad nga Mayo 30 sang gabi. Minor lamang nga mapilasan ang kon sang among biktima. Gilayon nga nagresponder ang Kalinog Search and Rescue agud nga mahatagan sang first aid ang driver nga gindala pa sa Dr. Ricardo Esprovido Senior Memorial District Hospital para sa dugang pang medical attention.
0: Lasay's 26, mga kitropa, nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Balita lokal ngayon nabatian, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa lutein, better carotene, vitamin E, kag zeaxanthin nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Makabulig sa aton ikayong lawas. Uga sa aton nga mga poor eyesight, ilawin na sa mga katropa natin nga may mga cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop.
2: National News.
0: Lasay's 27 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Ginbuyagyag ng Senate President Alan Peter Cayetano nga nakabaton ang pila ka mga miyembro sa Senate Majority sang pagpamahog gikan sa administrasyon nga nagapamilit sa ila sa pagsaylo sa minority, pag-ilis sang liderato sa Senado kag pagporma sang bagong majority. Para kay Cayetano nga mahimo nga makapagwa sa ebidensya ang utiri ang pila ka mga miyembro sang mayoriya. Sunod kay Cayetano nga wala sila sang problema sa kun sa korte, pamatud-an sila nga ang guilty o kun hindi. Ang ilalang problema amo ang pagpamahog ang inahimo sa diin kun masaylo sila sa grupo, wala sang kaso nga ipasaka sa ila apang kun hindi sila ang madalayunan. Gin-describe ni Cayetano ang Senado sa subong bilang labing una nga independent majority kag ginadenay ang mga kritisismo batok sa Senado. Ang labing una nga Senate Majority kag Senate President nga wala sang kamot ang Malacañang sa pagpili sang SP kag mga komitiba suno kay Cayetano. Kung mayara man sa dapat basunan sa mga nagakatabo sa subong sa Senado pagkibay ni Cayetano, ngayon niya mga senador o kung grupo ngayon hindi komportable sa Independent Senate.
1: Magasugod sa liwat sa Hunyo 4 ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee angot sa kontrobersiya sa flood control anomalies. Iniisa kaadlaw antes ang pag-adjourn si Nijie sa Hunyo 5 sunod sa kay Senate President Alan Peter Cayetano. Para sa kay Senador Amy Marcos naman, nga obvious ang intensyon sa administrasyon sa majority block sa diin sa karon ginahikayan sa presidente ang mayuriya kag nagapatunga sa online voting issue. Ginunauna naman ni Senator Amy Marcos nga ang intensyon sa pagparalyze sa mayuriya ang bangod sa kahadlok sa matutuod ng investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee sa karon. Dugang pa ni Senator Amy Marcos nga ang mga developments sang damlaglang ang incursion sa constitutional boundaries sa tunga sang legislative branch kag executive branch.
0: Samtang nagapanindugan si Senate President Alan Peter Cayetano ang Senate Majority ang mahimo nga magporma sa Blue Ribbon Subcommittee sa pagpadayon sa investigasyon sa flood control projects. Sino naman kay Senate Minority Leader Vicente Sol III nga ang subcommittees ang kinahanglan nga pormahon sang Senado paagi sa plenaryo. Para kay Cayetano nga hindi inibawal kag nakasal sa rules rin ang kinahanglan lang nga ang chairperson nga si Senator Pia Cayetano ang magahimo sa notice. Palamangkutan ni Cayetano kung nga adaw kaangay nga hindi inilu uyag nga padayunon. Dugang nga panindugan sa Senate President nga committee chairs ang mahimo nga mag-designate sa vice chairs kag himo sa subcommittees kung kinahanglan. Kaya naman ni Cayetano nga ang Senate Majority ang nag-try sa pag-set sa mga butang sa insakto sa liintub-tub nga wala sa matuod-tuod nga repentance kag reforms ang korupsyon ang magapadayon in highest levels.
2: Express,
1: Gina-question ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III ang legalidad sa ginaplano nga Senate Subcommittee nga muna man mag-imbestigar liwat sa ginaligar ng mga manumali ang flood control projects. Sunod sa kay Soto, wala maayo na authorize ang mga tikang. Nagtuhaw ang mga isyo matapos naging payag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga si Senador Dante Marcoleta ang magapanguna sa Subcommittee sa idalom sa Senate Blue Ribbon Committee agud pa dayuno ng hearing sa flood control scandal. Palamang ko tano ni Soto kung paano natukod ang subcommittee nga wala sang approval sa plenaria. Gindalaman sini ang issue angot sa kung paano ang notices sa mga hearings ang iga-issue sang vice chairperson sang komitiba nga wala pa formal nga na-organize. Nabaloan nga nagaserbe sa karoon nga chairperson sang Senate Blue Ribbon Committee amo si Senator Pia Cayetano samtang vice chairpersons naman Sanday Marcoleta kag Senador Jinggoy Estrada.
0: Samtang ginpahayag ni Senator Pan-Philippine Lacson nga wala ini nagapamalabag sa ginaduso nga amendments sa Senate Rules sa pangini ang nagakwestiyon sa tuyo nga pagpadasig sang proseso. Sunod kay Lacson nga wala sang sala sa pagdebate sa ginaduso nga pagbag-o sa pagsuruntan sa Senado, lagit na diri ang remote participation apang ang sala lang diri amo ang pag-attempt nga padasigon ang proseso. Ang remarks na summit nga senador ang sabat kay Senate President Alan Peter Cayetano nga nagdala sang issue sa social media live stream sa Mayo 19-9. Sa diin, nagpamangkot ini kung bala improper ang pag-discuss sang changes sa Senate rules. Matandaan nga isa si Lacson sa mga senador sa minoriya nga nag-walk out sa session sang Senado sa Mayo 26 matapos ang ginpilit sa majority block ang issue. Pinaagi sa move nga itaka kagbotohan ang motion sa plenary. Nag-move sa Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III para sa quorum call kag-adjournment sa session matapos nga nag-walk out ang mga miyembro sa minority.
1: Lasa ay si Midyan ang aton nga oras ngayon nga bahin ang inadulong sa inyo sang Premium D3. Nagkapatay sa mga viruses kag bakterya sa aton nga lawas na putos sa mahumok nga kapsula. Ginapreparahan sa National Capital Region Office o kung Police Office ang pagpasiguro sang security kag order sa guwa sang premises sang Senado sa di natalan ang magasugod naman ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Bilang kabayan sang preparasyon, sila ang nag-coordinate sa Office of the Sergeant at Arms o kung USA. Ining alihok ang nagapay kung ang may tinutuyo para sa mas maayo pagid nga crowd control kagsang safety sa mga personnel nga nagapasulod kag nagapagwa sa Senate Building sunod sa kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo. Lakip sa mga ginakoordinate sang NCRPO sa USA kun bala magapamtang sa mga barriers sa diin dako ang adjustment diri nga pagahimuon. Ginpayag ni Asilo nga mayar man nga mga reserve personnel sila nga igapa standby sa tiun nga may escalation sang sitwasyon sa tiun sang trial. May pamtang man nga mga checkpoint sa palibot sang syudad sang Pasay.
0: Sa 633, sa iban pang mga balita, National Mayara sang Tubtob, subong adlaw si Vice President Sara Duterte sa pagsabat sa articles of impeachment batok sa iya. Ginpahay na Senate Secretary Attorney Jose Montales nga si Duterte ang mahimo nga magka-respond personally pagi sa iyang account sino kun sa electronic mail. Kung ibaluan nga subong nga kahapon Mayo 31 ginselebrar sang Vice Presidente ang iya kaadlawan sa diin para sa House Trial Spokesperson kag Kabataan Party List Representative Rene Co. Nga ang among nga okasyon ang mas maayo nga i-observe pagi sa pag-address ang panawagan para sa accountability kag pag-take part sa impeachment proceedings. Kung ibaluan nga natala na ang mga umpisa ang impeachment trial batok sa iya o batok sa Vice Presidente sa Hulyo 6.
1: Lasa is 32 ang aton oras. Sigud nga mabakod ang panindugan ni John kag maglawig ang standing ovation magturbo dietary supplement for men nga may maka kag klabo aska. Nagapanguna sa gihapon si Vice President Sara Duterte sa Pulse Asia Survey nga ginkomisyon sang strat-based group sa hypothetical two-way race para sa 2028 presidential elections. Ang survey ang ginpatigayon sang Mayo 3 tubtob Mayo 7 sa diin si Duterte ang nakabaton sang 51% samtang si Naga City Mayor Lenny Robredo naman ang mayara sang 41%. 8% naman sa mga respondents ang naghambal nga undecided pa sila ukon nagpamalibad sa paghambal kung sino ang ila sininga pagabutohon. Ang survey ang nagalakip sang 1,500 lamang ka mga respondents.
3: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Last 6:34 sa piyak nga bahin ginalauman sa Department of Education kun DepEd nga magalabot sa 26 tubtob 28 million ka mga estudyante magapa-enroll para sa school year 2026 tubtob 2027. Sino kay Assistant Secretary Jocelyn Antaya may bastante nga mga manunudlo ang ahensya sa public elementary kag secondary schools para sa ginaexpektar nga numero sa mga estudyante. Masobra sa 1 million ang personnel sa Department of Education sa diin ginapananaw ang student-to-teacher ratio nga 35-1 sa manubong alibel kag 45-1 naman sa mataas nga alibel. Dugang paniandayang nga ang ratio sa mga urban areas ang posible mas mataas. Kaangay na lang sa National Capital Region nga nag-range sa 50-1 to 55-1. Nagapabilin subong ang classroom backlog sa ahensya sa 136,000. Hunyo 8, magabukas na ang klase para sa school year 2026 tubtub 2027.
1: Masobra sa 3 kabilyon ka peso sang halit nga gintugas ang sobra-sobra nga init sa sektor sang agrikultura. Sunod sa Department of Agriculture sa El Nino Watch pa ang pag-asa apang mayara na sang 15 ka mga lugar nga naka-experience ang moisture stress kag masobra sa 3 kabilyon ang damage niya. Ang moisture stress ang isa ka kondisyon sa diin ang mga pananom ang wala sang bastante nga tubig bangod wala sang ulan kag iniamo ang rason nga wala maayo nagdalagko kag nag-develop ang mga pananom, pahayag pa sang Department of Agriculture kang sang pag-asa. Pila sa mga lugar sa Luzon, ang nagabatsyag sang tigpiligado nga sitwasyon lakip na sa mga produkto sa uma, amo ang mga masunod, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quirino, kag Tarlac. Sang nagligad nga semana, nagapahanda na ang Department of Agriculture sa posibleng epekto sang malala pa nga El Nino sa katapusan nga bahin sang 2026 sa diin ini ang makaapekto naman sa produksyon sang mga tanom, kita sang mga mangunguma kag ang presyo sang mga pagkaon.
0: Lasais 37, magasugod na ang habagat season suno sa pag-asa. Ang habagat ang mga magadalas ang maulan nga panahon kag humid weather. Sa mga panahon, ginaekspektar ang occasional tubtub masami nga pag-ulan kag thunderstorms ilabi na sa western sections sang pungsod. Apang mayara sang rain breaks nga magadugay sang pila ka adlaw o kon sinimana o kon ginatawag nga monsoon breaks.
1: Lasais 35 na nga itong oras, saluyag magamit sang kutis kag magputing panit, magamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Nagapabilin sa sininga sitwasyon ng Pilipinas sa severe threat gikan sa China sa piyak sang summit sa tunga sang US President Donald Trump kag ni Xi Jinping sunod sa kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Natural sa Estados Unidos kag China nga magatingwa nga magpahaganhagan ng tensyon bangod yara sila sa parity defense-wise kag may respect ito kag kapasidad naman nga mag-adjust sa kunana naman ang mayara sa duha ka mga pungsod dugang pa ni Teodoro sang nagligad nga mga tinuig pila ka beses man nga nag-engage ang Pilipinas sa China sa maritime standoff sa South China Sea matapos ang expansive claim sang Beijing nga naga-discredit sang 2016 arbitration ruling. Pahayag ni Teodoro nga wala sang indikasyon nga ang commitment sang US sa Pilipinas sa dalom sang ilang mutual defense treaty ang apektado sa Trump 11th summit ukon sa giyera sa Middle East. Nabaluan nga ang pulisa sang pungsod sa China amo ang magtukod sang resilience pinaagi sa pag-resist sang pressure pagpabaskog kag kinahanglanon sa mga kalyado kag madasig nga pag-upgrade sang defense infrastructure.
3: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasais 39, nagapanawagan si US Defense Secretary Pete Quansah Detalyes sa mga nagapangunang balita international. Nagapanawagan si US Defense Secretary Pete Hegseth sa mga kalyado sini sa Asia nga pabaskogon ng ilang military spending agod nga batuan ang growing powers ng China kag malikawan ang ilang pagdominar sa rehiyon. Sunod kay Hegseth nga ang mabaskog more self-reliant networks ng ilang mga kalyado ang tuman kay importante agod mapunggan ang aggression kag nga pabilin ang balanse sang puwersa. Nagalaw man ang Estados Unidos nga ang ila Asian allies kag partners ang magadugang sa ila defense spending sa 3.5% sa GDP samtang ini ang nag-pledge sa $1.5 trillion investment sa ilang mga militar. Kinklaro man ni Hegseth nga ang stability ang luyag sa ilang mga kaalyado kag hindi escalation.
1: Agud maprotektahan ang atong lawas batok sa ubo, trangkaso, sipon kag iban pa magtumar sang santon vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Yara sa maayong kondisyon, si US President Donald Trump apang ginabisuan ini sang iyang sinang doktor nga dapat siya ang magbuhin sang iyang timbang ini matapos nga nagpedalam sa routine medical check-up ang nasambit nga presidente. Suno pa sa iyang nga doktor nga si US Navy Captain Sheehan Barbabella, tuman pa kabaskog si Trump para sa pag-perform sang iyang sinang duties and obligation bilang Commander-in-Chief sang Amerika. Sa masunod nga bulan, mangin 80 anyos na ang presidente kag mayara ini sa karon sing ginatumar nga 3 kasaya sang bulong para sa iyang nga cholesterol control kag cardiac prevention. Yan pakigbahin man ni Donald Trump sa isin nga Truth Social sa diin suno padiri nangin perfect ang iya sining nga mga laboratory test.
3: Express Balita Saga. Express Balita Saga.
2: Entertainment News.
0: Las 6:41 mga katropang oras sa XFM na nadulong sa inyo sa Southern Blois Coffee Mix, Southern Blois Coffee Mix, Himus Mangosteen, Moringa kag Soya Powdered Wink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga wala sang side effects. All natural, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Himus Mangosteen, Moringa kag Soya Powdered Wink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga makabulig sa mga katropa nato nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kag halal certified, mabakal sa mga butika kangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southside Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Available man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Santhone Vitamin C, pangitaw ng might attack na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Las 6:42 sa karon sa Italia sa atong balita entertainment. Vanessa Pulgarin sa Colombia ginkoronahan bilang labing una nga grand winner sa MGA All-Star samtang Gazini Ganados nga pambato sa Pilipinas sulod sa top 5. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
4: Ginkoronahan si Vanessa Pulgarin sa Colombia bilang pinakauna nga grand winner sa Miss Grand International All-Stars sa ginhiwat nga Coronation Night sang Mayo 30. Gipatigayan ang pagtililipon sa labing una nga pageant para sa mga winners kag kandidata sa nakalainlain nga international pageants manging transgender women sa MGI Hall sa Bangkok, Thailand. Si Vanessa ang nanging front runner sa 56 ka mga kandidata nga nag-intra sa bunga tuig. First runner up si Fade Maria Porter sa Ghana, samtang second runner up naman si Wong Chang sa Vietnam. Nagserbing host sang event si Miss Grand International 2025 Emma Tiglao, Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, kag ang Ecuadorian actor, presenter kag model nga si Danilo Carrera. Sa nasambit nga kompetisyon, may lima katiglawas ang Pilipinas kag ini amo sana Imelda Schweighard, Gazini Ganados, Alexia Nunez, Fuchsia Ann Ravenna kag Kayleen Trajano. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3, Vision X Plus, Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Jo Subaldo, XFM News.
3: Express Balita Saga. Express Balita Saga. Sports News.
1: Ang balita sa sports ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men, may maka kag Klabo Aska. San Antonio Spurs daog kontra sa Oklahoma City Thunder sa game number 7 sang Western Conference Finals. May detalye si katrupang Johnson Crisostomo.
5: Sulod na sa NBA Finals sang San Antonio Spurs matapos ang inluto sang defending champion nga Oklahoma City Thunder sa game 7 sang Western Conference Finals sa score nga 111-103. Gain paunahan ni Victor Victor Wembanyama ang kadalagaan sang Spurs matapos nakahimo sang 22 points, 7 ka mga rebounds, 2 ka assists kag tig isa ka mga steal kag block. Wala naman napuslan ang 35 points sang reigning MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander para sa Thunder. Ini ay kawalo nga asud-asud nga season nga wala sang may matabo nga repeat champion sa NBA. 2014 sang ulihi nga nakasulod sa NBA Finals ang Spurs kun sa diin ila gindominar ang Miami Heat kag nakuha ang ila ikalima nga championship title sa Game 5 sang serye. Ginpangunahan ini sang 3-time Coach of the Year kag sa subong Hall of Famer nga coach nga si Greg Popovich, upo ang mga Hall of Famer man nga mga players nga sanay Tim Duncan, Manu Ginobili kag Tony Parker. Si Kawhi Leonard naman nga isa sa mga youngest stars sa among ation ang gihingadlan bilang Finals MVP para sa Spurs. Samtang natala nga atubangon sang Spurs ang New York Knicks sa Game 1 sang NBA Finals sa Huwebes, Hunyo 4. Ang ini nga balita ang idadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Janzin Crisostomo. XFM News.
3: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Dugang pa nga balita sa sports, yara sa ikalima nga pwesto ang Western Visayas sa 2026 Palarong Pambansa. Mayo 31 sang nagtakop ang Palarong Pambansa nga giniwat sa Agusan del Sur. Para sa Department of Education Regional Office No. 6, ini ang isa ka testamento sang resilience, teamwork kag determinasyon sang the champs. Samtang kun sa kada kategori ang rehon sa is ang ika-apat sa elementary nga may 18 ka mga gold medals, 15 ka mga silver kag 17 naman ka mga bronze medals. Sa secondary naman ika-siyam sa diin may natipon nga 13 ka mga gold medals, 21 ka mga silver medals kag 28 ka mga bronze medals. Sa demo sports ika-siyam ang Western Visayas nga may 1 gold medal, 1 silver kag 8 ka mga bronze medals. Sa para games naman, champion ng Region 6 nga may 21 ka mga bulawan nga medalya, 25 ka mga silver medals kag 15 ka mga bronze medals. Ang National Capital Region ang overall champion ginsundan sang Calabarzon kag Davao Region. Sa karon papauli na ang delegasyon diri sa Western Visayas ang masunod nga palarong bansa ukon ang palarong pambansa 2027 ang pagahiwaton sa siyudad sa Quezon.
0: Lasa 46 mga katropa, nabatian ang detalye sa atong balita sa Hinampang. Balita sa Hinampang ang inyong nabatian. Ginadarong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. FDA approved, certified mga katropa. 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
6: Extra! Wow! Balita!
0: Lasa 6:47 sa karon sa detalye sang aton extra wow balita. Isa ka Versace model sa Estados Unidos na nakabakal sang halos $600,000 sa kung masawra sa 36 million pesos ang agud nga mangin ka look-alike ni Kim Kardashian. Si Kim Kardashian ang isa ka sikat nga media personality, socialite kag businesswoman sa America kag asawa sang sikat man nga singer nga si Kanye West. Ibaloan nga nagsugod ang pagpalitokin ni Jennifer Pamplona sang iyang itsura sang 17 anyos pa lang ini. Madamo ang nagdayaw kay Pamplona na kag nagahambal nga very look-alike gid sila ni Kim. Apang wala diri naguntat ang pagparitoki ni Pamplona. Naglabot sa 40 ka mga surgery procedures ang ginhimo ni Pamplona agud nga mas mangin look-alike niya ang iya nga idol. Sa ulihin ang insikat nga look-alike ni Kardashian si Pamplona kung sariin, kung naglabot sa 1 million ang followers ni sa social media. Naka-experience siya. Apa ang gulpi lang ang nakabaton si Pamplona sa kasubo kung sariin iya na pinsaran ngayon na siya masadya sa iya ginhimo. Naka-experience siya sa depression bangod para sa iya na dula ang iya kaugalingon nga identity. Nagpatanaw ini sa mga doktor kag sa uli na diskobrehan nga mayara siya sang body dysmorphia. Ang body dysmorphia ang isa ka mental condition sa diin ang mga nagaka-experience ni ang nagakadulaan sang contentment sa ila physical looks o kan itsura. Nagresulta man ini sang pagka-addict sa pagparitoke. Na-realize ni Pamplona nga bangod sa iya mental condition, luyag niya na lang ibalik ang una niya nga itsura. Nagkapangita si Pamplona sang plastic surgeon sa Istanbul nga nagbulig sa iya. Sa subong, nagpatindog si Pamplona Sang Foundation sa Brazil agud buligan ang mga pasyente nga may kaangay nga kondisyon o kung nasang kaangay nga body dysmorphia.
1: Dula ng iyang personal identity.
0: Yes.
1: Hindi ginatawag lang uniqueness. Mm-hmm. Ang pagka-unique sa isa ka tao. Gintuga kita sa Ginoo nga may tagsa-tagsa ka identity mo.
0: Different from one another. Mm.
1: So hindi mo pagilugon yung tsura sa isa kay tawag siya na kung impersonator kayo. Pag-double identity kayo.
0: Yes.
1: Be contented. Okay na gintunga daw si, ano siya? Kimchi? Akimcho, pagkaon na rin kimchi.
0: Si Kim Kardashian.
1: Amora, ako na nung ginatag sa imo, sang mahal nga magkaako, batunon mo sang hugot sa tigipasuon. Gamay-gamay lang gurong adjustment kung medyo lapad ang ilong, buhin-buhinan lang kilid niya. Kung medyo makitid, medyo pangbutangan mo man dyan sang palaypay.
0: Pero yaraman nga non-surgery, katrapang alam mo, yara mga injectable.
1: Oo, good line na galing mga mahamo na. No? Sa paglakat sang panahon, bala, abi mo kung permanente ginang pagritoke si imo samtang nagalakat pa noon nagkaagnas do naglain na ang porma bala no
0: yes.
1: Kag ma-discover ka sang partner mo nga ritokada o ritokado kagli ati pigado amo nang pagresulta sang pag fall out of love wala nang gana
0: Extra Wow, balita mga katropang inyo na batian. Ginadulong sa inyo Sinclair Skin Herbal Soap ng produkto sa Yesoft Incorporated available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo o bakal sa Shopee kag sa TikTok Shop. Mga kitropay na batian ang kabugusan nga pagbalita sa Express Balita Saga Lunes, Hunyo 1, 2026. Mayong aga sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating Fonz Club, din man nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga kitropa. Mayong aga man sa mga kitropa natin nga nagpamati sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo sa 100.7 frequency sa ilang mga FM bands. Good morning, good morning. Mayong yung aga sa inyo tanan. Sa ating mga katropa nga nagaupod, nagapamati sa atin gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Good morning, kid. Amo man sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kay Ma Marilu Vargas Pedroso, good morning. Kay Ma Mary Cabar, mayong aga, kid. Good morning. Kay Ma Maloha Bueco, kay Ma Manhilo de Monteverde. Good morning, amo man. Kay Ma Hermite, mayong aga sa inyo tanan. Sa kay Nunay Nick, kay Renante Caturas, kay Sir Mark Joseph, panganiban Aurelio, kay Madeline Amalia Nierves, kay Oscar Servidad, kay Sir J.R. Lozada. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Kasi mga katropa natin, mga drivers, nga nagabiyahin na sumong din man ka mga parte sa syudad, kag probinsya sa Iloilo. Keep safe and happy Monday mga katropa. Good morning man sa ating mga katropa patrollers at ang taxi drivers nga nagabiyahin na. Good morning, good morning. Keep safe mga katropa, kag exciting Lunes sa aton tanan. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Tarabang. XFM News.
7: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Ator, bali po, dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nakasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa

0: Na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Noon pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan. Nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to health.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments,
1: live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channel.

0: ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
4: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
6: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Sandone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Sandone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sandone Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Sandone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Sandone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Sandone Coffee Mix.
11: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
14: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
16: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
17: 7 Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
19: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM. XFM libo-libong pa-premium.
19: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
22: XFM.
23: Patropa mo!
24: Exciting!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santone Plus
3: Herbal Oil.
4: Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Santone Plus
3: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ay, ako si Blunt. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabili sa mga butika.
9: Maka-late na ko.
5: XFM.
10: Patroma mo.
11: Exciting.

0: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
10: Aray ko.
11: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora 6 FM 100.7 Iloilo a las 7:19. Bullseye. Mayung aga sa inyo tanan, maulanon sining aga entrada kita sa Hunyo, June 1, 2026. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. Entrada sa nasiling na nato, it's a Monday. Ika-anong sining bulan na muning umpisa naman sang klase sa tanan sining mga government elementary and high school. Gin sa ilo na sa Hunyo, kay kung hindi kita gagwanta sang ulan sa Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, mas hindi magwantahan ng init kung mag-abot ng Enero, Pebrero, Marso, Abril, kag Mayo. Sa ato sa ring pagparagad kung panahon ng paghambalan, dari karon sa siyudad sa Iloilo, nag-gum-guom, kag nag tupa ang pagpulupanalithi kung kaysa ga-bundak-bundak man. Amoning sa mga gusto iya magkanto dari karon sa siyudad sa Iloilo, dala lang kamo payong amo na pinakimportante kasi mabasa kamo kay dugay-dugay nagabundak-bundak ang ulan dari karon sa siyudad sa Iloilo. Amo na bala ning patimaan sang tigululan. Nakita na to ng pispis bala tawag naton sini baybayanon. Ini makita naton during summer time or hot and dry season. Halin sa bukid bala nagakadto sa mga patag, pakadto sa dagat, pakadto sa kasubaan, kadto sa punungan, subong amat-amat naman balik pabalik sa bukid. Patimaan bala ini nga tig-ululana. We'll be checking Pag-asa for the latest weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa linya upod ta si Engineer John Baron from Pag-asa Iloilo. Engineer John, si Katropang Joe Salbania sa XFM Iloilo. Good morning, sir.
2: Hello sir, good morning. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes, June 1, 2026. Based aton nga latest nga update sa ginamonitor naton nga si bagyong Domeng or Typhoon Domeng, may international name nga Jiangmi. Kinalasan ko to sang aga ang matas ang bagyo no nasa rayon 655 kilometers east-northeast sang Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 130 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Gastones nga pwede maglabot sa 160 kilometers per hour. Nagadalagan ni pa north-northwestward at 15 kilometers per hour. We expect no nga mag-exit niya sa atong par by later in the morning or in the afternoon. Well, sa bagay, ang ining bagyo, wala mo ni siya direktang epekto na nung sa ato niya landmass kay ano na ni siya eh. Dito na siya, taas na ang iyong location. No? Dito na siya dampi sa may Itbayat, Batanes. So, nasa Batanes, nasa dampi. Pagwa na sa par. Muna na galing ang southwest monsoon, no? Ang gina-enhance niya pa. And as of now, gina-apekto pa siya kag nagapaulan sa mga ibang areas. Sa may Central Luzon, Southern Luzon, and of course the western section sang Visayas, no, managani nga diri sa aton subong. May ano kita no, may mga areas kita nga naga ano na naga inulan, and actually diri sa city gani ga inulan pa no, kay ang southwest monsoon na nagaapekto paghihapon, and expect na siya gihapon aton sir no, nga for today padayo na aton nga magalumon nga kalangitan kag may mga ano patagyapon mga scattered nga mga pagulan pangilat kag panagoob since ano pagyapon affected patagyapon sang hangin na bagat. In terms naman sa atong hangin, makasarangan tug tumabas kog sa direksyon na dagatan nakatundan nga mo niya magadala sang kasarangan tug tumabalod nga kadagatan. Forecast temperature naton is 26 to 34 degrees Celsius. Ang forecast nga maximum heat index nato na actually pwede pa siya maglabot sa 39 degrees Celsius no. Ang aton adlaw nag butlak 529 kay nasang aga mag tunaw din 609 karon sa hapon. Namay aton latest weather update na ko si John Baron. Madam mo gid nga salamat.
0: Engineer John, ining pag-ulan-ulan na sa aton kag dosigi-sigi bala pila na ni kaadlaw nga gatulo-tulo dari sa aton sa Iloilo to be particular. Ano patimaan na ining ari na kita sa season sang tigululan, Engineer John?
2: Yes sir, actually ano na kita no, ang nag-declare na kita sa aton nga onset sa aton nga southwest monsoon sa ano no sa Sabado lang. So expect na siya naton sir nga may ano na kita may mga pag-ula na kita for ano no, for the next coming days.
0: Mm-hmm. Pero nag-epekto gihapon dari sa aton sa Pilipinas siya ang El Nino phenomenon in Jernjan.
2: Sa subong sir, wala pa kita naka-declare sang ano no, ang development sa aton nga El Nino, although we expect na from the months of June, July, August siya nag develop or ma-develop. Wala na galing no, ang so far wala pa kita nagana nag-declare.
0: Oo. Pero kung mag-epektong El Nino, anong botambalo sini, waigig kita ulan or magamay ang pag-ulan sa mga binulan niya ara kita kuntani sa rainy season or rainy months sa Indonesian?
2: Yes, sir, actually good question. Asa no ang isa na actually sa mga misconception man sa ano naton sa in terms sa El Nino pag habagat kay balanta mga daan pag El Nino supposedly dapat ano na siya yung mainit ang aton yung tiempo kag gakulang kita sa tubig ulan. In this case kay kita sa rainy season, so let's say kung rainy season kita tapos may ano kita no may El Nino kita, actually sa El Nino gina-enhance na sir, usually gina-enhance na si habagat or southwest monsoon, so tungod siya na may ano kita yan may expected kita yung mga pag-ulan no, sa during sa rainy months naton despite kung if ever gimano kung mayara kita El Nino sa bulan sang June, July, August. So ano na siya, expect na siya gyapon nato no, may mga pag-ulan kita for the next coming days. And actually si Pag-asa nagpagawa na siya sang ano eh rainfall monthly rainfall forecast for the month of June, July, August, September, and nakita ko to near normal ang aton nga mga pag-ulan or close to average ang aton nga ma-experience ang mga pag-ulan diri sa Western Visayas. Siguro may ano lang siguro may mga instances lang kita nung let's say for the next coming days, for example ini nag-gainulan kita kasi siyempre may bagyo, may enhancement sa southwest monsoon. Pero isa hindi na tamatingala siguro na for mera nga siyempre may mga certain days kita nung hindi man magtupa ang aton nga ulan kasi siyempre pag basa rainy season hindi magit kadadlaw nagaano kita eh nagaulan kita, and of course bago pa mula nag-start ang aton nga southwest monsoon, so bago lang tanagalin sa aton nga warm and dry season no, sa aton nga taginit nga season. So may mga instances gid man nga may mga adlaw kita nga pwede ma-experiencean nga wala kita mga pagulan kag of course mainit pa na siya. Pero kung i-compare naton sa number of rainy days naton sa subong bulan sang June, mas badamo siya compare sa ano naton no, warm and dry months naton which is ang March, April, May. Ato ya ano gid ya halos ano to halos most days to ya mainit kag wala ulan. Ariya pwede siya mag-init pero may higher chance na magtupa ang aton nga mga pag-ulan. And of course ang inyong mga pag-ulan naton expected na siya naton ya just like the previous rainy season nga mas mamunog siya and frequent ang aton nga mga experience mga pag-ulan.
0: Oh. Pero pag ipikto, grantee for the sake of discussion, mag-ipikto sa ato ng El Nino, Engineer John, buta malusan niya sa tiyo niya sang tag-ilinit, mag-upo dira ang tama kapaang or tama ka mataas ni nga heat index?
2: Yes sir, sakto na siya ang na-mention mo sir. Bala mo ang ato na ang scenario is of course kung mag develop gimana ang aton nga ano no El Nino sa during sa months ang June, July, August, of course hindi pa siya maapekto no, kay isa man abi ka ano no pa ano sang El Nino naton sir is slow onset na siya. Kung baka slow onset, let's say nag-develop na siya, for example ano sa bulan sang June, hindi na siya actually insigida mabatsagan dayon, so kinanglan da mo pa na kinanglan may pila pa na siya ka months kag mabatsagan mo ang ano wala mo aton nga ano na siya El Nino sa climate na sir. So basta pag climate dugay mo na siya dapat maapektuhan, dapat naga-exist siya pero later on mo pa na siya mabatsagan, hindi siya para sa aton weather, wala nga pag abot ni weather batsagan mo na pero dula sa dayon, the short term lang designation na dula. Iniya kay climate ni siya, nag-abot siya pero may experience yan mo pa siyang epekto niya or full effect niya later pa. So may siyang aton nga ano, may isang characteristics ang aton nga El Nino no. So kung lang taon to lang daan ang usually ang pagkabalo tagit sa El Nino naton is gakulang kita sa ulan kag mainit. So sa diri pa lang daan, so hindi natin mabatsagan. Kasi siyempre may pag-ulan kita yan, rainy season. Kita nga some expected, kita nga normal nga rainfall. So kung sa ano pa blaser, hindi natin mabatsagan. At siyempre, do, kung sa ano pa doon gina-alleviate, siya balang epekto ni El Nino. So hindi natin mabatsagan ang ano, no, ang do epekto niya. Of course, kaya bago pa muna siya nagsugod. And actually, yung El Nino ni Abi, kinexpect niya natin nga posible niya siya magpadayon up until next year, particularly sa either sa first or second quarter of the next year. So kung let's say Abi ang ano no ang magpadayon pa siya sa last quarter sang ano no sang ininga tuig, kung mag padayon siya sa last quarter sang ininga tuig, of course balaan naman na sa mo na basta mga bare months na ano na siya amihan season na December, January, February. So, ang scenario, ito naman na dahil, let's say, may El Nino kita, and ang during ang muling number months, sa October, November, December, muna siyang ginantaw na ito, nga possible nga may arit, a very strong El Nino. Muna siyang ginakoin, bala na ito, sir, nga super El Nino. Pero sa term abi ni Pagasa, very strong El Nino na siya. Ang ito nga ginanong, gina, ang actual gid or sakto nga term ni, ano, no, sa ito nga El Nino. So during sa aton nga bear months or last quarter sa aton nga tuig ang ginalantaw tana kay ang ina ka season aton cool and dry season na siya naton. So sa ano pa lang keyword pa lang is dry season, so meaning less rainy days kita. So sa muna daan nga bulan sa December, January, February makulang gid ang aton mga pag-ulan, no? So below normal ang aton nga mga pag-ulan. Pero hindi ito mabatsagan ng init, kahit siyempre yaka si Amihan, matugdaw ang ato nga tempo. Ang mabatsagan, tagi na siguro sa the full effect, get full brand ni El Nino, is during sa ano naton, tag-init season naton, kahit siyempre do gano'n isa eh. Ang epekto sa tag-init ng season, do similar lang sa ano no, sa epekto ni El Nino. So si tag-init abi, may init kasi ya, taas ang ato nga temperatura, taas ang ato nga heat index. So similar lang siya sa kay El Nino, no, nga pagkabalot ang adaan, may init man na siya, kag mapaang. Kung may ano kita, kung may existing kitang El Nino. Si El Nino, gakulang man ang ano yun, ang number of rainy days, gakulang aton nga tubig ulan. Same man sa ano na ton, tag-init nga season na ton. So kung i-combine mo na siya, actually nag-enhance na ang epekto sang ano no, sang aton nga tag-init nga season. So pwede na siya ang index na ton. Nga let's say, abis sa subong, naka-record kita, iting highest na ton is 44 or 45 degrees Celsius. Pwede na siya magangat ng konti. Pwede na siya maglabot sa 46 degrees Celsius kung may El Nino kita during sa tag-init nga season na ton. Kag ang aton nga, ano no, during sa tag-init season na ton, which is nubo na gani ang aton nga number of rainy days, pwede pag na siya magdubo pagit. Kung mayara kita, El Nino sa muna ang time.
0: Oh. So that would mean, sinid, there's a reduction as to the volume of ulan niya, ibubo niya kung mag-epekto ang tawag nato sa El Nino, no? Dari sa aton, particularly sa Western Visayas, sa Incheon, ano?
2: Possibly siya, sir, kung... Oh. Kung ang gina-refer mo sir during sa ano no sa
0: El Nino na
2: season, pwede siya actually mag ano mag mag-lessen ang iyang number of rainy days. Pero in terms sa intensity niya, sir, ginalantaw naton, pwede yaga po malabot ang aton nga normal values or ang normal naton nga rainfall. Or pwede ta magdobo sa aton nga number of rainy days, pero ang nalantaw naton nga ma-accumulate naton nga pag-ulan sa muna nga bulan is close siya gyapon sa average value naton or average naton nga rainfall.
0: Oh, how about ang track sining alagyan niya sini because of the possibility sa pag-intensify abisang El Nino diri sa ato no epekto niya. Sumugod subong bulan posible ah sumugod subong bulan. Anong matabo sini maka agi paghihapon maka landfall paghihapon sa usual niya sining mga areas kun sa din sa naga landfall diri sa ato sa Pilipinas ang Baguio Inger diyan.
2: Well, actually, sir, despite may ano kita, may El Nino kita, actually, ang pagkabalota lang sa El Nino is kung may, let's say, kung may El Nino kita, nag-lessen ang quantity sa aton nga El Nino, pero usually, nag-ano siya, nag-pusog siya. To the point, pwede na siya, ano, no, nag-typhoon or super typhoon category. Siguro, in terms na lang sa iyang attack, actually, wala man siya, sir, nag-ano, no, nag- bago kay kung nataon to sa aton nga historical data, same lang siya gyapon ang aton nga track. Eh, may parang may makita ta gyapon ang pattern. Let's sabi, for example, during rainy months naton, June, July, August, September onwards, usually nag-recurve lang ang aton nga bagyo. No? Wala gitsa, usually nag-dulaka lang or rarely lang gitsa, nag-alabay diri sa aton sa Western Visayas, usually nag-recurve siya. Ridampi sa Philippines, and then nag-recurve lang siya pakat ko sa baba. Amo na nagaling, kay, during sang labay, sang amo na nga bagyo, nga amo na nga track, nag-enhance na siya sa southwest monsoon, so naman siya nag-tuga sa mga pag-ulan diri. So actually, wala man siya nag-ano, sir, no, nag-change ang, ano, gid, ang dalagan or track sa ating nga bagyo, na-notice na ito, may similar pattern lang siya. Ang kalain lang siguro kung diin siya nag-develop. Kaya usually, kung may El Nino, kita doon medyo malayo-layo ang development sa ating nga bagyo. Ang muna nga reason, kung nga, pag-abot siya diri na sa sulod sa ating nga par or area of responsibility, kusog na siya to the point nga pwede typhoon category na siya or super typhoon category na siya.
0: Oh. So, Bota Balusini, kung magsamo ang El Nino sa Tigululan, we will be at sa extreme side of the situation. Kung tig-ilinit, mainit man. Kung tig-ululan, delikado man, labi na gintig balagyo, posibleng magkusog ang bagyo. Daan mo nang guwa niya, we are anticipating both the extreme effect there is ato, no? Sang init kag ang bagyo, dala ulan na Engineer John.
2: Yes, sir. Siguro, in terms of sa extreme effect, ni nga tugag ito sang El Nino, let's say, kung siyempre, gin-expect na ton, nga ang bagyo usually makusog, so balantayan tayo, sir, during sa ano naton sa fourth quarter of this year kay siyempre balantayan naman ba sa Bermans ang mga bagyo may chance agad nga maglabay diri sa Visayas and nalantaw naton nga ang possible nga kung magdevelop ang aton ni El Nino, no, ang possible very strong El Nino is during sa months of October, November, December. So pwede na siya nga ang bagyo naton nga or possible na siya ang bagyo naton later on sa fourth quarter, makusog. So, amo nang balantayan natin kasi syempre makusog ang aton nga bagyo. May potential no, nga makusog ang aton nga bagyo. Tapos may possibility man nga maglabay sa aton diri. So, amo nang aton nga isa man nga balantayan. Then, ang second aton nga balantayan, no, nga amo nang kung mag-extend pa aton El Nino towards sa tag-init season nato next year. Kaya ito syempre laban-laban na taas naman ang aton nga at temperatura, mainit naman na ang aton nga tiyempo or sobra naman kainit kag of course gakulang ang aton nga ano naman no, ang aton nga tubig ulan to the point nga posibleng pwede kita may paidalon sa drought.
0: Okay. With that, Inger John, we would like to thank you for the substantive explanation regarding sa pagsakot posible sang epekto sa El Nino kag tigululan dari sa aton sa Pilipinas. Inger John, salamat gid ka. Good morning sa inyo dara sa pag-asa.
2: Yes, sir. Thank you and good morning.
0: There you are, si Engineer John Baron coming from Pag-asa, Iloilo.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Muning mga explanations ginapangita tang maintindihan tagid bala. Thank you very much ha for that, Engineer John and people of Pag-asa, Iloilo. May Doppler radar station na kita dari sa Iloilo that could directly monitor sang sitwasyon sa ato sa nga panahon labi na gid kun may nagapasulod sa nga bagyo dari sa aton sa Pilipinas. Tara pa si bagyo yung nga si Duming, ha? Kilala ko yung Duming, migo ko mo, katropang Alex. Tawag na mo, Duming, nga lang niya Dominador eh. Di may bagyo subong si Duming, pero ato na sa Itbayat, Batanes. Nag-bid goodbye na sa Philippine Air, sa Philippines. Ha? Kaya manuguha na sa Philippine Area of Responsibility. Only that, mo ni gina-enhance ang ato sa nga hangin habagat. In short, daw ginahigup bala to ni Duming, pagwa ang hangin habagat niya muna nagadala sa aton sa pagulan. Anong delikado ta kung mag-epektong El Nino dari sa aton sa tiyon niya sang tigululan kag inugsulod sa bagyo? Amone, posible magnubo ang inadlaw sang ulan. Sa nagligad, ti kung nigabuk-buk ang ulan tigisa ka simana, posible nga subong hindi kalabot saks man, basi tatlo lang kadlaw, apat lang kadlaw. Ha? Pero amoning delikado, kay kon magsulod dari sa ato ng bagyo, porsado doon. Ha? Kon sa mga tao pa, lugar magsulod sa linya kag maglandfall sa Pilipinas, nakatira bites na eh. Kaya nga, there's a big possibility nga typhoon or super typhoon category na pagsulod din sa Pilipinas sa power Philippine Air responsibility. Kay dito sa malayo nga parte sang kondenda Indian Ocean kon Pacific Ocean na ma-develop bangod sang epekto sang El Nino nga mainit, hindi dali-dali maka-develop ang bagyo sa sakop sang lugar nga may ara sang mainit sininga temperatura katulad dari sa ato sa Pilipinas kung mag fully effect ang El Nino. So dito sa malayo, so kung malayo lawig ang iya sininga i-traverse nga kadagatan nga dira siya nag-enhance sa iya sininga puwersa pag-abot dari sa aton sa par kapasulod pa lang bagyo dun tanan nakatira by than 1G. Ha? Kiti supposed to be lapit kong tani ang iya sininga mga lugar nga gina pormahan dari sa aton sa par. Tikon malapit lang, in short, sini, ladies and gentlemen, hindi sa maka-fully appreciate sang iya nga porsa, hindi bila mag-porsado, gid kag mag-landfall, magbunggo ang iya sininga porsa sa kabukiran tadiri sa Pilipinas, mamat-amat sa huyang, mamat-amat sa luya. Hindi. Ang gwa niya, kumukay malayong halinan niya, grabing buylo niya. So pag buylo niya, grabing porsa niya. So amo nang delikado kon matemek kita, masintrohan kita pag landfall niya kon ma-develop into a typhoon category or if not into a super typhoon category. Kabay pang hindi lang na matabo ha, ladies and gentlemen, pero amo na mga scenario nga ginapapreparahan sa aton sang pag-asa. It's already 7:40 in the morning sa ato sering pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Well, maulano na nga ito sining panahon, ladies and gentlemen, and this is only limited dari sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ining sitwasyon, ladies and gentlemen, hasta lang ini mga nilaw, guro halin ka dari siyudad ay, ang Central Iloilo, do tegab gawa hasta guatos binggawan kag pakanto ka dito sa Tapas Capiz. We don't know there is a Southern Iloilo, kundin astaning pag-ulan. Tining pag-ulan is ang una nga pag-ulan. Mayad lang kay hindi tamak munog. This is already a test case. How functional ang ato sining mga drainage canals? How functional ang ato sining mga drainage system diriya sa siyudad sang Iloilo? Kay ito yung ato nga mga taga-DPWH, maging trabaho sila with the city government. Ang gintrabaho nila, amo ni ang pag-dredge baladara sa Dungon Creek. Padayon ang paglimpyo sang Iloilo River. Lapos baladari sa may CPU. Sa iya sining nga gibuangan dito sa lapas. Dito sila naguna, halapataka sila pagkanto dari sa CPU area, Sambag, San Isidro area. Pero ti, way pa gani, guro 50% ni, way pa matuwa-tunga ang ila sining nga clearing. Kagila sining possible dredging. Kaya ang dredging machine, ari pa diri karon sa Iloilo River, diri sa Dungon Creek area. So, we'll be checking sa mga inipekto yas ni, diri sa siyudad sa Iloilo, dobulo balan na o pamananggid, ang tugas ang pagtupa sa ulan diri sa ato sa siyudad sa Iloilo. We don't know feedback kalin sa ato sa ring mga katropa, taxi, patrollers. May mga barangay gidman, may mga streets gidman kita nga ginadanaw ka ginabaha na. We'll be checking dugay-dugay ang ato sa ring mga katropa, taxi, patrollers nga gapa nagbugtaw kagaga pa nagbira-bira katapa ka class gasolinador kag prino para may dar-earn as pamilya nila. Ha? Sa akin ang lanon sa pamilya nila kag may septen, makasepet para daman sa enrollment sa mga estudyante. Kati June 8 maumpisa ng klase, elementary kag high school sa government schools. It's already 7:42 in the morning sa ato sa ringa pagparagad na rigahapon sa palatuntunan Bullseye. Check tabing report ni Katropa Romel Paklibar Situationer sa palibot sa siyudad. May mga lugar ginman nga nagbulo-balanaw. May mga lugar nga may patimaan nga nasupnan ang drainage canal ta or drainage system ta may bara or hindi gani ang mga inlets kag outlets bala. Ining ara bala sa babaw sang karsada. Makita nyo may mga buho basi natabunan na sang pinanghaboy ta nga mga basura bala sa mga nag-contribute siniti. Ang tawag sa tons na damak. ti ang mga gin-contribuer nga gin-haboy nga ramo sa igagkarsada sa mga damak. Ano, may mga lugar kita nga nasupnan, may mga lugar kita nga hindi nami ang drain sang tubig dalaya sang pag-ulan-ulan. Check tabis maintenance si Katropa Romel Paklibar. Kamusta ang siyudad sa Iloilo, Katropa Romel?
3: Medyo matro traffic gawa katropang Josel ang siyudad ng Iloilo, particular sa mga mayor ng dalanon diri sa siyudad ng Iloilo, katropang Josel. Tibok naton ang mga lugar tag mga masami balak nga nagadalom ang tubig tiun sang madamol nga ulan, katropang Josel. Pero so far sa nakita naton sa naglibot kita, duwala kita sa may nakita nga nagdalom gid ang tubig subong nga aga. Akay nasang kagaon sa nagdamol ang ulan, ang atubang sang isa tiyo, medyo nagdalom-dalom gawa ang tubig, pero dasig ay nagkulpa. Pangod nga dasig man ang pag-flow sang tubig sa drainage system, katropang Josel. Kaya doon mo malang ng lugar nga masami nga nagdalom ang tubig, at iyon sang madamol nga ulan. Pariyo sang kilid sang Plaza La Paz, Huerbana Street, ang mga lugar nga mga madalom ang tubig, katropang Josel. Pero so far sa nalimbot naton, may mga nagabulubalanaw sa mga lugar nga ning nagbuho pala, nanubuan gid, tapos wala singguan ang tubig, bangun hindi nakalabot ang tubig sa outlets ng drainage, katropang Josel. So muna nakita naton yung mga medyo gabulubalanaw. Pero as to the street gidyang nga nagdalom gidyang tubig, wala kita si Mena monitor, katropang Josel.
0: Good to know with that, katropa Romel, no? Pero IT patimaan nga may mga drainage inlets, outlets kita nga barado, katropa Romel. Parehas na sa ISAT University de sa Burgos, La Paz. Do perennial nga problema ina. Pero tani masolusyonan ina dayon, no? Kaya nga iyasa niya outfall kon tani pagkadto pa na dito sa Budburan Creek mo ang iban ara da sa Iloilo River sa Rizal La Paz, katropa Romel.
3: Oo. Si ang problema dira bitin dalom gid man ang taob, katropa Josel, nagabunggo ang tubig kun damol ang ulan. Imbis nga sa drainage maagi ang tubig, nagaagi siya sa karsada, bangod nga ang drainage buta, tapos ang volume sa tubig alindira sa Commission Sebel pagkadto sa Huerbana, bunggo sa guaan sang sa outlet sang drainage, katropang Josel. That's why nga nagagwa ang tubig sa drainage kaya nagakadto sa karsada nga nagadugang sa pagpadalom sang tubig dira sa tubang sang isa tiyo, katropang Josel. Subong do hindi gawa, wala sing dalom na tubig sa tubang sang isa tiyo, katropang Josel.
0: Okay.
3: So, subong exact location sa patrol, ari ko sa corner gate traffic lights ng Mega World Complex kag sang airport Mandurriao. So far hindi man masyado gid ka heavy traffic diri katropang Josel, although nga nagagana ang street light, pero may mga portion nga nagabulubalanaw, pero hindi na masyado gid kadalom, katropang Josel. Kag wala kita sa may nakita gawa nga mga nag-stranded gid pala ng mga pasahero sa mga balantayan sa like dira sa tubang sang Aro Plaza. Diragid ang masami nga ginadugok ang nagabantay nga pasahero, katropang Josel. Pero wala kita si may nakita ang stranded nga mga pasahero, bangod nga damo naman sa may nagabriyahe nga mga jeep.
0: Kapin pa white klase, subong, katropa Romel, white klase. Ang iban sinay nagapa-enroll pa. Amo na gani ga pangalot kalabanan tingkoy subong ang mga ginikanan kay tinog pa-enroll naman ni Unoy kag ni Inday labi na sa kolehiyo. Amo nang problema subong. So gamay-gamay pang mga pasahero is because ang volume sa estudyante way pagbalik di sa syudad.
3: Wala pa.
0: No.
3: Gamay pa lang daw halos kalabanan nakita na kun mga nag-uniform duty pala.
0: Mm-hmm.
3: Sa mga pribadong ulubrahan diri sa siyudad sang Iloilo. Kag do bastante pa ang mga salakyan kay do nagbalik-balik nagawa ang mga nagabiyahe nga modernized jeep kag traditional jeepney sa pag nubo-nubo gawa sang presyo sang gatong, katropang Josel.
0: Pero ti pabor ni subong sa mga taxi, mga nagabiyahe ta mga taxi drivers, pabor ni sa ila mo nga tiempo. Kiti Lunes gadaan, katropa Romel, sweldo sang Biyernes, tida mo pa na kwarta, ang iban sinay kung maalangan, mataksi na lang.
3: Oo, taxi ka mga Grab units ka Tropang Yosel.
0: Oo.
3: Naman yung medyo masako-sako, Subong. Buti, Subong, makita naman natin. Although nga nag-surusing, nag-idlak gawa ang sidlangan, pero makita natin nga sa nakatungdan, kagdiri sa mga parts ng Western ka Tropang Yosel, makita natin nga grabe pagdiyapon ang guom sa kalangitan. Nga posible, hindi natin mahibaluan matupa naman ang ulan diri sa siyudad kag portion sa probinsya sang Iloilo Katropang Yosel.
0: Okay.
3: Sini nga balita ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Vitrix Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paglimar, XFM News.
0: There you are, si Katropa Romel Paglimar, situationer sa siyudad sa Iloilo. Ang ISAT University lang ang Burgos La Paz bala, daras tubang niya. Amula na na-notice nga problematic. We'll try to refer that matter sa Iloilo City Engineer's Office. Kon bala na madala inadara sa ila sining clean up drive. Ha? Sa barangay siguro pwede nila ni mahimo, no? Ang kutob sang pwede mabungkal sining mga kanal bala. Kunay may mga ano na taklob ang ila sining manhole. Kung pwede, bla mabuksan kag ma-check sang temprano pa. Ha? Naghumok-humok naning duta. Ang mga layon to, nagtiliga, nagligad sining summertime, sa way pa maulanan. Naghulumok-humok na nga pwede na na masandok sang kung ano man na, pala or what. Ha? Para malimpyuhan ta. Dumduman nyo sa nagligad nga pagbaha dari sa syudad last year. Ha? Last quarter of last year. Nga pila katumpok sang basura na kuha. Dara sa Burgos pakadto ikaw Burgos La Paz ha? Pakadto ikaw dara sa may La Paz Plaza atubang sang La Paz Church ha pakadto ka dara sa police station sang La Paz damo-damo to nga mga basura nakuha halin sa botilya pakadto sa plastic plastic bottle plastic cans pakadto kaya sa plastic kaputos sang dulse kag tinapay pakadto gani sa mga plastics nga ginasudlan mang grocery ikaw. Ha, nagatinumpok. So sa timprano pa nga way pa magbaskog ang tubig kag posibleng mag-awas sa subong pa lang gamay ang volume sang ulan ha kag tubig mas maayo guro limpyuhan ta ni ang mga identified areas nga masami sini nga ginabaha labi na gid kun magbundak-bundak ang ulan. It's already 7:51 in the morning sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Dari sa XFM 100.7 Iloilo. Ginadulong sa inyo sa Sunstone Plus Gold Capsule. Ang Sunstone Plus Gold Capsule ang may glutathione kag collagen. Mapanami ang imusining skin condition, ma-detox pa ang imusining rawas, mapagwama toxin nga muna nagadala sang infeksyon. Pagkatapos, sabay nyo lang sa Sunstone Gold Coffee Mix ang kape. Ha? Nga manamit kag saburuso magluwas na ang Sunstone Plus Gold Capsule kag Sunstone Gold Coffee Mix may mangosteen ang palaya malunggay garlic kag spirulina kaya pangapinam lang kamo make the most value of your money hindi nga makapangapi ka lang niya ha ano to dumahal gid ha at least diri mga biyan pagpangapi mo hindi ka bala konsensya ho now yati may nakuha ko to daway gid ha sa Sunstone Gold Coffee Mix pagpangapi mo sigurado may unod nga suplemento ang imo sini lawas. Sa suki ng mga butika kag pharmacy available ini kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yellow Street atubang sa Midtown Hotel libre ang konsultasyon. 7:52 in the morning sa ato sering nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Ang mga flood control projects tani diri sa siyudad bala. Kung ginbutangan man sang kalag kag buot sang taga DPWH kag ang nagpundo sini ha tikrabanan sang flood control projects tadi ya sang national DPWH through the region ha ti ang mga nagamaninoy kag maninay sa nati kon hindi congressman congresswoman eh amo nang mga maninoy kag maninay nga naguyat lang sang kandila bukan matanda kwartaran ha naguyat lang tanda kandila kag gambal akeran ha ihadu kuran ihada kuran. Why sila gasto? Dami ganun sa pagani guro kay base kon may 25% kickback man sila. Kung gintingob ini, ladies and gentlemen, ginplastar ini sa isa ka problematic nga lugar, ang ginbukbo diri sa aton sa siyudad nga Binilyon para sa flood control, may isa nakita ka lugar nga nasulbar subong ang pagbaha. Ha? Ang problema ugaling kay palhit kita, rawit. Ha? Tipatay naman tong lulo namon nga bansag ya si rawit. Actually, ti lulo na sa akon pakaisa, lulo man tawag ko kiti. Ha? Lulok pakaisa ko mo. Ti lulo man tawag ko eh. Ti si lulo rawit, patay dun. Ipasa ko gurong bansag ya sini sa taga DPWH kag nagmaninoy maninay sa mga flood control projects tadi sa siyudad niya. Ginrawit nila. Ano pa, mahambal ka? What? May flood control project da? Ha? Waay ti may nasulbar kita nga problema. Kaya nga, ginpalhit-palhit ta ang solusyon. Amo nang ginahambal nga kon may penggod ka sa guya kag likod, pili ka din unahon mo, guya kon likod. Hindi nga sampiha ka guya mo, bulngon mo, sampiha ka likod, bulngon mo, pagkatapos pihakan tsura mo, dosutas ang kanlaon. Diba? Dapat gintingob. Kon problema ta budburan krik, unahon ta da budburan krik eh. May ginula ta da gurong isa ka bilyon, limpyo na kaghawas ta da karon ng mga problema ta da.

Ang hambal nila, pihakya itom ko ng kolor sa tiil. Ang pihak ko no is puti. Tawag sina suta. Amo na ko no ang kolor ko no sang, ha? Ga startos kan laon mo, vulkan kan laon bla suta. Tiyan mo nang guwa niya, sang pihak pungguron, sang pihak, dogin chinchuncho. Te, kung niya ang guwa sang guyaya daw suta, amo na problema ta subong. Sang pihak ka baha, sang pihak wala, mambal tinasulbar ta ding wala. Wala, ginman na ginabaha, iya sang una mo. Ang ginabaha, subong ginabaha, man gihapon. Because, ang aton proyekto, palhit, rawit. Te, sino nga mga taga-DPWS da, ang nagakabagay daugon tangarawit. Sino nga politiko, bagay taugon tangarawit. Kung ang lalaki ko na magrawit kasi Milia, yati may bata, dari may bata dito, no? Kung ang babae magrawit man bisang, inugsalo ya si Miliano, katropang Alex, ha? Hindi na ko, ah. May ara, da joke, balaan sana mo, sa Facebook, hambal sa maestray, pag may tatlo akong anak sa una kong asawa, may dalawa akong anak sa pangalawa kong asawa, at may tatlo akong anak sa pangatlo kong asawa, ano ako? Ha? It's a riddle. Ha? Sa kay katropa Rodolfo de Lapos Jr. na, kag sa mga tropa patrollers, tanong sa bat sina, pag may anak ako, hambal ka maestra, pag may anak ako sa una kong asawa, tatlo. Pag may anak ako sa pangalang asawa ko, dalawa. Pag may anak ako sa pangatlo kong asawa, tatlo, ano ako? Ha? Ano ako? Ha? Sabat ka estudyante, prostitute ma'am. It's already 7:57 in the morning sa ato sa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sakto man sabat ka bata. good morning gid again sa ato sa mga katropa patrollers. Sa kay Rodolfo de Lapos Jr. and the rest sa ato sa mga katropa patrollers, lawagon na nadugay-dugay, ha? And also sa kay Glenn Amoroso, good morning, thank you for listening. Kay Ma'am Hermite, kay Paterno si Tar Paclibar III, good morning. Sa good morning katropan Josil, kay katropa Romel Paclibar, God bless you always. Salamat. Sa kay, good morning sa Paclibar and San Yonte family, God bless you always. I'm on ng dredging operation, katropang Alex, no? Sa may, Dungon Creek. Ginadredge, maghambal kay ginadredge, ginapadalom bala ang suba, ang creek. Pagkatapos ginapalapad, kung pwede pa mala mapalapad, maghambal nga, di pwede pa man ginapalapad, pwede pa mabuhinan skilid, hindi pwede nga tisok-tisok bala. Katropang Alex, nga pwede matuntunan, di pwede. Kaya basi kung matiphag balahaw, amun nga medyo dalay, halay, hay, ang pagkuha sang, mga duta kag ang produkto sang siltation. 7:58 sa ato sering nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Hamba ni Mama Loha Boy ko, good morning landaan niya katropan Yosel kag kay Miga Yunis Gumban kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, good morning and thank you for listening. Kay Kapos Florentin, Kapos, kamusta ng kapihan Tandas Mulo Plaza? Anong kulang da Kapos? Laban-laban sa bat ni Kapos kamo eh. Good morning, gida. Siya listening live sa Mulo Plaza, Kapihan with Kap Pato Kim Sing. Di naman basket na sunod, Kap. Kag sa tanan niya nagapangapi, dari ah. Niya kapita, sir. Masyad lang kami da kung makachimpo ah. Kung magulan karon sa hapon, ti. Basi, baw basi. It's already 7:59. Sa kay Romy Taliti Pedregosa. Katropan Yosel, mayad nga, ginatamiyaw ko ng pinanangga ko nanay, Miliana Pedregosa. Happy 68th birthday sa Balabag, Santa Barbara. Birthday subong ni, ni Mrs. Miliana Pedregosa, 68th birthday. Happy birthday, gada, sa kay Mrs. Miliana Pedregosa. Arada sa Balabag, Santa Barbara, Iloilo. About Romy, ha? Amo na kinang tupiko, tarawit, no? Diba, ginarawit karon ng proyekto dari sa aton sa flood control sa siyudad sa Iloilo. May lulok pa kaisa ko kaglulo na mun taga barangay Balabag, Santa Barbara, Iloilo mo. Good morning landa sa pamilya ni Motso dara sa Balabag, Santa Barbara. Kay nang nita da, good morning nang Nates. Kag iban pa gid ra nga pamilya. Pamilya Hilia Motso, good morning gid. Sa kay Migota Sancho Padere Sanchez, yamayad niya aga katropan Yosil. Thank you, good pre, ha? Huwag may kita ay nagligad o pagpuli, ay. Sa kay Migota katropang Dennis Uyaban.